0: Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amargoso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
1: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. In short, polyphenols extract.
0: Osto. Nga ang ginpili naton bangod ang xarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yablanga ang insulin alin sa amargoso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amargoso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amargoso contains xarantin. Ano ining xarantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amargoso. Meaning, kung ginapugaan mong amargoso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong xarantin? Oh, kaya ara sa pait.
2: PTX 500 Catalina Habagat sang puro kantabo barangay Kamingawan Kabankalan City.
0: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domi chumi nga ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX.

0: GTX 500.
1: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
2: Yawan ka kaon ng pulo.
1: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
2: Inom ka na lang dito, X500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
1: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
2: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong blood pressure.
1: Husto.
2: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
1: Polyphenols.
2: Isa pa pamangkot sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
1: Husto.
2: Di kurason. Correct. Subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo, balatian sa kurason.
1: Isagid.
2: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugarcane or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla pagwaig ko i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
0: Gusto. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation.

0: Ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Yonar
1: Viray,
0: Puro Pelos Pueblos.
2: Alas 8:51 daton nga oras, balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, K5, Leonard Viray. Oy, good morning sa mga listeners naton nga pamati si...

0: mga balita nga may balita pakita nga nga natabo to sa may part 8 daya ka nga kuano ibahay no mga ka K5 ay mabugubudlay nga sagad kay inombre riba na tumaking manghuran nga dagdi ta makontrol bahay nagapamaril ta na no mga K5 Are pagkita ro sa bilog sa mga challenge sa tonyo PNP no mga loose firearms ba nga raw mo kita gyapon masipot no takon sin ka buo ba ri ibang ra kuandang mga armas ay may mangungumato nga tiniro ay may kainuman no may nakaangkonit away masay man kamo basta gugta ra istoryahan di ba basta gugta karong gigainit ra istorya kaping bisan magmaganghod no magkadugo parte sa mga gugta nga ra gaaway kita ga wot ana naginisipan nga magkadugo gali nagapagat siya na eh. No? Kung ano-ano pa rin ang krimen na nag-resulta ko rin yung mga simpleng away. Alas 8:07 oras, i-check ta na ito niya patrol, maki-5, sa dahil ka nga may kantanan sa balita sa ito niya kalibo PNP, may isang kakuan ba nga raw, gagaki, nga hanat ang magsaka sa sangka bagay sa kalibo or sangka bagay nga nakunta nga asudlon, gin-aresto. Ay kaso pagka abot sa police station do suspect, what ani kunot may nahadumduman nga nanaka gali remote bagay. Na amnesia ti mau. No man K5. Ote mo kadumdum ka nang ginubra gaban ba si Hilong man da. Lalaki, dako pagid sa ginatawag naton illegal nga raho nga bugo-bugo ay sugay man abon kanda eh may tayabing kanda eh. Kabaylo, ani sa man nagabugo-bugo, anda mong kamoy ho may sinikmo na naman riya. Lugi ron na dakpan imo nabot-abutan ribat anak kapagagyo chamba gilang man kunta ko makapagagyo ay ribang ara na hawid-hawiran ta ani rin no ginapang daga sa police station ang ginapasakaat kaso maki-5 ngani indo na standby kamo sa reports ni K5 Reds karon ha maki-5 agdon yung mga balita tud katon itadaya karang ang power duo combination no DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C wow. Yan ano ka importante ro ray nga rang mga ginakabig naton power duo combination. Importante because nga ro DTX 500 ma-maintain na nga mangin manami ro pananawang katong nga mata. Revision naton, no? Aside sa pagtabang na nga mangin healthy raton nga liver, aton karang atay, raton karang mismo karama K5 nga bato, no? Matunaw amat-amat pag kamo nagainom DTX 500 kun nga problema kamo sa mga kidney stone baga. Oh. Aron pagid pwede DTX 500 pero mas dami gid kun may mga nasa 40s nga lang daw ga reklamo kamo dog matamat man at labo rang mata epekto ron dahilan ko ginatawag diabetes no sinyalis ton nga may lala ka na nga diabetes mga K5 imagine nyo mata ninyo nagamatamat nat buron sa milog ron sa sinyalis. So dapat ay inom kamot DTX 500. Kaya na nga ma-solusyonan do yon. Kasi because of the ampalaya or DSE nga una sa klinika DTX 500, ma-solusyonan na ron. Alright? Tapos ipares mo si Mighty C, anang partner, power duo combination. Pag inom mo DTX 500, inom ka man Mighty C. Eh kung may bastante kang vitamina sa gawas, gayo ka man sa mga bagatian, mga simple agnat, ubotrang kaso, hindi kapag tablan, no? Because of Mighty C, raw alkaline vitamin C. Yahoo! And dapat everyday mo nung imnon, raw power duo combination, DTX 500 at Mighty C, adlaw.
1: Yonar, Viray, Foro, Telos, Pobos.
0: Sa ito niya pagpadayon, doon update ka to kina sa sunog. Ha? So, hindi na standby ka mo ay ato niya pang abuton karon ay 8:10 pagang may mga flag raising ceremony para mga opisina sa gobyerno masako pa man makarang oras no ay atong kunta nga punto maabot naton do province no raton karang BFP province particular ko andang provincial director dahil gusto naton masairan kung anong gid matod do status. I-try nga ra nga makabig naton banwang madalag. Dahil lezo may una-una eh. Daw-daw bati ko abig ko last nga itong provincial director nanda, provincial fire marshal, kung tabigon gid ko anong opisina, ay lezo ag madalag. Daw din pagidog target nga butana. Pero lezo, sa inabahaba ko simpo, nabutangan yun. Di karon sa likod kandang tsindahan, gapit sa Lezo Co-op. Di karon danda

0: nga opisina, may andot ang sarili nga building, aguna may fire truck, no? Mga kaki-five, eh dati malinaw karong kandaro nagresponde kung may mga sunog. Kung may mga grass fire anay nga to, no? Una sa Lezo. Tesay ba naton do sunog? Sinigundos importante gid aron kasi kaping gumihangin pa like what happened sa Madalag. Watat may maabutan ikaw karon kung magayo ka pati nga banwa halin. Back up na lang karon do mga tupad nga mga banwa nga may mga fire station depende sa alert level, no? Sa pag-assess ko nagatindog nga fire marshal, no? Or kung sino na rong team leader sa field nga nag-assess karon kung residential ng area, karon madyakadasi grupa gapta, so ibutang tarimaw sa alert level 2, alert level 3, kung depende gid, like sa natabo nga pagkasunog ko tindahan it kalibo, ay buko niya tato it bilog nga aklan katulong ng tagabangan nga mga fire station, pati raton nga aviation niya sa Kalibo International, Kalibo International Airport, andang nga fire truck nagbulig man, nagdaturo pinaka the best nga tumaogit iti anang nga puwersa. Ay iba tabiro fire truck it airport naton, no? Mga K5. Bumulig yung katuro antike ag kapis. Mga ikabaw-baho ta tindahan yung kalibo na sunog eh. So depende nun sa pag-assess sa binanda. No? Kung madya daw kontrolado naman, alert level 2 gang, pinakagapit nga fire station nung mabulig. Eh kaso nga sa sitwasyon ko natabong ara sa Bandalag, side bang kamong kung mga banwang at Madalag, Libakaw, Malinaw, ano pa, Balete, no? Porsyonit Banga, nga may mga nabukid, aglisod na kung may mga sabukid nga na masunog, malisod na ipenetrate kasi nga ni, limitado ro karsada, nga hasta malang di katuman. Okay, takunta kung mga kilid dagan, no? Madali aron nga makahimot firefighting operation na ton nga mga taga BFP. Now, no, sa Madalag, dugangan nga wapat fire station, lisod pa rin ng mga kanito, sudlon nga mga barangay. Ngani kung may manabo nga sunog, wow, tagin ikaw it may mahimo. Ngani, kung kaya, kung ano rin na, pwede mo nga makakwat, akwata na lang, butang pagayo sa lugar. No? Mga K5, ayun yung pilita kung ang agangunggit nga mabasko gro kagayo, like, hamba ni Kapitan Iges matodto nga, humatod, gusto manandang nga makahakot, pat pwede nga mabuo rito nga mga gamit, eh kaso nga ni, sa paggaptat kagayo, basi pagbukas mo pertahan, ay siyempre, masungaw gidron do init, ag may dagang nga direct nga kagayo kimo nga basi masunog ka pa, no? Tido yun doon, no? Ging kahadlukan na that time. Ay, haron, sirado pa, gin tanaw ro, kung dito'y kabaskog tagi kagayo sa sugod, imagine nyo ro mga pungkuan niya kahoy nga nagadabdab to sa sugod, di ba? O, haron na tsura, abo, habilin to sa sugod, no? Mga kadamo nga mga abo daw kwante, mga kadumdum katimo nga tanan nga gamit rito ay may mga chart ron, tanan-tanan, puno ron ito panalamuti sa sugod. Kisame, wag, ubos, tanan. Ay, makong mo kagayo ka, baskog, kuro yung oras, di ba? Ay, mapenetrate ka pa, bimatuod. Lisod, gida, kada segundo sabi, kotob ko siya nagagaptan yung kagayo, si puton niya, si puton, tanan na ron. Di ba? Si puton, tanan na ron. Oo. Te, Romanabo, mga K5, mahugat yung man sa natresponde ko. Waman sa ginapangayuan na ito, na. Tikon sample na ito, may fire incident, butang tanatong kung sinyang di karoon niya lugar nga pwede magapit. Nga halimbawa man na mga itabang residente, what at pangayuan, itabang. Bakit brigade lang yun, kaibahan ng mga pumuyo? Wala lang yun dumahin mo. So dapat kara, I believe, mga action man kara rosanggo niyang bayan, kung andang banwa, may mga base proper request man doon sa pamunuan, it BFP or DILG, under sa nasa DILG da, nga base kung makaprovide, pilagidro fire truck, gadugubla na si ibang mga fire station, opisina, no, pwede nga ni siguro na ron, pangayuan sa mga pulpo, sa mga politiko. Oo. Oh, sa ibabaw sa nasyonal, ba? Nga maton ay, gapabot kami kinyoriat sugat, maton Madam Senador, Mr. Senador, no, nga, you'd like to request maura kabaho nga budget to sa amon nga municipality para nga maugdok namon din nga structure nga mangingin opisina at amon nga BFP. Importante gid aron dahil nga ni nga oho, budlight anak ko may sunog gali. No? Hindi tasan nakapenetrate kon halimbawa mga yuk pangalugar gahalin do BFP. Oh. Ay budlight anak maton, instead nga matapna, ma-preventro nga pagapta ko kagayo, ay wa tama na ron kamit may maibulig. Hindi wagin kami riyat kon anong opisina. Kon BFP personnel, basi makon bastante pa, ikabaabo ng mga naga-duty nga raskonsiin nga mga fire station nga basi sobra man sanda o bisan sa province din na, no? Depende nun kung ano kasako sanda. Ano yung pasambilog pangutanon ta sa taga BFP kung kugang sanda sa personnel, mga ka-K5? Basi kugang ba sanda sa personnel? Ano yung pangutanon ta? At ano rin do status ko rin yung ban white leso? No? Ay, ako, kapaninggitan ng mga residente to kapon, nga malapit ka ton. Mana K5 Nard, pinamati man na kami sa K5. Ruleso may una o tama na. Malinaw, agarong libakaw. May amon mamalaya nakikita ang yung mga bumbero, pero naka-uniforme man na sandat black. Hay kwan makon doon, mga pang-opisina at makon ng daga, admin at makon sandagi doon. Dahil the purpose makon, may una ang naging butang, ay para makon doon sa mga nag-proseso it. Kaparti ko mga ginalakad ng mga permit, no? Ay magbutang kat negosyo, ti dapat ay may imugid ng permit na ginabuo sa fire. Nga dapat i-comply mo ron, di ba? Ay sanda ka ron doga kuwan? Nag-aasikaso, di ba? Ay may mga one-stop shop kung iba nga mga local government. Like, sa kalibo, may one-stop shop sanda. Huwag kong pagwilinarang tungkol sa inyong opisina sa libot kinyong munisipyo. Una, sang bagsakan, pasapasag at papel, no? Haroon na nakang trabaho, hindi sa nangkangido sa firefighting, kundi may mga nag-opisina manong kanda. Roon yung gidro una sa madalag. No? Hindi natin sa namabaso doon dahil roon tarugin tao kandang task, mga K5. Ewan man nga ni opisina sa narin, nagwa man sa nat fire truck kung ano rin na nga ikasukog sa kagayo. Sanda kung mga may bagyong araw, gain ni Chimpo, kalamidad, baha. No? Nagabulig mo sa naroon kay bahan ng Dakarondo, MDRRMO, itdaya ka na nga, madalag. O, ga-assist sa dauna. Doon lang gidraan ng maiplastar man. Hey, ano ho nanda rito? Ito yung aga-aga kahapon na iwaman sa fire truck. Kung saan na gidraan na rumauna at responde. Wata ka mo at fire station. Doon literal. Una sa banwa, ito ay karang madalag. Wata ka mo at fire station mga ka-K5. Nga makatabang kinyo rin na kung may sunog. Gani doon do importante. Doon do dapat himuon kita naton. Saroy nga ron nga mismo maki-five nga mga nagapungko rin na nga may diyahan doon kahit papano nga mabutangan yun doon as soon as possible. I don't know kung ano update ka rin doon panin kung tanga sa milog sa gina-follow up makaroon. So, pisina ka ton nga provincial fire marshal mga K5.
1: Foro na ton doon, de los na Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:20 na raton nga oras, no? Sa ton nga pag-ililiba. Alang agang partner, raton nga patrol. Agang sige. Indo na lang ay may mga gina-follow up pang aramang K5 nga balita. May kantanan sa daya ara partner una ko no si K5 Fred, si K5 Rumi. O tawgi ko no K5 Fred, K5 Rom, sana nga linyada, sanda nga mga balita makaw nga gahon. Ay before ako magkuan eh, before ako nga mag likya sa topic ko naton with Comelec. No? Ay aton balikan ng eleksyon nga nga pirmi gilang postpone ng mga buwisit ng mga mabatas nga daw. Oh. Good morning anay kay Elsa Apolinario Narce from Kanawa Narce family Apolinario. No? Good morning lang kinyo ha, mga K5 kapamati una sa may Kanawan. No? Thank you and good morning. Una kay Angkol Bubot, guwapo na bayra, nga nagapinamati man sa aton nga programa. Good morning. Aga sa mga Zubiaga family, nauna mga ka-K5, aga sa mga Zapico Orbista family. Yan. Kay Lolo Pabling Vire, good morning. Kay Antinelli Nino Franco, kay Antilena Zalonzon, nga pinamati man makaroon nga gahon. Na kay Lola Isming, nga pamati sa may magpag-ong ang kay Angkol Kwanoa, Nono Marvin de los Santos, nga gwapo, good morning.
2: Yahoo!
0: Ara na partner, no? Si K5 Rome, i-check natin sa nga linyada live sa may Kalibo PNP. Dugang malita, patrol! Stand by!
1: K5 News FM, come K5 News FM, live report!
0: K5 Brom, sa kampiyon niya report, go ahead!
2: K5 Nard, what? Ita may matandaan, dudeng nga rin.
0: K5 Reds, go ahead, K5 Reds.
2: At may matandaan, K5 Nard, dudeng nga rin nga suspect nga naghana nga nagpanaka. Actually, nakasakaw tagin yan. Imaw, magumpat yung tagin imaw sa sulod. Itbagay kasi na-open na utaro, sliding window. Ito'y karang panimagay, K5 Nard.
0: Ay, katkon malang galira, katdali mabuksan, dipinda biron sa pag-install kon with grills imaw. Eh, siguro ay what grills nga ni pagdikwat na pag alsa bukas yag imaw nga ni masugod yun imaw.
2: What at grills kay 5-9 kung baga direct at pagsaka na pag slide na iwa man nakalak sa nakasaka yung taruan na nga sampiak nga
0: sampiak.
2: Sige
0: aba.
2: Malumpaton lang yun imaw agro sugod it panimaga ay solamente nga 14 anyos nga babayi kay 5-9 da. Gin interview na po nandure karang suspect what man ako sa tandaan basta matandaan kumana nag-inuman ako at gabi nga ron, ay pagbugtaw ko ayaw, tamaan ako sa police station, may mga bagras mo ta, huwa nga naman ako sa'yo, kung tiin man ang cellphone, makaroon yun, anaro, anang pagpahayag kay Five Nard.
0: Pero, halipong kating maton, pagkatapos na't inom ay,
2: oo, magbimana ko ay, huwa tamaan ako, titandaan, makaroon yun, mayroon ang statement. Ay, patiroan ang asawang si Malgung, punta doon yung September kay Five Nard, saan ng pangaiwang ako nga. Ay, kung mahilong labi man na ron, nagtatalang. Pero kana, what ama na imaw katuto. Kasi nga, ama na, anong bagay, roan ang ginasaka. Pero bukong tat, kung bagay mo, manok pating siguro karon kay Five Nard, nagsagartahan kating maagi, bukong itsabing pana kating maagi.
0: Ag, kung yung bagay yung ulian, yung manawag ka ko kung sinong tao rito sa sugod, eh, mamukaw ka.
2: Ay, Ben, karon kung nagauli ka or kung nagakatubo, isang kalampagon mo rin na yung asawa, basta ipanuhan ka. Pero imot, haywa ta iton anong pagpanawag, agdo yun nga, nagsakat na sa bintana. Grabe talo kakuba, ginikanan kay Five Nard. Kasi ito, anong ginapananaw, bisan ba si manabukon nga tatakaw, hay puro ba yun kay Five Nard.
0: Siyempre, minor de edad, ay kung nanon taro brahon sabon.
2: Yes, yeah, so, pero binakuban ko ang nanay, kasi wata ay kaibahan doon ay yung minor nga ra, nagtanaw tabi ipaligar o anang pamilya, do minor ta nga ra, wata nagsunod, kung nalit ako na imaw, ay din, ta nagali nga, isa na nga tagid imaw nga nahasugod, doon ay karang suspect. Pamatian ta kay Five Nard, pero pagpahayag doon ay karang suspect, and then isunod ta, ro statement tita na karon nga nanay, direkta iyakapan kay Five Nard, no, ro atong karang interview, sana nga, nanay kay for filing a case and that makaroon ni Adlaw kay Five Nard.
0: Okay.
3: So, ayun din yan. Ilipat ako. Pagbuktaw. Yan ay yan.
4: Pero mga ano oras na nagaling kami sa inyong bagay?
3: Hindi ko man. Panabay na. Adlaw ako sa mag-ibaha. Alas tres siguro.
4: Alas tres?
3: Hapon. Kaya bago pa kapag pag-gas, ay nag-outlet po sa bagay pag-gas, tapos bumalik na ako. Katumlasta, tapos waksayan niya. Well, natabo ko pigot ha. Kibot na lang, pinagawa niya. Yung mga gas-gas lang.
4: Pero nakauli ka pa sa inyo after it alas stress na ron?
3: Oo, panyanood. Bugas to, nag-outlet. Pag bumalik sa kainuman, huwag ang sayan niya. Dahil natabo, iyon na.
5: Sino ikaw nag-inom-nom?
3: Ito sa mong ginagrahan.
5: So, sino ikaw gaong ka?
3: Yung sa?
4: Anong barangay?
3: Sa Bacau. Bacau, sir.
5: Bacau, sir. Taga Bacau, sir, kung ikaw?
3: Norte ako gauli.
5: Ha?
3: Sa Norte ako gauli.
5: Bacau, Norte. Gaobra ka sa Bacau, sir. Sa Bacau, sir, kung ikaw nag-inom?
3: Sa Bacau, sir.
4: Ano yung trabaho sa Bacau, sir?
3: Manukan.
5: Sa Manukan, taga-bantay ka uit Manukan?
3: Hilpes, baka.
4: Ay, paano na mo sa puntungan? Yung gagas ka gitan ko ng mga tao sa Bacau? Yung gagas ka nanda?
3: Tao ni, tibot mo lang ako ngayon. Yan ang pagkagaan mo. Ikaw ay, yaw ta. Huwag kating katabo.
5: Huwag kating katanda kung ano nagkanabo kahapon, kabi.
3: Maka matabi, basta ang hilang. Jowa ko diba, alis ko.
4: Pero no report ay may ginhana ka nga sa kaon na bagay. May natandaan ka karon?
3: Oo, magsakat ba lang. Paano magsakat ba lang yan?
5: Huwag ka mating itry ko dati nga nagpanakasakay ka't mga bagay.
3: Huwag anakaw.
5: So, ano sa banta ni mo natabukin mo?
3: Ha?
5: Ano sa banta ni mo natabukin mo? Matagin buwi ka't mga pulis?
3: Matawa na. Baka sa inyo naman.
4: Wala. Pero mga gas-gas mo nga ron, bakit may natandaan kung si Ian ni mo na ang buo doon?
3: Pamanyan niya. Sa pagbubutaw na din.
4: So halit gabi nga ron, pag inom mo, has talaga ikaw ni mga tandaan. Hilong-hilong ka kabiiyay.
3: Hilong, may base na kami. Pa naman sa motor yun eh. Ang hanginan ba? Zero yun, girl. Try niya eh. SB nas duga mo.
5: Mapilang kabuti rin yung inom.
3: Ay, kaka malaki inom. Galas 10 ay. Nag-inom mo taong tapos ay. Kabugot mo gas. Nag-inom din ako. Ay, ito. Mga tibahan mo.
4: Kay inom nga, kay bahan. Huwag ka katutay mo para sugiran ka kung alin ang tabo.
3: Hawa. Ay, grabe sa'yo.
5: May picture abi nung makita ikaw haplapit ikaw sa karsada nung nakabuki mo.
3: Ito ako eh.
5: Huwag ko ting katanda, basi sa kahilugon yung tanim mo. Pero may mga tao nagambang madya nag-anak ang magsugod kita ikaw eh, dayang bagay.
3: Oo, oh, yeah. Sige, nagbagay niya.
4: Napamalibaras din mo doon niya ron?
3: Hmm. Paano ka sa bagay?
4: So ano ang bagay magpuli sa mankulong ka iya? Alin mo na yung mga ginupra?
3: Natambag
4: yun.
5: Kung saan natambag? Huwag mo na may nagreklamo kay mong ibang tao iya.
3: Huwag mo. Matanda naman ka, biingan. Basta pa ulit na bagay na ito, bumali ka sa malam. Huwag na yun. Basta matanda yun.
5: Huwag ikaw katanda kung anong oras ikaw, di ka ito nakita na, di ka ito sa lugar?
3: Huwag din. Sayo dyan eh. Basta may ilang abiyaw, pero yung kanita. Diwa ko sa alin dito.
4: Pero may kamuga inom?
3: Mat malang.
4: Naman malang.
3: Mat malang, bagay lang inom.
4: Ay, paano ka nakakauli kung amat ay nalilipat ka ting or nagdugaan ka ting inuan yung alin dito?
3: Dumani ay kahapon na ka inuman sa ang ibaha. Tapos huwag ko kayo naman ito. Kabiiba nga ito po. Ang sayo.
4: May pamilya na ikaw nyo?
3: Hmm.
4: Ayaw nga.
5: Sa'yo dun sanda, no? Sa'yo dun sanda.
3: Sa'yo, sa'yo na nga. Di alam.
5: Kailan yung edad, no?
3: 24.
5: 24? Bata pa, kailan ikaw? Kailan bilog ko na yung unga?
3: Mayroon.
0: Hmm. So, dapat kalikala ka na kay Pabrins, hindi natin mo't inom-inom, ay... batsa ko kita sa anang sarili sa paghambay ng pamalibaran tanana nga imo nagsugod sa sang kabagay ngani wan tara lipong-lipong tagalera kon makainom kon matuod gid man nanang hambay
2: din ruan na person kay Five Nard pero nakaano kare taga Bacau Norte abi imaw da kay Five Nard pero
0: ngani matabok patay mo tulay ay norte tagali
2: matabok tulay
0: rasinugod Bacau Sur.
2: Oo. So, ano nga ginatabawan, abi, tapan bala sa Manukan una kay Cardan sa Anat Navarra.
0: Ay, oo.
2: So, una, imauri ka rin nagatrabaho, galing, kay Sunukana. Ayana, matamang version man, abi, rin, in short, kay kung bagawa gina imaw it may natandaan kay Five Nard, kaday ka rin natabo. Pero may pagpahayag ro, pamilya, pagbalik ka lang siguro gina kay Five Nard.
0: Adaya ro, buying in interview, nanay ra, ko nga ato.
2: Oh, nagkakalangisong gabi rin ang ako back to Five Nard kasi kung wala nga maabtan, it na-delay to sa datilang segundo, hindi na dumasayran kung ano natabo sa nangunga ang kontorsyan news nga, babayi kay
0: pagkatuog ka paman gali, basi kung ano, pero takpan na talaba-ba rito kung ano, pero brahon bagay ba, budlay ta.
2: At makita, sabi ko, anang unga, nga rin nga bago pa karong incident, ay tinuhok na kung ka na kay Five Nard, tinuhok na ka na. Sanda magmalanghod, puro sanda mga bayi. May laki man, pero kabuan dito kanda ay bayi. At na tinugok, sanda ko dahil karang nga, anang suspect ay Cognard.
0: Sige,
2: so,
0: sige.
2: So, kamatian ta, pagbalik, dudaya karang nga pagpahayag it, nanay, it, ukon tag-iyak, ipanimagay kay Cognard.
0: Okay, sige, balikan ta ron ha, sa mga tagpamati na ito, nga monitor, makaroon, balikan ta ron, istorya pagit ka na. May budlay taron sipre kamo man abi nanay kamo no aga doon naman abo nga may ha, sumugod yung katunga gawas na ito taro si Kiay Good light ana balikan tra matapos sa importante nga panom dom. Stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag I Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drop.

0: si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Dietri Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: Dietri Bayo, ang Dietri, yung may Visio, ang Visio, yung may Dietri. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extract. Na may pinakamataas.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 8.36, ratonyo oras, agabalik kita sa atonyo pagkapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gyapon yung anchorman K5, Leonard Viray. Dilanggit ay balikan ta ratonyo patrol with K5, Regilin Tornino, balikan ta ro statement ko nanay nga rata minor de edad nga ginsugod, kuray nga nga aking naging kulong makon sa Kalibo Police Station. No? K5 Reg, sa pagpanumbalik sa report, go ahead. Okay. Go ahead, K5 Bridge.
2: K5 Bridge.
1: Yes, go ahead.
2: So, doon ro natabo nga after nga ni Kato nga nakauli. Swerte nga tagin K5 Nard nga manugumpat yung gidimaw sa bagay, umabot ro nanay na halin sa liga. Kay gut feeling siguro K5 Nard, mother instinct nga natinawga nabe, wataga sa bat, doon ang unga nga ra. At siyempre, hay, kubaan manimaw.
1: So, yung mga tagalabilin to, what ang nagdaghato sa ginantunan ng kan lugar, kung si Mihampang?
2: Oh, what? Ah, kay hindi matagagi. Abi ginasampit ng darahay. Di, ta, nag-apit naman tao ako no, eh, cellphone, baga, what? Ah, siguro man naila ron magwarang kay 5-9 dahil ito latay mo sa andang bagay. So, tama-tama, pag-abot na kita, kita ko anang nanay, kun man o mata kung bagay matiki kay 5-9 nga nagasaka sa bintana.
1: So, caught on the act, tagali, Rima, ba?
2: Oo, na ano giday mo. So, pamatian ta kay 5-9 ag-after karon nga nasabdunan, da, ano rugin himo, sere karang nga, suspetsado kay 5-9.
1: Okay.
3: So yun namin nga ang gabi nga rin lang eh. Pamantaw kami sa liga sa Bacau Support. Pero ang uhaan, liba na kayo walang si Mau. Patanin mo na ilang way. Paray, kaya sa imaw rin. Kasi sampe na mo ni Mau, ang siya makamamantaw makumita yung sabi ko na hindi man ako ma. Sige ma, kung na yung anakan ko lang makumitahan. So nag-aipo ka kami doon sa Bacau Support. Na imaw at imaw sa laro na iapo ka nga. Ako nakaungahin, ito lang sa kapo. Hindi mo taro ang mga maipig. Hahawiran ko pa roon na nga. Huwag mo buong, hahawiran. Pag-hawin ko sino ako ni kami nakara imao hindi ako manakubaan ng mga iba sa mga kumi mga siyaw ko na imao kay bisita ko na kong 2 years old nga umakas na kumi siyaw na imao gana pa kami nga siguro suminuki at imao ako uli na ko sana kumagana imao at nalaga sana pinagkas na ako sa mga umakata alam mo yung lahat mga nalagas kami nga nagsingit kami tamang tamang tamang mamang yung kami dahil ito ro anang ako ipasok sa court nakita pinakot
4: or dahil sa mga bayi.
3: O, mga babe na ito.
4: Ayun.
2: Pedro, pagpahayag. Na-recover ta sa anong posisyon do cellphone nga tinakaw ko July 23.
1: Amin, yung nakasunsugod at abigali mo rin na ron sa kuwan. Andat ang bagay galing. Ano daw labas-masok, di akong pati ka na nga nahanagang ang gidimaw ag huwag mo kasayod ko nang ginubra ko nung ara.
2: Ang pangaiwagon eh.
1: Ang kanat aro cellphone gali. Baka kamayad. Oo.
2: Pa-recover ta ka ng kay Vibnard. So, kwanta, kung bukon it dahil sa Infinix ID nga to, what ananda kung ta na verify kasi deleted na rotanan yung mga account at mga files na. So, pilang adlaw ta ka na kay Vibnard, pilang weeks na ta na sa nakaroon nga position. So, makaroon, hay magpasaka ta na ikaso. Rukaso, hay attempted trespassing, plus pa nga positibo pa namin habugan ni mo habol ka na ro cellphone hay dugang pagitaron niya kaso makaron hay paadto na sa prosecutor do mga complainant kay Rocky Five Guard para nga magpasakay kaso kontra kay Alias Jay na 24 years old pala ta imaura kay Five Guard aga ruana nga misis man siya ina say syempre nagpangalisod man kay Five Guard pero apis sa ruana nga misis nagahambal pero anang mister nga raga ka lipat kon hilong katagang
1: una man na misis gali ka kwanyara ka ding suspect
2: iya man say Juday kung ani man akong tayo September aga tinangis man man among unga kay bangod sa natapong mara
1: mataan na kong taman
2: kung galing hay binta na nga nero nakaimbulbahan ko anak karon nga asawa ag kulong dita desidido nga magpasakay ka soro complainant K5 yun. So, deratang karang report no, maghaling niya sa Kalibo PNP Station with K5 Romy Kahilig at K5 Jim Liduro Triaman si K5 Reggie Lintornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ang galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampiyon. K5 report. News FM. Live report.
1: Thank you so much sa reports. Katon yung patrol with K5 Regilin Tornino. Ha? Baka mayat man yung gagaki man nga. Una kita gidabi man na, no? Kung makaino, mauron gali. Kung gamba man ra asawa. Ay kung ta, kung mga mauron, iwasan kung pwede kang ruinom. Kung di may iwasan, titimi-timi ang gidbaga nga rao. Ag hindi ka rito mag-ininom kung siin ng mga bagay nga magayo pa. Nga mauron kagali nga makainom nga daw nagakalipat ka, blanco ka, no? Hey, budlay taron, peskuro yun. Alibay ka pa nga, wakakasayag kung makainom kung singka ka pa nga nga to. Pero bagay galing, kapate ako, sinugod no, tarat pilang beses. Dahil nga ni nga, ito galing ka na na-recover ng mga naduga nga items ko tagbagay. Nga nauna, pagigil na itong mga insidente, kagapatisan, naging sugod ko man ako, dahil naduwaran ang mga gamit eh. At kanat na na-recover, meaning imoror taron nagsugod rito. Oh. Unless kung obrahan naman ko istorya kung nano-nano man ipagawa o man nga rason. Ay, the decision at pamilya, ipasaka at kaso, trespassing ag rinya-rin nga kasong pagpanakaw. No? Ano tayo budlay? Ngayon ka mo nga nagpamati, hindi ka mo pagkampante nga ibilin-bilin ta ninyo nga ano, inyong mga miyembro at pamilya nga bing amunin mo to, budlay ta na. Ay, preso 14 anyos, matod, may buot yon pero hindi pa ta kayang depensando kaugalingon nun, especially mga babayi, no? Hindi pa ta nanda kayang madepensan ng kaugalingon kontra sa rin yung mga maurong perpetrators, babudlay ta na. Okay, kung nahimuan at tanandot mga halimbawa kung anong krimen, agwat abaga makaabot sa kitimprano ro, ginikanan ko nga. Budlay kita na mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alas 8.53 sa tanyo oras, agday nga balita, todgaton man eh. It extend the food supplement for men. Mga mister, pabasugo na itong immune system para sa paglabing-labing kampiyon ninyo nga performance.
2: Yahoo!
1: May makarot at club was ka, rong extend the food supplement for men. Nga ni kampiyon ninyong performance, mga mister, kapin mga drivers na itong una, no? Nga perming gaoy ko na sa biyahe, mga kanatong biyahero una, mga drivers na ton, mga L300 van, ay dapat kampiyon yung performance with the extend the food supplement for men. At sa mga wapat paligos, paligos yun kamo. Oh, 8.53 yun na ton yung oras. Maligos yung gamit rin sabon, DTX Beauty Soap. Pampaduga it punggod, pampaprevent it early signs of skin aging. Sa mga lolo-glo na ito nina, no? Kung ba taratong panit, batak pat ano kung nagagamit ka mo. DTX Beauty Soap. Ano man ang batak, K5. Hindi, di ba, kapan yun, nagamat-amat at... kung na itong panit, ma-stretch pagid mataron kung kamo nagagamit ta DTX Beauty Soap, ma-prevent abinanarong early signs of skin aging, mga K5. Ang siyempre rong klinika Dio Fresh D Roll-On, tapos paligos dapat magamit Roll-On para press ka kamo humot. Bilog ng 48 hours, magklinika Dio Fresh D Roll-On. May sangkap ng VCO nga nagapaputi kinyong hakilikili. Nan nga pa suplemento, mabakay makitaan sa Klinika Daltar Nativo Medicine and Wellness Center nga namtang sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato na, epektibo pa.
0: Puro de los Pueblos.
1: Gapaw at oras, magkarangadlaw, ita Lunes. Sinagaman hilibati kita, mga K5, agsawa na tumabot matalakay ng mga ginpang headlines ng mga balita. Hindo na lang sa 11 Mbps with K5, Romy Kahilig. E balikan ko ro BFP province, sa rin yaron nga situation ko, BFP to sa Madalag. Kung ano, kung may base may mga budget yon or may mga plano nga pabutangan ita fire station sanda sa Banuat Madalag. Na balikan tawin hindo na, mga K5. Aga sa supervision, katon nga Malwan, mabot very generous si Chief Executive Officer, katon nga CEO, Bossing Doc Ramil Uy, Station Manager SM Gloria Villas Manyo, inyong anchorman K5 Yuran Viray pa sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imo nga selula nga ah. Amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
2: Thank you Dr. Ramil, no? Ini nga insulin resistant
1: amo. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
2: Mm-hmm. Ano ba lang
1: insulin? Si insulin?
2: Ang insulin is a kind of hormone.
1: Kung
2: no?
1: Sa central siya ang track.
2: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amo siya ang tracking.
1: Mm-hmm.
2: Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
1: dulong niya to central.
2: Dulong sa central.
1: Ang central amo ang selula.
2: Amo ang selula.
0: D3 Bio.
3: Kung, no? Kung sa amo niya, Doc, sa laboratory, si insulin niya daw abridor.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga, ang selula, sarado.
1: Mm.
3: So, para kasulod na ang kalamay sa sulod.
1: Mm. Upod na si glucose kag si insulin.
3: So, masulod na to si insulin, iatuslokon ang selula para abrihan.
1: Para ipasulod niya si...
3: Ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter na to.
1: Masiling ka glucose, mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
2: Correct.
1: Anong kakatabo kung may insulin resistant? Babe?
2: Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
1: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
2: Matinil na lang si imong
1: glucose.
2: So mataas ang imo blood sugar.
1: Kag mataas si imo insulin?
2: Correct na.
1: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
2: So belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
1: The shorter your lifeline.
2: The shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon.
2: Mm-hmm.
1: Dason ko nun ni mga balatian is
2: insulin resistant.
1: Diabetes.
2: Diabetes na dayon.
1: Insulin resistant.
2: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit utot ka na, no?
3: Kaya complications.
1: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
2: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imong selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
1: So, meaning pa, ang una mabulig ni D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
2: Correct.
1: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
2: Nga kikibiskan mo, ano mo kakaon.
1: Wala na sa D3, Sir Boy.
2: Ha?
1: Wala na.
2: Wala na sa Boy.
1: Kung may nung ka D3, wala na ketones, pero kung D3 Bio, may ketones na.
2: May ketones.
1: Na. So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
2: Correct.
1: Ang isa pag isabasan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
2: Liwat.
1: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan. So, meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
2: Correct.
1: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
3: niya. Shower siya, Dok.
1: So, in short, Sir Boy, ang target amo ni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imong ginakaon.
2: Correct.
1: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, Doc, o naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.

0: nako, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
24: Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin.
25: Isa ka potent antioxidants
26: ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
27: Eye Care Gold, ang superior eye formula
28: para sa epektibo nga kombinasyon.
29: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
30: kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
31: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: This is K5 News FM, your official news and music station.
33: 7. K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sangay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
35: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagdait, pagpakamayo, sang Diyos mangin ara sa atong tanan. Oras bong, alas 9:05. Kag istoryante dre, sa informasyon sa ikayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga dapat natin i-adhere, kag aton dapat nga tumanon adlaw-adlaw para kita maging healthy. Na maayo nga tulog, exercise, healthy foods, kag iban pa. Pero istoryanta karon ha, about sa benefits ng tubig sa aton nga lawas. Upon naton sa aton nga programa, Sir, si Brad Paul, kag si Sir Kevin. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Mayang

0: tubig, hindi niya ahaw nga tubig, kundi mga kaiwan nga mahatag sang tubig. Sir GP, mayo nga aga,
1: malipatan mo naman nga Paul nako. Ha? Ah? Balik ka naman sa GP.
0: Ah, Jim Paul, Brad Paul.
1: Brad Paul. Oh. Good morning sa aton nga mga suki nga tigpalamati sining programa impormasyon sa ikaayong lawas. Turihan ta subong. Ano bala ining mahatag nga benepisyo sang tubig? Hindi ba ha?
0: Hindi kay flood.
1: Tubig yung nga gininom ta sa lawas.
0: Hindi kay flood control.
1: Hindi flood sa Lacson. Tubig yung nga maginainom ta. Anong benepisyo nga mahatag sini sa lawas ta?
0: Uh-huh.
1: Ano kadamuon nga tubig ang aton nga kinanglanon? Kag ini bala nga kun mag 2 liters per day ka dapat pag inom mo tagtunga sa litro dayon o ano ang ideal nga pag inom sang tubig?
0: Amo na ambal sa iba nya dahan-dahan na lang. Yes. O amo na ambal sang uyab.
1: Nami man ang fast pro kisa mas okay ang slow. Sige. So ina ang aton nga mangin topiko. Good morning Sir Kevin.
2: Good morning Sir JP. Good morning ang engineer no. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati isil north, isil south, isil FWs, mga solid listeners naton, K5 solid supporters naton no, nga padayon nagapamati nagasuporta sa aton. Pero syempre, dapat naka DTX 500, naka mo, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio, kag naka Clinicas 4 Biotics para nami ang estado sa inyong nga health protektado kamo sa anuman nga sahi sang balatian.
0: Okay, so dali na ta about sa tubig. Oh.
1: Dasig lang Sir Kevin, kaya naiyayasang vitamina sa mata na ganyan. Anyway, good morning again Sir Kevin, engineer. Now, direct kita sa question about tubig. Madamo abis ang nag-hambal 10 glasses of water per day, 2 liters, 3 liters. Pero don't you know, engineer, there is a, hindi man siling exact formula again, pero estimated formula.
0: Okay.
1: Para mabalaan mo what is the appropriate gidya nga tubig kadamuon para sa imo.
0: Okay.
1: Kung obese ka kang dako-dako, engineer, kulangon yung 2 liters lang.
0: Correct. Oh.
1: More body mass, more fluids ang kinanglanon.
0: Okay.
1: Kung iwang ka man daya karon niya, sobra-sobra naman ako ng 3 liters sa imo.
0: Uh-huh.
1: Oo, di ba lang? Mas strain man ang kidney.
0: Kaya kung may mga strenuous na exercise kay Gabi, di ba, Sir Kevin, grabe na nga pa balas mo.
1: May water retention.
2: May water intoxication. Intoxication. Tawag, no, Sir Kevin, ang general. Kaya siyempre, hindi lang man kay body mass or
1: activity pa.
2: Ano ang imo pagit activity no, yes. Na sina sa imo nga, the more nga requires ang body water. Mm-hmm. Ang imo nga lawas, no. Kay example, isa ka ang imo lawas, do sa lakyan. The more kadagapuga sang gasolina, the more na siya gakaon sang gasolina man. So,
0: correct.
2: Same goes, ginauhaw ikaw dason, engineer. No?
0: Correct, okay, correct.
2: Kinanglan mo na sa ang water, no, kinanglan mo na siya sa pagproseso sang aton nga lawas, especially sa aton nga metabolism.
1: Mm. Sige. Now, let's talk about water. yung aga sa amon nga Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño, si Kuya Eljan. Now, may arakit na computation, engineer. Na siling diri that for every body weight nga in kilograms ha,
0: uh-huh.
1: In kilogram. For every kilogram sang imong nga weight, it times mo lang 35
0: ml. Mm-hmm. Like, ikaw 60 ka, 60 kilogram ka.
1: Nasa 78 ko.
0: Ah, 78 ka galing.
1: Nagwan ko subong, bulking up ko.
0: Okay.
1: So, 78 ko subong,
0: times partly
1: fat, partly muscles. Now, mag 78 ko, engineer, ara ko sa 2.750.
0: Oh,
1: nasa 2 liters and 3/4.
0: Okay.
1: 2 liters and 3/4. Now, kaya example, typical nga weight ng tao na Filipino is around 70 kilogram.
0: Correct.
1: Times 35, no, is 2 liters and 450 ml.
0: Okay.
1: I-shortcut lang, imunta lang para hapos.
0: 2.5.
1: Tunga.
0: 2.5.
1: O, 2 kalitro kag tunga. Now, amon yung imo nga kinanglanon. May ginatawag kita nga hourly resting formula. Kaya hindi na pwede, engineer, nga mainom kay isang litro.
0: Okay, no.
1: Hindi pwede. Dapat yung gina-apportion mo na. So, ang ginatawag na engineer, i-determine mo anay imo nga weight. Ikaduwa, but before that, dapat mag-inom ka DTX sila padalundunan mo ganyan yung tubig.
0: Correct.
1: Part na dala na natin sa mag-inom mo siyang DTX 500 para maging healthy ka.
0: Pero yun naman, yun ang mug-mug yan, hindi na dapat tunlun.
1: Hindi.
0: Hindi ah, okay.
1: Tangan mo mag-inom ka, ikaw po na to ah. Ang pag-inom mo sa may

0: 96 kag DTH para healthy ka every day.
1: Uh-huh.
0: Ikaw mo na to ang isa ka baso mo to abi. Now, ari. I-calculate mo ikaduwa after sang imong timbang, i-calculate mo man kon i-determine mo pila ka oras kada adlaw ka nga bugtaw.
1: Okay.
0: Butang tabi 8 hours ka lang yung tulog. So may remainder ka nga 16 hours.
1: 16 hours.
0: Nga awake ka.
1: Okay.
0: Hindi mo na to pag sumahon ng 8 hours kitulog ka na ya.
1: Aha. Uh-huh.
0: So ang imong butang tabi 2.5 liters ang imong desired kay 20 uh-huh. kilogram ka.
1: Aha. Uh-huh.
0: I-divide mo na sa 16 hours nga gabugtaw ka. So most likely ang imo sina nga per hour ara lang na sa 153 ml. Or butang ta mga 3/4 ang baso.
1: Okay.
0: Kada oras.
1: Kada oras.
0: Oo.
1: Uh-huh.
0: Kada oras. Kita ka engineer nga mag-inom ka dito kay ihi kay sobra ka damo isa sa platandaan bla engineer nga ang imo yuri nga nasubrahan ka. No? Nasubrahan ka sa tubig. Because ang imo nga urine puti-puti.
1: Mm-hmm.
2: Clear.
0: Clear ka ayo. Dapat medyo yellowish lang gamay. Your kidney can only process 800 to 1,000
1: liters
0: per hour.
1: Okay.
0: 1 liter, 800 to 1 liter per hour lang ang iya nga makaya i-process.
1: Aha. Uh-huh.
0: Nag-inom ka na, yung randomudamo, yung kidney mo ma-strain.
1: Okay.
0: Kag hindi lamang ihi ng magwa, hindi lamang tubig, dala na nadang imo electrolytes ni Sir Kevin.
1: Mm.
0: Magka electrolyte imbalance kaya ginawas out mo to.
1: Mm-hmm.
0: Kunting ihi. That's why engineer ginalimit ta. Ara ka lang sa 3/4 baso, 3/4 ang baso
1: mm-hmm.
0: every hour. Amo na lang na imo ah sa oras nga gabugtaw ka. Now ari pa.
1: Pero ako sir GP, nag-inom ko ya tubig kung makabugtaw kong gabi vlog, inom ko ya tubig.
0: Ako kung batasan, bisan palipasan sa Amerika, ako sa una.
1: Tugnaw to ya, tugnaw to yung imo, tiya. Tiya man na.
0: Hindi. Mainom ko
1: before matulog?
0: 30 minutes. No. 30 minutes before sleeping.
1: Okay.
0: Mainom ko na. Kay enough naman siya, ipagwa ko na, iihi ko na.
1: Saga na?
0: Hindi. Before matulog, tapos matulog ko, 9. 8:30, mainom ko, 3/4 sa baso, isa ka baso.
1: Okay.
0: Before ko magtulog, mangihi ko na.
1: Okay.
0: Para nga empty bladder.
1: Okay.
0: Because when you sleep, importante nga hindi ka magdisturbo.
1: Correct.
0: Ang kaiyon ka, meaning full bladder ka, makaisturbo na sa imo sleeping, quality sleep. Kaya ang goal ta, we can have dapat quality sleep for 8 hours.
1: Mm-hmm.
0: So pag 30 minutes before sleeping, mainom ko tubig, isak baso, before magsaka sa bed, mangihi na ko na.
1: Okay.
0: Rikta-rikta na ko na bilog.
1: Basta sa aga?
0: Basta sa aga, wala ko na ihi. Yan. Pero kung mainom ka before magtulog, especially may bladder, may half or may unod ang bladder mo to, bupagtawon niya guna 2 hours, 3 hours after, kay mangihi ka. Kung wala ka man nag-inom before ka magtulog, sige kaya bulo, bugtaw, ihi. Ti, kuha na yan. Nang sign niya sang diabetes? Sign niya sang diabetes.
1: Irregular na irregular.
0: Oh, polyuria na iya nga sagi kaya bugtaw, no?
1: Na-trem.
0: Ano ginan si Sir Kevin man?
2: Natremia.
0: Oh, natremia.
2: Hyponatremia.
0: Hyponatremia.
2: Dubo ng sodium si mga.
0: No, ti sige mo to kaihi.
1: Mm-hmm.
0: Now, so engineer mo lang na ang simple. Now, pero sa amo ni Sir Kevin nag-exercise. We add up another 500 ml per hour. Kung nag-exercise kami. Mm-hmm. So example lang amon inom ni Sir Kevin abi na sa 2.5 liters. Kung mag-gym kami, mabalon kami na isa ka 500 ml nga tubig. Kaya uh-huh. tagos na lang imo isa ka butilya lang
1: okay.
0: Na litro. Uh-huh. Ubusa na in 1 hour mga gym.
1: Hmm.
0: Kay but silingon, well hydrated ka sa during ga gym ka. So importante sa tanan aside sa water nga matag sa aton ang mga benefits. Sa Wednesday, we'll discuss the benefits of water. Subong, what is the proper timing? Tag, ano kada mo ng water ang aton gagi-discuss? By Wednesday, we'll discuss ano ang benepisyo sini. Kung sige na tainom. Because may D3 bio pa si Sir Kevin. So, aton lang amo ni. While you are particular with your water, hindi lamang water ang makapahilty sa imo. You still have oxidative stress nga dapat ikumbat. Nga hindi niya masalangan dulaon sa water. You need antioxidant, engineer. Antioxidant supplementation like DTX 500 plus water ng insakto nga pag-inom, healthy ka, engineer. Healthy si kidney, healthy si atay, healthy individual ka. If you have DTX 500 and MITC incorporated sa imo daily nga diet, Flash your water. Kasi bong nagakulo coffee ko.
1: Uh-huh.
0: With the DTX coffee mix, namit-namit ka sa bowl ng kape.
1: Pero sigurado may tubig mo na. Of course.
0: Yes, but we do not usually count liquids nga hindi siya pure water. Ang soft drinks, hindi mo pag-i-count as your water. Kay ang soft drinks siya, may upod niya ang mga chemicals.
1: Correct.
0: Pang may caffeine, may sugar. Pure water ang inistoryahan ta. Clear and drinkable pure water. Sige, I'll go ahead na. Let's go sa talk ni Doc with Sir Kevin.
1: Sige, Sir Kevin. Mayong agaw si Muliwat.
2: Thank you, Sir JP. Thank you, Engineer. Thank you. Sa aton D3 Bio Health Talk na mga aton pag-istoryahan. Siyempre, na istoryahan ta na ni sa DTX 500 Health Alert sang una, Engineer. No? Sa D3 Bio naman, istoryahan ta naman, no? Ang chronological order, chronological aging versus biological aging. So, ano yung iblang chronological aging kag biological aging? So,
1: ang edad kaya numeric, gataas yung edad, that is chronological.
2: Kung ano kakadugay na diri engineer sa ano na, sa kalibutan, that's your chronological aging. So, let's say, by example, 40 years old ka na, no, nag-birthday ka kagapon, and it's your 40th birthday, amo nang imo nga chronological birthday, no? So, amo na siya.
1: So, 40, ang 40.
2: Oh, amo nang ga-reflect kung ano ka nakadugay, nagakabuhi sa sininga kalibutan. Pero, okay, ang aton naman yung mga pagatutukan, engineer, amo ning biological age, no? Ang biological aging na ginatawag kay, it doesn't mean nga 40 years old ka, pero ang imulawas can function just like as the 40 years old.
1: Aha. Uh-huh.
2: No? Kay matag ko isa ka scenario, engineer, no? So, isa ka person A, no? Person A, tawagan sa si person A, or si Juan,
1: okay,
2: 40 years old.
1: Okay.
2: Si Pedro, 40 years old man.
1: Aha.
2: Uh-huh. Galing kay si Juan, bisyuhan.
1: Aha.
2: Uh-huh. No? Palakaon fast food. Tambok si Juan. Si Pedro, healthy. Palakaon utan, prutas, gainom D3 Bio, gainom DTX, Mighty C.
1: Okay, okay.
2: No, ge-exercise pa. So, ini sila, si Juan kag si Pedro, nagpanghakwat sila sang mga gamit sa ilabalay, no? Kay masaylo sila kuno balay engineer.
1: Okay.
2: Si Pedro, wala pa yung ginahapo, pero si Juan, monoblock pa lang yung ginakwat, ginhapo na siya. So, amo na ang difference, engineer. So, dira na nagasulod ang ginatawag nga biological aging. So, paano bala mabuligan ni D3 Bio ang isa katawo nga nagaedad, engineer, no? Or nagatigulang. Kaya pagtigulang, hindi taman ni malikawan, engineer. No? Ang chronological aging, hindi naton malikawan. Pero, hindi man naton mapahinay.
1: Uh-huh.
2: Okay, kada tuig ka birthday kita. Pero ang biological aging, engineer, pwede naton mapahinay. No, let's say biya 40 years old kada, pero imo function sang imong lawas do ka 30 years old.
1: Di amo nang mga ideal gidya ka mga maayo yang health ya, Sir Kevin.
2: So amo na engineer, no, ang isa sa ka mga scenario para maintindihan naton kung ano bala ang chronological age kag biological age. In short, ang chronological age, number.
1: Uh-huh.
2: Ang biological age, ang imo performance.
1: Ang quality. No? Quality, yes. Ang imo lawas.
2: So, paminsaron tayo, engineer, no? Paano bala naton matap na or mapunggan ang biological aging? So, hindi na naton mapunggan. Pero, pwede naton mapabata.
1: Uh-huh.
2: Ang naton nga, biological age, no? Paano? Siyempre, kinanglan, responsable kita sa aton nga, pag-alaga sa aton nga lawas.
1: Healthy lifestyle man, kung mga pagkaon nga healthy.
2: Yes, engineer. It doesn't mean nga, butang ta, 50 years old ka na da, kaga bago ka pala nagsugod, inom D3 Bio or DTX 500, magahubin ka na. No, it's not like that. It's a pattern, no? Lalo na sa pag-alaga sa imong health. Kahit syempre, kinanglan mo, mayara ka physical activity.
1: Mm-hmm.
2: Pwede ka ka-walking, no? Sa mga may edad da, pwede ka mo kasugod, walking kada aga. Or, kung kaya nyo mag-hakwat, no? Mag-exercise, pwede gid ka mo ka-exercise. Kagikaduwa, engineer, ang diet, no? Sumiara kita, ginatawag nga, hambal nila ko, no, engineer, pagkabati mo gan, isang cheese curls. Mm-hmm. Anong gasolod sa pinsar mo?
1: Hindi, mga junk foods.
2: Diba, junk foods, unhealthy.
1: Aha.
2: Pero in a, ano ni, in a fair judgment, wala sa pagkaon nga unhealthy. May ara lang gidya pagkaon nga nutrient dense kag
1: no nutrients at all
2: engineer, no. So amo na mga junk food, so no nutrients, meaning nga pagkaon mo sang cheese curd ikaisa ka lang nagkaon na, it doesn't mean nga unhealthy na siya.
1: Uh-huh.
2: It's the pattern. Kung adlaw-adlaw kagakaon cheese curl,
1: uh-huh,
2: amo na nagapa-unhealthy sa cheese curl, engineer.
1: Okay, okay.
2: So, amo na siya.
1: Understand.
2: So, it's the pattern, engineer, no? So, gasulod ang importansya sang diet, engineer, para ma-reverse naton ang aton nga biological aging. Ikaduwa, sleep, engineer, no? Kaya ang pagtulog, amo ning recovery sang aton lawas every day. Ginaabos sa ranta, ginagamit ang aton lawas, no? Aton gani sa lakyan, ginagarahe aton sa gabi para lang
1: makapaway.
2: Makapaway. How much more ang aton lawas kung ginagaan mo importansya ang pag-exercise, ang pagkaon sang balancing na diet, mas tagaan mo importansya ang pagpahuway, no? 5 times mo tagaan importansya ang pagpahuway, engineer, kag ika-apat, engineer, no? Ang stress. No, dapat kabalo kita mag-manage ang atong stress. Syempre sa tiun subong, no, sa kalibutan, tungod sang kasakuon, no, o kadamuon sang responsibilidad, kamahal sang balaklon, gadamo ang atong stress. Pero kinanglan naton mag-set sang bag-o nga mindset para ma-manage naton ang atong nga stress. Kasi syempre ang pag-exercise makabuli gyud na sinyo sa pag-manage sang inyong nga stress. Kag syempre engineer, paglikaw sa mga bisyo, kaangay sa pagpanigarilyo, kag pag-inom sa mga makaulubog na ilim nun, kag syempre mga exposure pag natin sa environmental factors, isa na sila sa nag-pataas ang natin biological aging. So, ina sila, kinanglan na sila natin i-manage through our healthy habits, no? Mm-hmm. Because magambata habits, it's also a pattern of healthy actions, like
1: regular operation sa lawas mo.
2: Yes, engineer. Hindi lang na siya kay one time payment nga pagbayad mo o pag-ubra mo. Ikaisa, okay na.
1: Uh-huh.
2: Nga magiging healthy ka na. Kaya nag-jogging ka lang sininga aga, tapos pagkabuas, wala ka na, naguntat ka na jogging, uh-huh, naguntat ka na exercise, hindi na siya muna ga-work, no? So, ang goal diri, engineer, is suportahan ang inyong lawas samtang nagataas ang inyong edad, no? So, in short, gaan naton kabuhi ang inyong mga lawas even though ang aton nga edad is tigulang na. So, diri na nagasulod, engineer, si D3 Bio. No? Kay ginambal na naton, kinanglan nila mag-exercise. Kinanglan nila magkaon sang balancing nga pagkaon. Kinanglan nila sang sakto nga paway, engineer.
1: Mm-hmm.
2: So, makabulig si D3 Bio sa mga tawo nga nagakinanglan sang vitamin D. Kaya ang tigulang, engineer, dako nila demand sa vitamin D. Kaya ang vitamin D ara sa D3 Bio nga ginupdan sang extra virgin coconut oil. Kaya nga ginupdan ini naton, engineer, sang extra virgin coconut oil ang aton vitamin D sa aton nga D3 Bio. Kaya ang vitamin D is a fat soluble vitamin. In short, maabsorb na siya sa aton lawas nga kinanglanon sang fat. So, ginparisan ina naton sa formula sang D3 Bio sang extra virgin coconut oil, which is a healthy fat, engineer, no? So, hindi tanan nga fat malain, hindi makapatambok, no? So, ang iba nga fat makabulig ina para sa metabolismo sang aton lawas, sa pag-utilize sang aton lawas sa mga fat-soluble vitamins, kag at the same time sa pag-govern sang aton nga mga hormones nga ginatawag, engineer. So, ang vitamin D nagabulig ini siya sa pag-absorb sang calcium para sa normal bone health sang aton nga lawas. So, di ba kung mga may edad na taga, galuya aton bones, no? Kay samtang ka edad kita, engineer, nagataas ang ginatawag nga bone loss or ginatawag nga osteopenia.
1: So, mga requirement, dako man kinanglanon ta?
2: Yes, engineer. That's why kinanglan naton mag-suplemento sang D3 Bio, ilabi na kung kita nagaedad 40 up, engineer, no? Kag nga nagamatter gid ini, nga importante gid ang pag-alaga naton sa ton biological order, engineer. Let's say yo arasin mo tanan nga manggad, engineer.
1: Mhm.
2: Tapos retired ka na, ara na simutanan nga oras.
1: Oras.
2: Pero wala ka na sang lawas nga makasuporta para makalagaw-lagaw or enjoy yon imo manggad.
1: So, hindi ka man happy, no?
2: So, ano na siya engineer?
1: Dapat samtang medyo may energy pa, so, may kwarta.
2: Amo na sang punto ko, engineer, nga samtang nang samtang temprano pa, no? Alagaan yun ninyo lawas. Kaya syempre, ang tagaan ta importansya ang pag pagsapak sa ginatawag naton nga biological age nato, no? So dapat aton lawas ya hubin japon ang performance or capable magsuporta sa aton nga gawi samtang kita nagaedad, engineer, no? Kay storya gani ni Doc Ramil sa kon engineer sangga gym siya kuno sa Palawan, may nakasabay siya nga 85 years old sa gym pa. And gakwat pagi di engineer bugat, so mo nang naka-inspire kay Doc nga ipursu niya ang ginatawag nga fitness journey niya, engineer. So diri na ta na maintain na nato ng strong bones kay ga inom kita sang D3 bio nga may aras ang vitamin D3. Kag syempre ang vitamin D3 is also an anti-aging vitamin, engineer. Kag di ta malipat ang pinaka-importante gid sa tanan sa D3 bio is ang extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil amo ni siya ang superstar sa D3 bio. Kaya gina, proteksyonan niya ang aton lawas against mga microbes, no? Nga, pwede maka-atake sa aton kung kita mahina na to. Kung kita gatigo lang. Kaya aton yung immune system, engineer, galuya man kung kita gatigo lang, no?
1: Uh-huh.
2: So, kinanglan taman dugang nga suporta. Kaya ina, iatag ina sa aton sang D3 bio. Kaya may aras siya sang extra virgin coconut oil, nga may aras sang MCTs, nga ginakabig, nga potent anti microbial agent nga nagapabakod sa aton immune system. Kag syempre, engineer, hindi lang amo na kay ang D3 bio, ang extra virgin coconut oil nagabulig gid sa pag or ginapabaskog pagid ang epekto sang vitamin D3 sa aton lawas. So kung gapangita kamo vitamin D3, dire kamo sa D3 bio kay may ara sa sang extra virgin coconut oil nga upod, no sa aton nga formulation. So vitamin D3 plus extra virgin coconut oil is the perfect combination sa pag alaga naton sa aton lawas kag para ma-reverse naton ang ginatawag nga biological aging. So ang aton diri, engineer, is sa aton nga mga suki nga tigpalamtik nga may ara na sang edad pero gusto pa mag-healthy lifestyle, hindi pa ulihi ang tanan, no? Every day you can start your day one, no? Day one sa inyong sa inyong health, no? Sa pag-alaga sa inyong health, kaupod nyo ang tanan nga suplemento sa Clinica de Alternativo, ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, kag syempre ang D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
1: Salamat, Sir Kevin, daw grabe gid, namigid ang mga impormasyon nga ginatag mo para sa internal health nato, no? Pero sa external health naman, Sir Kevin, dapat kana ang appearance ta bala kana manayanaya, natural skin nga doga bright ang atong skin, aga exfoliate man ang mga dead skin naton, dapat healthy ang aton nga skin, Sir Kevin. So ginarekomendar ta man ining atong DTX Beauty Soap, Sir Kevin. Hindi lang niya pampabeauty kundi pang healthy man sang aton nga skin, Sir Kevin. Anong madugang mo pa? Anong may ara sa aton na DTX Beauty Soap? May ara mo sa papaya, Sir Kevin, extract?
2: Yes, ang DTX Beauty Soap na ito, engineer, may ara sa papaya fruit extract nga nagahatag sang iya whitening property, no? Ginapaputi niya ang aton panit. Siyempre, ang antimicrobial property kaya, engineer, ang matawaran sa DTX Beauty Soap. Halin sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, at sa VCO, nga ara sa DTX Beauty Soap nga ginatap na ang anuman nga sahi sang skin diseases, no, or ginaprevent ang anuman nga sahi sang skin diseases nga pwede mag damage sa aton nga panit. So kung gusto mo nami imo kutis kag wala sang skin disease, mag DTX Beauty Soap ka.
1: Okay, partneran taman na ina na sang Clinica Diofresh para malikaw ang baho, Sir Kevin. Kung di tayong kita yung ginabalhas, labi na kung mag-exercise kita or mag-inot na panahon, ginabalhas kita. Situate na kung balason ka, hindi manimaho ang imo balhas, labi na gini imo ilok. Sir Gabon, kinanglan mo mag in klinika Diofresh para 48 hours protected ka, hindi ka magasala-salam na, Sir Kevin, na kalahit yung baho, na palagyo ang mga kilala mo, mga friends mo, kaya nga, ang solution ang matabo sa mo, Sir Kevin.
2: Yes, Engineer, no, sa DTA, sa Clinica Diofresh, ang Clinica Diofresh, may 48 hours of freshness. Siyempre, may pilihan sila, Engineer, ang Dio Glow, no, bago nga produkto sa Clinica di Alternativo, nga nagasolusyon sa mga medyo magaloom ang kilikili.
1: Correcto.
2: Siyempre, nag-aapal man Japan Protection against body odor. So, mayroon sila pilian either sa natural nga Dio Fresh or Clinica Dio Fresh or sa Dio Glow sila, Engineer, no? Nga, bago nga product line sa Clinica Dio Alternativo. Kaginatanan, available na sa clinic, sa Clinica Dio Alternativo.
1: Medyo maulo-ulan, Sir Kevin. Medyo bugna ang panahon. Kinanglan to yung mga pin. Ako na kadaada. Oo, kadaada, Sir Kevin. Magpainit-initi ako gamit ang DTX Coffee Mix. Amo na yung butang ko sa ulo ko, pero nagakapi ka na, nagadetox ka pa.
2: Nagadetox ka pa. Kaya ang DTX Coffee Mix, Engineer, buga ng antioxidant. Isa sa mga component sa DTX 500 man, no, ang antioxidant nga may aras ang anti-aging property, no. Ang baltaga ni anti-aging gina pahubo nato natong biological age, Engineer, no. So makapa at ang function sa aton lawas hubin Japon. Kasi syempre ang DTX coffee mix may chia seeds nga nagatinlo sa aton nga digestive tract para ang mga undigested food particles da ma-brush pa pagwa sa aton lawas. So that's why naga-detox ka pa kung ang imo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yan,
1: double barrel
2: or double dose ang antioxidant, mag-DTX Premium Coffee ka. Kay duwa ang antioxidant nga gindugang sa DTX Premium Coffee. May ergotionin inaikag ang antioxidant sa DSE. At syempre ang sweetener, Engineer, stevia. Ang stevia, isa ka natural sweetener. So ma-enjoy mo Japon ang kapait kagkatamis sang isa ka timplada nga kape, no, sa DTX Premium Coffee nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level. Kaya ang iya nga sweetener, Engineer, stevia, no. So hindi ka gid mag-worry nga magtaas imo blood sugar level. So mag DTX Premium Coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, Prebio Coffee, no. Kaya ang Prebio Coffee may probiotics nga nagabulik sa paghimo sa mga happy hormones sa aton tiyan para stable ang aton nga mood kag layo kita sa stress. Mag Prebio Coffee. Kag hindi nyo pagkalipatan ang Clinicas for Biotics, kung may gabutod-butod na imo tiyan, gina LBM kabala, or gina diarrhea, or hindi ka matunawan, no, constipated ka, hindi ka ka-aria, basi kulang ka lang sa probiotics, or even gabalik-balik ang urinary tract infection mo, da, Engineer.
1: Mm-hmm.
2: Basi kulang ka lang sa probiotics, so ginapakilala namun sa inyo ang Clinicas for Biotics, no. Kaya Clinicas for Biotics, 80 billion colony-forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo. Nga, Clinica Spore Biotics, Engineer, kay sigurado sila ya, nga ang probiotics nga ara sa Spore Biotics, buhi, kag mapuslan sang ilalawas. Kay in order para mapuslan sang aton lawas ang probiotics, kinanglan buhi ini, nga magsulod sa aton lawas hasta makalabot sa bituka. No?
1: Ang mga good bacteria, nag-multiply, gadamo.
2: Yes, sulod. Engineer, oh. Gadamo. Kaya may iba niya probiotics nga once mabulad lang sa initan, Engineer,
1: patay
2: na. So, ang base ang ginainom mo da nga probiotics, patay na, hindi na mapuslan, puro na lang tamis ang imo ginainom, no, sa imo nga probiotics. So, mag-switch na ka mo sa Clinicas for Biotics. Kag ang nami pa rin, it could prevent the development sa colorectal cancer. Kaya ginapanubo sa probiotics ang carcinogenic agents nga ara sa aton pagkaon, no. So once pag-abot sa pagkaon sa aton nga tiyan, ginapangkaon na sa probiotics ang mga carcinogenic agents da para hindi na magsulod sa aton lawas, Engineer, sa bituka pa lang naton ginapangtinloan na sa probiotics. So ina, kung adlaw-adlaw ka nagainom sa Clinicas
1: for. So malikawan ang kwan ining colon cancer, Sir Kevin. Hmm. So, isa pa, kung nang idulong sila, Sir Kevin, inibulang extend food supplement for men.
2: Hmm.
1: Ang importante na Drea, para ini sa mga may edad-edad na, ng mga lalaki kag babae, bisa nagambal din nga for men, pero actually, pwede man ini sa babae. at pudisyak ini Sir Kevin. Buti na nun, may ara niya siya makakaglabuas ka na traditional ginagamit bilang apodensyak. Kaga sexual health, ginabuligan.
2: Ginabuhi ang kakatulog na dugo, engineer, tas ang extend food supplement. Kaya kung nami ang blood circulation, nami man ang pagdulong sa mga sustansya o mga nutrients, sa tagsa-tagsa kaparte sa atong lawas, no, pati si Manoy, lawas, gaan gid supply sang dugo, no? Kaya nami ang blood circulation, kaya naka-extend. Plus, may extra quality time ka sa imo partner. Kung naka-extend ka, engineer, ilabi na git kung pag tapos nyo extend, naman news ka mo sa DTX.
1: At grabe, pag yun ang kwan, blood flow.
2: Kampiyon, engineer, no? Ang pressure blas ang himas. Saktong-sakto git, kakas ang pagpalanakit sa mga kalawasan. Plus, ang nami nga aroma sa DTX liniment oil, nga nagapakalma sa imo samtang ginahagod.
1: Correct. Amo nang nami daw ya. Ina kong isa daw ginadagat pa kabla Sir Kevin, nami mo niya simutsimutan samtang nagabiyahe ka. Ha? Kaga namin sa kay ang pinakaimportante ang penetration bla, sing init kaglamig.
2: Sakto lang gid ang sakto init kaglamig no sa pag-absorb sang imo nga panit sa DTX liniment oil. No, kay may iba niya nga bala news nga pag pahit mo hakdi dason. Area saktong-sakto ang init. Sakto ang lamig sa DTX liniment oil.
1: Okay, daw lang tayo po, Sir Kevin.
2: Yes.
1: Din sila pwede makabakala.
2: Sa ito niya mga suki nga tigpalamati, no? Available ang produkto sa Klinika di Alternativo sa mga pili ng mga butika sa inyong lugar. Kag syempre, available din niya tanan sa branch sa Klinika di Alternativo nga lapit sa inyong lugar. Maski diin ka muda. Para sa address ng Amon Clinics, kag sa dugang impormasyon, magbisita lang kamo sa amon Facebook page, Klinika di Alternativo, or magpadala sang mensahe sa aton Facebook page, kag dito kamo pamangkot sang dugang nga impormasyon sang aton nga mga address sang clinics nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre, engineer, sa aton nga mga suki nga tigpalamati, madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod kag pagpamati sa aton programa impormasyon sa ikayong lawas. Diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM. Ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Hindi at mi Dok Ramiloy, amang pinalangga nga siyo. Wala untat yung Sir Kevin sa pagpangpinsar kung anong mahimo makabulig na kita tanan maging healthy. No? Gina-open ini per me, ina-offer ini ang informasyon sa ikayong lawas para magiyahan ang tagsa-tagsa na nagapamati. Of course, sa aton Vice President sa Operation, salamat man, kag sa aton nga Station Manager, Sir Rod Palma, ang aton mga technician dire, si Sir Ethan, kag si Sir Alcantara. Ha? Salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling, i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: This is K5 News FM. Official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. ang pagidangi mo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: Wow!
4: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay Stasyon.

0: Nicare Gold kag Nicare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Nicare Gold kag patuluan ang mga mata sang Nicare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalingawan.

0: Ate, wala na tadasang may mahibo.
1: Pero boss, kung ikaw ya boss ang mag-promissory note, mapati na sila ya si Imo ya.
0: Hindi gani sila magpati sa Imo. Nga dugay ka na di. Kag nakilala, kag nakaupod kanila. Ida ba ya nga, sang san ulan tayo nagkilalahay?
1: Iti boss, paano na lang ko diya galiya?
0: Ah, mahala ka na diya. Salbaranay na lang tiniyas ang kaugalingon, ta.
1: Hala.
0: Nasalbar ko na ang kaugalingon ko. Salbara naman ang kaugalingon mo.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Boss Rocket.
1: Yes, Boy Ramon.
0: Speaking of Attorney Quinientoson, boss.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Kay tiyan mo ng abilidad ni Attorney Quinientoson sa diin niyang iyang law office.
1: Sa idalong puno sang akasya.
0: Animal, dumala yung kanto, boss ba?
1: Ano nga daw malaman? Inkanto gito saya.
0: Nga aman, boss?
1: Kay ti kon makabaton sa 500, gulpi lang to siya gakadula. Daw mo, amo man blasi mo, ah.
0: Ay, kukon, boss, ah. Pabayaan na blasi Attorney Quinientoson, ah.
1: Ati, dipindi si mo, ah. Abi ko pa yagani kay sige ka man pamangkot o interesado ka pa party sa iya, eh.
0: Ay, wala man, boss, ah. Hindi lang kuya gusto nga tawgon mo kuya si Attorney Quinientoson.
1: Pero, change topic, Taboy Ramon.
0: Okay, boss.
1: Ano ang imo observation subong sa lakat sang politika sa ato nasyon?
0: So far, so good. So good, so far.
1: Ano ang bot mo, silingon? Pabor ka sa nagakatabo, subong?
0: Yes, 100% I am in favor.
1: Ano?
0: Pabor na pabor di kuya, boss. Nanamian ako subong sang nagakatabo.
1: Nanamian ka pa sang iniptanay sa politika, subong?
0: Aho, sala na sang ibanda nga wala sa nagupod kay BBM. Maan mga tiga sila bagol. Pag wala sila ka panilag sang nagakatabo, eh.
1: Ah, tigre, okay lang gali sa imo nga. Bisan hindi naman nami ang ginahimo sang presidente, ba upod ka lang?
0: Aho, ah. Sang sama priso ako? Boss, dapat sabay ka lang niya sa Agos para safety ka.
1: Ati, sadya-sadya, you know?

0: Abi ko pala Magdalena, na hindi ka na makahambal pa mong.
1: Bal, ikaw imo ya buro. To gusto mo kay Kuya Guro, hindi na ako makahambal, no?
0: Hindi man sa amo sina, pero daw umuamo na na. Ay, ang buot ko silingon. Ngayon, hindi eh. Natural, kita lang di ang gainok danay. Dapat kita man ang mag-unong ngayon, no? Di ba?
1: Hala.
0: Ang akon man ang ginapinsar, basi kung dala na tubla sa mga gaba-gaba bala sa ginapanghimo tadi.
1: Wala gani si Kapitan Huga akong ginggabaan sa ginhimo. Yeah, kita pa.
0: Haya ba?
1: Dapat, kung may mag-abot gid man niya nga gaba, ang manahon niya si Kapitan eh.
0: Hmm. Nag-abok na naligad ang itlog niya ha. Abi ko gani kung gaba na to.
1: Ay, masakit na ihalin pa yas ang bata saya. Nan, amo na gani nga ang ngala niya na si Huga akong. Kaya lang isang bata sa magsakit na ko noya. Ay, ginahuga akong niya na.
0: Oo ah, abi ko gani kung gaba na to. Pero ti sobra pagli sa gaba eh, kay lawig-lawig niya nga antos niya no. Basi balalin pa sang una, alin pa sang bata ya. Kawata na ina siya kag manong palapaw.
1: Hala, sadya-sadya, ino.
0: Wah!

0: Mami kayo?
1: Ano man, Venus?
0: Nasugata ko naman to si Chimarites. Nagaduho nga naman to siya.
1: Ah, ginbira ko naman sa storya mo.
0: Ay, kaluluoy man, Mami.
1: Sus, dugay naman na ang pagkaluoy ko sa iya. Siya, wala na luoy sa akon. Man, kung ipairal ko lang perming kaluoy ko, daw wala gid gihapon hangpon.
0: Pero Mami, basi wala to siya tuod kalanon bala.
1: Kabalo na siya mangita ah. Tigulang nay na.
0: Basi wala to siya pangitaan.
1: Mangita sa Japon para kakaon eh. Ay ah. Hindi pa man na siya bedridden. Kaya ya pa man na mga budlay ah.
0: Mami, nga mo na lang ginayang kainit mo siya.
1: Ay nga, Abi, hindi ako mainit. Kay halinsad to siya ang karibal ko sa mga nubyo ko.
0: Ay, hala. Amo na galing, Mami?
1: Oo. Asta subo nga nagtigulang na kami, pati kay Norbeng di Malunhaw, karibalay kami gihapon.
0: Kabalok ka, Mami. Amo ginayang mahambal nila yung nga love your enemy dapa.
1: Ha? Love your enemy. Ay, bahala na siya. Kay siya man ang rason nga ana ospital si Norbeng.
0: Hala?
1: Kay gintago-tago iya. Kagin lagas-lagas pa.
0: Ay, te. Hindi na gina magbago paglantaw mo siya, Mami.
1: Ay, hindi na gina. I hate her very, very, very much.
0: Ay, sadya-sadya, no?

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, rapper bilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DDX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So una,
5: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Daddy, ano nang ginabasa mo sa cellphone mo?
1: Parte sa barangay kag SK eleksyon ah.
0: O, ano na ho? Madayo na gidan?
1: Ambot ni sa mag-amay nga congressman ah. Kaya daw ginapalibog nilang ulo sa mga tao eh.
0: Kagaaman, Dad.
1: Kaya ang amay nga congressman, gambal nga madayon ang eleksyon sa November 2026. Samtang ang bata nga congressman, gambal nga madayon ang eleksyon, pero sa 2028.
0: Daw palingin, how?
1: Palingin, gini. Bisan gani ako daw galingin, ginang ulo ko sa ila eh.
0: Pero anay ka, Dad? Sino nang mag-amay nga congressman, man?
1: Eh, mga pamilya o Valdez, bala.
0: Ay, gali ka, Dad.
1: Hinablang amaya, daw ginakutso-kutso nga may karelasyon bala nga gwapang artista na vlogger pa. Ang ngalan bala sang uyab si Ubana, bala. Tapos, ang anak yan na, may uyab man sa una nga artista man. Pero nagbulagay sila.
0: Damo kayo dyan na balaan sa mga chismis, Dad, no?
1: Ati, oo, ah. Sila gani kapalingin sa ulo sa mga tao. Muna gani sila gini nga mag-amay nga congressman ang kapalingin sa ulo sa mga tao mo. Sino good lang aton patihon? Ang amay nga congressman o kunang bata nga congressman?
0: Sadya-sadya eh, no?

0: Toto, dako.
1: Ano man, urgent, laba-laba.
0: May vulcanizing shaft ka guro ay, no?
1: Nga man, urgent now.
0: Kaya kadamos ang balon mong hangin? Kargado, kaya sa hangin, katutod ako.
1: Pero kung huyapan ta ka guro, mabalan mo ay.
0: Nginit?
1: Ikaw yung nanginit? Kaya hindi ka makasarang sa istorya, manuya kay Muya.
0: Kaya yung istorya, totod ako, sobra-sobra man bi.
1: Imo man gani, kisa gani ka palang lapaw man. Wala man ko gani ka reklamo. Naton, hindi ka gidya kasarang sa sugiraita. Next time bala, namiyon mo imo istorya para ikaw naman ang hawod, kagbakod.
0: Sige, mabalos ko istorya.
1: Amo na iya. Dapat, hindi ka giman niya magbinengit ya. Mag-amo ka pa na sa dason. Uyapanta na lang ka.
0: Eh sige, may istorya na ko.
1: Parte sa ano now?
0: Sa mga damgo.
1: Na naman? Sulit-sulit. Wala ka natakaan? Kung amo ng istorya, mas mayo pa nga mangita na lang to sang damang. Makakita pataguro, tigrihan kag hindi na tagabalay.
0: Hala? Sadya-sadya, ino? Wow!

0: Ultra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Filipino. Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa uno at agahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news. Kansilado ron nakatagana ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte makaroon ni adlaw it Lunes, Agosto 10 bangon sa magaing niya tiyempo daga ita habagata. Opisyal man niya ginsuspender ang regular nga sesyon sa Senado. Suno kay Senate President Win Gatchalyana temporaryo nga igapatuman ng work from home setup para sa mga empleyado aga ita upper house para masiguro rong kagawasan na kontra kara sa padayon nga pag-ugan ag sa pagagitpagbaha. Pinagauman niya magkapadayon rong trial hinagang adlaw it Martes konsasiin magkapadayon rong testimonya ni Cylene May Del Campo rong supervising auditor halin sa Commission on Audit ag pagasalang man sa special disbursing officers ninday nga sanday Gina Acosta nga halin sa OVP ag Edward Fajarda nga dating halin sa DepEd angot sa 500 million yung confidential funds at OVP ag 112 million yung pondo halin sa DepEd sa Idago meet BC Presidente. Inabatean ng K5 Top of the Hour News. Inahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit kapareit high blood diabetes. Maginomit DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
4: mo mga electrons sa mga molecules mo.
3: Amo ning molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
4: Why na?
3: Amatamata lang siya. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
4: Mabuyan.
3: Cellphone. Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
4: Wala problema.
3: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka baka DTX 500.
5: Tag 40 mil ang cellphone.
6: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
3: Imagine lang.
4: Amo na ka na, DTX 500.
3: Amo na gani nga. Hindi ko kayo kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag 5 kakapsula sang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
5: soft drinks.
3: Oh. Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
4: Damo, diabetes.
3: Diabetes. Cancer. Diabetes, high blood, heart problem,
4: tatanan, hypertension, cancer,
3: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
4: Correct.
3: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Kaya ang Pinoy, Sir Boy, kung galain ang matyag,
4: suplemento.
2: DTX 500.
7: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabila.

0: 500.
1: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
2: Ang iban si boy ga way ko nag-account miss pero grabe pa kanon kanon.
1: Correct, no? Gabi pa kanon kanon nga sa ulihi once ma-process ang aton lawas, glucose gyapon ang gwa. Pas nang na nagkaon ka gyapon kalamay.
3: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
1: Correct. Kamo ginadapat, no?
4: The cause of disease, not the disease itself.
1: Correct.
4: Kay kung disease mo pati patay kaya eh.
3: Mabalik-balik lang Japon do kung ara Japon ang
4: timos di amugin man ata. Bisan ako gani kung grabe nga pain, unahang kuha na ipin niya, inom kuha na ipin reliever. Pero ang pinaka-importante gid para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka, the reason why kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
1: Correct.
4: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
3: Ang aso.
4: Aso. Aso.

0: mag-away against sining mga free radical.
1: PDX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako.

K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Campeón, estación sa kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: You may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: You may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
0: yung may Vizio,
3: ang Vizio
0: yung may D3.
3: D3

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: VTC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko din allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tigasin.
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Hey, five! Kalingawan time!
7: Sweet Joe.
8: Ah, istoy?
9: Ma'am?
8: Sano gani birthday mo?
9: September 1, ma'am.
8: Ah, gali. Ano nga tuig?
9: Siyempre, tuig-tuig, mami.
7: How sweet!
6: Hey, hi, Kalingawan time!
10: Ang kampyon na istasyon
11: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
2: Hindi
1: ka kaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
3: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ko pakadagan?
1: Ang muling ipigoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa corn na blang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong ka bakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abot ka.
2: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase nga natural defense arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sini.
1: Nagsulod na mag-us ako ng uto. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment blank, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imong ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan, Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: 7MDPN.
1: Umabot yun it may kapinhalos na pugo ka mga tawo. Runag kamatay ag halos masubraman 382,000. Arong apektado kung dahil karang grabing pag-ilinugan. Dahil karang southwest monsoon or habagat. Agrong dahil karang tropical cyclone Luis ag maymay. Suno sa aton karang government agency or aton karang Office of the Civil Defense. May kapin sa 569 ka mga local government unit. Pero nag-anunsyo nga nag-suspende kung klase ag house kita mga niya sa Aklan ay nag-suspended man kung nagtaliwan karang adlaw. Ako nagtaliwan karang Lunes. Oh. May makarang aning adlaw nga may mga suspension pa kung nagtaliwan nga Biyernes to. So makarang adlaw may una pa nga mga lugar nga suspendido. Bangod sa gihapon, wa naghupa arong baha. Eh paano maghupa nga na may problema gihapon kita sa ating nga flood control nga mga kakipaib. Wa pa natapos to problema, wa pa hapakulong, wa pa hagumsir nga ng mga abusado o mga kurap nga ng mga opisyal. Tod no, kung iyumsan na bisan sa tubig baha nga ra, ano yung tanaw man. Ato na tama ng sumari kwantay. Sumari hearing tama na matabu ka da karay. Karay pag umsan ka mo tara na total ay inyong ubra man ra. Iwa ta kontak kita ginabaha kon white mga gross project nga ra. Galing ay bukon abi kitat komunista nga nasyon ay. Bukon kitat pure communist. Katong chimpo na day Mao Zedong agni ni Karl Marx. Katong chimpo nga grabe kita ro. Pagpatuman ita komunista. Siguro, kan o parang tandarang hagub-ub sa tubi. Raton nga presidente ay nag-monitor gid makara sa epekto korunday karang habagat ang sitwasyon ko mga lugar nga siyempre na-alarmaw na presidente ay ag-expected yung tanan na ron nga the moment nga mag-ilinugan ay sigurado kita manaragid nga baon na kita kara. Abotay! Iya sa aton nga may part kara ita Luzon. Si Marcos ay nag-orderon sa aton nga mga ayon sa kong gobyerno nga maghimo kung dahil karon nga mga preventive measure ag kamanaman protektahan do komunidad, infrastruktura, mag-coordinate sa aton karang water o pag tanan doon sa mga ayon sa gobyerno ay pila ka mga lugar sa may parte karat Luzon.

0: apektado man kita, ayaman man ay pila report ko aton nga DSWD, may kapin sa pito ka mga bagay. Rong total igid nga nagkaguba bangod sa hangin ag dugangan pa kuranday kara nga tubig baha. Sa 65 ka mga pamilya orong kwan partially damaged nga mga panimagay. May kapin sa 10,000 no abutan no. As 10,544 nga affected nga mga individual. 2,943 ka mga pamilya. Ag 43 ka mga barangay sa bilog karang Western Visayas. Ag 11 ka mga LGU rong apektado. Ngayon nagpapagawa uman, it may kapin sa 175 milyones pesos. 750 mil nga ayuda para sa mga biktima nga rait apektado. May daro taga DSWD nga rano ay permit ang may kwarta sanda. Katoro, permit ang abong kwarta ro taga Department of Public Works and Highway. E, siyempre, kung kabaabong project hay, di ba, perming DP, abong Wawarts, ay makara, balis ka dito ay. Taga DSWD ta makara abong kwarta. Ay, kung sige, das, tapaman dubag bilinaha nga ra, agpaglinugan, nag bisan tawag nga ni kung justify man ba siguro gid man bisan tangkering baha una ay 1 million pesos oh disburse agiro 1 million kung kwarta per mi oh bisan iya nga to last time iya sa aton sa aklan nga wat apektado wat report sa aton nga probinsya may naka-abil ka to ayan ni ito kaya bulig oh wait nagkasamad ng mga propiedad. Pero kuno apektado tangani ko may report wa bat report akong nabatian sa aton nga taga provincial disaster. Pero may report to taga DSWD. Menta tangin panupuran it bulig ng mga pamilya sa aton sa probinsya Taklan. Orang pangutana ay dapat naga coincide man, naga reconcile man sa data ro nga nabuligan. Agod ma justify naton nga nga dayuwagit ka mga isat gobyerno. Aton nga Office of the Civil Defense ro nagajustify nga raro mga kasama na apektado. Agud matawat ayuda ko atong DSWD. Abo ko at DSWD mismo ro nagatan-aw ito ay basikon mahambay naton may una nga biases. Ang ginaginamit lang naton do puro tanan calamity pan nga ra ayuda sa aton nga magbanghod nga apektado ag simpot oras nga kakinangan ubos ang datong nga budget mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling 11 Mbps.
0: Aton malang da nga mga observation sa mga kakinatabo iya sa aton karang Pilipinas, particular iya sa aton karang Western Visayas. Eh siyempre kasi maginabi mabuot report to aton nga DSWD kundi sa aton munisipyo, sa aton nga probinsya. Alang-alang madong sanda nga mag-disburse it pundo o kunano unang ayuda kunwa it-record atong DSWD ag probinsya. So, rupangutan na ipaanot ang may una tang affected sa atong nga probinsya Taklan nga wata record atong nga probinsya Taklan. Di maghambang may una nga ghost project kun manda. Sige yang, hindi tanong pagtawad seryoso rin bagay nga ra, importante hay may una nga ayuda nga nag-abot sa atong DSWD. Iba si maakig ratong taga DSWD ang magsunggod ag ila sana magtaot ayuda sa taga Aklan. Aton malang rahay ginapupa agen ta malang man. Ay basi man may hipit kanuna ha. Importante gid hay mahamba naton transparent ayro kwarta nga bukon da ita mahamba naton nga akunda kwarta ra ita tawo. Basta rin importante hay ha kwanta hatauan taro mga apektado nga mga pamilya partikular sa makarang at simpo nga rang ita kalamidad. Erato na bing arang panimpo nga rang mga kipay. Pagtalero bagyo nga tong si Luis nga tong si Maymay. Oh, wat at nao to. Pero nag-trigger tang nag-baskog. Kung hindi ka hangin dahil ginatawag na tong southwest monsoon. Nagtawag nga subasko o yakaton doon ay dalimuos. Ha? Pag umpisa na, rin delikado sa aton nga mga mangingisda sa baybay. Pukunin abutan kamot mga

0: makarangara. O, delikado kita ray. Kung muwas-was tayo mo hay, medyo may signal kita. Ang abo man niya sa atong saklan o nagkatumba, mga nag-landslide, mga nagkaruka ng mga kahoy, may mga nabahaan man ng mga porsyon niya sa atong sa probinsya Taklan, pero bukong gate it kaparehas ko mga lugar sa may party nga ron ita Luzon, yes, may party ita ano pa, party ita Mindanao, Calabarzon, oh, sa may party man ita Cordillera Administrative Bridge, may mga landslide man. So Luzon, ag Visayas, ag Mindanao, may mga lugar nga apektado, nga hayos bangod sa sidigilas nga pag-ilinugan, mga kakipay. Aga patayon patara, ha? Ay mayo patara aton nga rang buwan at Disembre nga makonsider naton nga sipot gid. Ah, kundi matapos raton nga dag-on nga raton nga buwan nga ra ita 2026 nga ra. Ha? Bisa nga ni Enero ko namat may nagakabit gihapon nga bagyo. O nga ni expected naton dar ang buwan nga ra. O dapat giman siguro gid rong preparation ko aton karang nga mga ayon sa kong gobyerno hay una gid man. Raton laman permi abi karang ginawat hay kumbaga bukod abi kita proactive, ah, nangin post active kita o nang gidi nangin reactive kitang ginatawag pagabot sa mga disaster nga ra. O di ba ga yaban puro reactive kita, waton ta lang kung ano rumangin, ah, tunaan o ano mangin resulta kung dahil karang bagyo mga kipaib. Handa naton nga mga bulig, naton nga mga rescuer. Pero wat ako kabalita nga nagapamati nga mangin proactive kita. Ano natong himuon nga siguradong hindi kita makaangkon kung daya kara. Although, may una man nga mga mahambay naton nga preparasyon para himuon. Pero mostly, ay mga baha nga hindi kita natong malikawan nga nag-apekto gabigid mga hangin nga mga kipaib. So kabayang kunta nga sa gihapon ha, masugpunan do kinangano ni taton karang nga mga pumuyo agawa permi it mangin isyo pagabot sa runday karang ayuda ha. Hindi na ito paghaktan man kung namat nga na itpamulitika pa. Bisan sa aton nga mga barangay hay gina sakyan gihapon ko aton nga mga barangay opisyal. Kaguoy rong uwa-uwa gid agapiktado ha. Kaya gid arong kaguoy. Samtang riba nga ito, nga mga nihagit baha, ay nakabaton pa mga kipay. Ah, una-una ninyo, kamulang dugumsan di kara. May dadgate kara nga gahon sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalanggang atag pagamati. Iya sa kabilugan, itaton kara nga Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Western Visayas. After ko paglinugan nga raw, grabe man do init, no? Grabe eh. Ah, medyo mainit ama ko, madangga, sigurado gid ra, mauan pag-aga. Ay, medyang duugan, bukot masyado gid nga, kwan. Bukong gid masyado nga mahaba, aga nagdudretso, ay, oh, makarangani, mostly cloudy kita, 31 degrees Celsius. Nagabawi man, daton karang init, mga kakipay. Iya sa aton karang nga, probinsya Taklan. Ato na bigin na kabayakan, makarang at simpo nga ra sa mga pagbaha-baha nga ra, ay. Ang sakit nga ra sa aton nga panit. Bigid rin ang leptospirosis nga ra. Lagi na makaroon do ginakabakaan ko aton migmanghod. Dung okay, tarugang mo karon ay pwede pa taro magubar. Anda karon nga mga gina, ah, ginaistaran ko magbuhay sang Domingo. Ay rubaha, tangara makaram, eh, masyado tang polluted. Pinto say polluted at the same time, mahig ko ratong palibot. Bangod, huwag kita nagalimpyo. That's why nga abo nga mga kasapat, particular yung mga daga nga ra, mga ganggam, nga naka-istar, bangod wawang sandagi na limpyuhi. Awa ba ginabulabog? Pero mga lugar nga ron nga abo nga daga ag may leptospirosis karang nga mga kaso, mahigko ranang palibot karon. Ah, wa sa nanggapang limpyo. Pero ang daga nga ra ag ganggam, wa taro naka-istar sa mga malimpyo nga lugar. Kung sinitoro medyo basura ag mahigko ay andang paborito nga ni kunamat pagabot pagbaha, ah, masuob randa nga lugar, siyempre andang higko, tanan una, daga, ay harusun. Timur maadto mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Adlaw man kita nga Lunes, as usual sa aton karang trabaho. Unang adlaw imbukada ko ato nga Domingo. Pizza Jess na kita sa bugan nga ra ita Agosto 2026. Ano raton nga mga taupang doon iya sa aton karang pag-ililiba? Nga aton karang pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton karang programa. Gagaki nga gindakop sa drug bypass operation sa Banwat, Burwanga. Aba, medyo alapalos nga nakatakas. Samtang ginapusasan kita aton karang pulis. Kaya ginahamba naton. Ngaro aton nga rang mga apprehending officer. Dapat may training kita sa ginatawag karang past control, police defensive tactics and handcuffing. Bukon itbaga nga pagdakop mo sa suspect ay relax-relax. Ako nang naga kukadina kadina ka, kung hitikdagan ka una, isipa ka una, hiuok ka una. O rin dukugang makaraya sa aton nga mga law enforcers. Unlike sa ibang nga nasyon, mga first class o first world countries, may nagidarong defensive tactics pagkabot sa handcuffing ron. Hindi mo tasa na mabasta-basta, bisan body-body sa daw, kahit agihapon doon nga hakwaton o palisoon do mga suspect nga lang nag-agresibo sa publiko. Samtang dugang gihapon ka nga balita, iya sa aton karang pag-iliba teachers, iya sa aton karang probinsya Taklan, nagpaabot itronday karang reklamo sa plano karang pagkansila, itronday karang service leave sa paggamit ng election na service credits. Actually, ako yung nangagin communicate sa aton mismo karang DepEd, sa aton karang public information officer, ere nga rang ginaplano nga ikansila. Pero may aton nabing ginatawang nga rang Resolution 112 mga K-5. Ang ato ang basahin doon na, kung ano nakasaad di kara. Ay kung ro aton nga aklan, particular da aton nga DepEd is deo aklan, ag maghimo it makarang atikang para sa mga teachers, na supposedly, what is due para sa mga teachers, ang himuan, tanaton it ginatawag nga panibagot ang guidelines ay medyo nag-contradict siguro sa runday karang resolusyon. Ay bago rong rayangarang order, may unot ang resolusyon datong kumilek. Naharaot aro mga guidelines para sa aton karang mga empleyado at gobyerno, regardless kung teacher ka man, basta nagserbisyo ka, may imong ginatawag karon nga election service credit. Pindi kimuro kung gamiton mo taron sa imong trabaho or imo lang ay monetize after kay imong retirement fee ay mabuo mo ang matipon mo dahil karang service credit kara mga kakipay. Samtang balikan at umanday nga nga pagsuksok at helmet nga pag-bawar it mga balaklabas nga ang mga maskara. Iya sa may party karat tangalan ha. Ginabawag nda ha mga kakipayb. Agbalikan taman ro dayng rang isyu ngarat kaputuda. Ay base di kara automatic rong vice presidente aro mga tao sa ronday karang presidente base man sa rule of vacancies ag succession ko grupo ngarat kaputuda nga sa gihapon angin makontrobersyal ag mainit nga nagailinaway bangod sa ginatawag nga liderato mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton ka nga pakatawan ka rata bugat iya sa kabugusan ko aton nga pag-iliba. Broadcasting kita live iya sa aton nga broadcast center. Makita kita sa fourth floor, It Garcia Building 2, Capitol Site, Banwait, Kalibo. Nag-broadcast kita pinagiman sa aton ka nga live streaming program. Bisitahin niyo ng live programs K5 News Kalibo. Sa aton nga mga Facebook users. Aga siyempre, of course, aton man nga mga nagagamit kong nakarang website. Pwede kami mabisitahan sa www.k5newsfmkalibo.vlogspot.com. Feel free ka mga magpadaga kung inyong mga feedback, inyong karon nga mga mensahe, inyong mga opinion, suggestion, inyong mga recommendation. aton dong pagabasahon iya sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba. Ag siyempre sa aton man nga nag-monitor, pinagi sa nakarang nga mga radyo, mapa-digital man ninyong mga radyo nga ron, mga transistor, mga kaset karaoke, sa aton nga mga panimagay, may dadgay nga utro adlaw, sa mga nagahikot-hikot yon, nagaprepara ron kanda nga mga hilikoton, ribag haotang animan, ready na, kabigit sa aton nga mga restaurant, sa aton nga mga public market, Kalibu Shopping Center, of course, sa aton nga mga talipapa, may dadgin ko nga pagpamati. May dadgin nga utradlaw na kay Sir Mike Dilatore nga nag-monitor. Iya sa aton karang nga programa sa nagpamati kuno nga Baligat Santos. Sa may mga likod it simbahan kay Kuya Ide Villarubin. At kay Sima Religious Article. At sana kunong grupo o sana karang mga nasa may CVM, phone shop, money changer, all branches sa Iturong. Ag sa Alpha, Omega, Beta, Ombits, Fraternity, and Sorority of 1976. Matibay niyong fraternity nga rabrada. 1976, but still. Di ba la? Oh, ayos taro na eh. Ano na ginatawag natin nga matagal na samahan. Sa gihapon, inyong amigo sa kanginan, K5 Romy Kahilig. Hasta kita't alauna rong oras karat hapon. Aga siyempre, pagkaibahan man kita, itaton ka rin mga patrol, katon ka rin mga news team. Sa pagbasyada man, ipila ka mga mainit ng mga balita, mga taupang doon. Na nakarang natipon man sa nakarang mga area of responsibility. Aton man nga pag-encourage aton nga mga viewers nga mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang nga mga Facebook post page naton. Sa aton karang nga mga balita ug pirmi kamo karang nga matawan man itong notification sa mga nagkakinatabo iya sa aton karang nga probinsya Taklan, Banwat, Kalibo, Pilipinas, bilog nga kalibutan.

May dahil nga pagpamatiw na kay nung Stephen na si Lorio ha, nag-monitor. Kung nasa nakarang baraka sa Poblacion Leso, may dahil nga pagpamati. Ago naman kay Auntie Anami Martinez o nasa Barangay Bagto, may dahil nga pagpamati man. Sa nakarang panimagag, sa nakarang mister. Mayaton ka nga 27 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka nga alas 11. Bago kita mag-add to sa aton ka nga mga taupang doon talaga ni inuman kita ko aton ka food supplement. Inuman kita ito vitamin C, mighty C, alkaline vitamin C. Agod kita, hyperming protektado gida, bisan alinman do magkinatabo, makarangat yung po sa aton nga kalibutan. Ara importante hay persado gid mapag-on daton karang gawas. Nakabudlay abi ko nagamasakit. Ako ani kahapon ay midba medyo nagkakatoy ma ako na akong tutunlan ah. Magaling inimnan ko, inimnan tanakon ko at ko food supplement hay. O pagkaaga na dugay. Basta makara, naginom pagid ako. Inimnan ko ka ina ita D3 Bio ah na sipot man. Aga sempre, rong mighty C alkaline na vitamin C ay nagabukol niya mang it para protektahan kita nga may mapag-on daton nga immune system adlaw-adlaw. Kundi nagapanami ra sa ato mismo karon nga panit na bigid ro aton karang uyahon. Aray, di ba ra atong ginahandom kong tanan? Angin ala puro sila na ratong panit, ratong uyahon, di ba? Kaya nga ay may sodium ascorbate formula. Mayroong nangin rason kung haman ita perming nagahibayag. Flawless, raton ka nga panit. Bangod sa ronday ka nga aton nga vitamina nga nagaprodusar it maabo ka nga happy hormone sa aton mismo ka nga utok. Ngani naduduga arong stress na biluhan it mga positibo bangod ng happy hormone nagatao it kalipay no. Sang kiri ni mga problema baliwala ta ron. Ano man yung encounter na to no bangod positibo aton nga utok. Kunit negatibo bangod sa happy hormones mga kikipay. Ano itong mga malipayon galingan ng mga tao? Ha? Bisan wa ka matik kwarta ay abu kung galira abu andang happy hormones bangod abu andang ginainom nga vitamin C. Abu andang ginakaon nga mga prutas nga mga sa vitamin C mga tinuga. Ha? Pero iba nga bisan manggarunon ka ay masinubun ka ay kugang ka sa vitamin C. Oh, yali, alin mo rin mga ganyan. Iba ka mo't vitamin C. Iba ka mo't mighty C alkaline vitamin C. Diba ka, agod mangin malipayon kita. Itong pagbabayan gid nga, kwan,

0: Rong hormones ay ginagamit agod nga kontrahon do pang adlaw-adlaw karang stress nga nagapahina sa aton karon nga gawas. Ay matod pag na-stress ka ay siyempre masubo ka. Masubo ka ay wakot gana nga magkaon. Wakot gana nga mag-ehersisyo. Wakot gana nga mag-inom o mag-kanuman, makipag-participate, nagadinohong ka, siyempre nagahuya ka. Wakot nga matkinaon, hindi ka pa makatugog. Ay, siyempre gahina kung matuloy mong immune system mga kipaib. Pero nga mighty si alkaline vitamin C ay nagapanamigid. Ang nagpapaskaw, ka nagpaabo ka ato ng collagen. Aron na? Atong collagen, agod nga magdamong, magnami atong panit, atong kutis. Kaya sa atong karang panit, agod nga makalukikaw, malikawa natin din ang mga fine lines, mga kulubot sa atong panit, anuman nga mga posibleng nagkasamad ko aton nga porsila ng panit mga kakipay. Ag siyempre, nagpapaskog man ko aton nga selula, ko aton ugat, kuko, ag ngipon mga kakipay. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika, iraon sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kantifay, Romy Gahiling, 11 Mbps.
0: Magapanumbalik kita sa aton karang mga balita, atong mga detalye, atong mga ginpang headlines. Pagkatapos ko aton ng mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis, sandi, tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanubo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamarkoso. Kawaka compounds. Yan ang kapanubo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, balik kita. Yes, atong nga pag-ilaliba may 38 minutos yon. Rong na kataliwan sa oras karang alas 11. Sa atong karang pagpadayon, atong karang i-activate, no? Si ka-T5 Regilin Tornino. Sa rin tayo karang report, halin sa atong karang Burwanga, nga kung sa sinhay, Ray, mahamba na akong nga, although tumagsahon da, no? Dahil natabo nga rang mga nagkakatakas nga rang preso. Usually, kung nagkakatakas, kung nasood di manay mo sa mga karsel, tumakas, tumagsahon yang. Mas tumagsahon pa, gid kun. Sa imong alima, natakasan ka pa, samtang ginapusasan, habaw ay medyo bukong at manami ron. Siyempre, of course, bisan identify, mahog, tagyapon da sa regular piling kararokaso kun makarangarap, bisi inquest na ni Moro, suspect ay nakatakas pa. Taw nga ni kun may liability karara aton nga arresting officer ay siyempre mahambat na aton ng lapses tan sa part ko andang pag-aristo. Ha? Kung baka failure taron siyempre naristo mo, binuhayan mo pa. Nagdakop kat manok, binuhayan mo pa rubanok. K5J, para sa kampiyon karang nga balita, kayo standby.
0: K5 News FM Live Report.
8: K5J?
9: Pagka K5 Drum?
8: Yes, K5J, go ahead.
9: Ito ay karang subject person nga nag-declare na rupo survivor it by pastra kay gulpit na imaw nga naging pudlos si Tadromi. May una pang ano eh, grappling na tabo sa tunga ita po survivor at ay karang subject. Apang kuulisin si Tadromi kay natigayon yun ang ano nga makapagagiw. Yun ay karang subject person sa drug by bus operation kay Tadromi.
8: Makusog ta pa nga,
9: from out of the drones as pag-anaksan kasi ito drone rin ang niya ang buday ka na niya at anong buong sa lugar so that why niya suno kay Major Sabato ay what ananda magagak kung anak if I come as kung pagay what ang mahal
8: dalanggit medyo pigaw ay K5G nga signal, oh. Dalanggit ma... O sa net, medyo manami-nami nga location, K5G, ah.
0: high-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Ayabi, Roburwangay, medyo may mga choppy kita ng mga lugar, no? Ay nabukid ng bukid, aming porsyon, doon dalang kita. Ito yung activate, ha? Pero as per information, may initial kitang nabaton nga medyo makusog kun ron dai karang suspect, no? Pero regardless anang kasug ka kusugon kun 2 is 2 versus 1 ay kaya tagihapon dong masuppress si taton karang otoridad da K5J.
9: Group mga kakat adi K5 Rams nga naka-position. Si wa lutahan ta mga kay sa mga ni kay Sir Sabado, yun nga madugog buta na lugar, padayon ta nga naka pagyo dulay karang suspect sa akin si Pondo. Inag-ano ko na eh, nagdagawatan ko, kumbaga kaliwaan ko ta si Febron sa dawat ko ta subject do kwarta nga 1,000 ag nahadawat mo na ta sa pusher buyer do suspected sa book na isang kasasye kay Febron. So, galing, pag-declared ka na nga nila bypass, kay Yatutaan na, nakamutik ka imaw, ag nakapag-agyo ta na si Febron. Kinkumpirma pa, ita Hepet Buruanga PNP nga nagagawa sa system ng Dapi Febromi nga may kaso manggilira nga illegal drugs before. Sa guwa tagaling itaklan na na sumit at baka rin ay ongoing pero anda pa rin nga verification kung ano ro status itasambit ka rin nga kaso while nagapat
8: kung naka-abswell to or may kaso gihapon imo ginapangatubang.
9: Oo, kay initial information naka-avail plea bargaining kay Febromi.
8: Ay, nakagawa tayo mora.
9: Oo. So nga ni nga, ibig nga magbaguhay, engage pili gihapon based sa monitoring, itatong karoon nga otoridad, agwakar na yun, going rohat force of operation sa posible nga pagka-aresto karakana kay Febromi. So pamatian, taro po pahayag, itwete, itatong karoon nga, Buruanga PNP.
8: Okay, sige. Okay. Okay na? Okay, dalanggit.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Yes, sir.
5: Yes, ma'am. Good morning po at sa lahat ng mga taga-pakinig ng K5 News FM.
10: Oo.
5: Regarding po doon sa, pati po, bandang 10 p.m. alas 10 po ng gabi, nagsagawa po tayo ng anti-legal practice sa bypass operation sa barangay El Congreso, Buruanga, ma'am.
10: Yes po.
5: Yung mga personnel po ng Buruanga NPS sa station na Drug Enforcement Unit, kasama po natin ang provincial Drug Enforcement Unit ng Aklan Police Provincial Office under the leadership of Police Major Manahan, ma'am.
10: Yes po.
5: Yes ma'am, during the transaction po at nung na-consumate yung bypass operation, nung naiabot ng ating police pusher buyer, ang pera na 1,000 pesos at naiabot din sa kanya yung isang sachet na naglalaman ng hinihinalang siya po mula sa ating subject na si alias Noknos. At yun nga po mama, nung nag-declare yung ating police pusher buyer ng na-bypass yung ginagawa at nagpakilala na po yun. Habang po siya ay pinapusasan ay nagkaroon sila ng physical struggle, nagkaroon ng physical confrontation. At yun nga po mama, nakatakas siya habang pinapusasan ng ating tropa. Sa mga panahon na yun, sumadilin po sa paligid, yung mga backup natin sa mga panahon na yun, hindi nila halos makita yung napag-usapan na pre-arrange signal kaya hindi sila agad nakapag-react. Yun po. At yung isa, nakahabol pa pero nagpunitlas talaga at matulas yung ating subject. Dahil maputik po sa area na yun dahil nasa gilid tayo ng palayan. Tumakbo siya papunta dun sa palayan at yun, nagkaroon ng habulan lang. Maputik at madilim dahil brown out ng mga oras na yun. Yun nga po hanggang sa ngayon na ongoing pa rin yung hot pursuit operation natin sa ating subject.
10: Okay. So, bali nagkaliwaan na pala, sir. Bali natanggap na nitong subject natin yung bypass money at nasa kamay na din ang pusher buyer natin ang suspected na shabu, sir.
5: Yes, ma'am. Nayabog na sa kanya, ma'am. Actually, nahulog pa nga yung drugs sa ano natin sa lupa.
10: Mm-hmm.
5: Dahil dun sa physical confrontation nila.
10: Mm-hmm. May armas daw, sir, itong subject natin, sir?
5: Come again, ma'am?
10: May armas po itong subject natin?
5: Wala po siyang armas, ma'am. Actually, wala po siyang dalang armas sa mga panahon ngayon.
10: Uh-huh. Ano yung magiging disposition na to, sir? Kasi identify na natin itong subject, pero yun nga, nakatakas. Ano yung magiging disposition when it comes sa filing ng case, sir?
5: Yes po, ma'am. Yung sa kaso po niya is na-consummate naman yung acts of self-filing, ma'am. Yung violation of Section 5 mm-hmm. ng Republic Act 9165,
10: mm-hmm.
5: selling of illegal drugs. So, kung hindi natin siya ma-aresto sa ngayon sa ongoing na hot pursuit, kasi hindi pa kami tumigil, ma'am, na tuloy-tuloy itong pag-dispatch natin sa tropa.
10: Okay.
5: Kung hindi natin siya mahuli, itutuloy pa rin natin yung kaso through regular filing. Mm-hmm. Actually, nandun na po sa ano sa regional forensic unit yung mga yung drug items mm-hmm. na nakuha natin sa subject for chemical analysis po, ma'am.
10: Okay.
5: At kung ma-confirm na ayun na drugs na yung laman ng sachet na yun,
10: mm-hmm.
5: So, yun po yung magiging ebidensya natin na para makapagsapa tayo ng kaso na ano, dun sa kaso ng violation of Section 5, selling of illegal drugs.
10: Okay. Sir, ano po ba yung background itong subject natin, sir? At na sa ilalim ng anong category po ito siya, sir? Na personality?
5: So, si alias Nuknuk, ma'am, isa is na newly identified na drug personality siya sa area natin.
10: Okay.
5: Consider siya at street level individual na user po siya and at the same time po siya kasi nagbumagamit talaga siya and at the same time inaalok din niya kung natagde din ta sa kanyang mga parokyano yung ano yung droga na nakukuha niya sa kanyang source.
10: Okay.
5: At base po sa information na nagagan namin ma'am at nandito nga po sa system ng TNT Firas.
10: Mm-hmm.
5: Meron po siyang previous na kaso
10: okay.
5: ng ano din illegal drugs sa somewhere in Pasay, Metro Manila.
10: Oh.
5: At yun po yung ginagawa namin ng paraan sa ngayon para makakuha sana ng kopya ng resolution ng korte o yung fiscal
10: mm-hmm.
5: na humawak na kaso.
10: Okay.
5: Opo, ma'am.
10: Yung kaso niya na to, sir, before nasa bisyon niya na to, sir, or hindi pa po?
5: Accordingly, ma'am, may information kami pero subject for confirmation ta.
10: Opo, opo.
5: Na nag-undergo na siya ng rehabilitation, nag-bargaining siya sa kaso po na iyon. Pero hindi pa po kasi natin hawak yung proof, ma'am, na ano, para masabi natin na ma-confirm natin.
10: Okay.
5: Pero yun yung sinasagawa natin ng ongoing coordination natin sa mga ibang unit pa para makuha natin yung kabuuan ng detalye sa kanyang kaso.
10: Okay. Sir, ilang taon po itong subject natin, sir? At saka native ba ito ng Buruanga talaga, sir? At saka ano yung trabaho niya?
5: Si yung subject po natin man is 34 years old.
10: Mm-hmm.
5: Dito sa Buruanga, nakikilala siya bilang ano, fisherman.
10: Mm-hmm.
5: Although native siya, Buruanga noon siya, doon po siya lumaki sa Manila, ma'am, at hindi pa ganun siya katagal dito sa area ng Buruanga.
10: Okay. Saan daw po, sir, siya nagkukuha ng source at saka sino-sino yung mga parokyano nito, sir?
5: Ma'am, naputol po. Ano pa yun?
10: Bali, saan po siya, sir, kumukuha ng source at saka sino-sino po yung parokyano nitong sinoknok, sir?
5: As to yung source, ma'am, hindi po namin i-tribal sa ngayon
10: okay.
5: kung sino po yung source niya, ma'am. Kasi yes. ongoing pa yung further investigation namin, ma'am. Since na hindi natin siya nakuha pa, hindi pa tayo makakuha ng concrete na impormasyon dahil yung nga po na tumakas sa... Although meron tayong mga ibang unit din na pwedeng ano kapuhanan ng information regarding niya. So ano namin nung na yung information na yun sa mga parokyano niya kasi ongoing yung intelligence build up pa natin sa ngayon baka yes, maka-update po sa mga susunod na sa operation, ma'am.
10: Oo. Sir, with this information, thank you so much po na tupuli mayroong development po sa itong kaso na ito, sir.
5: Sige, ma'am, maraming salamat din po.
8: Okay, K5G, ano rin si Steve Bacarayta, aton nga nabas PNP ra, ano, Rohat Porso, tay pundo na, tapos na, ag, ato lang i-file na regular?
9: Ongoing pata K5 Roms through Hot Pursuit Operation. May mga inuras pata pero nga nagapakap K5 Roms. Pero kung hindi git ma-arrest ko within sa Hot Pursuit, hay irregular filing na tagid. Sending section sa RA 9165 K5 Roming kay na-confirm pa sa laboratory kung datungan na recover kay din niya siya bugid man K5 Roms. Pero sa adot talaga ba nilaban kay 30 plus pa lang doon subject at saan ka mangingisda kay Fibromi at makaroon hay sa field no para atin karang mga operatiba para nga ni i-follow up rong nasambit karon nga subject kay Ginchek naman andara sa panimalay kay Fibromi and may mga information nga hindi pa man din na-divulge makaroon ita hepe ko atin karang buruan sa PNP kung may una nga mga development or may mga additional nga mga recoveries kay Fibromi.
8: Agratong ato nga resolusyon nga napangayo hay hindi pa masayaran kung dismiss kay man to or may kaso paghapon.
9: Confirm kay Fibro, so confirm hay may kaso imong illegal drugs agar initial hay naka avail it plea bargaining agreement. So hindi pa ma-confirm kung nasabisyon na yung tanan kay Fibro nga nakagwa yun imaw o kung ano rin ang status sa dagagan ita kaso. Kaya nagwa pa nga din sa nang siras nga ron ba kay Fibro sa nga system kung i-check mo pa nga yan hay doon na yun may nag-appear nga criminal record itay karanga sang katawo kay Fibromi. So, dahil atang karang report na pag-check sa atang karang buruk sa PNP, may kaangkanan sa isang ka-subject person na nakapag-agil during sa drive-by-bus operation. Sa isang kay Fibromi, Jillian Tornino, para sa kalitian ng balita, servisyo publiko, at kalingawan sa kalipo, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, abong salamat na K5G sa rindahin ka nga report halin sa may partikulat na Burwanga. Aroon nga nga pagbubundo, ro ato nga PNP sa pagpatigay nga right hot pursuit operation. Meaning to say, mahugra sa ginatawag ka nga regular filing. Ani kun himoon tagi hapon na 8 oras basta without kun baga basta continuous without interruption makonsider gihapon nga hot pursuit until such time nga madakpan pagin abutat namot gabi di pundo na regular na lang. Pero as long as kaya rong kun pirsa ko aton nga Burwanga PNP usoy naton una tanan kutob nga maabot runday karang nga suspect makusog kuno ra nga suspect nga ray ngani hay mga ni hamba na actually sa mga recommendation pag-abot sa mga corner sa mga drug operation ano man nga mga classic operation nga may mga ginatawag nga bypass ag naga interact ro aton nga operative dapat hay may kinaadman sang kiri sa pag-abot sa ginatawag nga mga pagpangalimang ra especially gid training sa mga joint lock nga ra technique sa pag-handcuff kurunday karang mga tao. Tandaan man ninyo nga tukatos may party man ita tangalan nga tagatong hadakpan niya tuman ita tungatong kuan kita high school pa nga nisandaman to pero wata hadakpe ko aton nga tangalan pinpe nakapag-agiuta wata ito kung wata hagagas or hadakpan man to madanlog man dugawas nakapag-agiuta wata hapo ko. Oo, watapo ko high school pag ratong-atong chimpo. Ang dapat tayo sa mga makarangara, ay may sakiri kong tagid nga video repressor o dapat trainingon kita rumang nag-atubang ra sa mga nagakandak at bypass operation. Ay, usually abis sa mga nagabutang kat ng mga handcuff nga bukot basta-basta, tindog ka rin karon ay pusasan ta. Hindi, taroon ni mo mahambal nga makaron. Okay lang kung submissive bro suspect. Ay paano tabi kon bisko iba abo ato na encounter ng mga naaresto nga nag-aggressive og nagawala. Tig apply ka tikarot pressure point mga K5. Agod nga bisan wakat handcap ag pinaagi sa pressure point nimo gin apply sa nang alima. Mahamba nato nga mangin submissive imoron. Oh. Di ba? Ay kon relax ta ro nag-handcap, relax man ro nagatindog ba kon ako man. Di ba? Nakakaisip ta ko, dagaanan ka tinakon. Di ba? Ado yung mga kakinatabo. So I think sa bilog na nakikita aton doon ng mga lapses nga dapat nga ma-enhance aton karang PNP. no? Pag-abot sa ringeron, no? Kung paano, yabigid. Trabaho rat kwan. Derong trabaho ra it mga rerong training pag-abot sa ginatawag nga judo, no? Kung paano mo makupkupan do aro tawo nga hindi mo makapagaw ag mangin submissive imo kimo kun hi joint lock mo mga K5. Okay, sige. Kabay ko tang madakpanda ag mabalik sa kulungan. Magkaparong balik kita pagkatapos ko ating karang MITC Network News.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
12: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
12: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
12: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
13: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig gatubod, no, sa stream, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig na. Sina therapeutic na, no,
14: mga busay,
13: ang mga busay
14: therapy,
13: no, kakampyon.
14: So, pero music therapy,
13: music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano mo mabatian ang words nga I love you? Paano no kabulubudlay
0: DTX 500.
13: You know what, ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, naga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no, angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na imbaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
13: Pilang imo blood sugar sang una?
15: Sobra 300.
13: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
13: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
15: Oo.
13: Ano nakadugay ka naginom?
15: Mga sobra na isa ka bulan.
13: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
13: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
16: Mostly ang gakabungol tigulang.
13: Husto.
16: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
13: Oh, araman.
16: The reason one is taas ang antioxidant.
13: Oh.
16: Pero see, may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
13: Aha. Isa ka lang
16: pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
13: Husto.
16: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
13: aging
16: of the reason.
13: Oo.
16: Wala na gabase sa edad.
13: Pag edad mo abito kag
16: kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
13: Hubin pa.
16: Like in general bao.
13: 70 na pero daw 60 lang.
16: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
13: Amo gid. Sir boy.
16: So kung so, pabungol ka way kag inom antioxidant.
13: Oo.
17: Kag hindi ka dasig mabungol ah. No, especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
13: Amo man na, isa man na, doko sa...
16: Excessive noise exposure.
13: Oh. Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Inisinggit sang misis na ito. Isa, makabungol.
16: Ha? Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
17: Palayo ka na.
16: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
13: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makinag, out sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
17: Correct.
13: Ang ligan ng inyong pamatinan.
16: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalungan.
13: Husto.
16: Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
13: Pamatinan.
17: Ma-infect ang dalungan. dlonggan mo, inablang gatulo na.
13: So ini ha, simple
16: meningitis.
13: Oh, meningitis. Oh. Isa man, maka-affect sa imong...
16: Pwede inflammation sa imong ano, brain.
13: Oh, example, wala kang gijabalatian, but old age will eventually destroy your
16: ears. Kaya grabe kilang diabetes, Sir GP.
13: Grabe kit.
16: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-detex 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga nagkakaguba ang imo nga palamatinan.
13: Sige, so hapos lang ha, detex 500 para maligan na ton ang aton nga dulonggan.
14: Detex 500!
18: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may detex nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
14: DTX 500! DTX 500! DTX 500!

0: 500.
1: Sa healthy nga tay.
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatimlo sa imo atay.
1: Basta tinlo atay.
0: Happy kanunay.
1: GTX 500.
0: Masalikat.
1: Epektibo.
0: GTX

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain Dying Energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.

0: 95 News FM.
1: Reopening the lives of the Filipino.
2: Tara, balikan natin ang ulat mula po sa K5 News FM Palawan. Tatlong mangingis na huli sa illegal dynamite fishing sa lalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito ay hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
3: Tatlong lalaki ang arestado sa isinagawang operasyon ng Magsaysay Municipal Police Station dahil sa paggamit ng pampasabog sa pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Canipo, Magsaysay, Palawan. Ayon sa otoridad, edad 59, 51 at 44 anyos ang mga sospek at pawang mga residente ng Barangay Alcoba. Naabutan ng tatlo habang gumagamit ng improvised explosive devices sa kanilang pangingisda. Nakumpiska sa mga ito ang 5 bats na may blasting caps, 40 kilo ng iba't ibang uri ng isda, air compressor, mga hose, lambat at iba pang mga kagamitan. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 92 ng Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyendahan ng Republic Act No. 10654. Binigyan din naman ng Palawan Police Provincial Office na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mapanirang pangingisda upang maprotektahan umano ang yaman dagat at kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Ang oras alas 12 sa isda ng tanghali. Sa iba pang mga balita, dako naman tayo sa lungsod ng Bacolod. Dalawang mga lalaki biktima ng sunod-sunod na pamamaril sa Negros Occidental noong Linggo. Ang itali na balitang ito hatid ni K5 Sunshine Lacson.
4: Sa ang patay at isa naman ang isinugod sa ospital matapos ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Linggo, Agosto 9. Naganap ang unang kaso ng pamamaril sa lungsod ng Himamaylan sa Southern Negros Occidental Linggo ng hapon, kung saan isang lalaki ang natagpuan na wala ng buhay sa gilid ng kalsada sa Barangay Agisan. Katabi pa ng bangkay ang isang motorsiklo na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib ang lalaki na pinangalanan ng mga otoridad bilang si Eman Mumbai, 31 anyos at residente ng Kabankalan City sa Southern Negros Occidental. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Linggo ng gabi, narinig na naman ang putok ng baril sa downtown area sa Bacolod City sa Negros Occidental. Naganap ang insidente sa isang building sa Lusuriaga Street sa Barangay 28. Ayon sa isang tricycle driver,

0: sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Mapang mga nagbabag at mainit na mga balita, dating beauty queen ng Cagayan City, Isabella, patay sa aksidente. Ang Italian balita ito atin ni K5 Justin Key.
2: Nasuwi ang dalawang katao habang malumhang nasugatan, ang isa pa matapos sumalpo ang isang Toyota Vios sa nakaparadang 10-wheeler truck sa Barangay Minante 2, Cagayan City, Isabela. Dakong alas 3 sa madaling araw nitong Linggo, August 9, 2026. Kinilala mga nasuwi na sila Alex Isan, na dating Miss Cagayan City, Isabela, at isang bank teller, 25 years old. At ang kanyang kasintahan ni si James, 25 years old, na siya ring driver ng kanilang sinasakyan. Kasama rin nila sa aksidente si Brian Hayes, na 30 years old, na taga San Fermin, Cagayan City, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon ng Cagayan City Component Police Station, patungong Santiago City ang Vios nang bumangga ito sa likuran ng truck na may kargang palay na nakaparada sa southbound lane ng National Highway. Dead on arrival ang magkasintahan na kapwa pasahero ng naturang kotse. Isinugo naman ang isa pang pasahero na residente ng Cagayan City dahil sa malubhang pinsala. Samantala, hindi naman nasugatan ng driver ng truck. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng aksidente, kabilang ang bilis ng Vios, kondisyon ng kalsada, epekto ng ulan at kung may sapat ng warning devices ang nakaparadang truck.
3: At para sa MyDC Network News, ako, ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, nag-uula para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
1: Sa ibang balita, ang 4 na taong gulang na bata na paulat kanina na nabatay doon po sa Bugasong Antique, hinatid po sa atin ni K5 Eugene Murillo. Samantala, nawawalang account officer sa isang microfinance company na tagpuang patay si Isabella Leyte, sospek aristado. Ang detalye ng balitang ito atin ni K5 Carol Medino.
4: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 22 taong gulang na account officer sa isang microfinance company matapos itong matagpuang wala ng buhay sa basukal na bahagi ng Barangay Matlang, Isabel Leyte, kahapon. Unang naiulat na nawawala si Rena Jane Gulani Brehildo noong Agosto 4 taong kasalukuyan at huli itong namataan sa Matlang Housing upang maningil ng mga utang bilang bahagi ng kanyang trabaho. Samantala, naaresto din kahapon ang sospek sa pagpatay sa biktima na isang habal-habal driver. Kinilala ang sospek na si alias Apiolo, 21 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Base sa inisyal na investigasyon, ang nasabing driver ang sinakyan umano ni Rena matapos itong makakulakta ng bayan mula sa mga kliyente. Mula noon ay hindi na umano nakauwi si Rena sa kanyang tinutuluyan at pinagtatrabahuan sa Isabel Leyte. Umamin naman ang sospek sa kanyang ginawang krimen at ngayon ay nasa kustodiya na ng Isabela Municipal Police Station.
0: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Samantala, bahay na sunog sa Rojas City. Ang detalye ito atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Tinupok ng apoy ang isang bahay at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog Linggo ng tanghali sa Barangay Milibili sa lungsod ng Rojas. Ayon sa Rusty Fire Station, hindi na naisalba pa ang bahay na pagmamayari ni Donna Arnido. Samantala, partially damaged naman ang katabi nito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Napag-alaman na nitong mga nakaraang Linggo, 3 insidente na ng sunog ang naitala sa lungsod. Ito ay nagresulta sa pagtatupok ng 11 bahay sa Barangay 8 at 3 rin sa Barangay Punta Tabok, Rojas City.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Mula sa lungsod ng Rojas, dako tayo sa isla ng Boracay. Boracay, dinagsa na mahigit 169,000 mga turista noong Hulyo. Ang itali ng balitang ito, hatid ni K5 Leonard Vera.
7: Umabot sa kabuuang 169,911 na mga turista ang bumisita sa sikat na isla ng Boracay para sa buong buwan ng Hulyo ngayong taon. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng Malay Tourism Office, nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa turismo sa isla. Sa kabuang bilang 146,435 rito ay mga domestic tourists mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sumunod naman ang mga dayuhang turista o foreign arrivals na umabot sa 19,068. Samantala, nagtala naman ng 4,408 na bilang ang mga overseas Filipinos na pinili ring magbakasyon sa world-class beach mula Hulyo 1 hanggang 31. Ang

0: patuloy na pagdagsa ng mga turista ngayong tag-ulane ay nagpapakita ng matatag na atraksyon ng Boracay, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi maging sa mga dayuhang bumibisita sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Galibo. K5 News FM.
1: Samantala, mga nagkakagiliw na mga hayop magpapasiklab sa Cagayan Higalaay Dog Day Year 4. Ang detalye nito hatid sa atin ni K5 Kay Boscaino.
2: Magpapasiklab ang mga nakakagiliw na hayop sa Cagayan Higalaay Dog Day Year 4. Handa ng intablado, kasuotan at ang mga paay nakahanda ng magningning ng mga cute na fur babies kasama ang kanilang fur mom o dad sa Twinning Passion Show ngayong Agosto 23 sa West Event Center, Lemkitkay. Tema na ika-apat na taon na Higalaay Dog Day, One City, One Heart, One Pack. Bawat kalahok ay bibigyan ng 2 minuto upang magpakitang gilas. Hindi lamang ito tungkol sa pinakamagandang costume, kundi sa tibay ng samahan ng alaga at tao, pagkamalikhain sa presentasyon at magpapakita ng pagkakaisa. Patuloy pa rin ang registration para sa mga nagnanais lumahok.
3: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: Balita naman mula po sa Dumaguete City at Negros Oriental, 27 na wanted persons na aresto sa bayan ng Valle Hermoso ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito ay atin ni K5 Sierra Humillo.
4: Inaresto ng mga tauhan ng Valle Hermoso Municipal Police Station ang kabuuan 27 wanted persons sa bayan. Bilang resulta ng 27 operasyon sa gawa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Batay sa mga record, 8 sa mga naresto ang itinuring na most wanted persons at 19 naman ang nasa kategoryang other wanted persons. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, inaresto ng pulisya ng Valle Hermoso ang 13 individual na sangkot sa droga na pawang itinuring na street level individual. Ayon pa kay Patrolman John Erwin Niserion, kaugnay na kanilang kampanya laban sa ilegal na pagmamayari ng baril, nagsagawa sila ng 21 operasyon kung saan 5 rito ay mga bypass operation at nakuha ang 17 baril kabilang na ang mga isinuko sa pamagitan ng opla na katoka. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sierra Marie Humillo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samantala, dumako naman tayo sa mga balita abroad. Inatake ng Houthi Group ang Jizan Refinery sa Saudi Arabia gamit ang drone na nagdulot ng surog. Bukod dito, nagpakawala rin ng missile at drone attack sa port city ng Yemen na pumatay sa 7 katao at sumira sa infrastruktura ng daungan. Nangyari mga pag-atakilang araw matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pact kasamang Turkey at Pakistan kung saan itinuturing na banta sa lahat ang pag-atake sa alinman sa 3 mga bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Turkish Foreign Prime Minister Hakan Fidan na ang kasunduan ay pangkalahatang suporta lamang sa seguridad at hindi nakatutok laban sa Iran o sa alinmang partikular na bansa. Mga kababayan natin dyan sa Olongapo City, mag-ingat dahil patuloy po ang pag-ulan at mayroon ang napaulat na mga pagbaha sa naturang lungsod. At subayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar sa mga tagapagsubaybay ng K5 News FM Antique, Calibo at Bacolod. Ang tabayaran ang pagbabalik ni K5 Reynard Apostol, Romy Cahilig at Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, itong inyong naging tagapagbalita sa pangalan ni K5 Clarissa Vera. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
6: Okay, balik kita pa tayo niya sa atong karang pag ililiba. May atong karang 21 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang alas 12, may nagkid nga utro adlaw sa mga naga-uilabas sa makarang panyim po nagpupahuway na. Sinaman ka mo sa makarang pangulason sa inyong kara sa opisina ko aton nga gobyerno sa mga pribado o sinman basta importante ha, okay na sa makarangapan niyo po. Bago kita magbalik sa aton karang mga taupang doon, gusto ba aton karang proteksyonan do aton karang gawas basta kundi hay makatawag gid it kompleto gid nga enerhiya ag immunity ra aton nga gawas pag-abot sa mga karang bagatian. Rong nga klinika di Tribayo ay bukod yamang it ordinaryo karang food supplement. Kundi rin sa ka superfood powerhouse kita imaw. Pag nang powerhouse ay tanan kumpleto, tanan sa kumpleto ricado siyon pag-abot sa pag-taot suporta sa aton karang immune system. Bangod sa nakarang cold press extra virgin coconut oil ag vitamin D3 na kung sa sain, rin nga nga superfood supplement hay punurat cold press extra virgin coconut oil, mataas nga klasit coconut oil nga punurat lauric acid ag the moment nga aton dang mainom matumad do aton karang food supplement hay may natinatawag nga conversion no rengarang aton nga food supplement nga mangin monolaurin para sa aton karang gawas randay karang monolaurin dayrong aton nga panguntra kontra sa mga virus, mga bacteria ag mga fungi, mga parasite sa aton karang gawas mga K5. Ano pa, mayroong medium chain of fatty acid hay diretsuman sa aton mismo karang dugo para ubrahon nga enerhiya sa aton karang gawas. Madasi nga pag-absorb, agon nga ni nga ma-store ro aton karon nga bukod basta-basta ang masto do mga tambok nga ra, no? Kun madasi aton nga siyempre pag was nga may aton nga energy, meaning to say nga ro mga tambok karay madali masunog ag madali ma gamit ko aton karang gawas nga mangin enerhiya mga K5. Rong monolaurin halin sa D3Bio hay para gid imo sa antivirus ra, no? Antivirus sa nakasamad kung protective shield it mga virus ang nagadukot sa aton mismo karon nga mga cells mga K5. Dapat abi na protektahan aton datong cells karon dahil once kaunay mo sa dugo ag mga penetrate imo sa aton karon nga cells delikado dahil nagka-cause it mga tumor, mga cancer sa aton karangawas nga dapat gid nga protektahan. Ag once nga makasuod man aron dahil karon nga virus atong cell hay ginatrap ra in kaso dami halimbawa no wa ta mapunggan ag nakagusot kit aron sa aton karangawas cells aron dahil karon nga viruses sorong D3Bio may anaman ginatrap man doon it D3Bio para mag-abo no may unang nga katabo nga parang replication agon nga ni nga hindi madasig nga ubuson ro aton mismo karon nga immune cells. So agod litohon daya nga ang mga virus nga nagasamad sa aton mismo karon nga cells mga ka-K5. Ro nga D3Bio maya naman karon nga healthy fats ag nagapadasig sa pag-absorb it vitamin D3 nga kinangan gid sa pagbaskog ko aton nga mga T cells, aton nga mga microphages nga nagakontra sa runday karang nga ubo, sipon ag runday karang infection. Ako nga ni makon kahapon nakabatsyag ako nga medyo nagkakatuma akong da akong natutunlan. Ay kung nagtaliwan labing adlaw, ay pagwaswas na tutugan, ay nagpaon-uan man ako, oo, tinistingan ko man kung paano paligo sa ugan, ay magabig rong chimpo. At ito malang hatandaan ko, nagsaw-asaw, so yun nang kuwagit D3Bio, no? Mga rayong kakapsula na akong hainom, medyo okay man dukwan, nagduwa man dukatog ko ako nga tutunlan. So makarang at simpo nga rang magamig nga medyo mainit, no? Mainit nga medyo magamig. Okay. Kita gid ra atong gawas nga supper karon, no? Mga ka-K5. So dapat gid bisan ano kapag una tong gawas ay naagan gihapon kita at mga simple ya mga ordinaryong sakit mga. Pero hay nagaka-cause at infection aga kun baga komplikasyon kun atong pabayan. So makarangat simpo, ideal gid nga dapat hay may aton nga antiviral antibacterial specialist bangod sa timpong ra, bangod sa it sakit nga sipon ubo gagnat trangkaso mga kakipay. Aga no pa rong ditribayo hay nagabulig man sa pag-absorb kong calcium para sa aton karanga tugan, sa aton karanga bone marrow, para sa aton karanga blood cells, aga pagpatibay ko aton karanga buto, ko aton karanga immune soldiers, aton nga mga white blood cells nga, rayro aton katuwang, no? Rayrong nag-produce aton gawas, agod may aton kita nga anti-immune, no? May aton nga immunity, no? Anti-kwan sa aton karanga gawas. Pangontra sa runday ka nga mga sakit mga kipayb nga nagasugod no sa kabuabo nga rang buhatian. Aga kama naman nagapataas man dong ditribayo at aton ka nga glutathione ag selenium level dahil rin natawag nga mga master antioxidant. Nga pakinabay mo tang master ay master nga ni. Pinakamataas, expert na. Di ba? Professional, expert pa. Di ba? Sa paglimpyo kung dahil ka nga mga toksin ag nagaprotekta gid sa aton karanga DNA agaban kontra sa runday karanga cancer or premature aging mga kipayb da nga medyo crucial gid rong trabaho ito runday karanga rayong part nga rat ditribayo bangod ray gid ra nang pinakamabugat no pinaka maisog nga kontra rong cancer nga raag premature aging mga kipayb manggaranon manda sa cumaric acid caffeic agalic acid kontra sa runday karang mga free radicals ag mga chronic inflammation para sa aton karong nga gawas mga kakipay. So inom kita adlaw-adlaw agod nga ni nga mangin healthy kita may kita sa bagatian mga kakipay. Aprobado ra ko aton karang nga Food and Drugs Administration magbisita yang sa aton karang nga butika yaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rep and Rose Building Osminia Avenue Kalibo Aklan. Bukas aton karang butika, adlaw karang Domingo, agasta kat adlaw karang ita Biyernes na mga kakibayb sa mga nagaplano nga magbisita sa aton karang butika, doon na aton nga schedule ag bukas na bilog nga adlaw, may libre karang konsultasyon ag usoyang si Doc Robert Impinado, no? Agod nga matawaan ka mo ita giya kung ano rong mga dapat nga himuon ninyo gabigid sa mga food supplement nga inyo karang pangutana para sa inyo karang ikangawas mga kakipayb. Okay? Okay, sige. May aton karang 28 minutos yon rong nakataliwan sa oras nga alas 12. May tide gate nga pagpamati una kay Sister Qualis Concepcion. Asting apelido ay Qualis Concepcion pa. Good. Good noon ko na kipaybro magsatanan ng mga listeners. Thank you gid sister. Ako naman kay Sir Jose Nelson Delphin nga always kid draw naga monitor una sa Aklan State University Banga campus aton nga mga mahugod gid no nga mga tagpamati. Thank you gid sa imo nga pagkuan ha bro. Thank you gid una always imo mga grupo. Agka man naman kita Tere Ibardola sa Gonzales may dali nga pagpamati man una karon sa Mabilo Kalibo naga monitor man iya sa aton karanga programa. Agkama naman kay Sister Susan, agkay nung Efren Rapis una sa Poblacion Leso, Kabindol family, may daigig nga pagpamati na sa Poblacion, agon na sa aton nga plaza ha. Unagali sa Council ita Poblacion kay Kapitan Febe, agkama naman kay Kagawad Patrick, may daigig nga utradlaw sa kansel naton ita barangay poblasyon mo happy pumati kinyo una
5: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
6: Unagalik kay Sir Michael Puntoy sa Aklan na Provincial Police Office kay Sir GP man no may dadman nga pagpamati ago na sa Davos Barbershop may naging pagumati makaranga aga haotro adlaw. Na kay Bro Andre ha, happy listening lang sa imong mga grupo na. Sa ato nga pagpanumbalik, ato nga i-try no, nga maabot si Sir Kwan Langit, si Sir ano. Regarding sa Kwan nga ra, rayang reklamo nga ra, it aton kara nga mga teachers, actually ya sa aton kara nga probinsya Taklan, rayang rang pag-postpone, no, pag-cancel ko anda mismo kara nga mga leave benefits, no. Ito na itong maabot si Sir Dada Nahil, no, ay imauro aton nga parang second, I'll be back in Medalag, Sir. Ito na check kung kaya pa bago makapano. Sige, sige. Actually, abi kayo na, abi, nakaschedule kita kung takaso, nag-coincide ito, naka on progress ta, abi, report ni K5G, so ang angot natin imo nga mabalikan. So let's try, itry na mo na sir nga matawagan ka, ay imorogin reassign makara nga public information officer ko atong DepEd iya sa Aklan ay si Sir Paril, ay busy abi makara sa aton nga kwano, sa aton nga district meet, ay hindi kita mo makataut statement. So with the hope, no, itry nato pagbalik naton regarding sa randay ka nga concern ko atong nga mga teachers, sa randay nga pag-cancelang ra, itrunday ka ron nga, anda nga mga leave credits, kurang taliwan kara no, especially gid sa mga election nga ra nga sanda mismo nagapartisipar ag nagahimo bilang nagaperform bilang mga election canvasser mga kakipay. Pagkatapos siya mang itato nga duga nga mga reminders. Kindly stand by.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irie lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drop.

0: Dream Bio.
1: At kung si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas.

0: sa matinong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligat
0: epektibo.
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction po. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, balik kita iya sa ato nga pag-ililibamay 38 minutos yun, rong nakataliwan sa oras karanga alas 12. Now sa aton karanga pag-padayon, itry na ito no, kung maabot na ito si Sir Dada Nahil, ro aton karanga assistant itaton karang public information officer no by moro alternate ni Sir Greg Marvin Paril aton karang official nga public information officer at DepEd, pero makaraabi ko no hay sambilog man sambilog pagin man abing may trabaho pa si Sir Dada, maproceed imong balik to sa may party it madalag sa natabo bang sunog ato ko nagtaliwan nga gabi eh aga-aga, so under investigation ang bigihapon doon ko aton karang nga fire. So, itry natin nga maabot makara, no? Raton tangarang concern nga gustong ipaabot sa atong taga-DepEd mga kakipaib. Raya nga rang resolution, kumilik, resolution number 11-12 nga ra, or 12-112 nga ra. Nga kung sa sin ay gina-promulgate ito ako ng taliwan ng March 24, 2026. May unaw tang natabungan ni karang publication sa aton mismo nga website ko atong COMELEC. At the same time, hay may una man nga notification agin taot kopyaro aton mismo karon nga Department of Education ag kamanaman kon aton nga Commission on Higher Education regarding sa runday karang guidelines on the grant of service credit to government officials and employees who rendered election-related service. In short, dairo mga teacher nga makikita naton during election, regardless kung national or local, or even barangay, ay sandagi dabi ro ginatawan karon itas ko aton nga gobyerno, katong COMELEC. Pero kung sa mga lugar nga medyo mahambar ton nga election concern, o ginatawag nga election hotspot, ro aton na karon nga AFP or PNP or nga patigayon itrunday karan mga membro at election board of canvassers or mga election officers during that time itrunday karang election. So since nga majority ko aton nga rehiyon ay bukumatanan it magulo, so ro aton nga man teacher gina utilize ron. So ginapili man doon mga K5, may selection man doon si event ito no, kung voluntary man hingan particular kung sino pili nga mag-serve, aga bakante during the time itunday karang eleksyon. Now, ro concern karang gigin paabot katon. Actually, as part of ginatawag naton ngarang confidentiality, you know naman, pag-abot sa organisasyon ko aton nga mga teachers ay bisan masakit man sa nang buot ag batsyagon, ora nang ginabatsyag, bisan una sana sa gobyerno ay they're not entitled to express their freedoms and opinions with regards sa andang mga sentiment, mga kikipaib. Di ba? Basta sa gobyerno ka, hindi ka pwede maghimot protesta. Pwede ka maglabi. But hindi ka pwede magprotesta, mga kikipaib. No? Otherwise, abo nga mga consequences nga pwede magkatabo. Pero aman, no? Aman do mga Alliance for Concerned Teachers. Di ba? Hay, maisog tara ibang ara. Ganisan da abir ang grupo ron ay mga progresibong grupo kay daron ay. Aray matamhamba naton kung nagasan. Ron ginatawag kami ro bintaha pag inabot pag may imong ginatawag nga union. No, may union kamo ginatawag sa inyong organisasyon, especially gid sa rayang ginahamba nakon nga mga concerns for Alliance Teacher nga mabaskog randa karon nga panindugan bangod nagabuligan sanda ko may problema. Galing iya bisa aton in particular sa Aklan, wa kita makara no nga mga progresibong grupo nga nabilong sa aton nga mga teachers. That's why nga ikaw nga sambilog may lakas loob ka kuntang ipaabot sa atong pamunan, particular sa atong superintendent, galing nang agang-agang kay base pagkaaga ito kon kitaon sa alipungto ita pinakamayo nga eskwelahan. Diba? Diba? Imong appointment na bag, may imong bagong appointment ito kay napok sa pinakamayo nga lugar ay bugto taron kasi kating nagapupan nami ito turo sa kwan banwa ito kating apokon sa mayo, di ba? Subudlay so, mamakaron nga ron, di ba? Na what house nagariski even despite nga may contradiction sa part kung nakarang bachagon ay halingan ni mani wakat mahimo ay that is kung common before nun sa nagarotin si kami even sa military nga palisiya is wait until you become mga kakipaib.
9: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
10: E nagasunod kita sa ginatawag nga chain of command. Di pang pwede mag otherwise makasuhan kata insubordination. You're not following orders, di ba? So doon ang kakatabo in particular. Now, siyempre, hay kun ako man nakatanaw, bisan tama kung taro ginhambay ko atong resolution nga ra, kung ta man, may una man bang backup nga resolution layi? Halin sa atong nga Department of Education, nga bihay, okay sige, ako nga i-device ra yung rang resolution 112-12 nga ra, 112-12, ikumilik, agod nga ni nga, o akong i-supersede, akong i-refill, pero di matapidi ron dahil nga ni nga may resolusyon ang naging papaguway. Permanent at commission and bank nga rayro ginasunod. Agbuko niya ang mga Amerikara na kabutang, nga mga teachers na kabutang ni Karao, government employees official unemployed. Meaning to say, it does not refer in particular nga grupo ko aton nga mga teachers mga kakipaib.
9: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
10: Negative? Oo. So nag-refer imaw sa tanan nga mga empleyado. Ay kung namat-mata may mga empleyado takita sa atong gobyerno nga basta qualified sanda, especially kung pag-abot sa computer literacy, so sanda karon nag-hands-on, di ba nga? Mga IT naton sa kwan sa aton nga ICT information technology ano sa capital nila. Basta ICT on ICT ron ang balis kad kon. Okay, so negative na si sir ay medyo troubled agad imo makara, pero later on balikan tay nagara ipasabat naton. Gusto abi ko mga teachers nga nagpaabot katot concern nga masayran particular gid sa aton karang DepEd superintendent kay Dr. Buena Fe iya ko aton sa probinsya at Aklan, dahil may plano ro aton nga pamunuan nga ikansilat ah. Dayon nga ra nga leave credit nga ra. Leave credit for related sa runday karang eleksyon ay pumunta na kara ano back up ko aton nga different aklan nga andang ikuan baga mahamba naton nga dugaon ikansila runday karang nga mga leave. Ha? May una baga hamba ko nga kay na before nga may resolution baga nga ginobrar aton nga national nga tatapan ni DepEd nga bihay i-deny ta namon dayang arang resolution 1212 nga mga K5
9: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps
10: hindi man siguro pwede ron ha ro rang arad otherwise sa tanya tong mga ibang ayon sa kong gobyerno nga nagpartisipar ay paano ka tumakaber affected sanda sa runday karang resolution. Nga nilugin paabot katon, may plano pagang nga dugaon ag mag-ubrat panibag-o nga guidelines para parteri kara sa runday karang ginatawag nga service rayang service election service credits. Pero pang rindo ro hana nga matabo. Several times yon nga may mga kinatabo nga mga meeting sa ato nga DepEd ay siyempre do mga teacher nagapaabot ay dahil primero mga bukang bibig ng gustong dugaon. Eh, dapat may justification doon. At siyempre, abot ang mga teachers nga gusto man kung tanga maidyo, makon mo, pilaro, pila habasahan, kore kara kaina, ga abot-abot itsang Domingo o deyang Domingo gita siguro. O mga almost, o mga 5 days ro minimum ha. Hayro atong eleksyon, nag-aabot ko naman kita at mga tiga, usually pag 5 weeks nga ron, o 5 days, doon do election day. So atong yung mga teacher usually, may enda pagit another karon nga 5 days nga pahuway. Di ba ka? So kung naman nag-abot-abot it mga 10 days or anda karon nga service sa credit, so mabahot aron nga chance, di ba ka? Mabahot ang pupahuway ron. Mabahot ang bakasyon doon. Ag mabahot aron nga kwarta kung i-monetize, the moment nga ro empleyado, ro teacher hay, mag-retire sa uling nadlaw, sana ka nga servisyo mga K5.
9: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5, Romy Kahiling 11 Mbps.
10: Pero in fairness, ag with you respect sa atong DepEd, atong nga hugaton na nakaroon nga sabat ag justification, saroon dahil ka nga plano nga pagduga, nga rayrogin paabot nga concern, ikan sila sa ano nga mga rasones. Now, basahon ko anay, agud may idea man kita, may idea man daton nga mga tagpagamati, kung naman ano rong ginasandigan itaton nga nga mga teachers nga para kanda, ay dapat dahit asundon tarang resolusyon nga ra. Asundon tanat kumilek, ay sandat ro kumilek ay mismur nag hired kanda kara, nag-appoint ag-aprobado man ko aton karon nga mataas nga opisina ko atong DepEd ito sa national. So rin nga ra, hay guidelines on the grant of service credit to government officials and employees who rendered election-related service. So, pirmado ra ni Garcia, George Erwin, dong chairman, agkaman naman dong pila 1, 2, 3, 4, 5, 6, anong ka mga commissioner, so, like Commissioner Perolino, Bulay, Masida, Siles, Tagaro, ag Pipo. Dahil mga commissioner nga ra, rin ang ginatawag nga commission and bank. So hindi pwede mag-desisyon ro sang ka tatapan ni ta Commission on Election alone, especially gate kun mga desisyon nga rat mga resolusyon pag aminda itanda karon nga aton nga mga komilik resolusyon nga ra aga layi without the majority concurrence ko anda karon nga mga miyembro ta commissioner nga ni every time ko may mga election ginapaguwa, may mga amendment hay anbang karon ga approve, hindi pwede si only aton nga kwan aton nga commissioner o chairman yang droga aproba karon. Now ginpromulgate ra ko March 24, 2026 which is dayang Marso yang nagwaron day karang resolution number 11212. Whereas the 1987 constitution nakabutang ri kara sa aton nga constitution article 9C section 2 ag 1 mandate the commission on election to enforce administer all laws and regulation related to conduct of an election, plebiscite, initiative, referendum, and recall. Whereas Section 52C of the Omnibus Election Code confers upon the Commission the exclusive charge of the enforcement and administration of all laws related to conduct of election for the purpose of ensuring free, orderly, and honest election. Direct, promulgate rules and regulation implementing the provision thereof and other laws which the commission is required to enforce and administer. So whereas then President, to sa timpo patagali ni Kwanda, President Bino Aquino III approved April 8, 2016, the Republic Act No. 10756, an act rendering election service non-compulsory, non-compulsory for public school teachers, authorizing the appointment of other qualified citizens, providing for the compensation and other benefits, otherwise known as Election Service Reform o ginatawag nga ISRA. Actually, ay, sa layo nga rang 2016, ay pwede matagalin o ibang nga mga kumbaga non-compulsory. Siyempre, bukotaran nga mga teachers ay biyang bakantira tong time na to. Ha, kunin mo itang piliton mo ito, mabudlay taron. So, pwede ko na mag-appoint pag iba nga mga qualified nga mga netizens. So, mga, basta may mga background pagkabot sa during election. The ESRA grant to all government officials and employees who rendered election-related service, particularly those appointed by the commission to serve as chairperson, member of the electoral boards, Department of Education supervisor official, and their support staff and minimum of 5 days credit. So, limang adlaw, minimum ra. So, possibly, nagasubra pa. Base sa runday karon nga mga position nga gin hat-hat sa runday karon nga resolution. The ISRA authorized the commission to promulgate or to formulate and prescribe rules and regulation to implement the provision thereof, including the grant of service credit. So, sana mismo rong may otoridad karang nga magtaot service credit nga atong commission na siyempre sanda rong nagtas aton karang nga mga teachers at ipapagid nga mga empleyado at gobyerno or mga private citizen nga qualified as member of nga election electoral board committee itaton karang nga commission on election mga kakipay.
9: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay Romy Kahiling 11 Mbps.
10: Whereas the commission promulgated resolution 10194, which provide the implementation rules and regulation of the ISRA, including the grant of service credit to government official and employees who rendered election-related service. So may una pagiging resolution 10194 aside sa 112 nga mga kakipay. Section 16, resolution number 10194 provides that the minimum of 5 days service credit shall accrue to all government officials and employees who rendered election-related service. Klaro ha?
9: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
10: Basta magserbisyo ka, during election, may limang adlaw kagiting nga credit automatic o taron. Ha? Hindi tapidir mabuog, otherwise kung magdugang pa. Galing kuwang o tatong oras nga rayas nga pag-ililiba. Balikan ko ragang, inaga, agwido hope nga makasabat to atong taga-DepEd, agmatawa mat clarification, rayang ginatiyabaw ko aton nga mga teachers, sa matod, kanugon, agriba, bikara siguro gusto ang maggamiton dahil nga nga service credit, galing simpre pag hindi ta maalaw ko atong supervisor, at mahimo atod, kara. Bago kita mag-unhook mga K5 rong DTX 500, super antioxidant, ay makabuligid no, sa runday karang problema na ton, sa runday karang mga bad cholesterol. May mga low density at lipoproteins o mga bad cholesterol nga kung sa siya nagkatawag din ito sakit, no? Cardiovascular disease. Aga sunod sa pag-istudyo, nga rong octaconazole. Octaconazole ay powerful antioxidant nga makita sa sugar cane, ag may anakarang anti-inflammatory ag anti-diffuse tissue. Ang ako sa sin ay magabuligid sa pagbawas kung dahil karang mga LDL sa aton karang gawas ang mabayluhan at mga good cholesterol mga K5. So limpiyohan atong gawas, DTX 500. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita di karasa ato nga pagpanarbiso makarang adot Lores. Abogin sama sa yung karang pagpamati. Time. Sangaan ko ito nangin partner technical aton nga broadcast engineer K5 Fred Batoy. Sangaan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. O aton nga CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig nagkaiwan kinot may dad nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM.
7: Shaping the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatak sa mga buti ka.
13: Oh, sige. Kadyo sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
14: Ari Doc, may ginatawag gali kita ang coconut oil cleansing.
13: Mm-hmm.
14: Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang,
13: mm-hmm.
14: 10 to 14 tablespoon kakutsara.
13: Mm-hmm.
14: Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days.
13: Mm-hmm.
14: Cleanse ginaya.
13: Mm-hmm.
14: But we don't recommend that now.
13: Mm-hmm.
14: Sa D3 Bio, ari mo onyo. Intermittent fasting for 12 hours.
13: Mm-hmm.
14: Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio.
13: Mm-hmm.
14: Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, mm-hmm. nagakdula sang sugar sa lawas mo.
15: Amo to ang baling ni Sir Boy.
14: Juice fasting will still use sugar sa imong lawas, mm-hmm. pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source mm-hmm. of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas.
13: Correct.
14: Hindi na makaya sang plain D3.
13: Amo nang may practice ko, intermittent fasting last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ako mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
14: Para una yung gamito ni.
13: Oo. At least maka-extend pa ko, di ba? Inom ko 8 or 9.
14: Mm.
13: Miska na launa pa ko manyagaya.
14: Mm.
13: May energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
16: Ang ako ang gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore.
13: Mm.
16: Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na.
13: Mm.
16: Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
15: ka. Basta, Megid Sir Boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung adahan.
13: Correct.
15: No?
16: Protect yourself.
11: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
18: Gusto ko mag D3 Bio, no?
13: Hmm.
18: It's because daw nag-hire ko housekeepers ang akong nga lawas.
13: Mm-hmm. Housekeeper naman?
18: Hindi
13: naman pharmacy.
18: Mm-hmm. Oh. May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon.
13: Mm-hmm.
18: Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio.
13: Mm-hmm.
18: Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
13: May housekeeper siya sa imo brain.
18: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract,
13: mm-hmm.
18: sa imong cardiovascular
13: sa imo
18: system.
13: Mm-hmm.
18: Sa bilugid nga lawas.
15: Namin, no? Kaya epekto bala sang housekeeper sa real life.
13: Mm-hmm.
15: Tawhay ka, hindi ka sa giubra. Kaya siya yung ubra para sa imo.
13: Para sa kubla, napulik ko sa balay.
18: Mm-hmm.
13: Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog. Kaya may nagdapanin doon.
15: Kaya mugali ng D3 Bio, no?
13: Oo. Oh, si kung naka D3 Bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa Imulawas. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung nakaditribayo ka tungod sa di matawaran nga benepisyo. Imagine ba? Kakita ba ka BCO nga napanos?
15: Oo, no?
13: Why?
15: So that is the...
13: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos sa iya. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka-importante. Nga adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga ditribayo every 8 hours kung
15: every
13: gusto ka
15: hours, good,
13: protektado ka.
19: Ditribayo! Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
20: Ditribayo! Ang D3! Yung may BCO! Yung may D3! Ditribayo! Health News!

0: mula ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag-ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vision. Ang Vision nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: tol. Break na to. Ako naman di pa bulusin mo.
1: Ate, sige tol. Salamat kita.
0: No problem. Pagkatapos mo, ako naman layo na.
1: Ate, sige tol. Gutom-gutom lagi ko ya.
0: Sige tol.
1: Sige tol mulit lang. Ayos tol.
0: Ba. Sigat. Ato siya. Nag-aulat siya sa akon sa lamisa.
1: Ano naman ang ginabuhat sang buha nga ini man?
0: Kag ginpaypay niya ako.
1: Ara na.
2: Oh. Babe.
0: Babe.
2: Pungko na diyo. Ariyo. Gindalan ko ikaw sang nilaga nga baka para may energy ka man karon.
1: Salamat kid babe ha. Napagamo ka pa.
2: Ay, sus. Oh. Ara ka naman imo ya. Ay. Oo, gali, babe.
1: Babe?
2: Mga 1 month, gid ko siguro nga hindi makapakita sa imo.
1: Bah. Kagaman, babe.
2: Eh, may training kami, abi mo.
1: Ah. Amo gina kong Teresa may mga course, babe mo.
2: Oo, babe. Mayo naman akong makagraduate na ko, ah. Kag makaubra.
1: Kag kung makaubra ka na, babe. Basi
2: pala. Ops, ops. Kabalo na ko sang ihambal mo, babe. Hmm? Kabalo na ko na.

0: manager?
1: Nga man ko no, tol.
0: Basta, katuloy lang to.
1: Ate, sige, tol. Ano naman na yan ang kinanglan ni sir sa akin man? Para sa may kitchen, oh. Pagatindog.
2: Sir?
1: Excuse me. Ginpatawag mo ko na ako, sir?
2: Yes. Gilbert Kwan, diretsuhon ko na lang ikaw. Next week, may new branch opening kita. Dito sa South. So, need gidid to ang isa ka team leader sa dining area.
1: Sir? Kalayo ba? Basayawan ko na sir sa BIBI, sir. Basi maliit pa ko.
2: Hindi ka magkabala ka. May free accommodation dito. Good for 1 week man lang. Kaya ang mga new hire dito need gid naton nga i-train eh. Okay?
1: Okay, sir.

0: Hello, babe. Kamusta ka dress na triningan mo?
1: Okay lang, babe. Ari, medyo kapoy lang. Ikaw, kamusta ka da?
0: Okay lang, babe. Ari, medyo kapoy man. Ay, ugali, babe. Sa buhas, line ko nga brands ma-assign. At temporary man lang.
1: Ha? Sa din, babe?
0: Sa kwan, babe? Sa south.
1: Ha? Sa south? Ay, sa din nga south. Kay da ka da mo man sa syudad dito.
0: Basta, babe. Ihambal ko lang sa imo kung ato na ako dito. Okay?
1: Ay, ate, sige ah. Ikaw ang bahala. Basta, babe. Maghalong ka dito, ha?

0: Grabe. Grabe ka damos ng tao ba? Bogi na basta opening mo. Duwe-duga eh. Ubos naman ang mga manok naman yung stocks mo. Oh. May medyo may edad niya lalaki ang nag-hansa po. Kagulagin sa kurong nakakita siya tungod sa kasako. Nagadinaguso ng mga tao. Pag may upod siya ng babae nga nagatalikod. Ako na lang ang maserve siya. Palapitan ko na lang siya.
1: To. Kaya naman gin-order naman. Almost 30 minutes na. Gutom namin palang gagawin. Hindi ba, honey?
2: Yes, honey.
0: Oh!
3: Hindi!
0: Ikaw? Anong ginabuhat mo, Drake?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alterna.

0: pala ang imo.
1: Ay, kabasa na naman.
0: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
2: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
0: Kumpleto sa mga suplemento.
2: Clinica DTX 500.
0: Clinica D3 Bio.
2: Clinica Sport Biotics.
0: Mighty C.
2: DTX Coffee Mix.
0: Free Bio Coffee.
2: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.

0: Catherine, ngaupod mong lalaki ngayon eh. Kagali pag daw ganay ninyo.
1: Excuse me. Kilala ko ikaw mo.
0: Yes, sir. Kilalang kilala ko siya. Nubya ko siya.
1: Honey. Matuod mo lang ginapanghambas ang waiter ngayon eh.
2: Honey. Ambot. Wala akong makahibalo. Hindi nga alam ang gani ako eh. Pasi ko na same kami tsura sa nubya niya.
0: Catherine?
2: Sir, sorry kid ha. Hindi ako si Catherine eh.
0: Ano?
1: Hindi
0: pwede nga mag-iskandalo ako, Dre. Tungkol ng duty pa ako. Anong buhatot ko? Grabe ka, Catherine. Gindinay mo ako.
1: Honey. I-take out na lang in-order ta. Kinugay ginami. Liyong lang ko take out sang order namon.
0: Yes, sir.

0: Ninintok lang niya ako. Uuwala siya siyang huya. Kasakit. Grabe ba? Wala niya ako makilala. Kagit pagkahuyan pa niya ako sa tigulang nga to. Hindi pwede ni. Anong imuun ko? Tawagan ko siya. Kagabay pa nga Sabto niya ang tawag ko. Oh, ang cellphone ko.
1: Hello, babe. Babe, sorry kayo na, ha? Hindi ko intensyon na to. O galing, nabutang ako sa tunga-tunga, eh.
0: Sabtang pamangkot ko. Sugar daddy mo to?
1: Babe, gusto ko man tanihan ba sa imoy na... Pero...
0: Nga na imuwinis ako, na? Abi ko ane training ang kantoan mo.
1: Babe, gusto ta ka ma istorya personal. Gusto ko ipahatag sa imong ang tanan. Makadto ko dira subong. Makadto ko na subong sa imo. Please, babe. Mapahatag ako. Budlay explain sa phone niya. Please, babe.

0: Babe, thank you. Thank you, ginahampan mo ko. Magpati ka. Wala ko sang luyag sa iya. Ay, kukuwani. Kinahanglan ko lang siya tungod. Tungod kabalo ka naman sa tuition sa eskwilahan ko. Grabe ka, mahal nga kurso. Kadagiho, gasto.
1: Pero nga, kinahanglan mo nga buhaton, ina. Insulto, ina, para sa akon, babe.
0: Babe. Basta, ginbulagan ko na siya. Naginalsal kita ko sa ginihimok ko sa imo, babe. Promise. Promise. Hindi na ako magliwat, babe. Promise. Kwarta lang ang lagas ko sa iya, babe. Kwarta lang. Kani, please.

0: Tol.
1: Buhay tatol.
0: Buhay tamla na nai, sakit na kanya katamang pusug-pusugan ko sa sige, pakanto pa kariyo. Grabing customer to, no? Tugda mo.
2: Oo, tol. Siyempre, kabalo ka naman. Pista subong eh.
0: Ay, gani na tol, no? Ayaw, gali. Wala ka kanto si babe mo sa store, ha? Doon dito mo sa permi na kapanyaga sa store eh.
2: Busy sila ko na, tol. Sa mga growth project nila.
0: Ay, gali ka? Eh, tigil do iti man gira si babe mo eh. Oh, dito to, ha? Oh. Dito plupong ko, ano yun?
3: Ay, agay, ah, naka-relax yun man to, tol, ba? Naka...
0: Ba? Tol?
2: Tol, ano ka?
0: Hindi ba lang siling mo busy subong si babe mo?
2: Oo, tol. Wala ganyan niya ginasin ang mga chat ko eh. Kagaman ako.
0: Ato siya tol, oh. Nagatindog siya sa guwas ng salakyan niya pula nga nag-park, oh.
2: Ah.
0: Okay. Di ba lang?
2: Siya maturin na, tol?
0: Hindi.
2: May nagawa ng lalaki. Kumibit-bit niya pagkaon. Kaginalukan siya.
0: Uy, lo.
2: Nagsulot sila dahil sa salakyan.
0: Tol? Ano to, tol man? Nagalukay sila, tol? Grabe bang?
2: Hindi pwede ni tol. Dari ka lang.
0: Tol! Tol, magaligid ang tol!
2: Nagligad?
0: Tol, ang takot, tol!
2: Sugar daddy mong upot mo.
0: Tol!
2: Subong, lay naman.
0: Tol!
2: Arin yung ganay.
0: Catherine! Sapat ka! Catherine! Ano ba nagkaas si babae yo? Itulong niya ako samtang ginasarado niya ang widget sa salakyan. Wala sa huyang ang klase babae. Hoy, Catherine!
2: Tol!
0: Tol!
2: Tol!
0: Tol!
2: Inaapo mo ko sa lagasin mo, Tol Gilbert ba?
0: Tol, grabe ba? Gintulok ka lang ni babe mo kag... kaginsiradaan ang windshield sa salakyan nila kag... dadaga pang insulto pa nga nagkakadlaw sa imo, Tol?
3: Kabalan siya, Tol. Kaduha niya rin ang ginimo sa akon. Kaduha na, Tol. Animal ka, Catherine. Hindi ko naging siya mapatawad. Hindi ko naging siya mapatawad sa ginimo niya sa akong, Tol. Hindi na!

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Kampyon, estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule, ang kapsula gagit hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at Doatla. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55

0: C3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3. D3 Bio.

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Q7 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Pure C.
3: Mm.
4: Ang flavonoids amang tawag sa grupo sang plant metabolites.
3: Mm-hmm.
4: Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: So, perfect kayo.
3: Mm-hmm.
4: Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man. Gusto. So natumtuman ko dok ang topic taligad is about phenolic compounds kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Mm, correct, Sir GP. Amo na nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cells carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
3: kamot.
4: Mm. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na kaimportante nga nga mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP. No? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto?
4: Ano may igo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay tagapasilong.
3: Tagapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Kabulan sa adlaw?
4: Oo. Diba?
3: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
3: Kasiri. Ang ulo?
4: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan?
3: Sa panit niya git mismo.
0: TTX 500!
1: Yan na mag-aso, taga Alibaba. Babay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
3: Duha ra ka sub? Yun sa amin yung pag-inom?
1: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oh.
3: Yan, pila naman sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP. Kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
4: Oo, na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daw ka na mo.
3: Daog
4: na bakal ka lang sang extra nga inuras na dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang. So, amo na. Gusto nyo realistic prof, na bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke, hindi ka magkabalatian sa kurason, ara ng damo man nga kwan mo, oxidation,
3: gusto
4: sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke at heart attack. Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain.
4: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mangin.
5: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.

0: 天龙一度高
1: GTX 500
0: 我是 healthy 的胎
1: GTX 500
0: GTX 500
1: 我是 Matas 的 Anti-Oxidant
0: 我是阿姆南
1: 我是天龙三一模阿胎
0: Master 天龙阿胎
1: Happy Canuna
0: GTX 500
1: Master Lika
0: Epic
1: Demo
0: GTX 500
2: ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako simple lang nakakapi ka na nakadetox ka pa
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX

0: Si
1: Mighty Saint.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bugid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: base natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahi mo.
1: Hey, hi, Galingawan Time!
5: Ikaaga pa mati ka sa K5 News FM.
6: Ano ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premisa la una sa balita.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
7: Wow, my puso.
8: Ang kampyon nga istasyon,
9: K5 News FM.

0: News Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria,
3: viruses, ara si Monocaprin,
2: Monocaprin,
3: Monolaurin.
2: Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
3: Ano pa na klase nga virus?
2: Ano pa na? Wala na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
4: Kag mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil, no? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sang sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini symptoms is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa kandida.
2: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no? Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So, ano ang ginaubra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak ng D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalom. So, mga girls, no? Mga
3: daw may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
2: Kaspa?
3: Nadumduman ko sa muna ang mga tigulang nga palabutang bla hiso. Hiso bla halin slubi, Sir Boy. Wala kaspa mo?
2: Kung ikaw babahi, dapat
3: sa palainom ka.
2: D3 Bio.
4: Palainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang binta, Sir Boy, amanay. Kung ako babay, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintahan mo is gadamo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga Candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka na amigid sa D3 Bio. Hindi ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong mata. Kung may psoriasis ka, patuluan sa gatas ang nanay.
4: Gatas ang nanay.
3: Gaayo ba lang iban?
4: Correct.
0: D3 Bio.
3: Lantawa lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
4: synthetic antibiotic.
3: Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium imo itugong, gusto sang ordinaryo nga gasolina.
4: Gasolina?
3: Especially ang mga may kwarta. Gusto lang mga premium, mga
4: dito special. Dito ko sa octane.
3: Ato ko sa special ya. Pero ay kakabalo, ang pinaka the best nga fuel sa imo brains, the ketones from D3 Bio.
4: Correct.
3: Sana kung alam ka D3 Bio ka nagit. Kita mo na ko anong bintaha. Kung isipon mo ang imong kwan, duro sa kada bintaha, di ba tawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3 Bio. Kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akoan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3 Bio is small amount. No need nga kinang

0: Bio, ang D3 Bio.
1: Yung may Visio,
0: ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
3: Show

0: Dibuat Lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: DJX 500.
3: Ako si Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500,
1: mabali sa mga butika.
0: Mataas ba la ang imo blood sugar?
1: DTX 500,
0: ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500,
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo,
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500,
0: sa Rikard,
1: epektibo.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditaman katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

0: ka.
1: Mature, right? Mantabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga. Ma-joyride na ta.
2: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Kidia?
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sa gan nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
3: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa.
18: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
21: Denise si Alana Pacardon Marapa.
22: Ko si Joshua Darin Villavior.
23: Denise si Kirby John Panes Agraban.
20: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
24: You're listening to 94.5.

0: 500.
1: Ako si Jean Paul Hinoloso, Storyhanta Kron. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunti sa karong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
2: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
1: Gabi, no?
2: Kag bangod sini, ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific Region. Pinakamataas nga rate, ha? Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
1: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
2: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
1: Ang brain,
2: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
1: Uga.
2: Damo, mantikaon. Tambok ang karne. Natural, nga manabage gina ang cellula sa imo nga brain.
1: Husto.
2: No? Amo nang matabo. May lang kun, anxiety lang. What if kun cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
1: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
0: DTX 500.
3: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500!
1: Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
2: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imo nga oxygen.
1: Oxygen nga ginaginawa, no?
2: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imo nga brain cells, sa aerobic cellular respiration, kay ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imo glucose kag sa imo nga oxygen, damo free radicals ang gakatam.
1: Yari ang pinakarason kun nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics ng neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
2: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
2: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progressive. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa manusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga dagpalamati. Suguran natong sumong sa pagsipad-sipad ang bago nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Medyo gitbakuhan sa leksyon. Diyagi natin, unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kay tatay ko na!

0: Đâu đàm con này kiếm sang mặt nó của bà.
1: Ay, pa, tanawa bala si Bitoy kag matotho? Ha, nasadyahan gid sila samtang nagapamubod sa mga manok.
2: Hindi ko na nanamian bala nga bata.
1: Ba, ha? Hindi ka nanamian kay matot? Nga aman?
2: Ay, kido ka maro nga bata? Do ka maro balahaw?
1: Nalingan ka lang guro iya kay kababaan.
2: Ay. Ang amay nga daan sina kag Iloy. Mga tuklo diri sa baryota.
1: Pa. Ang ginikanan lang ya eh. Dili pagdalhiga ang bata. Wala na ya buot si matot ya.
2: Basta buluban tayi lang ah. Duda lang ko sa kulukadto ya na di permi mo. Duda lang ko.

0: Ay, gutom na ko. Kano? Sugata to bisi manong mo matot sa ilan ni Bitoy? Hutike siya nga mga yumanok. Kaya may ihaw ta. Hmm? Oh.
1: Dami na ka to, botay.
0: Ay, sus na, amit eh. Amit na siga na. Lakat na. Kaya nag-araguok lang tiyan ko.
1: Hotay.
0: Nasiga! Ang kahinay nga.

0: Matot, obdan mo ko malawig ang deng?
1: Oo, obdan to ka, Takata, malawig na to sa kandingaw?
0: Oo, pangbadong ko to na nang mga kalato.
2: Namatot!
0: Oh.
1: Ba, si Kano, nga nag-apos na di siya man? Eh, mano ka di Kano?
2: May otik lang sa'yo mo,
1: Hey.
0: Otik-otik ka pa. Dahan mo, nabala na ba tayo sa otik-otik?
1: Ano yung mga otik-otik?
2: Habami ni tatay, otik ko lang.
1: Ano ginahaw? Grabe pa, sikrito. Ginaya ka tama, haw?
0: Hindi na pag-iotik, Kaya hindi man ko manugid. Sikritohon ta lang, Ano na, haw?
2: Hamba ni tatay, mga ayok ako ng manok. At sudanon ta. Kayo wala na sa sudan, kay nagutom na siya.
1: Hala! Mga ayok ko no kami manok sa inyo, bitoy. Mano na si tatay, man. Pero, pwede bitoy, haw? Tutal, damo-damo man ninyo manok.
0: Oo, man. Damo-damo to damon manok. Pero, malisinsyan ako kay mama kagpapa.
1: Ay, ala, hindi na lang magasinsyan, bitoy. Mangaking na karon si mama mo. Do, hindi na daan sila yung mayuway, gid yan ni tatay.
3: Bitoy! Ilawig na ang kandeng!
0: Oo, ma. Opdi niya ko bala na ilawig sa mga kandeng. Kaya pagkatapos, kuuton tang manok sa pugaran niya nagalumlom. Kay, bulay niya nga daandak po ng mga layaw.
1: Ay, tuod, Bitoy. Kaan mo kami tuod, manok?
0: Hibos, inaya lang tingog mo. Basi mabatian niya karoon ni mama.
1: Wow, ito, bugid ni karoon sa daan namun.

0: Hamot-hamot nga na adobo nga manok ba?
1: Oo man, tay. Pasipiti na na, tay. Luto na na kuro, ha? Hangutong-gutong, naging kaya katama, ya.
2: Dali, dali, ah. Luwag sa mga patay gutong, kamo inyo, ya. Pinakaging-kaging ko pang manok ko para mas namit-namit pagin ang sabor. Abi, kuha ka mo to sa uksaran sang katumbalay. Kay ibutang ta sa sinamak para kang kahang gitbalaw.
1: Ay, ikaw to kano.
2: Ay, ikaw na lang to bala matot, ah, manugo ka pa imo ya. Daw sa lipong nakadaan ang manghud mo ya. Basi ibla karon malipat siya nga nag-auyat sa sang katumbal, kag ihikap ya sa matayang kamot ya. Hmm?
0: Sadya-sadya gitay eh.
2: Sadya sa katangkuloy mo eh. Teno panginatanga mo. Oy matot, lakat na. Kuha na to katumbal. Tatlo na kabilog ha. Ang luto, ha? Ang pula-pula, gidbla. Tagpusa dayon sa yahong nga may langgaw. Kay makaunta dayon, ha? Ay, nagalaway, nagid kuya, sa adubo nga manok kabisaya. Nagalaway, nagid kuya. Namit-namit, gina sa sabor, basta libre. Kuha na to katumbala.

0: Jam, the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend, the food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ay, pa? Nawala na ang munga nga nagalumlom sa kamaligaw?
1: Ay? Kag nga kuyang pangitaan mo kay ato kuya sa uma bilog ngadlaw? Pasi ko nagalagaw-lagaw man eh, ginakapoy manguros ang sagad loob da sa mga itlog ya?
0: Ay wala ko bala nagalungulango pa. Kaina ara pa to. Subong wala na.
1: Pamangkuta si Bitoy. Basi nakita niyang munga nga manok ah.
0: Ay, daligid lang. Bitoy! Bitoy! Bitoy!
2: Pa?
1: Ah, Toy!
2: Tawag mo ko?
0: Ayoo eh! Mamangkot ka pa? Nakita mo ang manok nga munga nga nagalumlom sa pugaran sa kamalig?
2: Ha? Kukuan? Wala. Wala akong makita, ma. Rama lang da siguro. Mabalik man lang na, ma. Basi ko naglagaw-lagaw.

0: kabati ka? Kabitoy? Kay kun may madula gani di sa balay, ikaw gina makatilaw sa akon. Tandaan mo na!
1: Oo.
2: Kinanglan nga, hindi ko manugid sa ilang ginatago kay matotang manok. Itong bunga nga nagalumlom. Kay mabakulan di ko nila ni mama kag papa. Mabakulan di ko nila.

0: Mga animal. Kanami isang party-party sa mga yudipong garaw nila. Tapos wala man lang gani ng imbitar. Ay, naglabot pa ding humot sang linuto nila. Inagutom ko tayo na. No? Kano? No?
1: Tay? Tawag mo ko, tay?
0: Wala, haw? Abi ko ada plastik.
1: Anong tong plastik, tay, haw?
0: Sudlan pagkaon eh. Hoy, kano? Kato-kato sila ni Tamusin siya, oh. Eh, may birthday to. Ngayo to pagkaon.
1: Hala, pwede lang natin ka pa ngayo, tay, haw?
0: Ay, kung hindi manghatag, kauti, ah. Abi, lakat na. Eh, base ko rung kung wala ka na to, abdan. Lakat na.
1: Nuya ko yan, tay, ah. Si Manang Matot na lang, kay wala na siya, huya.
0: Ay, wala ka kiyap, puro suguo, no? Uy, mandam ka, ha? Mandam ka, gisakon. Katamaran gid si mo klaseng bata, no? Katamaran gid. Mayo si mo, ya, pagutuman. Nagabati ka? Baka, no? Ay, karoon si Paon, taga-karoon. Pakita na itong magulang mo! Dasi ka!

0: Daigali isang bata dito, Sincha. Managil, otlang ko sa damang tao, makuha, magupingkan.
1: Ay, dahil, sige, nakaura mo na tayo.
0: Dason, punon kong pinggan kag mapalipod-lipod lang ko kagibutang sa plastic nga dala kong mga pagkaon. Wow! May spaghetti! Tapos may adobo! Alam, may balinsyana pagkit kag kasama kiko! Busog-busog naman kami si Nay! Ay! Hala! Busog naman kami!

0: Matot, ay kalain. Galuya ka tamas ang pamatsyago. Kaliman ako magsuka kag magbalik-balik sa kampo.
1: Amumang ko, Day. Tao, namalipong na ko.
0: Bi...
1: Wala na ko. Wala na ko kusok, Day.
0: Bi... Matot? Ba... Ite... Si Matot? Naglungay nga yung ulo niya. Hindi. Basi ko na food poison kami sa mga pagkaon ng halin sa birthday kayo na. Hindi. Matot? Day? Matot! Bugtaw! Matot! Bugtaw!

0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: ang D3 Bio,
1: gamay Visio,
0: ang Visio,
1: gamay D3,
0: matatags mga butika,
2: para sa matinong na dugo,
3: DTX 500,
2: para sa healthy gatay,
3: DTX 500,
2: ang DTX 500,
3: ang may mataas ka antioxidant,
2: nga amo naman,
3: ang nagatilo sa imo atay,
2: basta tilo atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500,
3: masalikat,
2: epektibo,
3: DTX 500,
4: sa mga palahubo, tama na nga pagkastigo sa atay nyo, mag DTX 500, kag mighty sina ka mo, samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, intilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
5: DTX

Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, suna gininyo sa pagpamati. Ang pagkahalawat-hawat niya kasumpun sa katun drama sa kanginan. Kanyo gid makuhan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kasi direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Melvin Patenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: kinabuhan mo.
1: Sa The Text 500, kay namigit ini sa atong nga lawas. The Text
2: 500. Kabay pa nga, nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag MyTC. Uh-huh. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pag-prevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
3: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
2: Mm-hmm. Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga no? Research gina nga. Mm-hmm. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. Healthy. 5 ang tsansa nga magka-high blood. 7 ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Uh-huh. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
3: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tamaan katambok, no? Mm. Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
2: Walang exercise, ah.
3: O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Mm. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni ginaburn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sang lawas ta as fat.
2: Dako tsansa nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500 kag MyTC, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. Mm-hmm. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Mm-hmm. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Mm-hmm. Like imo at IB. Mm-hmm. Oh, mga fatty liver ka, kag-miss mo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka MyTC kada adlaw, bangon ina, ginapataasin niya ang imo nga metabolic rate. Wow. Dasig masunog, dali, mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka, kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag MyTC, ang imo atay agod, hindi malikupan sing tambok. DTX
1: 500! Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, nasun, akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90. DTX
2: 500! Simple lang ang solusyon. Uh-huh. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting. Okay. Skip kaon. While skip kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kag, siyempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Mm-hmm. Butong, avocado, nuts, MCT oils, D3 bio. Mm-hmm. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid, importante na kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese. Mm-hmm. Inom DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress, amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Mm-hmm. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
5: Correct, no?
2: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di sa no pa may inom DTX 500, sobra na gid ka katambok. Wala pa ka magtambok, inom ka na.
3: Inom na.
2: Mainom ka DTX 500 kag MyTC kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-MyTC, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
3: Right.
2: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ni una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity. No, so ang ano niya tonsils ni duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC script part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Ang mga macrophage ta, mga immune system ta, tatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang nabalang nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria sa lawas mo. Di ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurine, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
3: pero
2: part.
3: Pero kung may tonsila ito sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
2: I-oil pulling.
3: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
2: Correct.
3: No? Kag wala na sa plane nga D3.
2: Why na sa plane nga D3?
3: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth source, canker source.
2: Canker source.
3: Pwede na mapuligan Sir Boy.
2: Pwede.
3: Through oil pulling.
2: That is the power of D3
3: ang
2: Bio.
3: Ang D3 Bio, may ara siya MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria. Sa amon ang cause sang tonsillitis. Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Take note.
0: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
2: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3. Extra virgin coconut oil lang nga ahara pa lang kay D3 Bio, amo na ng epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, ano imo o niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
3: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate Sir Boy.
2: Wasaag.
3: Wasaag sila.
2: So ini siya matapna dayon hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
3: Correct. Oh, pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
2: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
3: Ang natural, Sir Boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
2: Ara na yun.
3: Kay grabe na.
2: Grabe na.
3: Aton niya, sa churi sa, ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo ng perminti mo. Amo na nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
2: D3 Bio na yun.
3: Kaya, ang purpose na is, di ka kabalo. San o masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamupan mo pag ano.
2: Lain na yung istorya.
3: May nakita ko Sir Boy, kung plakaong kagitamis, after kaon tamis, mauil pulling ka.
2: Oil pulling ka.
3: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
2: Correct.
3: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, Sir Boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene. Gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
2: Oil pulling, no?
3: Wala kalingaw, usap-usap pa lang nadabla.
2: Correct, no?
3: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga rada, kaya niya ipatyon, Sir Boy.
2: Correct, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, alas 5:02.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
1: Grabe po.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. El Castigador. Sa mga kinapigos, El Castigador.
1: Grabe po. Maayadayad nga adlaw, banwa ita kalibo. Maayadayad nga hapon mga kakifay. Balik kita sa aton kiranga pagpangalagad, El Castigador. May 3 minutos ngon rong nagtaliwan sa oras karayt alas 5. Aton kiranga pagpanamiyaw pag-abi-abi sa aton yung mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya, probinsya at Aklan. Wow, nalate kita ng konti mga K5. Busy ato niya linyada. Anyway, mag-ahatod ginyo at mga nagapangunang balita sa nakaangdan inyo karang kubos nga alagad. Inyong Castigador, ako si K5 Gloria Villasmanio.
0: Pagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador.
1: Ano karaton nga mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita. Aton pag-istoryahan, makaroon ka lang nga kahapon anon. 120,000 pesos in Iwan nga Danyos matapos masunog rusang kabodega sa Banwa Kara ita Kalibo. Partikular mga K5 iya kara sa may barangay istansya sa Banwa at Kalibo. Si K5 Val Rose Qual may anak karon nga dugang nga mga detalye na sambitan kara nga balita. Standby at Porsot Operation Man padayon nga ginapatigayon ita Borwanga Municipal Police Station. Agud madakpan kara mga K5 rong nakatakas nga subject sa by-bust operation. Ay so kaya kaina rong nakaangkunit maabo karang mga komento magaling sa mga netizens. Ay alino naton mga K5 ay kung nakatakas na imaw. Pero importante karon ay rong hidakpan ni Mount Uman. Sa dugang paginaton nga balita, aksidente man sa nabas nga ginakaimbolbaran it series bus aga sang kamotorsiklo na uli karabanwa sa Arejo. Sa dugang paginaton nga mga balita, 24 anyos nga gagaking hana nga sudlon arong sang kapanimagay sa Banwa at Kalibo. In pasakaan yun it kaso. Aga Met Van Dorn nga ginaresto bangod sa illegal nga tupada. Gin paidaguman maha K5 sa Rundaya karang nga inquest proceedings. Pag hinambay naton nga gin paidagom sa inquest proceedings mga K5 bati kulongon ni Mawi. Aton karang nga programa buylog ginatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant. Karong DTX 500 nga nagatap na i-type 1 nag-type 2 diabetes nagabulig para malikawan ng hypertension, high blood pressure, alta presyon mga K5. Aga raya karang nga nagadetoxified mga higo sa aton nga kagawasan. Karong DTX 500 mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmania Avenue Istansya Calibo Aklan. Check anay naton sa aton karang line number 2. Sana man karang mga balita si K5 Sandro Salazar mga K5. Anungod sa Rundaya karang agagakyo naghanang magsugod sa sangka pa ni Magay. Ay tegin pakasakaan kara ita kaso sa line number 2 K5 Sun standby.
0: K5 News FM live report.
1: Sa kampiyon nga balita K5 Sandro.
6: Ginapasakaan yung K5 Go it daya karon nga kaso nga trespassing to dwelling no kung dayon nga 24 anyos nga gagaki tapos nga maghanap ana ra nga magsugod no sa sangkapan ni Malay sa bahin kara ita backhouseur sa aton taon nga Banwa it Kalibo. So no abi kung aton nga matandaan sa ray kaon nga tag-iya ita panimagay nagapanood sa dara it daya karon nga liga no sa ray kaon nga covered court malapit man sa nasambitan karon nga lugar agin aywan anda sa bagayro 14 anyos karang unga nga babayi. Sa kasagsagan it anda karon nga pag panahon ba kay Pablo, kulti at naman nga ako nga nag-angkon it mabaskog karang nga ulan aga nadugaan it kuryente. Rason nga naisip nanda kara nga i-message o anda karang nga unga nga babayi apang bangod man sa uwa nakasabat rin sige da sanda nga naguli. Bangod kara na aktuhan tananda no kata nagpag-uli lang tan aktuhan tananda ba kung daya karon nga yaki nga 24 anyos. Nga una utana ba kay Pablo nagkwad sa bintana ita kwarto ita handa karon niya unga nga 14 anyos ang pilit gid anana kara nga ginabuksan baga rason para magsinggit rong daya karon niya misis aga magpangayo baga it bulig samtang gina agas mata ita ana karon niya unga rong nagdagagan kara nga si alias J. So suno sa misis pilang beses asigon nga may nakapanuman sa daya karon niya yaki nga magapit sa handa karon niya panimagay ag bago rong nasambitan karon niya insidente kay natagupang din man nandaraya nga permi ba nga nagpugok no sa anak karon niya mga unga nga mga babayi kipaylo. So base kung may mga
1: may pagnanasa na tayo mao
6: wala na mention pero base hindi karon yun ba paadto ba kipaylo o anak karon niya pinutuyo kita nasambitan karon niya 24 anyos karang niya kidugang pagid karon ko kan uga mga to ay naduga man nung daya karon nga cellphone ita na karon nga unga nga yaki nga naka-charge magapit sa bintana agin ka kibot ya mang nanda nga kapareho raya sa cellphone nga nabuo kay alias J no ag hatungan ni gin panginwaga it daya karon nga ginareklamo rong mga aligasyon kontra kana agin hambay nga uwa ta na imot natandaan ba kay Pablo sa anak karon nga haobra no o sa daya karon nga insidente bangod man daya sa daya karon na kahilungon ba kay Pablo ug mat sa kwan ba na amnesia ana imaw ay natulupang danut ana nga iya ut ay mao no gidagas sa daya karon nga cell no ita kalibo pero nga nasambitan karon nga ang suspect kay Pablo so sa makaron gindaga it aton karang nga rong daya karon nga suspect ga gintay dago mga imaw ra gintasakaan ito ay kanya kaso aga suno no sa aton karon ni initial nga impormasyon may 3000 pesos na piyansa no sa daya karon nga gayaki wa pa makaron nga balik ro aton karang katapo ita kalibo PNP ito pa sa makaron so far sa aton karon nga piskal ya ginsabay lang man kay Fabio nga gipaidagom sa daya karon nga inquest proceeding pero nga daya karon nga mid vendor no nga naaresto nga ni bangod man sa daya karon nga inigit upada ya sa aton karon nga Banuet Kalibo kapin sa 4,500 na pusta aga mga tati baga hay na kumpis ka kara sa aray karon nga 57 anyos nga gaki matapos maraw madakpan sa aktong illegal nga tupada ba si Pablo or cockfighting no sa Purok 13 it on aray karon nga Enrolled and Street no extension ya sa aton karon nga barangay poblasyon sa Banuet Kalibo pasado alas 4 kahapon ay rung daya karang suspect yung kila Imaro sa kay alias Evan, no, sa kamit Bendo de Imaw, nga residente man ito nasambitan karon nga lugar. Gin ka sa karong nasambitan karang illegal gambling operation, itaton niya Auckland Provincial Intelligence Unit, ang kaman naman, no, with the help, itaton karon niya talibong sa Pobre Station, na kung sasiin na kumpis ka, maghalin sa raya karon niya lugar, kung sang ka patayutan naman nga manok nga may tahod kay Pablo. Daywang ka mga bag na nagasuod, ita kabilugan ka rin 24 tanan ka mga tahod ba kay Pablo. Ang 4,500 pesos na pusta, ang iba pagkaroon ng mga cockfighting para finalias, gamit ba sa record na pagbugang kay Pablo. Nakadagagan matarong iba pagkaroon ng mga ibulbado sa illegal ka rin hilimuon, agarong dayawin lang suspect kung natigayin ka rin na madakpan ita aton ng

0: nakapiyansa so gaya karon nga mga naisugod iya sa aton karon nga lock-up cell kita kalibu PNP matapos ang darang ginta idagom sa raya karon nga pagpasakat ka so ag entrance proceedings K5 Gloria. So far, doon ba aton karon nga mga report na natipon magaling sa aton karon area of responsibility sa makaroon nga hapon o man gilit any karon nga mga untoward incidents nga naguntad iya sa aton karon nga Banoy at Kalipo sa makaroon karang pang-orason K5 Gloria. So doon aton nga report with K5 Kenneth Lachica. Ako man si Kevin Sandro Salazar para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Lugo, Binjay, Laklan, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report!
2: All right, thank you so much, Gid, kay K5 Sandro Salazar. Sana man karang ang mga natipon nga balita. This time check naton si K5ville, 120,000 pesos, ginaiwan nga danyo sa mga K5 matapos nga makaangkon kara ita sunog sa sangka bodega sa may barangay Istansya kanipo. Agraya karang subject sa drug by bust operation ha, na nakapagagyo mga K5 sa Rondaya ng mga operatiba sa Buruanga Municipal Police Station. Raton karang mga kapulisan sa Buruanga Municipal Police Station padayon nga nagapatigayon it Rondaya karang operasyon agod nga madakpan ng layang nakapagagyo karang subject sa by bust. Si K5ville sa atin nga line number 3, standby.
1: K5 News FM, live report.
2: Sa kampiyon nga balita, K5ville, go ahead.
3: K5 law nag-aywan, itkaping sa 120,000 pesos. So kung dekarang dan news nung record, itaton karang BFP Kalibo, base ra sa dekarang ginpatigay nanda nga BFP Operational Procedures Manual, na kung siin nga nino sang ka-storage, kung ko na bodega, kung nasunog ka ina it aga-aga, K5 law, iskirang sa may bahin kira ita barangay istansya na sa Banwa ita Kalibo, aga actually sa atong karang pag-follow up no sa aton karang BFP Kalibo naging yung nga hindi yung pagpanganan kung mga sinodo tag-iya itry karang bodega K5 Aglo nga kung siin nga niya may mga naka-parking baga nga sarat yan pero so far sa aton karang information waon mataka nagagana ako na anong baga mga luma o taman nga vehicle o una sa day karang nasunog nga bodega K5 Aglo ya base no sa aton karang information halin sa aton karang pag-gather man salin sa BFP Kalibo, K5 Glow, ay may nabatian ng pagupok kung dekarang dipila ka mga residente sa area K5 Gloria at dikarot ang nakitaan. Kung dekarang mabawot ato kagayo, K5 Glow nga gumamon sa dekarang nasambit ang bodega nga kung siin nga ni, insigida mataman nga taugan nga giro aton karang BFP Kalibo at gagin respondihan ron itapin karang mga bumpero doon dekarang nga nasambit nga area K5 Gloria. So, based sa aton karang information, wa man ita tawo kung daya karang nasambit nga bodega ay may tawo that time nga masunog do negative K5 law. So, nga, what ako nandaman ha agapi man K5 Gloria kung daya karang nga kagayo nga madasig nga nagagap K5 Gloria. Sa makakon, hindi pa matumo dito aton karang BFP Kalibo kung alindid, kung ginumpisahan, itraya karang insidente sunog K5 Gloria. Basta nagagather pa makakon do aton nga investigador ita mga dugang nga evidence agod nga ma-establish tanda kung siin nagumpisa o pagkagayo kay kung may nagupok, possible kung alin do mga nagupok
2: at okay. Electrical wiring. Rin man lang nga bigaban doon kay 5 Ville. Basta may mga nagagupok-gupok nga ron ay may kaangtanan gita ron sa daya ka nga electricity.
3: Yes, possible gita yung 5 Ville kay mga previous hindi nga mga incident at sunog ay medyo parehas ma lang no, kay 5 Ville to report. So, may possible nga may problema sa wiring o kung na kuryente.
2: Depende ron sa andang final investigation kay 5 Ville.
3: Yes, K5 Gloria. So, sa makakon, nagpadayon pa. Kung pag-gather, dugang ang mga evidence it aton nga bumbero K5 Gloria yan sa aton karang BFP Kalibo. Samtang para sa aton nga dugang report, no, K5 Gloria, ginasikya kaman naton kung aton karang Buruanga Municipal Police Station. Angot nga nga sa kundi karang update, no, nga kung siin sang ka-subject sa drug bypass operation. Nakapagagyo sa K5 law, kabi eh, rason nga nagahiwat, no, paday.

0: operasyon nga nagahiwat, it has pursuit operation. Ako aton karang bukuwang da PNP, no? Agod nga madakpan kung dahil karang 34 anyos nga si alias Noknok kaya do subject K5 law sa ginpatigayon nga bypass operation. Mga alas 10 ra ka BA, inasa may bahin kaya ita El Progreso sa Balua ita Bukuwanga na kung sino nga ni base sa aton karang information, no? Nga buo K5 law sa aton karang hepe ita Bukuwanga PNP kay Police Major Machon sa Badong nga kung sino nga ni samtang ginapasasan won ita police ro dahil karang subject K5 law nagpumiglas ka imo siguro ay mano temo ka ma ano ba kusog K5 law kason nga naka nagresist kay imo kason nga nakapagadyo ta nakadalagan ta imo ka sa aton nga operatiba K5 Gloria ag ginasugid abe madugom the time brown out ag magutay K5 law actually gingagas pagitaman of course ita aton kaya nga kapulisan kung dahil kaya nga subject nga si Noknok K5 law pero haya wagit anandara kaabitan K5 Gloria so habakan ka imaw ita once a shay no din suspected nga shabu kabaylo itry ka nga 1,000 pesos nga bypass money K5 Gloria aga sa makaroon ay patigayon pa akong hot pursuit operation agud nga maluki kung si Inray mo nagapanago K5 Glo kung dahil ka nga subject sa nasambit nga bypass operation nasa iyo ka nung kung dahil ka si Noknok kay residente man it nasambit nga lugar at may dati yung manggaling nga background K5 Glo sa pag-engage sa illegal nga droga kat ito pa imo ka sa Metro Manila no K5 Gloria at naka-avail yung imo ka ita plea bargaining rason nga nakagawa ita kulungan K5 Gloria so time to time man ginatawagan nato no mismo aton kiran nga hepe ita Bulwanga PNP agud nga ni makipag-update kita kung alin do kumusta no result dada kiran nga dinapatigayon nga hot pursuit operation K5 Gloria samtang sa Banwa Itanabas aton man gagin update on dahil kang natabo ng vehicular accident sa may bahin kaya ita Toledo sa Banwa Itanabas mga around 8 o'clock kaina it agahon K5 Gloria nga kung sinya ni ginakaimbulbaranda ita series bus ag motorcycle nga kung siin base sa aton karang information ginamaneho ita sangka minor or minor de edad kung dahil karang motorsiklo K5 Gloria nga involved sa nasambit nga aksidente. Base sa aton karang information no, nga buuman gihapon sa Nabas PNP maswerte nga minor gamang una ang kon ita kung dahil kang rider naton nga minor K5 no sa dahil kang natabo nga aksidente aga actually waon man gid nagbuhay no kung dahil kang magtimbang nga parte kaya nagkaayos man K5 Gloria na uli man sa areglo agwa man gani kin na saysay pagid no kung paali natabo ko aksidente basta ko importante wa man gid naalin ko aton kang biktima nga rider K5 Gloria ay nakasuksok man makaimaw ita helmet that time ag sa atong initial information bukod man it grabe ro impact is pagkabunggo ito kung dahil kang mga vehicle nga involved sa nasambit nga insidente K5 Gloria so far no pag check man natin sa pipila ka mga municipal police station wa pa man gid ita mga any untoward incident no mga recorded nga report makakon nga pang okasyon K5 Gloria so rin na niya itong mga balita nga may hatod sa atong karan at pagpagamati K5 Gloria. Ako man si K5 Delio Squal para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Thank you so much kay K5 Valro Squal. Saan naman karang ang mga natipon nga balita?
1: El Castigador.
3: Grabe po.
2: Alright! Alas 5.21 aton karang oras mga K5. Oras atod gato ni Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, nagabulig mga K5 bagod nga matap na, rong raya karang mga viruses. Manggaranon sa medium chain triglycerides sa MCTs, nga nagabulig man, agod nga malikawan naton, rong raya nga matrangkaso, rong infection, kaparesit lang infection, kaya nga mga bacterial infections sa mga K5 sa mga senior citizen nga may mahinaon kaya nga mga joints.
3: Ah, grabe po!
2: sa mga perming ginabiling. Kapin makara, magamig kong aga-aga, kapin pa kong umugan. O sa mga ginagubat una, mga K5, mag-Klinika D3 Bio. Pero ang Klinika D3 Bio, manggranon man sa vitamin D3, nagabulig, agod nga mas madasig naton ma-absorb. Pero mga vitamins and minerals, maghalin sa aton kara nga mga ginakaon. Bangod nga vitamin D3, mga K5, manggranon man sa fat-soluble vitamins. Aga, syempre para malikawan rong UTI, rong rayang dysmenorrhea, rong pneumonia, mag-Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw. Antiviral, antibacterial, antifungal specialist nga babakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Uso yun yamang naton si Dr. Robert Impinado. Aprobado at FDA, GMP certified, associated sa USA, dag sa RTI, associated man ron sa AUS. Tanan na himo sa vegetable capsule, nga safe naton nga imnon, pure organic. Aga, syempre di pagkalipatan, mga K5, rong Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Rong Mighty C, hay non-acidic, bangod nga himo sa pure nga alkaline. Raya, mga K5, hay nagabulig. Agod nga, mas madasig naton na mapabaskog raton kira nga immune system. Sang ka immune system booster nga nagabulig para matap na rong anemia. Rong raya, kara mga K5 nga iron deficiency, aga syempre manggaranon sa collagen, nga nagabulig it collagen production sa aton nga gawas, agad madasig kara mag-ugat ro aton nga mga nina. Rong Mighty C, mabakay man aton ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo. Aga, syempre may free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 karat hapon, so yun yung lamang mga K5, si Dr. Robert Impinado, si Ma'am Abigail Impinado. Libre una karon rong pagpakonsulta, libre mga ka-K5 rong raya karang konsultasyon. Huwag abayad at doctor's fee or professional fee gamit rong mga makabagong teknolohiya sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Pamasahi ang ruin nyo karon nga gastuson mga K5, ay syempre yabi sa kalibo. Sa tubang at pag-ibig fund sa tabok na mga K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kaiping na nakaroon na i-philsis. Ag may kaiping imaw nga massage. Aga, pitch siya sa kilid. Alas 5.24, happy listening kay Sir Jose Nelson Delphine. Ay, sa mga ka-K5 galing naton, una ka na sa Division Office. Itaton ka nga probinsya at Aklan sa Department of Education kay Sir Benafe. Ay, Dr. Benafe, happy, happy listening. Ag, syempre kay Ma'am Joyce galing, Toriaga. Good afternoon, gid kimo Ma'am Joyce. Sa mga ka-K5 naton, atong mga mahugod nga mga teachers. Mga talented, mga gwapo, agwapa nga mga teachers. Ita, Department of Education, Division of Aklan. Wow! Happy, happy listening kinyo mga K5. Pinapagid sa Banwa Karat Tangalan kay Sir Mark Daroy. Happy, happy listening. Ag sa mga ka-K5 natin, gali. Pinakara sa may Calibo Shopping Center, Calibo Public Market, sa mga nagabaligya una, ita rundaya kara mga ka-K5 ng mga prutas. Sa aton yung vegetable section, sa aton yung mga drivers, mga sweet lovers. Sa The Boss Barbershop, happy listening. Inaman kay Sir Jose Nelson Delphine sa Calibo Car Wash. Good afternoon. Aga sa mga K5 naton sa Hans Catering Services, ag sa Jassy Catering Services. Kay Ma'am Honey, good afternoon. Kay Sir Jeff, ag kay Sir Arnel, sa tanan nga staff, mga mabuot, mga gwapo, agwapa nga staff, ita Jassy and Hans Catering Services. Ag syempre kay Sir Maylord, ag kay Ma'am Honey, happy happy monitoring. Na kay Nini Jassy, nga gwapa, ag kay Tuto Hans, good afternoon. Sa mga K5 man naton sa Aklan Training Institute, kay Ma'am Flor Mortalia, good afternoon. Na kay Ma'am Mary Ann Ramos, kay Nini Pia, happy happy life. Alas 5.26, mga K5, dugang nga detalye at aton karang mga balita. Balikan naton pagkatapos yung amang itpilang ka mga reminders. Stand by!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Aklan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkibiyang akong panulukan. Ako na mismo nag-aambal. Epektibo. Bugidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayo nang paninisis ng D3 Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga buti ka. Mataas pala ang ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa ibu blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amarkoso. Tuwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa ibu blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UTC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may UTC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaro.
0: UTC. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Deltanativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Deltanativo Medicine and Wellness Center. This 2026... Which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Ni si Alana Pacardon Barapa.
2: Ko si Joshua Darren Villavior.
3: Ni si Kirby J.

0: XFM Live Reporting Competition Year 2 Pantayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Grabe po. Alright! Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalaga del Castigador. May 36 minutos gonrong nagtaliwan sa oras kara it alas 5. Sa aton kara nga pagpadayon nagapabilin makara nga isolated rong mga residente mga K5 sa Sangka Barangay sa Banwa Karat San Marcelino Sambales. Matapos nga magpanagasa rong raya kara nga mabaskog nga sugog kama naman mabaskog nga humbak sa mga nagapanguna kara nga tulay agbaybayon partikular sa rundaya kara nga Santa Fe Bridge mabaskog konekto rong raya kara nga water current ani ay gina-deklara na isolated rong raya kara nga residente bawag anay kara magwa sa andang mga panimagay kung bukon man it importante mga kapatid ay raya gono ikaywang adlaw na isolated rong mga residente sa norte kara nga bahin ni tulay matapos nga anuron suno sa San Marcelino Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kadi nga ni MDRRMO rong pila kara ka mga porsyon ita nasambit kara nga tulay nga ni ay peligroso para sa rundaya kara nga mga residente mga K5 rong magtabok-tabok ay basi ba kung madagasa itrundaya kara nga mabaskog nga suwag ay si Bagyong Dolphin nga ra bisan pa mga K5 nga kapag wagon ay grabe ro epekto at anang karang pag-ugan kabiing ani mabaskog rong raya karang pagbubo itahangin pagbubo itahangin oh paghuyop itahangin no gulpi kat anang tapos gulpi man bumubo rong mabaskog karang ugan wow katatapos yung gidit prosesyon itong daya karang maigmanghod natin sa nagpanguna nagdumagat itong daya karang pag-abot ni Nazareno sa Banwat Kalibo ba? Oh, grabe ito sa Sambales. Oh. Kumakitaan nyo, mga K5, rong raya, karang mga litrato. Ay, kagadlok na matuod, magpanaw, nanigin isolate, rong raya, karang pilang ka mga residente, hindi anay magtabok. O, oh, inang anay manakamuanay sa norte karang porsyon. Agod nga, safe ka mo. Ay, natabo, residente nga ra, sa tunga, ita, watuntat nga paglinungan. Dagaman, itanging habagat, linunggangan pa, rong raya, karang si Bagyong Dolphin. Ay kung mga sugod ra sa atong area of responsibility, may ikog pa nga to ni Bagyong Maymay. Boy, pangamuyo ang naton mga ka-K5 nga sa rundaya, kaya nga mga kalamidad. Ay hindi kita masyadong maapektuhan. Ay diwaan kita naila nga mauman parong ratong atong natabo sa tiyempo at Bagyong Yolanda. Gabit akaturo patay. Ay nga ni sa tanan nga oras, maging alerto kita mga ka-K5. Ay sa bahay niya to it madalag. Sa Tigbawan Primary School. O siguro makon kung mga uadlaw partner na taburong raya ka nga sunod. Naka bakit brigade patana? Ay galing hay mga alauna tabit aga-aga. O riba karon hay gapapiyong pagkat anay nugtugog git ana baga. Mga mugawan kat imo karon ba uyawan kat ing. Ay mabahugot aro kagayo. At tapos ay irong raya pakara nga host ita aton nga mga igmanghod sa Bureau of Fire Protection. Ay hindi taig to makaabot. Bangod nga mataas karon portion malisod mga K5. Ano ba solusyon sa mga makaruyon karon nga mga lugar baga ay? Sa Metro Manila man mga squatters area kaya ugdaw gid ana rusunog ay bangod nga nalisdan makasugod ro mga fire truck. Ano ba karon do pwedeng obrahon nga solusyon? Kaya ta dapat mga K5 bro nga pagtuunat pansin pag-istoryahan ni aton kira nga mga opisyal sa gobyerno. Tandaan nyo, sa bahin ni Pasay City man nga to, bako babo man katong bagay ro nasunog. Ay nalisdan man katuro bombero mag-suhod. Bangod nga kung baga ay mapiot. O what agag yan? Ano karon rumayad? Pras ka ra sa Tigbawan Primary School, wagong ka daya karang fire extinguisher, ay wagid na ka rin din. Naubos gid, ay hindi man kaabot to host it, rundaya karang host it fire truck it Libacaw Fire Station. Ay may fire station man ro madala, galing wa kuno sang darat fire truck. So ro nagresponde ka ra Libacaw Fire Station. Ro problema mga K5 to patana sa so, mabukid ka rang porsyon, ay hindi yun kaabot it to host. Ay kaparehas man nat mga kalamidad nga rabaw pangamuyuon ng naton mga K5 na hindi matabo sa tiyempo karat inugtuog naton. Ay sigurado gid. casualty gid kumbukon kita at alerto ani maging alerto kita sa tanan karang nga oras wa ka namiton pa man ruanda nga eskwelahan ti Sarundaya karang nga Tigbawan Primary School kung sino una ro mga may binugawanon karon nga tagipusoon mga K5 ay buligan nato ay iba galik ka raging dunar pa itrundaya nga kalahi seats mayroong mga estudyante nga to sa pag-interview ni K5 Romy Cahilig at ni K5 Leonard Viray hay sa covered court anay it barangay Tigbawan sanda ka ra magkaklase. Pero iba siguro kang mga estudyante basi nag-aisip-isip ko dito lang mana patunon si Nini si Tuto mana sa Banuang galing magayo-gayo manamit akong tandang eskwelahan no? Bo, kanugon gidana ro yun mga K5 bo man naton ron ginapangayo abi kumbaga hay parte ron itaton karang kabuhi ani ay maging aware gid kita maging alerto kita especially sa rundaya karang mga nakasaksak nga mga gamit mga K5 gid kita maghalin sa aton nga bagay nga may mga nakasaksak ay bisan na binakapatay ko noron ag nakasaksak pero explanation karon itaton karang nga taga Bureau of Fire ay may daya patakaron nga nagadagagan nga power ay napatakaron nga nagadagagan nga electricity ani ay mas mayad gid ang bugnoton lang sasaksangkan agod mas safe gid mga K5 dapat nakapatay tanan rong raya karang mga equipment tanan nga mga gadget ug nga malikawan naton rong raya karang sunog
2: grabe pud
1: ayro natabo matangara sa Marcelino Zambales bao nagubgob sa baha sa mabaskog nga suwog rong anda karang atulay ay nga ni gin isolate una karon rong raya karang mga residente sa norte nga bahin ay 119 kaina maghalin ka ra sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office rong raya ka ra mga K5 nga gin report nga mga ginbaha nga lugar ag na displace pero gin evacuate yun man sa mas luwas ka ra nga lugar samtang uwa man it aktibo ka ra nga evacuation center base sa datos umpisa kaina karon nga agahon
2: Castigador.
1: Ani sa mga estudyante inyong mga ungag, kinder grade 1 mga K5 o mga elementary. Pag mabasko gud nya mayad rubobot ugan hay bisan hindi yon kauta maghugat karat abiso mga K5. Ano gid abi kung umabsent imo sang adlaw man. Ay running for first honor gid abi mana imaw. Importante karon mga K5 by ro safety it inyong mga inunga. Ako partner. Aga babaskog ta robot ugan tapos wa pat announcement di ko ta pagpaaktunon ang unga sa eskwelahan alin gid abi abo man yani mga K5 rong raya karang mga estudyante nga wa mat honor dati ang mga successful man ay gaiman may classmate man yani ako dati nga bo numero uno gid ana sa pagkabungkol ay makarat ahay siman yut ana imaw kanamiton para ana nga bagay ay taga ako niya itong classmate dati nga bukon gid at pag-absent. Perfect attendance gid iba. Ay, wa man gid sa pag-underestimate mga hakeng pangkay. Pero aton bang naisip karon hero safety? Kung man gid it, may inapangani kong mga ginikanan nga gina-pressure gid aro nga ba nga? Hasta nga mag-rebuild. At dapat man na imong nga grade gita 190 plus. Ay, kung ano gat aro makayat, anda nga utok mga K5 do yun yat. Ana! Hindi yun pag-pininsura, alinon mo tahay. Imot ay mo nagmana. Pero iba karon ay ki ginapilit pag gidit pasudlon sa eskwelahan. Ako mga mabasko gunrugan nga ron ay di magsugod. Ano gidabi mag-absent kat sang adlaw nga ron ay. Pwede mo man tsuturan ing unga karon sa sugod it bangay. Kung bakanti ka. Makon mo ha. 13 ka mga planta rong derated capacities sa mga K5. Sa rundaya karang kalamidad. Bangod sa kalamidad. Matapos ro kalamidad, harapag ito. Ro raya karang National Grid Corporation mga ka-K5. Adaw matarayon niya basugon karay ro Akelco. Ay gabuo malang man supply kuryente ro Akelco sa NGCP mga K5. Ro NGCP, sandararo National Grid Corporation nga kung sa siin hay kanda kita gabuog itrundaya karang nga source it aton nga kuryente. Ay makaroon niya mga hapon, rong raya karang nga NGCP. Nag-anunsyo mga K5 nga uman nga ginpaidagong sa yellow alert rong Visayas Grid. Umpisa alas 5 hapon hasta alas 8 gabi. Hindu na rang. ay bangod ra sa unavailability ita coal-fired power plants nga gindunganan it limitadong electricity import maghalin sa Mindanao. Sa gin-issue karang advisory ginabag ita NGCP na may ina nga 2,350 megawatts available capacity sa Visayas Grid. Samtang ginagauman nga nagaabot sa 2,276 megawatts rong raya karang peak demand. So nagapakita raya nga wa nagakaigo rong operating margin maghalin mga K5 sa contingency or contingency requirements o dugang reserba karang kuryente nga kinahanggang ipahaom in kaso nga may masamad nga pinakamabaho nga planta karad kuryente nga ni ay aton nga gauman rong raya karang rotational brownout. Sa mga may aircon una, may mga refrigerator. Ay kung bilog-bilog gud man nagmagamig gamayad, edi pros nyo lang mga kifay bago di madali masama. Samtang may tracing iba pang planta rong sa derated capacities nga ni Kabilugan, 909.8 megawatts rong naduga kara sa NGCP. Karon na, okay, kaguoy mataana rong atong mga igmanghod to sa akel ko, ay ginabinasog to sandaki, kung amat na ay NGCP, takara mga HK5 kung nagpapatigayon itrundaya karang alert status. Aga, syempre, ay gabuo kita ta supply itrundaya karang kuryente sa NGCP.
2: Grabe po!
1: So, kung magkaangkos sa dat daya karang rotational brownout.
2: Alright!
1: Nga ni, tanan man kita karon ay apektado. Ay tanan man nga mga daya karang mga kooperatiba ay kanda man rung nagabuo. So, bukong niyang kita mga HK5 rung raya karang mag-brownout. Sa dugang pagin naton nga balita, bangod sa sigidas nga nga pagilinugan mga hakeywa, iba? May niya kina ay nag-silak-silak. Pero ro aton kira nga bahin ni ta Department of Health o kundi nga ni DOH. Nagpaandam sa publiko, angot mga K5 sa Rondaya, kira nga sakit nga leptospirosis. Sa tunga ita padayon kira nga pagilinugan.
2: Grabe,
1: o, baka ka muna at mga bota, inyong karang mga boots mga hakeywa. Kamo mag gub-gub sa Rondaya karang abaha kung mga mainina kamo kundi ani may mga gugos kamo pagod malikawan naton rong raya karang leptospirosis ay sa sangka statement ginpadumdum at DOH rong publiko nga likawan rong raya karang pag
2: grabe pud
1: gusong sa tubig baha agod nga makalikaw kita sa masakit aga kung hindi man maiwasan magsuksok kita ita boots ag protection sa aton gawas kamo naman magpakonsulta sa doktor para sa tama karang advice ag reseta kung kita mga hakimpay may makangkot mga gagnat nga ra kung yung itsimpleng nga gagnat ay abuotan na rong nagakamatay sa leptospirosis mga hakimpay na dapat naton ra i-underestimate huwag nating maliitin si leptospirosis dahil siya mga hakimpay ay nakamamatay ngani kung mga may gugus ka may mga nina ka ayaw pagusuban sa baha ayaw paghugasi sa baha rin mga nina ay siyempre mahigko taro baha nga ron ay nakaroon rong mga ihing ratyangga mga higko ani mas mayad nga magsuksok kita itabota mga hakeyfa una gun man nga ginmanduan ita palasyo at Malacañang rong DOH nga maghimo itrundaya kana nga proactive nga tikang kontra sa leptospirosis nga nabubuog tuga kara it mga pagbaha agrong raya man nga pag-ugan. Well, familiar kamo sa Rondaya karang Legis here sa Mindanao. Inggan nyo makaroon mga K5 ni House Speaker Faustino Boji D. III. Pero mga Pilipino nga aktibong makipag-ugyon sa pagbilog itrundaya karang alayi. Pamaagi it Legis here. Dahil sa kakonsultasyon nga gin-launch it Kamara de Representantes. Sa ginpatigayon abi nga programa sa Butuan City, ginhambag mga K5 ni Boji D. na importante rong boses it mga pumuguyo agod nga makahimot rundayang mga layi. Natunay nga nagasabat baga sa kinahanganon it aton karanga nasyon. Ay, tama taron. Ay paano kung rong raya karang kongresman matuod dahil o anang ginaobrang ang laye kat pabor man kana. Pwede nga ni pabor sa anang pamilya. Ay mas mayad matuod nga maghalin sa mga pumuyo. Ano ro anda karang gusto? Actually, obvious man siguro sa mga pasyalis ito aton karang gobyerno kung ano ra gusto at aton yung mga pumuyo. Ruin nga ni ruin yung karang ginahinambag kada mag-eleksyon na. Panabaon kuro presyo! Kag ako magdaog, ipasiminto kuro lubak-lubak nga karsada. Kag uwa pa na... uwa pa, o bago paro karsada. Akon man rayon nga pa-buldos on. Agi pa si Minto Kotoman, agod may kickback roman. Ano pa na ng mga pangako karon? Libre nga health assistance sa aton nga mga senior citizens. Aton nga pagatawat, importansya, aton nga mga pulis. Aton nga mga soldado. Taasan aton Roswell.dot mga maestro at maestra. Ay, gali, ay, pag ilihir kan tayo, bo, gaigod, mga K-5 rong raya, karang nga pagpasat lang. Ano pa na daw mga pangako karon? Paabuon naton ro trabaho. Dali tanay paabuon karo akon kara nga kwarta. Alas 5:52 mga K5 raton kara nga oras. Wow, bantayan naton ro masunod kara kani kara nga mga update. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga K5 buwa paghapon natapos. Sa masunod karon nga mga inadlaw. Thank you so much sa aton yung mga naging partners sa field kay K5 Sandro Zolozor, atong mga mahugod yung mga reporters, K5 Val Rose Qual, atong navigator K5 Kenneth La Chica, partner natong sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Kahiliga. Sangagan man, itamon niya President at CEO kay Dr. Amin Itang Uy. Ako rin yung karangan naging alagad K5 Gloria Villas Mano para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Halibo, K5 News Safari.

0: DTX 500.
1: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga aga kapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pagdevelop sa pubis. Kan mga kuha na, radiation sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
3: Baka epekto na si mo skin. Okay, once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya, kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your skin.
4: Sa mga pamatan nun, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
1: Pulau. Aside nga pulau, grabe pakaon sa tamis. Yung tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Muna gani nga, kamo nga mga bat-bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo nga lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga bataon sumong sir boy.
3: Correct. No?
1: Ang hindi paborito sa bataon ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, sometime kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo slawas mo. It's all about antioxidant.
3: Antioxidant
1: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
4: Kakas ng punggod.
1: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Cause ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: DTX 500!
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginom?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
6: Subong kamusta?
5: Kawain ko ginibatsa at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
1: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct, no? Kay collagen
1: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen nami.
3: Puting datos ang DTX 500.
1: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
3: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa example, sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension.
1: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niyo paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikayong lawas.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang istasyon, K5 News FM.
1: Headlines sa atong balita lokal, meth vendor arestado sa ilegal nga tupada sa Kalibo. 4,500 pesos nga pusta ang mga bugang na-recover.
3: Dugang nga headlines balitang lokal. Gagaki arestado matapos nga hana nga sudlong usang kabagay sa Kalibo, ginareklamo wait matandaan sa natabo.
1: Sa dugang naton nga headline balita lokal. Bodega nasunog sa istansya Kalibo, initial nga danyos nag-abot sa 120,000 pesos.
3: Dugang nga headlines balitang lokal. Bahay pag-asa para sa mga minor de edad nga nagkasaga, ginaduso sa Kalibo.
1: Headlines sa ato nga balita nasyonal, up at patay, ano missing sa landslide sa Baguio City.
3: Dugang nga headlines balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
3: 6.5 million estudyante apektado at class suspension bangod sa bagyo aghabagat.
1: Headlines sa atong balita international, a drone strike at Houthi rebels nagdagay sunog sa Saudi oil facility.
3: Dugang headlines balita international, Santo Papa nagpanawagan nga untaton ro pag-atake sa mga sibilyan sa Ukraine ag Russia.
1: Headlines sa atong balitang negosyo, kalugihan ag kasamaran sa sektor at agrikultura bangod sa habagat, nag-abot it 135.3 million pesos.
3: Dugang nga headlines balita sa patagit negosyo, rollback sa presyo at gatong, igapatuman hinagang adlaw.
1: Headlines sa atong balitang sports, Alex Yala na pierde sa dating Olympic champ nga si Belinda Bencic sa Canadian Open R16.
3: Dugang nga headlines balita sa patagit na
0: balita sports.
3: Alas, Pilipinas girls pag-atubangon dong Peru sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship.
1: Headline sa atong balitang entertainment, P-pop sensation Beanie jackpot sa dang concert sa Las Vegas.
3: Ag First Lady Liza Marcos nakabaton it early birthday surprise anin kay Chris Aquino ag anang mga unga.
0: Nga istasyon K5 News FM.
1: Maayad-ayad nga gabi Banwait Kalibo, maayad-ayad man nga gabi probinsya Taklan. Good evening Western Visayas. Welcome mga K5 sa ato nga pagpangalaga D3 Bio Evening News. Adlaw kita makaroon it Lunes, Pitcha Jess sa Bugat Agosto, Dagon 2026. Kinatod ka doon it DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio, Agmighty C. Rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. live magaling sa broadcast center at 94.5 K5 News sa FAM Kalibo. Kami ro inyo ang mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
3: Aga ko man si ko. K5 Santo Salazar.
1: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga ha K5 sa aton yung balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Arestado mga otoridad rung sangka 57 anyos nga gagaki matapos madakpan sa akto sa sangka ilegal nga tupada sa Purok 13 in Roldan Street Extension Barangay Poblasyon Kalibo alas 4 kahapon in hapon. Ginkilarong sospek nga si alias Evan Metvendor nga si residente it nasambit karanga lugar. Ginkasarong illegal gambling operation it Aklan Provincial Intelligence Unit at Kalibo Municipal Police Station kong siin. Nabuog maghanin sa lugarong sang kapatay nga manok nga may tari, daywang kabag nga may kabilugan nga 24 ka mga tari, 4,500 pesos nga pusta ag iba pang cockfighting paraphernalias. Nakadagagan rong iba pang sangkot sa illegal nga ugubrahon ag rong suspect gamang rong nadakpan. Presente makaron nga sa custody at Kalibo PNP si Evan ag nakatagan ng pasakaan at kasong pagbayular sa Presidential Decree 449 orong Cockfighting Law of 1974.
3: Dugang Italia sa tunga balitang luka.
0: Balitang lokal.
3: Arestado man o sangka 24 anyos nga nga kimatapos nga hana nga sudlon o sangka bagay sa Bacau Sur, Kalibo. Sunod sa tag-iit bagay nagapamantaw sanda itliga sa covered court. Magapit sa lugar ag naaywan sa bagay rong 14 anyos nga babae. Bagudwa nagsabat sa message rong dalagita gagi sanda nga naguli ag ito na aktuhan o hana nga magsuod sa bintana nga si alias J. Gagi nagpangayo itabang rong misis matapos dumangagan pagayo rong responsable kung sa siin. Na corner man raya it mga tao sa lugar. Na-recover man kay alias J rong cellphone itan ang unga nga naduga mismo sa suod itandang bagay bilang adawon rong nagtaliwan. Sa makaroon una sa custody at police rong suspect awa sigon it matandaan sa nasambit karang incident. Samtang pursigi duman o pamilyang magpasaka it kaso kontra kana. Ag kainang ni karait hapon mga K5 bagi pasakaan yun it kaso ng attempted trespass to dwelling na kung sa siin may 3,000 pesos nga piyansa.
1: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, nasunog rong sangka storage area sa Partit Centro Barangay, Estansya Kalibo alas 12 kainang karang aga-aga. May nakatago ang motorsiklo sa gakyan, tangkit, oxygen, at iba pang kagamitan sa sugod at storage area. Ginrespondihan Riot Kalibo BFP ag nagbuligman rong Aklan Filipino-Chinese Action Group para maapula rong sunog. Wamat na damay ng iba pang kagapit nga bagay sa nasambit karang sunog. Samtang kapin sa 120,000 pesos rong inisyal nga danyos at sunog. Samtang padayon parong investigasyon sa naging rason it nasambit nga kagayo.
0: Balitang lokal.
3: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal.
0: Balitang lokal.
3: Ginaduso makaron sa Banwa at Kalibo rong pagpadasig it operasyon sa bahay pag-asa para sa mga minor de edad nga nagapas sa layi. Suno kay Kalibo sanggod ang Bayan Member Ronald Marte toyot pasilidad nga matawaan itama nga paggabay ag pagturo it pag-uugali sa pamatanon nga imbulbado sa saga karanga o brahon. Nasayuran kay Marte nga sa makaron haywa pa it bahay pag-asa sa Aklan lapang may unaon man sigon nga resolusyon sa sanggod ang bayan nga nagapangayod pondo halin sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD para sa nasambitan nga pasilidad.
0: National.
2: Balitang National.
1: Alas 6 sa Jess, aton kirang oras sa aton nga Balita National atod ka aton ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Apadro kumpirmadong patay matapos mag-landslide rugugta ag matabunan ro tatlong ka mga kabagayan sa Riverside Barangay Gisad Surong sa Baguio City kahapon. Madasig nga umaksyon ro mga otoridad kung siin tatlong residente rong madinagagon nga naguwas maghalin sa landslide ag insigidang gindaga sa pinakamagapit ng ospital para sa pagbugong. Presenteng anom ka mga tawo parong opisyal nga missing ag ginakabagakan nga natabunan sa insidente. Padayon ro pagbuligan it mga lokal nga bombero, police ug mga rescue volunteers nga wa nagauntat sa pag-search, rescue ug retrieval operations para makit-an rong mga missing.
0: Balitang National.
3: Dugang Italia sa tong balitang national. Ginatod ka ni D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
3: Masobra sa 6.5 million ka mga estudyante ro apektado sa suspension at mga face-to-face classes. Sa wago ka mga rehiyon bangod sa epekto ng tropical cyclone Maymay ag habagat. Base sa uli nga datos sa Department of Education, kapin sa 6,517,252 learners rong sakop at suspension. Samtang nag-abot man sa 288,967 personnel, halin sa 10,029 ka mga pampublikong eskwelahan, sa 61 ka mga school divisions rong naapektuhan.
0: International.
1: Alas 6:11 aton karang oras sa aton nga balita international hatod katon ka K5 at Extend Food Supplement for Men nga may makarot ag Club of Waska sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon nito nga mag Extend Food Supplement for Men si Mister daya mga K5 nagabulig sa fertilization ag nagabulig man para malikawan rong erectile dysfunction. Babakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Revenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibo.

0: Ngunit planta, nga nagaproseso it 400,000 barrels at langis kada adlaw.
1: Balita International. International.
2: Dugang Italia sa itong balitang international. Inatod ka ito na it's mighty serum, mas ng pabaskog ng alkaline vitamin C.
1: Balita International. International.
2: Nagpanawagan si Pope Leo XIV ngaon taton yonong gyera sa Ukraine. Agrespetuhon ng international humanitarian law matapos ro nag-aabo ng sibilyan nga nagkamatay ag ninahan. Sa anak ka lang ang mensahe sa Angel's Prayer, ginhamba it Santo Papa nga untaton yon o pag-atake kontra sa mga inosenteng mga tao, yakip yon mga pamatanon. Sa datos sa United Nations, masobra sa 16,000 ka mga sibilyan rong namatay sa 4 years and a half nga gyera sa tunga it Ukraine ag Russia.
1: Pagmitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Alas 6:13 aton yung oras ag sa aton kirang balitang negosyo, naka-record it 135.3 million pesos nga balor ita kasamaran ang kalugihan sa sektor it agrikultura. Daga it pagpanagasa it mga nagtaliwan nga bagyong Maymay, bagyong Luis ag hanging habagat. Base sa nagpadayon nga damage assessment it mga regional offices it Department of Agriculture kun DA, naka-record it kasamaran sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropag, Western Visayas kung siin naapektuhan ro masobra 4,000 hectare nga agricultural areas. Pinakapiktado ro mga nag-angkon ni kasamaran nagpagkalugi sa mga commodities sa irubugas, mais, high value crops, livestock ag poultry, imauman ro mga pasilidad sa irrigasyon, machines ag equipment.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Dugang Italia sa kung balita sa patagit negosyo. Gauman it mga motorista ro pagnubo sa presyo it langis in aga karang adlaw it Martes Agosto 11. Sino sa Department of Energy maganubo sa 4.70 pesos rong presyo sa kada litro it gasolina, 4.88 pesos sa kerosene, ag 4.30 pesos man sa presyo it kada litro sa krudo. Matandaan niya kung nagtaliwan nga Domingo may isang kiri man nga buhin sa presyo it langis.
1: Balita sports.
0: Ang sa aton nga balitang sports sa balita hinampang hatod katon ni Klinika Deo Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka K5.
3: Wow.
0: Mag Klinika Deo Fresh, long organic nga Deo roll on nga may VCO ug vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilig-ini. Mabakay naton ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
3: Wow.
0: Napasigawan rong Pinay Tennis Star nga si Alex Yala nga makasugod sa quarterfinals matapos nga piridihon it dating Olympic champion nga si Belinda Bencic it Switzerland sa round of 16 it 2026 Canadian Open. Nakipagsabayan ro 21 anyos nga Pinay sa pagbailuhan ni Tampak sa unang set pero nabuo ni Bencic ro bintahe sa ulihi nga party it match. Sa pangaywang set, padayon nga gindumina it Swiss star ro Hampang gamit ro anang mapagon nga baseline na stroke para si Johan ro kadagagan. Apesar nga napasigawan nga makasugod sa quarterfinals, kinagauman nga magasaka ro world ranking ni Yala matapos karang pierdehon ro mga bigating kontra kung mga nagtaliwan nga round sa torneo.
1: Balita sports.
2: Dugang Italia sa tunga balita sa patag itinampo.
1: Balita sports.
2: Pag-aatubangon it alas Pilipinas girls rong Peru sa 5B Volleyball Girls Under 17 World Championship makaron karang adlaw. Raya rong debut year it Pilipinas sa nasambit karang pahampang. Sunod nga pag-aatubangon it Pilipinas rong Venezuela hinaga karang adlaw it Martes. Nakip rong Pilipinas sa Pool B ag gintunghaan nga makasood sa top 4 agod nga makakip sa round of 16.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista ka K5 hatod kato ni DTXB Rizzo para sa Kutis Artista, Kutis Malapur sila. Magya DTXB Rizzo prong organic antibacterial soap nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Wow!
0: Gubos ro pagpasagamat it grupong Bini sa mga fans bangod sa paghimo kung andang Las Vegas concert bilang total jackpot. Pero wagong kamiyambro ita girl group ay nagpost ang social media para ipaabot ro pag-apresyar sa Blooms nga nag-attend it andang Signal concert sa Las Vegas. Nasayuran ro Filipino girl group ay presenting sa Amerika samtang nagapadayon ro anda kara nga US store.
1: Balita

0: At para man sa katapusan ng detalye at pagpangalagad, D3BAR Evening News ka.
1: Balitang Entertainment.
0: Nakabaton at early birthday surprise sa First Lady Lisa Araneta Marcos halin kay Chris Aquino ag sa mga unga karang asanday Josh ag Bimbi. Rahe Antes Roana karang ika 67 nga kaadlawan sa Agosto 21. Ginshared First Lady sa anak karang social media account. Rong litrato nanda ni Chris ag mga unga nga kung sasiin nagdaya karakana ita birthday cake. Bid pasalamatan matarayat na sambitan nga First Lady.
2: Alas 6:18 mga K5 bro aton karang oras ag sa aton karang weather update maghalin sa aton nga pag-asa DOST. K5 Bantay Panahon.
3: Magandang hapon, ngayon ay August 10, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Nakaapekto pa rin ang southwest monsoon o habagat dito sa Luzon at sa western section ng Visayas. May kita po natin dito sa ating satellite animation, halos sako pa rin po ng mga kaulapan na associated with habagat yung malaking area po ng Luzon, lalong-lalo na yung western section nito. Ina-expect po natin hindi na ganun ka-enhance yung habagat unlike po nung mga nakarang araw kung saan pinapalakas ito ni Bagyong Dolphin, pero medyo marami pa rin po yung dala nitong paulan and posible pa rin po na hanggang malalakas yung ating mga pagulan na mararanasan lalo na dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Well, for the area naman po ng La Union, Pangasinan, Benguet, maging dito sa May Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito po sa Metro Manila, Rizal, Cavite at sa bahagi din po ng Batangas, ngayong gabi makakaranas pa rin po tayo nung bigla ang buhos ng mga malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod po dito, meron din tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito pa ay isang tropical storm na may international name na Palo. Huling namataan yung sentro nito sa layang 3,000 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Eastward po yung pagkilos nito sa bilis na 35 kilometers per hour. So pasilangan po ito at palayo sa ating area of responsibility and wala rin tayong ina-expect na magiging direct effect nito sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas araw ng Martes, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng occasional rains or meron pa rin po tayong mga pabugso-bugso ng mga malakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dala pa rin po ito ng habagat. While dito naman sa rest of Ilocos Region, sa Cordillera Mistib Region, Cagayan Valley, maging sa rest of Central Luzon, dito sa May Calabarzon, kasama na rin po dito sa Metro Manila, at rest of Mimaropa, may mga scatter ng mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan and dala pa rin po ito ng habagat. Sa morning po hanggang noontime, pwede po nating masilayan yung haring araw. Ngunit pagsapit po ng hapon, gabi at madaling araw, tumataas po muli yung chance or nandun po yung chance pa din ng mga pag-ulan dala ng habagat. Meron pa rin po tayong ina-expect ng periods ng mga malakas na pag-ulan. Kaya again, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. While for the area naman ng Bicol Region, meron din tayong mga ina-expect ng mga thunderstorms due to, or mga isolated ng mga pag-ulan due to localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Palawan at Western Visayas, possible din po na may mga scattered na mga pag-ulan pa rin tayo na mararanasan. Dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of Visayas at whole area ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible lang yung mga isolated, yung mga biglaang pag-ulan, pagilat at pagkulog, dala po ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 32 degrees Celsius. And sa ngayon po, dahil patuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan na dala ng habagat, nag-issue pa rin po tayo ng weather advisory kung saan today hanggang tomorrow afternoon, possible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, while 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, maging dito din sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. While for tomorrow afternoon naman to Wednesday afternoon is mababawasan na po yung areas na in-expect natin makakaranas nung hanggang sa mga malalakas po ng mga pag-ulan. So possible pa din yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at sa area din ng Occidental Mindoro. And for Wednesday afternoon naman to Thursday afternoon, possible pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So mapapansin po natin, generally ay medyo improving po yung weather natin or less po yung mga pag-ulan na ating mararanasan kumpara dun sa mga pag-ulan na naranasan po natin ng mga nakarang araw or nito pong nakaraang weekend. But still, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dahil nga tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na naranasan natin ng mga nakarang araw, maaring saturated na po yung lupa natin. So possible na kahit onting pag-ulan po is meron pa rin or maging prone pa rin po tayo sa mga flash floods at landslides. Kaya again, pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, meron po tayong nakataas na gale warning sa Batanes, maging sa Babuyan Islands, kung saan mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kababayan mangingisda, pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, dito din po sa may western section ng Luzon, pag-iingat din po para sa ating mga kababayan dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Para naman sa maging lagay ng ating panahon in the next 3 days para po sa mga piling syudad ng ating pong bansa. So expect natin patuloy pa rin na habagat yung prevailing for most area of Luzon sa kailang bahagi din po ng Visayas. So dito po sa Metro Manila at Baguio City from Wednesday to Friday, maulan na panahon pa rin po yung ating mararanasan. So possible ng morning hanggang noontime, medyo masilayan naman po natin yung haring araw. But pagsapit po ng hapon, gabi at ng early morning or ng madaling araw, nandun po yung mga pag-ulan po na ina-expect natin na dala ng habagat. May periods pa rin po tayo ng heavy rainfall or yung mga biglaang buhos ng malakas po na pag-ulan. Kaya again, doble ingat at pagiging alerto pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Well, for the area naman ng Legazpi City, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga isolated o yung mga bilaang pag-ulan dala po ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 21, while for the area naman ng Legazpi City ay 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly mga isolated po ng mga pag-ulan, dulot pa din ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 33 degrees Celsius, maging sa Iloilo City ay 25 to 33 degrees Celsius at sa Tacloban City naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, bahagyang maulap hanggang sa maulap din yung ating kalangitan. Possible lang yung mga isolated na mga pag-ulan dala po ng localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan. Kaya still, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 24 to 34. Sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6:22 p.m. at ang sunrise naman po natin ay bukas ng 5:42 a.m. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin aming website pagasa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga heavy rainfall warnings or yung mga thunderstorm at rainfall advisories, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang hapon po.
1: Panahon.
2: Mga K5 inyong nabatian, Roma nagapanguna nga balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast. Monday edition, August 10, 2026. Ginahatod ka ito ni DTX Coffee Mix. DTX 500, D3 Bio Ag Mighty Serong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share. Itaton niya official Facebook page, K5 News of Am Kalibo 94.5.
0: Agin na magkalipat nga sundan kami sa aton niya official website, www.k5newsfmkalibblogspot.com. Ag sa itong mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan rin mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa itong bilog ng Binche Taklan, bisitahon nyo amang Rong Biyaheng K5 Aklan.
2: Sa ngagan at bilog ng puwersa at K5 News sa Fam Kalibo, sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Cahini. Sa ngagan man, at amon nga president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy, kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Man.
0: Aga ko man, si K5 San Luis Luzon.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa magandang balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ng Romans 3:23 to 25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus. Ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangang tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat. At ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanak ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesus Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesus Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos, kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanap na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanap ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Jesucristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito ay mapulang mapula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan.
5: Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, "Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo." Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, "Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo." Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa-alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa-alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin." Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa-alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang isang talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya ipagbili, pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari, at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 dinaryong, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si Alipin A ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa alipin na 100 dinaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang isang dinaryo ay sahod ng isang tao sa isang araw. Ibig sabihin na yung 100 dinaryo ay sahod ng isang tao sa loob ng 100 araw. Bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, "Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid." Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao, kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo, dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos, at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin, tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin, magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po nawa, matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohen, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
6: News D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
8: Mamakal sa mga butika.
9: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya, na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that, because D3 Bio does not only improves the absorption of fat soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production.
10: Aside sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw lang, hindi gini mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
9: Oh. Exactly.
10: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
11: Fungus.
12: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Paya ng paninisis ang D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
9: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Mm. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
10: Kagamo pagkayo niya.
9: Ano pagkayo niya?
10: Niya.
9: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
10: So nami himuon, Sir Boy, may nungid siya D3 Bio.
9: Kampiyon.
10: Tapos patuluan pagin niya ang sa guwa. Kagana ka nami, Sir Boy, once si ka inom D3 Bio, siyempre ginabos niya ang production sa collagen.
9: Mm-hmm.
10: So hindi ka dali magtigulang eh.
9: Correct.
10: Oh. So tapos ang absorption sa calcium, nami.
9: Nami.
10: Kaya siyempre nag-combine na mo.
9: Combine na, oh.
10: O, ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
9: So pagpatulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
10: Inside and out, Sir Boya.
9: Inside and out.
10: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makumbat infection, mayara pagid ka sa guwa.
9: May external effect pagid.
10: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek mangyapo na. Kaya inom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
9: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tus lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
10: Kabla ka, Sir Boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio. naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir boy, hindi na ako magmas-mas. Ah?
8: No.
10: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon, mag-gain nung ka di tribayo mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas.
8: Yan, here na lang.
10: Andrasulod balay? Wala na mas. Sa yung mga kagrupo, wala na. Kay kitaya gapati nga amo na ka-importante ang di tribayo sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
9: ditribayo mo na.
10: Every 4 hours, ditribayo mo na.
9: Ditribayo na.
11: Ditribayo! Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
13: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may visio! Ang visio! Yung may ditribayo! Sa mga mudika! Ditribayo! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Si Papa ay na!

Sakalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:22 ang ating oras. At syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo, probinsya ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programa ngayong gabing ito. Tambayan sa Kalye 5 on a Monday today. Kumusta naman ang inyong araw ng Lunes? Today is August 10, 2026, mga ka-K5. Imagine nyo yun, nakasampung araw na tayo sa buwan ng Agosto at talaga naman, 21 days na lang, papasok na tayo sa bear months, mga ka-K5. Ready na ba ang inyong mga plano para sa darating na opening salvo, pista't minatay, mga Christmas party, diba? Akong kita nga wish sa Christmas party, mga ka-K5, magdaog man ako at mga raffle-raffle nga ron. Sa bilog na ako niya kabuhi, madyawa pag ita ako at hadagaan nga bisan sa bilog nga raffle. Kung tama kadaog man ako, akat big time man nga raffle, bukon ita sang kilo nga bugas. Pero TV man na, o ref, or motor, di ba? Mas manami kong brand new car. Diba? Kabay pa nga mga wa makaranas nga magdaog sa mga raffle. Hay makadaogon sa raya nga pag-aabuton nga mga Christmas party. Anyway, mga ka-K5, simulan natin ang ating gabi sa pamamagitan ng isang magandang balita. At least kahit papaano meron namang good news. Meron tayong fuel price rollback ka. Naaasahan para bukas, August 11. Kung last week ay medyo sagapi yung to, at least raya medyo mabahoy-bahoy. Oo. Rogasolina ay magabuhin it presyo nga mag-abot sa 4.7 pesos per liter. Okay yun. Diba? Sa diesel man is 4.3 pesos per liter. Maisot kumpara sa ana karon nga gin-increase nga medyo sobrat ang napugo ko last 2 weeks nga to, no? And kerosene ay 4.88 pesos per liter man. Rong igabuhin sa presyo. At least, ha? Makabawas-bawas sa gagastuson, ha? Nami kita mag-invest kita sa kwan sa mga hybrid ng mga sasakyan or sa kwan kita bi mana sa mga full electric vehicles, mga ka-K5. Galing mahal man abi. Kaya magapit man lang inyo aduna, 'di ba? Si pwede man nga mag-bike lang kamo. 'Di ba? Double purpose ron, tipid ka go, naka-exercise ka pa. Makaroon nga August 10, mga ka-K5. Hay, gonna celebrate man natin the World Lion Day. Sinoro anda karon nga favorite animal hay lion. Bukod imo nga misis nga medyo lion kung maakig, ha? Ngayon po ay ginugunita ang World Lion Day. Araw para bigyang awareness and conservation at protection ng mga lions. Kahit tinatawag silang King of the Jungle, lions actually live mostly sa grasslands at savannas, hindi sa jungle. Ganun pala yan. So yan, ha? Kinakailangan makonserve at maprotect natin ang ating mga lions. Meron ba dito sa mga wilds natin? Parang wala naman, di ba? Sa ibang bansa yan. Pero sa akuan, sa mga zoo yan, meron, marami. At ngayong araw din ito, ay nakakatuwa. Kasi kung wala kang na-accomplish ngayong araw na ito, naglibot-libot kang mana sa inyong karon ng opisina, nakapasa inyong opisina, nagpandiho, justifiable, mga ka-K5. Aman, today is National Lazy Day pala. Ano itong National Lazy Day? Isa ito sa mga unofficial at fun observances tuwing August 10. Simple lamang ang idea, magpahinga at huwag mag-guilty kung gusto mong maging lazy kahit sandali. Ayan. Pero kung ginadlo-adlaw mood aron, hay mahuya ka man.
Pero kung nga batsyag mo matasin mo kaugalingon ni kahugod gamat imong klaseng atawo, aga medyo makarang adlaw man nagtinamad ikaw, then don't feel guilty because today is National Lazy Day. Of course, hindi ibig sabihin na buong araw wala ka nang gagawin. Magandang reminder lang ito na hindi kailangang productive every single minute. Minsan kailangan din nating mag-slow down, matulog ng maayos, magbuo-buo man mana, mag-half day man mana sa opisina. Manood ng iyong favorite show, makinig sa music, at simpleng humiga at mag-relax. Kaya kung tinatamad ka ngayong araw na ito, di ba? May mga kinakailangan pang tapusin pero hindi mo talaga feel gawin. Meron ka ng excuse. Hindi ka tamad dahil nakikiselebrate ka lang ng National Lazy Day. Daming na-invento ng mga tao, no? Para lang ma-justify yung mga bagay-bagay. Oo. Pero kailangan naman talaga ang pahinga, mga K5. Don't feel guilty kung minsan ka lang naman magtinamad. That's part of being human. Talagang may mga pagkakataon talaga na kahit gaano kakasipag na tao, may mga times na makaka-feel ka na, ay, parang ang ano ko ngayon, ang tamlay-tamlay ko. Parang gusto ko lang na lang na mahiga or gusto ko na lang mag-browse sa social media. Wala akong gagawing productive. Well, anyways, ang pagpapahinga, that's also being productive, mga K5. Alas 7, medyo tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako po si Papa A. At ito, ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwa-Klan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: At kung si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamali paton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalikas. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mag-joy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, mag-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
5: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
4: Pamakal sa mga butika.
8: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
2: Clinica Delta Native Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ni si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Delavior.
11: Ni si Kirby

0: Si Papa ay na!
1: Oras natin 7:50, kapiling pa rin ang inyong Papa ay sa ating programang Tambayan sa Kalising. Kabatiin muna natin mga nakaantabay sa atin ngayong gabing ito. Number one sa gihapon sa aton karon nga listahan, si Ma'am Melda Baez. Good evening! Siyempre, present man sa gihapon si Claire Hanson. Si Mama Bibing nga nag-tamyaw good kay Toto Hans. Hello, Toto Hans. Nga naka, ano man makaraka, subaybay man makarang gabi. Kaibahan si Mami Hana. Nakaroon sa Balete. Oo. Speaking of Balete, medyo permit. Adlaw, lat akil ko ha. Nag-brown out sa Balete. Paldo na kong mayad. Masin mo kahapon to, nag-brown out at mga alauna. Bumalik ko at mga alas 12 at aga-aga. Tapos kay Ina man, nag-brown out alas 3. Tapos sumigat mga alas 5. Pagkaabot alas 5:30, brown out ko man. Doon malang man ah. And likewise kay Ma'am Nerna Taplera si Rudo. We're talking about being lazy mga ka-K5 dahil ngayong araw na ito ay National Lazy Day nga. Oo. So let's know more about pagiging tamad. Para ma-distinguish ninyo ang inyong mga sarili kung tamad ba talaga kayo or burnout lang, 'di ba? Hindi lahat ng tinatawag nating tamad ay maituturing na katamaran talaga. Oo. Minsan, ang kawalan ng gana ay dahil sa pagod, kulang sa tulog, stress, bored, o kaya naman overwhelmed ang isang tao. Kaya bago sabihin, ang tamad-tamad ko naman, eh baka kailangan mo lang talaga ng konting pahinga. Kailangan mo rin ng konting bakasyon. Diba? Pangalawa, natural sa brain natin ang mag-conserve ng energy. Next time, kung ginamugo ka mo sa opisina, nga, pangating man at ginaubra ka naman tamad, katimo, kanugod naman ang ginapasweldo kay mo. Excuse me, I'm trying to conserve my energy. And it's my brain who's doing that. Tama ba yan? Our brain and body tend to avoid unnecessary effort, mga ka-K5. Kaya pag may dalawang paraan para matapos ang isang bagay, madalas mas attractive sa atin ang mas madali at less effort. Mm-mm. In a way, energy saving is part of normal human behavior. That is why mga maagam ko nung tao is may katamaran. Haman. Nag-auso isa na paagi perme para mapadali roanda karon nga ubra. Oh. Wagat sa na nagabaton sa katrabaho using the traditional means. Oh, nag-iisip sa nat mga innovative ways about para mas mapadali roanda karon nga trabaho. Yon. 'Di ba? Eto naman, procrastination at laziness are not exactly the same. Pag sinabi nating procrastination, marami sa atin ang guilty nito. Yung madalas na linyahan ay mamaya ko na lang gagawin. May time pa naman. Kapag lazy, maaring ayaw mong mag-effort. Pero sa procrastination, gusto mo namang matapos ang isang bagay na pinagpapaliban mo lang. Sometimes because it's difficult. Ayan. Naisip mo pa lang napapagod ka na, unpleasant, overwhelming, or you're worried about doing it badly. Kaya yung mamaya na, may time pa naman, ay mas procrastination kaysa simpleng katamaran. No? Kung ginapaliban ni mo, rin mo kong trabaho, it's not necessarily na katamaran kagad. It's maybe you are just procrastinating due to a lot of reasons, 'di ba? Pwede rin naman na ang rason ay dahil marami kang naiisip na ideas. 'Di ba? Kung mamatay kung abaabo nga nagasugod sa atong isip ng mga idea. Bakit nakasad kung ano ra aton karon nga unahon? 'Di ba? Especially sa mga creative individuals, no? Isa sa mga sakit din nila ang procrastination kasi hindi nila alam kung paano nila gagawin ang isang bagay dahil napakaraming paraan silang naiisip, napakaraming idea na hindi nila ma-absorb kung ano ba talaga yung i-apply at kung ano yung ililigwak na lang ng mga ideas. Tutuloy natin ang ating usapan. Let's have this song. Ito naman ay AI version ito. Grabe yung mga AI na mga kanta ngayon, mga ka-K-5, no? Dinadaig na talaga yung mga tao talaga. Diba? Let's have this song. Rock version ng Alaala Ay Ikaw by Eddie Peregrina. This is an AI version. Ayoko sanang i-play kasi trending nito eh, no? Magandang gabi sa ating lahat.

0: at Standby and Chill sa Tambayan, sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang mo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
4: Talakayan natin it's all about paano ang DTX 500 makabulig sa mga kautura na to ng may mga painful menstruation. May mga babae nga sobra kasakit ang ginabatsyag kung mag-abot ang ilang nga pamulanon.
5: Correct.
4: Kapin pa kung wala sila gainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Mm-hmm.
4: Prone, gid, or ang chances nga magka painful menstruation sila.
5: Correct. It's called dysmenorrhea, no? Dua klase ang dysmenorrhea muna sa luyanta sa mong primary and secondary dysmenorrhea.
4: Ma-primary man ang secondary, sir boy, kaya na sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang Pure C. Ano ang primary dysmenorrhea, sir boy?
5: Ang primary dysmenorrhea, amun yung pagsakit sa puson on or before during menstruation. Apan, kung ang pagsakit sa puson or ang dysmenorrhea nag-abot sa later part of life,
4: mga 20 plus B o 30 plus?
5: O 30 plus, amun na nagkatawag nga secondary dysmenorrhea. No? Ini siya, magpakita na niya may mga underlying causes, perhaps problem na sa mga pelvis, no? Sa mga organs sa pelvis, no?
4: Yes, so ang kakulangon sa antioxidant, sir boy, ang isa sa mga rason sa ito ang primary dysmenorrhea.
5: Oh.
4: Especially ang babae, sige lang kaon junk foods, huwag gidya kaon gulay, mataas ang level sa free radicals.
5: Correct.
4: Kung taas ang level sa free radicals, di ang resulta, may dysfunction nga gatabo sa endothelial, sir boy, nga nagasakit na siya. Ang rason is kulang antioxidant.
5: Kulang antioxidant.
4: Take note, mga babae, ha? Puro landaan mo junk foods, puro lang mo tamis. So kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, no, bago pa man mag-abot ang menstruation, ini ang naga-release ang prostaglandin hormone ang naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang inflammation.
5: Correct, no? Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C and
4: or Pure C.
5: Makatagsimo relief, no, sang mga abnormalities brought to you by oxidative stress, no?
1: TTX 500!
2: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka mag-inom?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduanan.
3: Subong, kamusta?
2: O, ay, nigo ginabatsyag maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaro sa DTX 500?
2: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
4: Kaluoy lang sa mga kababayenan. Pero mas kaluoy ka mo ang mga babay kung gabusar ka mo. So kung babay ka mo, need mo o mas damo ang kinahanglan nyo sang ano, antioxidant. Mas damo nga kinahanglan nyo nga DTX 500 kag Mighty C. Sa pagkadamo sa posibilidad nga magasakit ang pamulanon sang babay, sir boy. So mas nagid ang rason nga kinahanglan sila magmintinan sang DTX Mighty C kag Pure C. Lantawa bla, sir boy, ang mga gidpang mention mo nga underlying medical condition nga mo ang nagakos ang secondary dysmenorrhea, fibroids, imagine lang may mayuma ka, kabudlay.
5: May mga bukol-bukol
4: ka. Busong ka nga, di man tuod bata. Pero kung pala inom kaya DTX 500, Mighty C, ining mga gitawag non-cancerous tumor sa imo uterus at malikawan mo na. Amo na ang nakanami kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo man sa endometriosis, sir boy, kining magtubo sa mga uterine cells sa iban nga bahin sa pelvic organ. Imagine bala, sa lain siya yung organ matubo. Bo imbis sa uterine lining lang. Dog akoan pag gusto lang sila. Meaning nagmango na yung mga selula. So you need antioxidant. You need DTX 500. You need Mighty C. Gakatabo lang man na once nga ano makorap sang oxidative stress ang imo nga mga selula.
5: Correct.
4: Dara makita kung ano ka importante ang antioxidant sa lawas, sir boy. Dara makita ano ka importante makaon ka adlaw-adlaw gulay, prutas. Ara gina. Tigong kulang pa imong gulay, kulay imong prutas, you need DTX 500 kag Mighty C. So, amo na sa mga gusto malikawan ang ilang mga gakatabo nga painful menstruation, take your DTX 500 Mighty C or Pure C every day.
1: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Si Papa ay na!
1: Hey, 21 ang ating oras. Ang oras natin po sa atin ng Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Tuloy natin ang pinag-uusapan kanina mga ka-K5 all about being lazy. Ano? Dahil nga ngayon ay tinuturing na National Lazy Day mga ka-K5. Minsan, mas mahirap magsimula kaysa ipagpatuloy ang trabaho. Totoo yan, ha? Lagi mga K5, kapag meron kayong mga bagong project or bagong ideas or let's say gusto nyong mag-transition into someone na ikaka-proud ninyo, diba? Para sa inyong sarili, ang pinaka-mahirap lagi ay ang pagsisimula. Diba? Kahit na sa mga simpleng bagay lang, diba? Ayaw mo maglinis, pero once na nagsimula ka na, tuloy-tuloy na. Diba? This is why useful trick is 5 minutes lang. Sabihin mong gagawin mo lang ang task for 5 minutes. Once you've started, minsan mas madali na siyang ituloy. Huwag mong i-overwhelm ang sarili mo na, like for example, gagawin ko to pero kailangan kong tapusin talaga ito. Diba? Huwag ganun. Ilagay mo sa isipan mo na, sige, gagawin ko na ito, sisimulan ko na ito, pero kahit mga 10 minutes lang. Para hindi ka tamarin. Kasi kapag iniisip mo na gagawin mo na lahat yung napakaraming gawain, ay talagang hindi ka na makakapagsimula. Hindi ka pa nagsisimula, pagod ka na eh. Diba? So, ang trick ay huwag mo munang pagurin ang iyong isip. Kapag lukuhaan na rin mo kaugalingon nga utok bangon mo nga sa pag-umpisa na akon karahay hindi ko man pagbuhayon amat-amaton ko gang siguro maumpisa ako at mga 10 minutes ang anay tapos inaga ko galing ipadayon. Pero little did you know mga ka-K5, naka 5 oras ka na, hindi ka na nakatayo, diba? 2 choices can make us do nothing. Kapag sobrang daming kailangang gawin at hindi mo alam kung ano ang uunahin, pwedeng mauwi sa decision paralysis. Instead na pumili, minsan wala na lang tayong ginagawa. Kaya effective minsan ang simple rule, paisa-isa lang, 'di ba? Sa pag for example, if you have a goal para sa sarili mo, paisa-isa lang muna. Huwag mong isabay-sabay kasi mahirapan ka eh, madidistract ka. Mas maigi na focus ka lang muna sa isang bagay bago ka mag-transition na naman sa isa na namang gawain. Diba? Again, isa lang muna. Oo. Ang pahinga ay hindi automatic na katamaran. Rest is part of maintaining performance. Kailangan ng katawan at utak ng recovery. Kaya kung nagpapahinga ka pagkatapos ng trabaho, exercise o stressful na araw, hindi ibig sabihin na tamad ka. Ang problema ay kapag habitual na nating iniiwasan ang important responsibilities kahit kaya naman nating itong gawin. Pero problema kung nagpahuway ka, ngawa ka man yan ito, umpisahan. Ngawa ka matatrabahuhan. Diba? Pero yun, arapahuway nga tinamad. Waka pa rin ta ubra pahuway kagut imo na no kaman ah. Busy doesn't always mean productive. Hindi ibig sabihin na busy ka sa opisina or may kakilala ka dyan sa opisina na lagi mukhang busy, nagmamadali, seryoso ra itsura, perming madasig magpanaw. Doesn't mean na productive sila. Pwede kang maraming ginagawa, pero kaunti lang ang talagang importante mong natatapos. Yun. At pwede ring relax ang isang tao, pero efficient. Productivity is more about results and priorities than simply looking busy. Kung matabi ginahungod it iba, yung madya busy sa natanawon. Oo. Paano ko na itsura nga busy sa work, pero may kang nagadali, nagadinasig ka, seryoso rin mong itsura. Pero wala ka naman palang seryosong nagagawa. Ayun. Meron ding tinatawag na social loafing. Interesting psychology concept ito. Kapag nagtatrabaho tayo as part of a group, may tendency ang ilang tao na magbigay ng less effort kaysa kapag individually accountable sila. Oo. Parang group project noong school, 'di ba? May gumagawa ng PowerPoint, may researcher, at may isang tagagahagat at pansit canton. Diba? Naadto ka kakati mo bagay sa mga madali nga mga trabaho nga pwede man ubrahon at bisan sino. Yan ang tinatawag na social loafing. Kapag marami kayong gumagawa, minsan talagang pinipili mo yung mga bagay na hindi ka mapapagod, hindi ka na mag-iisip. Diba? O ako man na rukwan, ako man na masabat aton nga pamahaw. Pero yun. Ako man na masabat aton karon nga wifi. Dinaan sa pera. Habits can reduce the need for motivation. Kung ihintayin mo lagi na ganahan muna bago mag-umpisa, talagang mahihirapan kang magsimula lagi. Diba? Maraming bagay ang hindi masisimulan kung lagi ka mag-aantay ng motivation or the feel to do it. Diba? Kapag naging routine ang isang activity, halimbawa, exercise every morning, mas kaunti ang decision making na kailangan. Pag hinabay natin nga routine, hewa ko at imo nag-decide. Oo. Automatically, gina-obrout imo karon nga gawas. Gina-usoy-usoy at imo karon nga gawas, mga ka-K5. Bukon it, syempre, kung, diba, kung gaumpisa ka pa exercise, nag-decide ka pa kung anong oras ka magawa, bilang oras ka ma-exercise. Pero, if it already became a part of your routine, you don't have to decide anymore. Automatic. Doon nga oras, ilis kaut imo, gagawa kaut imo, gadiagan kaut imo. Diba? You don't always need motivation when you've already built a habit. Mas importante po ang habit kaysa sa motivation. Ang habit, it makes you become consistent. Diba? Even if you don't feel like doing it, talagang ginagawa mo pa rin. Diba? Kasi habit mo na siya. Part na siya ng iyong routine. Kumbaga naka-engrave na sa iyong pagkatao. At ito ang pinakamagandang tanong, tamad ka ba o pagod ka lang? May mga araw na kailangan nating pilitin ang sarili natin, pero may mga araw din na kailangan talaga na matulog, magpahinga at mag-recharge. Kaya minsan, bago mo sabihin, ang tamad-tamad ko naman, tanongin mo muna ang sarili mo. Diba? Need ko ba talaga ang pahingang ito? Kailan kaya ang huling bakasyon ko? Kailan ako huling nakapagpahinga? Kailan ako nakapag-relax? Diba? Magkaiba po ang ayaw ko bang gawin o wala na talaga akong energy para gawin. Diba? Laging tatandaan yan ha. Iba ang ayaw ko talagang gawin kesa sa wala na talaga akong energy para ito ay gawin. Meaning, importante din na maglagak tayo ng panahon sa ating relaxation, sa ating me time. Diba? It is now 8:29 on the clock. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mga butka.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preto nyo, day. Musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May makaw. Kag-vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Kumusta na sila at ang ating memorya?
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Kumpleto sa mga suplemento.
3: Clinica DTX 500.
0: Clinica D3 Bio.
3: Clinica Sport Biotics,
0: Mighty C,
3: DTX Coffee Mix,
0: Free Bio Coffee,
3: DTX Beauty Soap,
0: DTX Herbal Oil,
3: Clinica Deo Fresh Roll-On,
0: and many others.
3: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
0: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: You're listening to 94.5. 94.

0: si Papa Aina.
1: 8:49 ang ating oras. At oras na rin, parang pansamantala magpaalam. Pero bago tayo magpaalam tonight, batiin muna natin ang mga nakaantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Pahabol na lamang, ano. Batiin natin si si Ma'am Rosalyn Silorio na karon sa Singapore. Si Toto Hans ay nagapa-good night. Good night, ha? And of course, Kaiser Rose and Nelson Delphine. Nakaroon sa ASU Banga nga, pero may ginakatutok sa aton karon nga programa mga K-5. Shout out sa mga nagpanghuyabot, sa makaroon nga pang orasyon, no? Aman ako amatro pagpanghuyab mga K-5, makakwan, makahagawa, no? Tistingin nyo baga kung may kaiping ka mo makaroon, magpanghuyab ka mo. Matapnan dahil mo karon, di ba? Eto ha. Minsan nga hindi mo kailangang makita, mabasa o marinig ang tungkol sa paghikab. Parang gusto mo na ring humikab. Di ba? Nababatian mo gang bisan mo nakikita. Hay, man siya nagakuan ka, panghuyab ka man dayon. Ang tawag dito ay contagious yawning. At hindi pa rin completely settled ng science kung bakit eksaktong nangyayari ito. Oy, hindi pa tagal yung ma-explicar mga K-5 it's science kung haman nga. Pero yun nga ni haman nga makatagapon ro pagpanghuyab. Pero may mga ilang explanations. Number one, may kinalaman ito sa automatic response ng ating brain. Kapag nakikita natin ang isang tao na humihikab, maaring matrigger ang brain networks involved sa observation at paggawa ng actions. Parang automatic imitation response, mga K-5. Kahit hindi mo naman consciously iniisip na gagayahin siya, ay parang napapagaya ka talaga. Posible rin social connection component. May research na nagmumungkahi na mas madaling mahawa sa paghikab kapag pamilyar o socially close sa atin ang taong humihikab. Kaya that's why kung nagapatog ako sa akon karon nga unga, ay nakikita ko nga madya, ano pa ta, bukas pa tara ng mata, ay nagapanghuyab o ginabaskugan akon. Akon nga pagpanghuyab. Ako to matapnan imaw sa akon nga. Kaduhoy gun. Ikaw matabi kung nagapatog ako, ako paro gina, ako taro unang ginaduyog eh, kaysa sa ako niya ginapatugog. Diba? Kapin pa kung hapon man or kung truadlaw nga bago kang ilabas. Diba? Hindi lang humans ang nakakaranas nito. Contagious rin ang hikab sa ibang mga hayop. Particularly, sa mga aso. Kaya pinag-aaralan ito ng scientist para mas maintindihan ang social behavior ng iba't ibang species, mga K-5. Tisningi abe, mag-experiment ka mo sa inyong abagay. Kung may inyo na nga kaiping na magpanghuyab, abe ka mo, tanawa kung matapnan imo sa imong pagpanghuyab. 8:53 ang ating oras. Ako magpapaalam na maging kaibigan sa Facebook. Hanapin namang Papa A, ang Hello Cortez. Siyempre dapat nakafollow na kayo sa K5 News FM Kalibon 94.5 para sa kampiyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko at kalingawan sa probinsya. I'll be leaving you this song came from Tutsi Guevara. Kaba. Dito lamang sa kampiyon na istasyon ko si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan, sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka. Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos.
4: Ginpatulog sa anay, no?
3: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
5: Pagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
3: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin, amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut-derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang gatawag ng melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
5: Kung dulom na
3: gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
6: Sa Sir Boy, magtulog ka, kinalang dulom gin.
3: Correct. Blue lights from cell phone, computers, and
5: likawan.
3: Likawan, no? Kaya amone ang gapadugay si imo tulog.
5: So ang D3 Bio, Sir Boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imo nga gut bacteria. Correct. Or your good bacteria para mag-produce ang sina ang mga hormones.
3: Correct.
5: Especially ang serotonin.
3: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So diri mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
5: Wow. Once na damo ka magnesium, Sir Boy, relax imo brain, dali ka katulog.
3: Correct.
5: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, Sir Boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
3: Correct.
5: Importante magidang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema
3: hindi
5: sa
3: katulog
5: mga...
3: Nga.
5: Hindi
3: nakatulog. Sus mayo, sip may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
5: I-D3 Bio lang nila, Sir Boy.
3: I-D3 Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
5: Pero take note, ang D3 Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So pag inumot, nami din tulog mo.
3: No.
5: It takes months nga maplastar tanan.
3: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation kada of login. D3 Bio. That is the effect of D3 Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
5: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, Sir Boy, ang sigi ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
3: May mga prostate problems.
5: Prostate problem. Imagine lang mabugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
3: Correct.
5: Okay lang tani iblang mangihi ka sa banig nga di ka kabatsyag.
3: Agay, batsyag dyan to padi.
5: Te, ang D3 Bio, Sir Boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imutulog. Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
3: Ang talong naman.
5: Ang imo nga prostate. So amo nang rason nga mabuligan ka sa D3 Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
1: D3

D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mataas, mga butika. D3 Bio. Health News. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan.

0: ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako, no?

0: Ikaayong Lawas. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Nagasakit bala ang inyong kilid? Nagasakit ang right side sa inyong siningatian or abdomen or abdominal area? Kung nagasinakit na da nga gawin sumbag ka nga daw ga pwerte gidya kasakit, uy, basi isinyalis na ina sang gallbladder stones, ha? Or inflammation sa imong gallbladder o ining abdo. Basi naga-yelo ng mata mo, no? May ga-yellowish ng imong panit, ang imong palad, may yellowish tint, tapos ang mata mo daw, kuana daw ga-yellow. Now, basi may problema ka sa abdo or tawag na to nga gallbladder. Ang bile mo compromised. Now, paano ini nagatuhaw? Ano ang mabulig ni DTX 500? Kag ano ka mga pagkaon ang dapat likawan when you have gallbladder issues?
2: Sa tanan na tonyo mga tagpalamati, welcome sa inyo pala tuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa na tumar nyo na ang inyong DTX 500, the super antioxidant, para hindi magtigulang aton yung mga cellula. Kadadlaw, inom kita sa DTX 500. Kag ang aton nga nagapaalam, no, kag nagpabakod sa aton nga immune system mula sa iban kundi Mighty C or Pure C, the alkaline vitamin C, kag sa ubo, sipon, ginahilanat, kamiara, kasang trangkaso, tugas ang virus, fungi, kag bakterya, no? Relax mag klinika, D-Tribayo ka.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Doc. Sa mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, Slow Rabs and Saw Rabs, kabay pa kampiyon ng lawas, kay nakasempre naka DTX 500. Ang gaputik ta sa inyo cellula kontra sa ginatawag nga oxidative stress, ang muning gapatigulang sa aton cellula. And of course, naka Mighty C para boosted ang immune system layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, dapat D3 Bio para mag-ayo.
0: Informasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Long weekend kami ni Doc Sam kag ni Sir Boy. Mm-hmm. 5 days of relaxation, no? So balik kita sa pagtinlo sa aton sila lawas, pag detox. Mm-hmm. Kayo do believe kalabanan sa aton, naginom, nagkaon damo ng litson, mm-hmm. nagkaon suman, tamis, no? Tamis. Balinciana, kag iban pa nga mga handa pang pistamin na tayo, boy.
3: Mo guns up sa likod.
1: Sino kang Litson? Sino na ubog? DTX 500, no? Kung nakaagi ka sinful eating o bad habits nga nag-recur, iti perting ino mo, take DTX 500. Now, talking about gallbladder. Ang gallbladder is a daw pouch ni sa duksam, dosunod lang sang bile. Tulad lang sa bile. Anong bile or abdo? Ang abdo, alinini, of course, sa liver. Ang iya mga component is bile acids, bilirubin, amuning red blood cells, Doc Sam, nga daana. Agin patay, agin destroy sang liver, turn into bilirubin. Amuning ka pa yellow sa imo, kag ining fats, mga excess cholesterol. Ini sila tanan, ihimuon bile sang liver, kag ibutang ito sa pulunduhan niya, amuning gallbladder. Ang bile is used, ginagamit ini para mag-complete sang digestion, no? Ginapump ini sang gallbladder into the bile duct, pakanto ini sa imo small intestine to help or to aid in your digestion. Don't you know nga ining bile, Doc Sam, o ining imong gallbladder? Ang gallbladder mo has around 50 ml of bile, no? Hindi taman ni blacking ang land, Doc Sam. In fact, kung may bile stones ka or gallbladder stones ka, pwede na gani i-remove.
2: Oh, kakson lang.
1: Kakson, and then ang imo sining imong bile, marikta na to sa small intestine. Away ka na sang pouch ka, saan ulang sa'yo ma-release. Oh, so pwede siya atuli makakas. Nga nag-inflame ang aton nga bile or aton nga gallbladder. Nga grabe ka sakit, Doc Sam. Ano ang mga rason kung nga nagaka-inflame ang aton nga gallbladder?
2: Yes, usually Sir JP nagahubag ng aton nga gallbladder, no? Usually ang problema sa aton nga gallbladder kung matubuan da sang gallstone.
1: Stones, no? Oh, kalabanan mo ng kosang inflammation.
2: Yes, sakit-sakit kitama Sir JP kung mag-block dira sa lagyan da Sir JP. Mm-hmm. So malikawan ina Sir JP kung naga cleansing kita, ang iba naga-cleansing duga sang kwan sang mansanas.
1: Nami ang duga sang mansanas. Oo, para sa may problema sa gallstone.
2: Yes, sa cleansing na siya pang remove sang gallstone na Sir JP, parisan lang sang Epsom salt, may olive oil kada. Kampiyon nga pang cleansing sa aton yung gallbladder.
1: So you saying, Dok Sam, nga kung may problema ka sa gallbladder, gasinakit ang tiyan mo, ang kilid mo dito, ginasumbag, nagkakudan ka, kaya hindi mo na yung marilive nga sakit. Mientras tanto nga hindi to yung madula ang barasang batuto, that's why kisa ginaoperahan na gani.
2: Yes, so kag-inadvise yung tagay Sir JP kung makabatsag sa lasang sakit, no? Tugas ang paghubag sa aton yung gallbladder.
1: Kato sa klinik ta, no?
2: Kato sa klinik, no? Kag may mga protocol dira nga dapat sundon Sir JP. Importante dira i-avoid na lang yung pagkaon sa mga tambok, mga tamis ng mga pagkaon Sir JP.
1: So amo ning yung salinan sang gallstones, yes, ang so, tambok nga
2: tambok, kombinasyon nila sang gall
1: may nalang iwang misis ko ba? Dikado galing magkaon.
2: So kinanglan tagi Sir JP mag mag-inom o kung mag-suplemento sang vitamin C. Kung pagkaon kaon sang mga prutas nga rich in vitamin C.
1: Nami siya.
2: Para sang citrus fruits, no? Kag mga green leafy vegetable, Sir JP. Kag sa mga fats naman, Sir JP, importante man siya sa aton. Galing problema, dira ya.
1: Kung masubrahan.
2: Masubrahan. Nami gid mga kwan, mga natural nga mga fats ka ngay sang nuts, olive oil, virgin coconut oil. Pwede na, Sir JP. Kag sa protina naman, yan, di ka sagay kaon sa mga protein halin sa meat, no? Animal products ng mga protina. Kaon kaya sa mga protina halin sa beans, nuts, mga tofu, pwede Sir JP. Ang mga pagkaon niya likawan na, likawan, kag pagkaon niya dapat kaunon para hindi maghubag ang aton niya gallbladder.
1: So, namigin nga kano, nga ma disiplina aton siningalawas. So, likawan ang mga grabe nga katambok ng pagkaon. Ang pagkaon mo sa mga mantika ng fried food.
2: Correct.
1: Oh, same man nagyapon ang imong likawan kung wala ka na gallbladder. Sa may mga naopirahan na da, nakakas ng gallbladder, same gyapon ang basa doktor, hindi ka mo magkaon sang tambok. Now, to, para likawan, kaon pirmisang prutas ang duga sa mansana sa balidoksam nami ni. And anong ara da? It's the antioxidant. So kung antioxidant ang istoryahan naton, you have the DTX 500. Para malikawan ang inflammatory conditions, labi na sa imong gallbladder, not only gallbladder, doksam, ha? Tanan nga parte sa lawas mo. Inflammatory conditions, likawan, mag DTX 500. Kag nami isa for detox, that's why nga DTX ang pangalan, because the DTX stands for detox. 500 because it's 500 milligram. Sa Dok Sam, ang kada kapsula. So for your detox and antioxidant needs, take DTX 500. Parisan mo sa Mighty C to strengthen your immune system. Kag mapabakod ang imo mga ugat, malikawan ta ang aneurysm o stroke, mga paglupok sa imo mga kaugatan or pagharden sa imong arterial wall. DTX 500 is the best para sa inyo tanan. Sir Boy, kung ang gallbladder sakit magkuan.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sakit kon inflame. Sakit man sa ilong ang sobra nga baho, Sir Boy.
4: Balila, kung may gallbladder stone ka, wala na kuno ka paris ng sakit. Sobra ka sakit, sakit pa na iya sa ginbayaan ka.
1: Kag sakit.
4: Ginutangan ka. Sakit-sakit, gidya ko nung may gallbladder ka. That's why sakto, gidya Sir JP, no, iwasan ginaton ang ginatawag ang formation sa gallbladder stone. Ilesent ang cholesterol, tanan-tanan, kalan, kampiyon ang antioxidant, dapat naka DTX 500. Pero may bato. May batuya, basi batuhon ka. Kung tamaan ka ba ako, kung tamaan ka ba ako sa ilo.
1: Talagay ako sa iyong transisyon, tapos mayo yao. Dumitin na nga ako transisyon.
4: Dapat maligo ka daw at daw, no? Para hindi ka man pagbatuhon, kisobra ka ba ako sa iyong ilo, no? Ha? Dain niya nga gallbladder
1: stone. Doon na miss ko na nga joke ako.
4: Well, maligo ka daw at daw, makusar ka sang dapat, sang sakto
1: yes.
4: Habon. Ang habon, nga bugana sa antimicrobial properties, may mga beauty properties
1: kita
4: pa.
1: Kita mo, Sir Boy, hindi makakambal. Ngayon, tiga paligo mo ko kadadlaw nga baho, kuya, sa habon.
4: Sala ang habon.
1: Sala ang habon.
4: Sakto ang habit, sala ang gamit, no? Dapat, ha? Dapat naka-DTX
2: garay mo.
1: No, kanabi, galing ko makapahuway ang brain mo, sir, Poyno. Ano ka puro? Garay, champion. Saktong habit, sala ang gamit.
4: Sala ang gamit. Dapat, ang gamit nga bon, DTX Beauty Soap, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, eczema, and psoriasis. Ang imo ginaproblema nga punggod, amat-amat na dulaon sa DTX Beauty Soap tungkol sa VCO ngini nga kaya tapnaon ina, mga mikrobyo nga ina. May kung gusto mo maghamis, mag-amat-amat kwa ang imo mga pimple scars, may ginatawag nga guava extract, ang ginatawag nga DTX Beauty Soap, extremely rich in vitamin C nga kaya kwaon ang mga scars mo. Kaya ang vitamin C nga makuha mo sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap, gapataas sa collagen levels ng imo lawas, gapataas man sa

0: gamot kag puti ang aton nga kilikili magklinika Dio Fresh kada adlaw.
1: Correct, Dok Sam. Some people start their day by taking a bath. No, DTX Beauty Soap nang ginapangita. Iba niya mga pianay. Ah, mga pianay dapat ang kape mo bugana sige tawag nga health benefits. No, dapat ang kape mo gapanami sa imo lawas, gapahubin sa imo selula.

0: premature aging. That's why, kung ang kape mo DTX coffee mix, gaamat-amat kahubin. Ha? Gadoksam, no? Kaya ini nga, ang kape nga ini, amuna yung kape nga bugana sa ginatawag nga antioxidant. Sa DTX coffee mix, gakape ka na, ga-detox ka
1: pa. Gusto ka, sir, boys, nga kape nga taas pagkita nga iyang antioxidant. Duwa ka antioxidant nga rasa sa DTX premium, sir, boy. Uh-huh. Sa gano, mushroom, nga ergo tayo nin, no? Wow. Antioxidant nga ergo tayo nin. Kag, disugard sugar cane extract, sir, boy, uh-huh, antioxidant. Namuna ang panguntra man, sir, boy, sa mga free radical, no? Ang kontra natin is free radical, kag kagaw, sir, boy. Pero kung gusto mo sang kape nga taas ang iyang antioxidant, dire kita sa DTX premium. Kag ang iyang sweetener, sir, boy, iyang papatamis mula, stevia.
0: Wow.
1: Pwede sa mga diabeteson, pwede sa may arasang hypertension, pwede kung may arasang cancer, sir, boy. Ining DTX premium nga kape, sir, boy.
2: So, Sam, sir, boy, before tablang pa tayo, ang balon tani atong technician nga ang kuan anay teko ang kamera kalawayo ng kilid sila nga duwa basi mas intro ta.
0: Ah, sige. Okay, no? Uh-huh. Kung gusto kaya, kung stress ka, kung Monday palang stress ka, pasabigin po, tas mo si Sir JP, ga-stress na sa yung mga stress hormones, ga-damo na, dapat ang kape mo niya, pre-bio coffee.
2: Okay.
0: Ang buga na sa mga mood enhancers. Biskan anong haboy, sang stress mo sa work, ha, sa imo pamilya, sa imo ex, sa mga tantalan mo, kampiyon niya ang imo mood. Kini ang pre-bio coffee, buga na sa tawag ng mga probiotics that specialize in creating happy hormones, serotonin, dopamine, oxytocin. That's why biskan stress ka, gayu home ka, kun ang imo kape, pre-bio coffee.
2: So laing gid kon ga pre-bio coffee kasi, sir boy, no, you are drinking coffee at the same time gina reinforce mo to ang imo army sa sulod. So di gamba sa sir boy ti nga ang iban nga prebiotics siya nga nga duksam ko now, probiotics nga nga dapat ko now, ining
0: prebio coffee
2: dapat hindi init,
0: dapat hindi init. Kay dapat ang kay ang mga probiotics nga ini, kung hindi nami ang environment kakapatay, dapat spore forming ang imo probiotics, no? Amo na makita mo sa prebio coffee, kag amo man na makita mo sa klinika probiotics ang gapanami sa imo mood, gapanami man sa ginatawag imo digestion, gapabulig sa imo metabolism, ang kagabulig ini para mausan mo gid ang imo antioxidant. Kay ini mga probiotics ini are called modulators, no? They modulate things, no? Example, kung gusto nila i-boost imo kay mo lawas, ginapanami nilang absorption sa mga mga minerales kag bitamina man sa ginakaon mo, daw D3 bio man siya. Ginapanami niya pa ang imo mood kay ini mga probiotics, hindi amo ni produce man sang happy hormones. Ang pinakanami gidya sa probiotics, amo ni sila ang mga bluetooth, mga chismosa sang immune system. Kung pag-atake pa lang sang mga mikrobyo, amun ni sila ayin tawagin na to si immune system, ari na sila, no? Amun ni sila ang ginatawag nga mga communicators sang imo immune system. That's why makareact da yun ang imo body. So mag-clinicas for biotics per me everyday pa nami ang mood, kampiyon pang lawas, kampiyon pang imo immune system.
2: Ang
0: Doksam,
2: kulang sang wala kadaog sa kagawad ng eleksyon, extend kita mo si engineer, eh, daog berti yan.
1: Si Christian engineer.
0: Congratulations! Congratulations, no? Si Amok, isa ka tuig. Isa ka tuig, standing, no? Outstanding, no? Outstanding si...
2: Iba niya ba iya? Basi niya, after niya election niya, gaan ka tunila isang 30, 50 sin. Aria, extend. 3 days yang saya.
0: 365 days ang pagkatindog yan ni Engineer, kaya ang may tindog sa servisyo bala. Kaya naka-extend food supplement.
2: Ang tindog ang bandera sa 35.
0: Wow! Congratulations!
2: Engineer!
0: Ang extend food supplement, may maca, may clavo, waska, pero

0: lapad si mo arteries. That's why kampyon ang daloy sa dugo, ang blood flow. Kung kampyon ang blood flow, kampyon ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, mga nutrients sa imo cellula. Kampyon man ang paghimos sa mga basura, sa mga carbon dioxide and any waste products sa imo cells ginapagwa man to your blood. That's why mag-extend ka, may paaman pa. Nga kampyon ang flagpole, nga kahig ang bakho, kung ikaw naka-extend food supplement.
1: Ayaw mo na, gusto niya pa. Ayaw niya na, gusto mo pa.
0: Wish ko na.
1: Pero kung gusto nila, Sir Boy, nga bulletproof coffee, nami kaya ang DTX coffee with D3 by.
0: O kampyon, no? Sige. Kung gusto kaya magtawag siya gani, mangape, dapat ngayong imo kape, punaan mo, pugaan mo gitsan D3 bio. Pero may isa pag Sir GP, kung kampyon mo, gusto mo blood flow malang doksan.
1: O, masay ay?
0: Magpamasahe ka, no? Magpamasahe. Iniyang advice, kin take to heart kini ni Sir GP. Yeah. Kapamasahe kini siya twice or thrice a week, no? Using sang kampyon ga balanyos. Ang sekreto sa masahe, ang balanyos. Piskan pigaw ang kamasahe, pro kampyon ang balanyos, bawi na.
1: Kung nami balanyos mo, busan di ka nagay pagmasahion. Banyos pa lang, okay na.
0: Kung naka-DTX herbal oil ka. Ang DTX herbal oil, ang balanyos, may duwa ka, scent, may lemon, may lavender. Kung gusto mo, active ka pa, tapos ka masahiyon, mag-lemon scent ka sang DTX herbal oil. Kung gusto ko na mag-mimi, kung gusto ko na mag-sleep, kung tapos ka masahiyon, mag-DTX lavender scent ka.
1: Mimi. Oo, para ka kung may edad-edad ka pa, para daw kwan bla, bagay sa imo ang word. Hindi na banyos, haplas.
0: Haplas.
1: Hapang haplas.
0: Ito ka 1940s.
1: Sige ah. This more with the D3 Bio, an istoryahan naton Sir Boy. Ano ang mga mabulig ni D3 Bio sa aton kaayong lawas?
2: Information sa ikaayong lawas.
0: Thank you Sir JP Kabalo, nakita ang D3 Bio amuning pinakapisan when it comes in defending your body from external threats, no? Mga harmful microorganisms. Might it be viruses, bacteria, fungi, and even parasites? Si D3 Bio ara para sa imo para ka mag-ayo. Amo nang kampyon gid kay D3 Bio ya kay si D3 Bio armado. Armado sa gitawag nga medium chain triglycerides nga ginahimo sang lawas ta into monoglycerides, no? Pagtandugo na sang lapay sang imo lawas, no? Specifically, the pancreas will release the enzyme, the digestive enzyme called lipase, converting medium chain triglycerides into monoglycerides. Ang pinakakusog nga monoglycerides, monolaurin. Monolaurin, makwa mo ni sa D3 Bio. Kung wala ka ginom D3 Bio, wala ka monolaurin. Amo na kasimple. Ang ini nga monolaurin, amo ni ang jardinero. Sang imolawas, jardinero, mangkot si doksan nga jardinero. Kaya amo niya ang gatapas. Guway ga padamo sa mga gatawag nga mga dormant kag mga panago lang na mga harmful microorganisms sa imo lawas. Ano na sila? Number one, TB. Almost all Filipinos may dormant nga mga bacteria sa lawas called tuberculosis, no? Ini nga klase nga bacteria gagwa ni kung weaken ang immune system. Ang ginoobra ni D3 Bio, ginatap na ni sila adlaw-adlaw para hindi magdamo, hindi magkusog. That's why, kung gusto mo layo ka sa TB, dapat naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, doksam. Ano pagin ang ginatap na ni D3 Bio, doksam, para hindi magdamo sa lawas ta?
3: Yes, ang ginatap na ni D3 Bio sa nasiling tanagin na converse ang aton nga lawas into monoglyceride, like monolaurin, ang lauric acid, Sir Boy, nga ginatap na niya ang kagaw sa aton nga atay, amo ning tawag ang paghubag sa aton nga atay, bla Sir Boy, ning tawag hepatitis. Ginapanubo niya, no? Ginapanubo niya ang ginatawag viral load sa aton nga lawas, no? Amo na nga matagaan sang solusyon, mag-ayo ang imong nagahubag nga atay, imong hepatitis, kun naka-klinika D3 Bio ka kada adlaw, Sir Boy. So nami pagud, Sir Boy, nga before pa ya magsulod ang kagaw, tab na una. Connect. So, sa mga pagtuon, Sir Boy, kung nakaklinika D3 Bio ka kadadlaw, ginapadamo niya ang imong nga ginapadamo niya ang imong mucus lining, uh-huh. No? Siyempre sa aton nga ilong, no? Labi na gid ko naga klinika D3 Bio ka, ginausak mo ya Sir Boy before mo tunlon.
1: Uh-huh.
3: Inti na makasulod ang kagaw sa baba pa lang Sir Boy patay na. Sa aton nga ilong pa lang patay na kampion. Ang kagaw. Uh-huh. Once magsulod sa aton nga lawa Sir Boy.
0: Ang kampion nga food supplement ang D3 Bio. No? Ano pagid ang ginatapda ni D3 Bio para hindi na magbalik. Example, naka-chicken pox ka na, sulalob. Nakasulalob ka na, no? Delikado ang sulalob once magbalik. Gabalik lang ni kung gadamo na na ang ginatawag nga chicken pox virus, no? Sa imulawas, no? Ang gwa sini kung dako ka na, hindi na chicken pox. Shingles na.
3: Shingles.
0: Ha? Anong ginatawag na si Lunggo? Gatawag nila tikos, no?
3: Tikos.
0: Ang tikos isa sa pinakasakit klase nga masakit, no? Ang iban gani why na pag nakatikos why nagalin ang sakit. Kaayo lang ang pilas why na nagabalik ang why nagalin ang sakit. Paano mo maiwasan ang tikos or shingles ngalin sa virus ngalin sa chicken pox? Mag D3 Bio ka kanang tapnaon gini ang mga dormant nga mga chicken pox virus sa imulawas with of course with VCO with hindi nang VCO, no, cold press extra virgin coconut oil nga makita lang sa D3 Bio.
3: Kundi Sir Boy, sulalob kagati ko sakit yung man Sir Boy kung nagtubo sa lawas mo. Ang ibang ginabutangan na Sir Boy para kampiyon, para hindi magsakit bala Sir Boy, butangan mo i-puspuson mo ang D3 Bio. I-apply sa mo yung skin nga apektado sa tikos kag sulalob Sir Boy, hindi maglapta ang sulalob.
0: Ang botsilingon ni Doc Samne, kung may tikos ka, you could use D3 Bio in both ways. Pwede mo to take it orally,
3: yes,
0: and you could use it topically. I-apply mo, i-haplas mo sa imo skin, no? So di mo makita nga ang D3 Bio hindi lang pangkataro, pangubo, sipon, kagilanat. Ang D3 Bio tam-an man ka-epektibo kung gusto ka mag-ayo kontra sa mga masakit nga ginatawag nga mga tawag sa viral o bacterial in nature. So kung gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio. Okay, makatanggit 100 pesos load. This is brought to you by Arquadro de Alas, no? DTX 500, Mighty C, Clinica Sport Biotics, and of course, ang inyong paborito, D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yung mga D3. Mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwag na ko sa DTX 500, akong gindubol dos o makakapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DGX 500. Mabalik sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Asal Rican Epic Table. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Cold Superman for Men.
1: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advance.

0: sa mga kababaihan.
1: Formbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Formbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Formbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa.
18: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
21: Ni si Alana Pacardon Marapa.
22: Ko si Joshua Darren Villavior.
23: Ni si Kirby

0: Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka ng blas ang ginatawag nga mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo. Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto. Confused ka. Kag daw na mental block ta. Istoryahan ta bla. Kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sabi lang siguro na Sir GP, lawas lang gakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Patong brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Sinablang damo ka, paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh, grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX 500 kag may TC, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Mm-hmm. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience siya sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Ramil Uy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. May pangita mo dabi sang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue, DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok, grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
4: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang ito ag kakapoy bla sa atong hauna-huna or sa atong brain or inigito ag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay ngaman? Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka, tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlo-kadlo lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Kusto.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir, boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga, para adlaw-adlaw, nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
3: Kusto.
4: Tapos, layo kas depression, permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C, amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: DTX 500!
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang gapanupo!
2: Kagakontrolar!
1: Sang imo blood sugar?
2: DTX 500!
1: Masalrikan!
2: Epektibo!
1: DTX 500!
0: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
5: Ang himpapan! kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Jibo Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drop. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo gamay 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500
0: ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatindo sang imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanuna.
2: DTX 500
0: Masaliga
2: Epektibo.
0: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
4: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
4: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
4: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Sport Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Sport Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
6: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputik, gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika. Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavior.
4: Ni si Kirby John Panes Agraban.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. You're listening to 94.5

You're listening to K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM. Ciao.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga kontoran.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga sokin na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. I hope prepare na kamo ha sa inyong mga lapis kag papel para ma-take note ninyo ang mga impormasyon nga amon ihatag sa inyo. Agod mabuligan kamo sa pagmintinar sa inyo ikaayong lawas. Part dira is to take your DTX 500, Mighty C or Pure C, and of course D3 Bio on a daily basis. Dapat adlaw-adlaw na hindi na siya lakang so that ma-maintain nyo ang inyong sininga ikaayong lawas. Si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia, oy maka-form pala na kidney stones, ka maka-form inasang gouty arthritis. Kaupod ta sinakaron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, and also we have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa na inom nyo na inyong D3 Bio, DTX 500, Mighty C or...
1: Kami na to nabatian ang reklamo sang aton mga ginikanan. Gasakit ila tikod, gasakit ila tuhod, mga tudlo, kag iban pa nga parte sang lawas, Dr. Ramil. Especially ang mga joints, ano? Then pagpa-check up sa doktor, dira na may baluan nga may ara gali sila sang hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
2: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
1: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
2: Yes.
1: So,
2: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, no? Ini ang nagaresulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
1: Okay.
2: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo, Sir GP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga gakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
1: Husto ano? Sang 18th century nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikan ta ang purines, ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecules ang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. Doc Sam, ano? Gaupod di siya. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
2: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
1: Mini ara sa sulod.
2: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre, nagakapatay nga mga selula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
1: Correct, ano? Kag ang exogenous purines naman ang halin sa atong ginakaon. Now, sa pagprocess ang lawas ang endogenous kag exogenous proteins or purines, ini ang nagacreate sang byproduct nga ginatawag uric acid.
2: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
1: So magwa lang siya galing.
2: Tingala kang iban nga pala kaon gidya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iban niya pala kaon prutas, pala kaon gulay.
1: That's why nga wala siya ga-oxidize.
2: So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka Mighty C kag Pure C, pati mas dasig eh.
3: Sir JP, gina-reabsorb sa atong lawas bilang sobra. Kaya uric acid is a form of antioxidant.
1: Husto!
3: Kung matamaan kasi ni,
2: hindi man nami
3: sa atong mga joints.
1: Actually, ang uric acid is an antioxidant, correct na Doc Sam, no? Pero sa hydrophilic environment lang. That's why may limitasyon niya klase antioxidant. Ang lain pagid sa iya, kung makakita siya sang oxidates, no? Ini siya ang nag-pro-oxidants. Ginabuligan niya ang oxidation.
2: So, kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ito yung siyempre in mga internal organs. No? Ang mga lamang loob na bla, Sir GP.
1: Husto.
2: Ang muna pala kaon.
1: May luguan.
2: Ga-produce may uric acid mo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
1: Tiya mo na da.
2: Gadamo ng uric
1: acid. Pala kaon katina isang manok. O isaw?
2: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant. i-computabi kung ano kadamong kaon mga gulay kag prutas kumpara sa mga kanon mo kag mga ginaluto kag oh. mga tamis. Jutay lang. Ang question kay inom baka DTX 500 kag may TC? Wala. So ang katabo madamo na lang sa mga banabo wala sa mag-neutralize na. Ilabi na Sir GP nga wala gid ka kaon-kaon. May tanay kung naka DTX ka, naka may TC ka. Kay biskan paano makabulig ni sa imo ining power doon naton ining DTX 500 kag may TC or pure sensor GP
1: gusto kay ang sobra abi nga taas kay uric acid sa dugo ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis nagkasakit ini bangod ang white blood cells Dok Sam sang aton immune system ang nagaatake sa crystals causing inflammation kag pain ini man ang nagacause sa mga deformities kag malformation sa mga joints sa tudlo. As in disfigured gibla mga joints kay hinabok gakiniwi gakimay wala labot sang sakit eventually magka loss of function ka because hindi na maktiko or matadlong ang imo mga tudlo.
0: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pila ang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
5: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
4: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
2: Ang lain pa Sir GP, ining sobrang uric acid nga gatiner sa lawas, gapurma na sa kidney stones. Ay, ang tawag sakit. Sina is urate stones.
1: O renal calculi. No?
2: Ini, isa sa mga rason, nga ang magubay mo kidney. Tingala ka nga, pag may kidney stones, ay gina-checkin na yung mga kuhan,
1: uric acid.
2: Uric acid, creatinine. No? So, pag may mga urate stones, baw kadelikado. Simple lang ginahalinan. Lakaw nga tinai at tayo mga internal organs ha. No. Ini may mga mataas nga purine contents. So, kung sobra na, no, ang matabo, kulang yung antioxidant, hindi kaya himuson ang mga sobra nga mga na-oxidized na nga mga or what we call the free radicals, ang matabo sir GP, di problema gid. So, ano na nga, saan pa ka mainom sa ano, DTX 500? Saan pa ka mainom may TC? Sano pa ka mainom pure C? Lagko na bato da? Damo na bato da? Hindi paghulata. Kay isa na sa mga bato nga perti kamahal. Abini mo ang emerald, jade, amethyst, ano pa nga mga bato, sir boy? Lagaw ka to Thailand? Singapore, palantakon ka muna mo? No, perti kamahal? Pero sa Pilipinas, may mahal. Gallstone kag kidney stone.
1: Hindi ka ba ino, jade, batong?
2: Malmal.
1: So, ilabi na, Dok, no? Kung may family history sang gouty arthritis, most likely mahabok man ang imutudlo. Kay aras si genetic, eh, no?
3: Kagamu mo nang halinan sa ginatawag rheumatoid arthritis, eh. Siyempre, pero ginatake sa ato niya immune system ang ginatawag white, ang uric crystal. No? So, prolonged inflammation, no? So, amo nang kabangdanan sa ginatawag rheumatoid arthritis.
2: Okay. May lang kung gout lang, Sir GP.
1: No,
2: okay, at least yeah, may mga sign. Mga hubag na bisay mo kuan, sa imong mga tudlo. Kita mo na bla, mga bukol-bukol lang. No, pero ang lain kung ini nagtugas ang kidney stones, renal calculi. Kaya nga man, tingala ka gulpi na nagsakit likod mo. Sakit na mag-ihi. Te, ang matabo sina, kung mapabayan, guba ang kidney.
1: Dialysis.
2: Kung guba ang kidney, kada semana mag-dialysis. Kag masiling sa pwede ko kainom DTX 500 kag may TC ginadialysis ka na
1: may ginasiling
2: dapat siya before patani matabo na
1: may ginasiling ganin ang
2: na DTX 500 kag may TC
1: 10 years ka nga sagay abusar sa pagkaon 10 years ka nga inom 10 years ka nga sigarilyo 10 years ka wala exercise adin masiling ka pag magbasakit ka na pag tilaw ni sang Ginoo. Pero ikaw na nagimo ano?
2: Grabe na nga wali ID no. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500 may TC. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500 sir boy. Sige inom nimo sa may TC. Sige inom mo pure C. Ga prevent nga dali ka matigula. Ga bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag may TC. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, nami gitser boy. Dugay ka matigulang.
6: Correct, no?
7: TTX 500.
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabat siya, may ulcer ako kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500. Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Hilamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang gutok, kagpag dasig makapot.
1: Advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
0: Itry nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ka mong ginulasol, proven and tested.
2: DTX 500!
3: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Kalakip sang preparasyon niya nga ang ilok hindi magbaho
5: sa tubig. Siyempre. Karon biyaan siya karon. Diyan ano niya kung partner man, baho man ilok man.
6: Ang munang rason nga plangga si engineer sa barangay 35.
4: May paimong gani itasok para may tubig nga ipaligo, no? Oo, mapatasok gani.
6: Engineer Tasok, no?
4: Anyway, kay nakakilig ka si Engineer Tasok.
6: Sir JP, no? Nakakiligaya di fresh layo sa body odor, no? Layo sa sinatawag nga underarm body odor. Kay before siya, but before siya mag-klinika di fresh, Gasanton Plus Herbal Soap.
5: Gapaligo.
6: Gapaligo. Para, good hygiene is the secret of, ano, of good body odor, no? Kung gusto mo, mumot ka per me, ligo ka per me, and use the right kind of soap, Santon Plus Herbal Soap with VCO, no? Antimicrobial ni. So, tanan-tanan yung mga virus na ako pong ghost na bacteria na kakas na, no? Sa Santon Plus Herbal herbal Soap. Duwakan
5: ka sa klinika. Gapahamot sa lawas, no? Gapalumok sa panit, gapahamot sa atong panit, no? Pating TL pwede, mga hotel pwede habulan sa Santon Plus Herbal Soap.
6: No, no? Mga dead skin da.
4: So, kung mumot ka na, kaligo ka na, pwede ka na kapa masahi. Oh, kailain man ang pagmasahi si mong mga lugot mo ginawa ang mga kalakala, no?
6: Correct, no?
4: So, ligo anay. Tabi masahi.
5: Herbal oil.
6: Herbal oil. With VCO gapon, with mangosteen extra.
4: Masahi ay naga. Masahi ay na.
6: Masahi ay na.
4: While ga extend.
6: Ang nami da, before ka magmasahi, inom ka na extend.
4: Para sa circulation.
6: Para sa circulation. Ka after 30 minutes, tapos ang masahi, may frontal effect ka na. Kapin pa kung si Macy's ga.
4: So nakapahuay ka na, nakamasahi ay na ka mo, pwede ka nakapangapi.
6: Pwede ka nakapangapi, no?
5: DTX Coffee Mix.
6: Kapyon na kape.
5: Kadaaga, nami ni para painit sa ato niya sulok-sulok blaster, JP.
7: Kung may edad-edad ka na, need mo gid ang ipainito lang dyan.
4: Kagang premium mo, Dok, no? Nga ginbutangan, ginpugaan sang
7: Ditribayo. Ang Coffee Mix, pwede mo man mapugaan Ditribayo.
4: Pwede man.

0: daw D3 Biofortified or Monolaurin Fortified.
1: Correct.
0: DTX Coffee.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mas dami siya yung point mo sa DTX Coffee Mix or DTX Premium kay siyempre init, dasig ang kan.
2: Ay, mananambal ah. Oh. Doon creamer ka.
1: Dasig lagan, sir boy.
2: Dasig lagan.
1: Kasi siyempre init mo.
2: Sakto si Dr. Mil, no? If you want to start your day, lalo na may edad ka, painitan mo yung mochan because that will jump start your metabolism.
1: Yes.
2: Para maka-face ka din sa adlaw na yun.
1: Ang core temperature mo matahas. Sa gatulog sa sulod aircon.
0: So, dapat painit.
2: Ikaw sila.
0: Sige.
2: So, kagapon, gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage ang before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Cause ang ginambal ta kagapon, number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
1: Wala pili, sir boy.
2: Why pili? So ang
1: May nabatian ko, sir boy. Mostly daw nga ginabatyag, nga interview ka gina. Mostly nga ginabatyag after right after ka nga kan na vaccine ka is ilanat.
2: Ilanat. Palakit lawas. Palakit sa joints,
1: siyempre gariak ang kan. Immune system kagaw mo in
0: pasugo. Ang pagilanat mo it goes to say nga active ang immune system.
1: Correct.
0: Mo. Recognize dayon.
1: Buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
2: Inom ka na D3 Bio. Number one, your body.
3: Sir boy, sa mga kabataan ganyan.
2: Kabataan mo,
3: magbabakuna mo sa natawag
1: mga polio, mga mo ano nga
3: na. No normal sa ngari akaton nga immune system. Amo na nga ni sinta ang nasiling naton nga before kita magpabakuna, preparahon naton aton nga lawas.
2: Correct.
3: O kung si John Mendelson bulan nati, banat siya na inom sa D-Tex sa 500 MTC or Pure Sick ag D3 Bio.
2: Kanami, no? So that's why before ka magpa-vaccine, inubuon mo ng imo viral load. And this is a very important point. Why? If your immune system is relaxed, kiga D3 Bio ka, your immune system can concentrate in making antibodies, especially your B cells, no? Kiway na siya girang na ibang ginabato, ang bago lang nga bisita ang iya entertainahon. Meaning to say, your adaptive immune system could basically formulate a tailor fit. Anong tailor fit? Kumbaga, kampiyon gidya ginhimo gid na nga specific gid takos nga intervention kontra sina nga specific nga virus o potanta bi COVID na siya ang iya gid intervention kontra sa COVID. Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sang imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sang extra virgin coconut oil. Oy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. So check na madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ang muna ang epekto sang imo ginatawag nga D3
1: Aside
2: Bio.
1: Sina sir boy, patyo na lang ginya tapat. Kasi siyempre, kuanto mo, attenuated virus.
2: Correct.
1: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
2: Remember, ang balita mapatay, paano na lang na iya maghimo ang aton, ang aton adaptive immune system sang ginatawag nga antibodies.
1: Antibodies.
2: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na niya kalanda ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
1: amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
2: Correct. May mga spike protein lang. May harap man niya ginatawag niya mRNA. Ano na iya, kompleto ng virus. May harap ginatawag niya ng vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase ng virus

0: ginbutangan sang party, ginpaupdan sang kamot sang or other parts sang lawas sang COVID, ginsulod. Nga ah, cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon. Nung mambal siya, uy, dumilain kaya dalaw, imuan niya pag ihilo. Uy, kabalo nga aton immune system, nalagihin mo na sa ilo para sina nga, particularly nga, kung COVID, mag-itugin upod niya parts. So, D3 Bio helps you with that, no? Of course, D3 Bio will also prevent cytokine storm after vaccination. Remember, your body will take around 7 to 21 days to create that antibody. And during that time, you are prone. You are still prone. Correct. For infection.
1: Oh, mama, so, sir, ba may aras ang ginatawag severe reaction bala?
0: Uh-huh.
1: Severe effect ang ginatawag kung magpabakuna ka. So, normal lang siya. So, ang aton nga lawas, yung isa nag-produce ang ginatawag adamo nga histamine bala? Muna ang may aras ang allergic reaction kung mango ang aton nga immune system.
0: Uh-huh.
1: Pero kung alam na siya, sir boy, why ka mabatsagan sa ginatawag reaction?
2: Nga, dapat niya before, oh, before pa ka magplano, loaded ka na sang D3 Bio,
1: MyTC.
2: Oh. Oh, para nga, preparado yung immune system.
0: Needless to say, gusto ko lang yung balon. Naaboy namin ikuno ang D3 Bio. For me, this is my personal opinion.
3: Because
0: D3 Bio is like vaccinating yourself with a lot kind of vaccines. Kaya D3 Bio yan, wala lang ka-specialize sa isa ka-klase ng virus. It specializes in all kinds of viruses and bacteria. So, kung ka-take yan D3 boy, Bio every day,
1: yan. Masiling ang subong, kung nag-inom ka kadadlaw sa D3 Bio, parang nga nagka-pavaccine ka ng daan niya.
0: Correct. But we also need to support, no? We need also to support the drive of our government, no? Pa-vaccine man tagyapon, we also need to continue wearing our masks, our face shields, wash our hands.
2: Nga, sir boy.
0: Because basically, that is a drive to...
2: Pa-mask ka. Para hindi ka makapanglaton sa mga wala pa na kaano.
0: Correct. Kaya ikaw, ya, putik
2: sa New York. Sa New York, may ara isa ka park to.
0: Oh.
2: Nga tanan nga mga...
0: Ay, huwag kakita ko to,
2: dog. Mga
0: na-vaccinate na? Wala maskara. Wala social distancing.
3: Konomi, no?
0: That's why ang slogan namon, Hilana, Trangkaso, Ubo, D3 Bio mo. Kaya basically, D3 Bio will kill all those kind of virus. It might be an ordinary virus.
2: Hindi na pagulaton, sir boy. Tatlo kaadlaw, apat kaadlaw ng hilanat, lima kaadlaw. Pag may symptoms na, medyo may sipon ka na.
1: Tumar
2: may
1: na
2: ubo
1: yun.
2: Ka na. Wala pa hilanat ha. Sipon, ubo. Tumar na dahil D3 Bio. Every 8 hours.
0: Ganta ka mo sekreto ha. Kung ara na ginang simptomas, duwa ka D3 Bio, duwa ka MyTC, duwa ka DTX500, pauhuway, itulog after 4 hours, repeat. Maayo ka, matindog ka within one day. That is regarding a personal experience that I want to share, no? It might be me or it might be a friend, pukita ko tindog it. So, D3 Bio, amo na ganambal namon sa slogan namon, relax. Kaya ni.
2: Pero
0: no?
2: Kung,
0: kaya ni.
2: Kung naka-cancer boy, naka-agi ka na, ano, COVID, personal opinion, ha? Hindi na ako magpano, ha?
0: Oh, okay.
3: Mag-vaccine?
0: Oh, hindi na. No need na. Imo na na ginakuha ganin na ginodonate sa iban ng antibodies mo.
2: Plasma.
0: Mabalaan nyo gid na, no? Once kung gusto kong safe lang gani magwa subong, nami gid pa kuha sa dugo and you'll see kung may antibody ka na. Because most of those asymptomatic people nga ga-take sa D3 Bio have formed their own antibodies.
2: Pero ganito ko, sir boy, ang hipabi, pag may hipabi ka, hindi ka pwede magturukan anti-hipabi.
0: Hindi na. Kaya ang lain, di sa hipabi, do, hindi. Once ka ara, tapos hindi siya mandula.
2: Iba guro ni England? Hindi ah. Iba guro ni ang ano na.
0: Klasikagaw?
2: Klasikagaw.
0: Na may pa-research sa kisabay, no?
2: Di sa kinanglan sa ano, sang antibodies. Kay sino lang pwede nga turukan vaccine?
0: Ang wala hipabi.
2: Ang wala pa hipabi. Pero may hipabi ka, hindi pwede. Pero sa ako nga pag-insindi, sir boy, kung hindi man lang pwede, kay mag-add na to siya, magdamo to ang hipabi virus. Halimbawa, may hipabi ka na, tapos ang turukan pag ka another, di madamo na yung viral load. Inom na lang ko D3 Bio kung may hipabi ka.
0: Ang D3 Bio, yeah, regarding from HEPA viruses, no? Nga gataki sang aton atay, ginapanubo ijas ng D3 Bio. There are studies that extra virgin coconut oil will kill those viruses. That's why ginawali din namon. If you want your viral load to lower, you take D3 Bio every day, no? So, D3 Bio, just to close this in a good note, will give you peace of mind, will na hindi mabakas ang kwarta, it will give you it will prepare your body for vaccination, it will also support your body after vaccination. That basically, so dito ba you should be in your pocket adlaw-adlaw, ana permit in your medicine cabinet, ana ni siya permit dapat in your bag, cause dito ba you could give you that peace of mind. And besides all of the many health benefits nga ginahatag sang dito ba you sa inyo. So again, trangkaso, hilanat, ubo, relax abyan, i-D3 bio mo na, no? So that is the effect of D3 bio regarding vaccination. Pa-vaccine ka mo, support the drive of the government. Again, this is your right. You can say no, you can say yes, but for the goal of the country na magkakuha sang herd immunity, let us support our government. But of course, also support your body with D3 bio.
3: Kampiyon, the best.
2: Kisod one month preparation na. Inom ka D3 bio, inom ka D3X, inom ka Mighty Sir Pure C para pag-turok, pag-bakuna mo, Sir Boy, preparado na.
0: Minimal lang ang side effects.
2: Dati ang nakanami da kay hindi under stress imo ano.
3: Imo lawas.
2: Imo nga immune system. Kaya aras ikuan mo.
0: Aras D3 bio.
2: Aras mo nulaw rin. Aras mo nulaw kaprin. Aras ano. Aras mo nulaw rin mismo.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatags, mangabuti ka.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
0: Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Roa City.
1: Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo, Reventor Building,
0: Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: San Jose Antique,
1: Yung building,
0: Barangay 8, Bagumbayan,
1: fronting kay Sun Mall,
0: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
1: Kulasi,
0: National Highway,
1: kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina,
1: Kabangkalan Branch,
0: located at ACM Building,
1: Texas Street,
0: Corner Bread Box,
1: Kabangkalan Public Market,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City,
0: Radyo Bandera Compound,
1: likod sang Pag-ibig Office,
0: and
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City,
1: Ernai Street,
0: fronting Pag Glom Sports Complex.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang kakampyon guest Sean sa Kalibo Atlan, 94.5 K5
4: News FM.
3: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio.
0: Ang D3
3: yung may BCO.
0: BCO
3: yung may D3.

0: si Paul. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica For Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free checkup ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
24: Eye Care Gold, ang superior eye formula
25: para sa epektibo nga kombinasyon.
26: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
27: kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
28: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: You're listening to 94.5

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga K5, natong oras, alas 4:39 na tagahon. Good morning, mga K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Michael Solorio sa Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.

0: Well, good morning mga ka-K5 and Enya Gaon sa ating mga tagpang pamating bilog nga probinsya Dakan Banway at Kalibo. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning! Good morning mga ka-K5 and Enya Gaon. Good sa ating mga suki nga mga tagpang pamating, no? Sa ating mga dayang nagpamating sa inyong mga panimagay sa mga kabanwahanan sa bilog nga probinsya Dakan. Good morning! And Enya Gaon aga makaron hay adlaw nga Martes, no? August 11, 2026. Good morning! Hindi ang kapilahan do dayang gusto nga rahay matapos sa manda mga KFM. Anyway, good morning. Aga, syempre, para inyo anchorman KFM, Michael Silorio. Hasta kita ita dayang alasay si ita agahon mga KFM. No? Makaroon nga adlaw nga... Makaroon nga adlaw nga Martes. Good morning mga sa mga negosyante. Sa daywang ka mga public market. Good morning man sa ating mga driver sa mga nagpamati sa mga panimay. Good morning kinyo tanan-tanan mga ka-K5. Sa ating pagliliba makaroon ano raton yung mga balita at mga informasyon nga dapat nga pag-istoryahan makaroon nga agahon ano raton kapangon ng headline. Morning mga ka-K5 para makaroon sa ating kapag-ililiba. No? Dire-diretso kita makaroon para makaroon sa ating mga nagpamati ng mga balita. Iya kita makaroon sa ating mga headlines. Una kita sa ating mga... headlines sa mga balita lokal. Sobra 5,000 target mabakunahan it Aricho Kalibo kontra Tipdas. Samtang 14 anyo sa kadalagita ginsaka isang kayaki suspect sa 5 unit PNP. Naiyaman nga rang report man sa Burwanga mga ka-K5 mo nga dayan anda kunta nga gina pusasan do dayang nga suspect sa Baybast. Ay, nakadagagan ta. Ibabagin natin yung mga headlines sa mga KK5. Sa ilo kita sa aring karon yung mga, may mga report man kita sa aton niya, ano ha? Sa aton karon yung newsroom department, ha? At may aton man yung mga balitang polis. Sa ilo kita sa mga headline, mga balita national. DOH sa PhilHealth, may bagong mga hepe. Samtang 7.4 nga linog, mga balitang abroad, gintay ogro Colombia, sobra sang gatos patay. Presyo at gasolina nagsaka matapos nga magapabilin nga sarado ro Strait of Hormuz. Pilaro sa ating mga balitaan mga ka-K5 ag rondaya nga mga balita. Of course, ginatod gaton makaroon ita rondaya nga. DTX Coffee Mix ang healthy klase it ka pinakakapikang naka-detox ka pa may anak ka lang at chia seeds ang may ampalaya may anak pagkat nga DSE o di sugared cane extracts ang kamapait nga parte ito bo para masukan natin yung mga diabetes mga ka-K5 mabakay sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center yaron sa atong Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ito yung mga headline, balita international.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Para may update ang kamumaya ka K5, sobras ang gatos, 111 dupatay sa matapos magkulapros ang kabuilding ito sa Colombia matapos sa tamaon nga nisan at linog garang nga 7.4 nga linog. Grabe ta. Grabe ta mga ka K5, no? Umigo, rin mo mga ka K5, di ka sa may Choco region sa kadagumon nga 107 kilometers. Kadagum, patagahan eh. Pero grabe ta, at basko gihapon. Sunoron sa US Geological Survey mga ka K5. Habatsyagan mandulinog, di kara sa may Venezuela, Ecuador, ag, nasyong Panama.
1: Balita, K5 sa umaga.
0: Samtang, aduan natin yung mga balita. Repressed at gasolina, padayan ka rin yung nagasaka matapos nga ni... Nga ro kasugtanan nga ni karon sa Iran, no? Agsauman sa pagpadagagan ka rin sa Strait of Hormuz ay... Okay mata, pero bukod na yetrason nga pagabuksan nyo taro Strait of Hormuz ano sa Iran, ano, loko na. Ang katon bagay, your English is good, but we need cash. Pilang rin sa ating mga balita, makaroon mga K5, no? Sa ilo kita, makaroon sa pilang natin yung mga balita, no? Sa mga balita, national, dahil mga balita, ginatod-gaton makaroon, ita, extend food supplement for men. manggaranon sa amino acids ug phytonutrients kisang kapanit makarot ug klabuwas ka nga makabulig para masolusyonan do atong frigidity ug erectile dysfunction. Nagapataas pa ni potensya ug passion mapagaki man kon mapababayi nagatama tek sa enerhiya nagapataas pa gid libido nagatama na tek strong performance. Mabakal sa itong klinika de alternatibo medicine and wellness center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente, dating Garcia, College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Balitang K5 sa umaga!
0: Ay, sa ilo kita sa mga balita nasyonal. Ay, extradition ka rin ni Kibuloy. Ay, para dagon ni Maruto sa Amerika. Ay, kasi may mga ginapangatubang ang magtong kaso. Baka pa Amerika, si Kibuloy ka rin. So, no, sa report, ay pagka-desisyonan na makaroon ni Tatong yung presidente, may kang tanan sa extradition request at Amerika kontra kay Kibuloy. Sa press conference, ginambagaran ni Claire Castro ang kinangan ng istudyo ni Mayad Presidente. So, nasambitan ka rin ngayon bago mapagawa ita pinal nga anunsyo. Dugang pananang mag-abot sa maabot nga Domingo ay magkataw karon si President Marcos sa desisyon, may kang tanan ka rin. No? Kinaklaro di karon do kasugtanan ni Amerika at Pilipinas sa proseso at extradition. Daywa man aro pagpilian man ay pwede karon nga iyang si Kibuloy sa nasyon. Samtang inahiring rokaso o pondon temporaryo rokaso ag ipaidago mo sa extradition para mapadaga imo sa Amerika.
1: Sa umaga.
0: Kita magilang rodaya nga mga no rodaya nga nakon amat nga mga makadiyos nga ra mga tawo nagapakilaga nga mga pay nagapakilaga ra imong appointed sa no ganda pwede nga nang ipastop na extradition i-stop. Ah, di ba ga? Pati linog nga ni kato, sinabi ko man na i-stop. Di mo mismo nagamba ko. Ngani ko namat kay Godlock daw daya naghinamba nga nga ay to abi man ako sa kwan man ako sa simbahan. May kilala nga ni o karon nga pirmi nga nag-aktibidad sa simbahan pero rabatasan na hindi man makaot ayam. Oo, araan ang posisyon, gamito na para piguson ng mga manaba ka na. Ngayon na nga ni mga tao ko naman, gasimbag na kada Domingo. Aga Sabado sa ita, dayang Lunes na mat Sabado, sige man daan ang libak, agbantay sa isig katawo. Samtang adungan natin yung mga balita, makaroon mga KK5 sa ating nga pag ililiba. Ay, good morning, anay, kay Jan Arvin de la Cruz. Ha? Good morning, kay Irene Fuentes Quinicio. Good morning, greet ko lang sa barangay Arcangel Balete. Ho. Rondaya karang si Ariel, ag si Ariel, ag si Tatay Joselito Cuartes, ag Ma'am Susel, ag Shane Ningalia. Kay Ma'am, ano ra kay Sir Boboy, James Ningalia, sa Morales Balete, ag kay nung Alvin Quinicio, ag si Antilani Ricardo, ang Luis nagapamati sa tanan niya nagatanong sa imong live program sa K5 News FM. Thank you, good ka K5 Michael. Thank you, man. Yaman na, sa atan ka rin nga pagpadayon, mga KK5. Maiya ka rin nga babae nga raw, galing, sinaka, sinaka imore ita, dayang, 14 anyos nga babae, sinaka it daya ka rin nga hilong nga gagaki, mga KK5. Ay, hindi, tani, may asairan, daan na ka rin motibo, pero according sa nanay ko, dayang, ano ra, ron dayang, babae, hay, base, posible naman ang mangrape, imo ron dun, hay. Ay, rana nga, pamilya bi ko 14 anyos nang dalagita nagtanot basketball iya sa bakawson ni nagbrown out oh ay pag brown out mga K5 by day na postpone na basketball naguli lang sanda tinext na anang unga ay wat ako no nagsabat ay kinuban tay moron medyo ani nag brown out da to ay nag postpone na basketball ay kun wat sanda nang brown out basi wat sanda kauli basi kun nasugod gid daro babayeng ra ani kun namat ay mapasagamatan man aton no brown out. Dapat ay mabahaw na ng pasagamat kara sa kwano sa daya karang akil ko. Pamatian tabi, kung ano gidara purpose kara kay favorite ko nasabitan karang suspect ay kung kutanon taro suspect ay wat ako ni mo kasayo dagwat imot matandaan ay medyo nakainom tako ni mo. Casual yang naisipan mo aning sumugod do sa kwarto ay dalagita. Pamatian tabi kay favorite portion yang.
2: Sa ako na sa inlo nga di karon imagadong mga 4:30 to 5 a.m. ta kuno aga-aga so anda ta kuno nga pagdong do may shift sa Navarro food product no ga trabaho kay di nga base aga-aga ro ana nga duty kasi may aga-aga bisag nga duty base gapalino o gapahuway-huway Eh, pilang bisis ako nang nakita ngayon na ako. Kaya nadudag, ito ako nga. Basta kung ginan man man lang, patatala kami. Kasi nga, di puros bayi kami sa school. Bagay.
3: Pero intention na, ma'am, di umahambay. Eh, puro bayi kang panakaw or dahil sa mga bayi kami?
2: O, mang-rape tayo, ma'am.
0: So, suno sa nanay, ta ha? Mang rape naman ay mo.
1: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ay, hindi. Tanaton, mahambag rin kung ano ko taig to. Siyempre, hindi mo mag-ako hadakpan imaw. Oh. Ag ano, bira, purpo sa matsudlon, ta nanay. Ito ay, sa pagduda, ito, babae, nanay nga ra. Nga ginamanmanan naman na kami ramong bagay. Meaning, gina-observahan. Ay, una, ginmanim sa tungon, bintana, kwa akong karangunga, nag- duhong, ag-dinuhong tayo mamana, alas 4, hasta alas 5, taga-aga, di karon sa lugar. Nga ni, hay, pagdudat ako nanay, hay, kwan gida? Daya nga, mang-rape, tama na mo. Tapos, nay, katkin ko tanay, mao, mga ka-K5. Hay, what ay mo, it matandaan? Oo. Ay, pero pwede, right, trespass to dwelling, siguro, attempted, siguro, refile ka ka ng kaso, di ka na sa barangay baka usor, no? Ay, resuspect, nagagyod, dahil imaw, kada to nga, na panuhan ba, imaw, pero hadakpan, dahil mo, mga K5, no? Ay pilang beses ang manapanuhan abiro suspect nga ra magapit sa andakaron niya panimagay bago ro insidente ag pirmi na nang ginatuok-tuok ro babae nga ra 14 anyos ay kat gin interview man do suspect ay sa pagpabangod kanay wa ko na imot matandaan oo may ana ta nga kuno daya karang dementia o pato na malipat-lipat ba ay nakakuan matay mo nakapiansa ko ang mga ka-K5 mataro daya karanga suspect no nakapiansa matana matapos ani karon nga ano ra daya nga makapiansa imo right daya nakalaya matapos ani karon nga makapiansa mga ka-K5 itaron daya nga mga gaabot man it mga 3,000 pesos oy pila man lang ay daya nga ano ra mga ka-K5 pila man lang ro ano ra ron daya karon nga piansa sa daya nga trespass to dwelling ra ay ano ra mga 3,000 malang no no aga daya makaron mga K5 ay nakagwa onay kabay hindi na napag umanon da mga K5 mo daya karang insidente kinugbaan daron 14 anyos nga raron dun hay
1: ang kampyon nga istasyon K5
0: ngani ay dapat gida ilak gida pirmiro mga bintana agre inyo nga mga hindi magpinabayan mo pinanar mga nga ako nyo ning maunga mga gaking nga pirmi ko tang gina-check o ay kalisod ang mga ka-K5 o pre sabi man na karon no sudlon ka di mo 14 anyos ba kunwa tabi na postpone duhan pang basketball at tapos daw base hasugod di mo ko suspect nga ra anyway sana makaroon nga pag padayon kay Sir Jack Socate Terrazona good morning ha nagatutokon kami sa kampiyon nga mga balita no aga stress reliever regards and God bless always. Sige, inasiguro na sir sa inyo eh. Daya nga backhouser nga rao. At sinugod yun ang babae. Aga, doon na ito yung mga text messages kay Mr. Saldi Domingo. Kapamati, kung mana kami. Oh, good morning na sa Daya nga multi-cab terminal. No? Ita kalibo niyo Washington. Good morning, Ged. Sige, good morning. Aga, sir, Daya nga, ano rao? Daya nga Isagani Retiro. Good morning. Ito, nagsugod sa ako yung mga personal nga account daya. Eh. Good AM, K5 Mike. Matod, ayan yung samtang nagkakaedad. Ah? Nagkakaedad kami ni Mister, nagiging maimon ta si Mister. Mas kapin kong balibaran mo tayo mo sa anang ginapangayo nga pag labing-labing, ayo, ay, gapangimon ta, ikaw naman balibaran mo tako. Mga haumruna nga pwede gilang imong mag-ilos kung sa mga humayom. Kung sa mga ano, ay, gaha, nga pagkaon, siyempre may asawa mo, agtas balibaran mo, ay. Pre, may una kaon sa Prindit Caldero, hindi ka kakaon, eh, pa, na hindi magayin ng pamatsyag, hay. Nay, dali ang nag-inom, abi ako't kape. Bisa nagkakaedad, abi ko daw kami, guwapa, tagyapon ko, no, ako, ay, siyempre, mapagad ka, nagupahan kayo magyapon ng asawa. Aga, daya nga, permi, abi man, nag-diet ko na imaw, no? Ay, nga niyong guwapa, tagyapon sa pamantawan ni Mr. na agpag idan man na namon, 50 plus na kami, mahilig tagyapon si Mr. sa labing-labing. Ho. Ang nagapangimun pa pa man, ay hambag na akong kana, ay palangga ako matagyapon ni mo. Do yun, assurance. Agi na hambag ko kana nga, parang makonki mo rang giling-giling. Aba, giling-giling. Oh. Ay, do yun, gali. May imo gali nga, no? May imo man kali ka na karang assurance. Medyo maura gali kon sa kanta, ho. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Heron gali ah. Gilinga pero meron. Abo, gilinga. Oy, mga maron nga, basta nagkakaedad ba si mataron? Oy, ta naman kita nagkakaedad. Eh. Basta assurance sa palangga mo, imaw. Oh, din malang assurance malang eh. Agambaw ni mo nga, tandaan mo maton nga, wa, mat ako ginagiling nga iba. Ako ginagiling na. No? Ikaw nga tamato na akong giling-gilingan. Ang mapagad ka kasi palangga kagyapon na nabisa nagkakaedad ka. Maro iba uta na nga ni ka nagkakaedad. Awa uta hagos. Oo, oh, nanawai uta ko naman bubuitan man na ako nga misis. Nanawai ta. Ay, pero dayay, palangga kagyapon na na. Nga ni ay, giling-giling nga nga. Abo, giling-giling. Ayaw gina pagbalibari pag mangayo. O, oh, hala maton, giling-giling. Alas 4:55 na tagaon na itong oras, Bros, ay, John Ryan, Bros, tao, Bagabaldo, good morning. Miss Gracia Libanez, good morning kay K5 Mike, imama sa neighbor nga sanday, Joffe, Glofil Yara, Christine Mascardo. Oy, good morning sa Mascardo family, ha. Ang Ninya Tapleras, good morning kay K5 Mike, pag-retman si Nini, at si Paeng Salazar. Miss Maria Lisa Nacor, good morning. Sa ating nga pagbalik, dugang pa natin yung mga balita, ay eh, may iyaman ka ng mga ka-K5 nga raw nga ginpusasan yung kunta it pulis, nakatakas, nakapagagyo. Ah, daya karon nga, sobra 5,000 nga mainong nga target nga babakunahan ko atin nga Rural Health Unit. Ita, daya karon sa tipdas. Balikan tarong pagkatapos. Mga reminder, standby.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Hit 3 pa!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Ang gynecology journal nagambal, Sir Boy Doc, nga ang mga babae gali kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon katamis, grabe ang carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
4: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid mo buhi. So even body odor.
5: Kayang-kaya.
3: Yes.
4: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
5: Vitamin D3.
4: Concert GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity ng ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na,
5: oxidized.
4: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
5: The best kind of extra virgin coconut.
4: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
3: May protection.
4: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab na nga akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa nga akon siyan.
2: Dasig lang.
1: So gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang akon nga gutom. Na-suppress ang akon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masupress ng akon gutom sang akon nga mga sumula.
3: So meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
1: As food. Healthy food.
4: Amo na siya. Amo na gani kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre malicture ka. Matalakay ta, gamitin ang utok. Di, wala ka kaon. So wala ka sang iban nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
3: It provide you energy.
4: Provide
3: you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na. Uy, basi ano na ni? Basi ano na ni? Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang cause protektado ang imosilula do may bodyguard ang imosilula.
4: Ako, Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
3: Amak muna, no?
1: 14 days.
4: 14 days bla pirasuhon ka?
3: Pirasuhon ka.
4: No? Inano naman.
3: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may harak gidya, no? Manang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payanong paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: ang kampiyon nga istasyon, K5 News Balita FM. K5 sa umaga.
1: Balik sa nga mga balita mga K5, alas 5:02. Itagawang oras na yung mga balita ginatagatong makarod D3 Bio. Ginibaro ko basko, git cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3 sa isang kasob gel capsule. Roday mong kamasang kapit D3 Bio na gobrat ng paka-importanting papel sa pagkontrol para hindi magbaw cellulite cancer at bisan na paglikaw sa angiogenesis o pagbumi sa mga cellula ko cancer. Rong klinika D3 Bio, bukod niya mat manggaranon sa vitamin D3, kinapanami man kararong absorption at mga vitamins. Magaling sa aton yung mga ginakaon, ang rofat soluble ng vitamina nga sambilog sa nagapawan ng sangkapi, kinanganon para maka-produce is mabasko nga klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer. Mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan.
0: Balita, K5!
1: Anong si K5 Roms? Dali ang mga K5. Bawasan tani mga mensahe. Kay Tese Sokgang, good morning ah. Rosalie Cuatres Villanueva de la Cruz, good morning sa tanan nga nagkapagamati sa K5. Sa pamilya Villanueva de la Cruz, sa Barangay Arcangel, si Chulomati, sa Gamat Gid. Uy, good morning ha. Good morning man. Grabe man na dato nga mister, bisan nga kaedad nag-sailos pa tayo. Oy, hindi mo ta mahambag ron ay. Oy, kung palangga na ta si Mrs. Nag. Kung namat doon ay mga gaki nga kami mga gaki kung namat kundi mo tayi tawan doon ay kung namat ay nagasinilos tayo nga kinablit aga dinudat aday na nga ni ero na assurance mo lang ro na pares di karaya assurance ambang matana na ginhambay ko matama na imaw sa mensahe ginhambay ko matana si mister nga imaw tarang palangga ag para gata ka narang giling giling abo giling giling Ayo ron, adlaw-adlaw mo tayo mo, gilingon doon ay. May kon tanawon ta kon mangimon pa mo kung siging giniling, abo giniling. K5 Romy, sa kampiyon niya, balita.
0: K5 News FM, live report.
1: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa aton karang mga tagpagmati, sa aton karang mga tipon ng mga balita. Unaon tayo sa aton nga Calibo PNP Station. Sang kapasahero kararungin daga agin na confined sa aton karang provincial hospital. Matapos na K5 Mike nga bumugag taro sidecar tricycle sa motorsiklo K5 Mike.
1: Basi, kunwa, bumugag tayo sa pag-wielding taro ng K5 Romy.
2: Oo, din na nga nagbasi dilapidated siguro nga ng
1: sidecar.
2: Oo. Ay taw ani ay siyempre kung gabiyahe makon sa Calibo ra kay Mike dapat hay chikon man ko aton nga mga official itaton nga mga tudar andang mga tricycle nga ra kun pulido pa ba kay Mike ginisakay pasahero.
1: Oh bisan do tagaan na mismo ron ay siyempre ana ron response bisan di ba kita ra aton yung mga motor kay February bago ta sumakay gina-check tara mga anang kariton.
2: Oh ron. Anang bigit ko may gasolina.
1: Ag ko may gasolina ay. Makaron ta dapat.
2: Ay, tumbal sa akin ako kay bike na kapatid mga balita makarang nagabugag pero tricycle sa nang sidecar.
1: Ay, gabugag nga ni mag-asawa.
2: Oo.
1: Galing nga. Normal yun lang.
2: Pili ko lang talaga na siya katabuhan kay bike na nagabugag ro anang mga
1: sidecar.
2: Anang mga part mga sidecar.
1: Oo, makutag sa comedy anay ka to no? Sa comedy.
2: Oo. Ay, may ganito buko na bit highway ro yung agyan ko rin dahil karang tricycle kay bike kung mga highway madasig o delikado tara.
1: Oo.
2: Abasa bi sa runday karang report si Pai Mike kahapon da mga bandang alas 5 imedia o alas 5:50 oras kra itrunday karang hapon kay Pai Mike nagresponde ra ton ni mga katapo at kapulisan at kita runday karang driver nga si Ferdinand Mendoza kay Pai Mike si 52 year old
1: ah si Ferdinand the driver ay
2: right? Oh lamo
1: ha
2: lela mo
1: awa oh, oh sige.
2: Oh taga sitio tani papapuo Calibo kay Pai Mike. Kompleto mo ta kay Pai Mike lang driver ni mga Pai Mike. Itron day karang tricycle no nga may wan ka butang kon no what are what are ra kay Pai Mike? Basta driver imo tricycle. So natabo abi ra kay Pai Mike mga 5:30 it runday karon nga hapon sa printing ra sa Dungon Residences kay Pai Mike.
1: Sin bagaron sin bandaron Dungon Residence.
2: Dikara sa may party itron day karang Talipapa dali.
1: Ah, basta Dagaw, sa Dungon na. Andagaw. Ay.
2: O Kobe Street, parang yung Dagaw, Calibo, particular sa Maibanyis, Dungon Residences, kay Pai Mike. So, orang pasayro nga ragin, respondihan man ko aton nga MDRMO, agin dahil sa aton may St. Gabriel Hospital para sa medication. Base abis sa investigation ko aton karang traffic section kay Pai Mike, sa mga paganda, initial investigation na gagawa, nga rin nga mga 5:30 kahapon, rin nga si Angeline kay Mike.
1: Oh, go ahead, go ahead.
2: Dahil nga si Angeline de la Cruz, ang pasahero na kay Michael, sa kababayi man, ang 51-year-old, ang isang ka-public school na teacher ni Mike, residente na ito, yung buswang kalibo,
1: uh-huh.
2: ay nagparangan nito na dekara ng tricycle, parangan nito magsakay, yung mga kay Michael, may kaya ta, body number ay R4 kay Mike.
1: Hay, kuan doon? R4, hay, poblasyon ta ron?
2: Poblasyon ta ra?
1: Oo.
2: Oo. Ang may computer kay Michael, like, nagpara rin si ma'am kay Mike, parangan nito mag-uli siguro na sa anak parang lugar.
1: Mm.
2: Aling pag-abot, rekarong siya kay Michael ng kasakay mo. Accidented ako nung kay Michael nga bumugag daron dahil karang
1: side
2: motorcycle. Sarang sidecar kay Michael.
1: Grabe.
2: Ag ano? Nahugog, pero kuwan nahugog pa sila mga rasa kasada ron. Siyempre ay
1: ayun, eh.
2: Umusga, trainin ko anak ron nga anang sambangi kay Michael.
1: Oh, rapihak. Napihak ta.
2: Oh, rapihak, oo. Oh,
1: hi.
2: Ay, siyempre, tayo ahoy, matood dairo. Sambilog mo lang gali matood. Habilin si motorcycle, tatlo man lukar ito na eh.
1: Oo. Oh. Ay, tatlo so, man lang ron eh. Masubsob daro sidecar doon?
2: Oo, oh, subsob daro kay Mike. Mm. Ay, matapos kay umusga ron dahil karang tricycle kay Michael, mm. ay nakagom at kasamaran no, sa alam mismo karon nga ato nga porsyon ko anang karang tuhod, anang karang buwaga, maabaga, red dahil karang si Mike kay Michael.
1: Mm.
2: At rin nga kay Mike ay wrong driver man ron dahil karang tricycle. Wala mo na ninahan kita Michael si Pedretto matakihapon doon agad para karang motorsiklo.
1: Base, siyempre, wa, matsigoy mo matumbay.
2: Oo, na bumuwag at sidecar.
1: Mm.
2: So, kita Mike ay madasin matay mo nga gin sa Tadday ko aton ng mga katapot hindi ay mo kalibo.
1: Mm.
2: Agin din sa aton karang provincial hospital, sa aton karang pribadong hospital, kita Mike.
1: Oh.
2: Waka kita Mike, it a conclusion, no? Inong anon, kung ano kung raya mo ay magpasettle or siyempre ay oldong aksidente pero may makonsider nga sang ka masod gihapon sa reckless na kay Michael sa part of the driver or operator bangod just imagine nagpamasahe ka kapasahe ka ga travel ka ga biyahe ka kay Michael ay mungkin sigurado tong safety kay mo karang pasahero especially gedro connection ito na karang sidecar ta sikel nga tanganay bisa sa milo kitang ning pasahero kay Michael ay napagos para na karang paano kung kay Michael
1: sidecar ay paano kung mga seating di mo kung puno ta baga
2: o tinta
1: naloko na
2: ay mas maabot posible nga dis madiskasa kay Mike.
1: No.
2: So urong kaso nga recorded iya sa aton karon nga traffic section kita Kalipo P in P station. Samtang sa dugang gihapon nga balita kay Mike bangod man sa pagtabok man isang kaayam sa kamotorista man kararon kumumba man sa kasakyan kara nga motor di kara mismo sa mga barangay Dagaw man gihapon kay Mike sa Tanrod ang Dagaw is may banwa kara ta Kalipo natabo ron day kara aksidente ka B mga pasado alas 9:37 ng oras kara ta kagabihon. Ayon dahil karang si Ray Bahabir, ang kanagadaya kung dahil karang motor kay Michael, ang samtang mo nag-manihaw pag-apot di karas may partit sa residensya nga rin ni Kwan, hindi nila siya kay Mike sa dagaw nga may gulpi karang ayam nga nagtabok ka kay Michael, ang aksidente talang na karang habungguan kay Michael, ang matapos kayo karang makabunggo, nahuhug tayo, tumbat, mag-nahuhug mo sa anak karang motor doon dahil karang biktima kay Mike,
1: oh.
2: Mga duwa tayo mo nakabalansi, so nakaagop ka sa maranda sa nagkakasalisari nga partyawas so, na sabitan ka ng biktima, ang imo ka rahay isigit naman nga gindaga, iya sa aton ka rin may party ita hospital laki pa Michael. Rong kaso ay recorded, iya rin sa aton ka rin nga traffic section ita Kalibo PNP station. Samtang may natabukan kabihi kay Pai Mike na juta apat ito aksidente ka ng guntad, kabihi kay Pai Michael yang imbulbador dahil karang sang kakotseng ra ag motorsiklo na nagbunguan kay Pai Mike kaya sa may party. Ang dagaw man gihapon kay Pai Michael.
1: Mm. Abot nga, may aksidente maka, no?
2: Ang tatlo pa sa dagaw, aksidente. Kupi nga rin arang motor, no? Nga iya makara naka in, nakakuan gin, naka-impound. Ag kabi man kay Pai Mike mga 11:50 man, may aksidente man di kara sa may mabiniag Ruas Avenue, no? Imbulbado ka raw sang ka-Erox ka nga motor. Alin siya naman siya, pag-abot talika ra sa Rosing Raita Ruas Avenue sa may sang ka-kwan mo yan? Sa may kayaan, Antipay Mike, ay gulpim at may umagi man nga tricycle ay nagbungkuan sa Antipay Michael, no? Bago pa tricycle nga iya, yung type tricycle. So, parehas nga bikulo yung makara naka-impound. Agwa pagit nagkakaigo ng disposition pero aton ka nga traffic section ita Kalibo P in station. Sa dugang gihapon nga balita kay Mike kanyang nakukog sa ginatawag karang trespass to dwelling kay Mike.
1: Oh, usually so, do yun gidman eh. Do yun gidman daan ng elements.
2: Mm. O kami mo din kumit abi kay bike nga krimi sa Saudi itong dekarang panimalit sang kapamilya. Na ako sa CN hay malipaton at siro kay Michael kung nakainom ra.
1: Ah, imaway dapat hindi ko tayo. Hindi ko tayo mag-inom kung taki pa. Bro, may tagdang nagsugod sa bagay nga ra.
2: Oo. May nabing tao nga makaroon kay Pipe Mike. Nakainom sa inyo ay kuwati mo kasayit ka na ginaw ka.
1: Dapat
2: kung mag-inom nga no. Tapos ay nalilipat mo kung matman. Uli sa nang panimay. Kung naman kung siyente mo nga kwarto ng uli kay Pipe Mike.
1: Delikado rin.
2: Delikado nga niyo.
1: Hinugod kating to sa ng kwarto ko. Limbawa, may nubya ka, nagbisita, nahilong ka, hinugod kating sa kwarto ka. Lula, ay naloko na.
2: Oh, mabudlay ka ba yung mic?
1: Doon, mabudlay oh. Gamot ka ng lula magdayon, baga?
2: Abang buhay mo ang pagdusahan ka ba yung mic?
1: Ayun, nagkamot ka ng lula o magdayon, imbising nubya.
2: Doon,
1: mabudlay.
2: Ay, ka ba yung mic? Tama rin ka ba yung mic? Kaya nga, ringan ni kahapon ay, bisan niya nga ni sa interview na kahapon ka ba yung mic? Kung ano mo katanda, kung ano nagtapo sa anang kabuhi nga, kung paano mo nakasunto sa runner nga panimagay, ay puro tabi mga babae ro, kung nga nga rin sa tamisis nga kay Michael nga nagreklamo, sanday ka nga 24 anos ka nga kahilong nga kay Michael, at wala tabi siyempre, kubahan ka tingin sa pwede na hinahanap natin sundo din yung panimagay, may mga babae ka pa, ay tama nga mga magdipinsa rang no, karaya nga rang pamilya o mag-asawa nga rang agmeta ni kay Michael, ay hadakpan matara,
1: sanday
2: ka rang suspect, karoon na sairan. Pero may mga several times ko nakita pa Mike nakikita ni karon sa pitan karang ato spec at kamana kasi may mga plano kita sa kilimong nga sudlunda ang plano nga pagid nga plano matabo sa randay karang ng mga unga
1: utilities
2: at may mga set may cellphone ka alin si Ricky Mike nga nakita sa randay karang suspect na medyo kaparehas man karon day karang ano nga bro cellphone ko sa bilog sa unga karon day karang bisit at kinapatihan ko si Ricky nga si Ana kay Michael lang nagbalik-balik tari karon sa lugar. Sunday ka na kay Michael nga tinuga. Pero sa ngana di ko aton simpre nga layman nga simpre makapiansa at manapok malang ng kaso ay kinpagwa ag mauli na sa tawag karon niya regular filing arong kaso para kay Pipe Michael. Samtang sa lugar gihapon nga balita kay Pipe Mike aton nga ng update lang sa tabo nga sunog no. Di kara mismo sa may barangay istansya. Yes, may banwat kalibo partikular. Natabura kahapon kay Pipe Mike no. Ang kapasis pag-contact investigation ko atong karang bureau pa ay nag-abot ng kapin 120 mil pero kasamaran sa day karang stock room no ay mga budiga man na kay Michael at may una karang second yung medyo wata nag-andar na tunog man kay Michael na talikit ang nag-resunog no, sa bitan karang budiga ako sa scene man ay madasig man lang napalong itatong karang parang katapo ita bureau pa ay kalimo matapos ka mag responde sa bitan karang lugar kay Michael hindi pag determine itatong karang katapan kung ano gitong nangin na mitsa o umpisa kung dahil karang sunog it nasabitan karon nga stockroom di karon sa nasabitan nga area kipay pa Michael. Sa katapusan nga balita kipay Mike, was man sa katagagman o daywa karang mga pahinanti at kamanaman doon dahil karang nga driver at tapos nga ni karang dito na lang karang mag-shoot ito sa aton nga upline driver kipay Mike na sa kapit barangay pulo sa may banwa karatbanga at kahapon madagi kay Michael itang day karang hapon
1: ay madagom tapa man di kaon sa pulo ngan kataas tag si dagom daro suba
2: no? Tata ay medyo na kon tabi kay Michael na natugan ta barangay karang kwa no
1: driver
2: barangay karang driver
1: ay
2: kita sabitan karang pick up kay Michael ag matasi ko pa gani karon ang garmen ay halin ba karas panda no halin population ba nga patok libakaw kay Michael para mag-deliver nga nito mga grocery nga na ag natabo aron dahil karang nga aksidente kung takip kay Michael. May nga nga na hawhiran pa kay Michael ag na penuhan itinambitan karang nga driver ang pabugtaw imaw kasi rin sa pagtunan ko na karang finance ang wot ang dudiritso rin sa bitan karang nga siya kan kay Mike. So kahapon man after man doon nga matabo o aksidente ay in-pull out pa na dahil salamat mismo karoon nag-amat-amat nga mabalik sa karsada ang nagparecord lang sa aton karang abanga PNP para man kung may mga kasamaran ay maayudahan sa insurance kay Pipe Michael sa natabo nga ron nga aksidente. Ang update lang kay Pipe Mike, sarunday karang alapalos karang tinuga nga nakatakas na kay Pipe Michael sa drug bypass operation kahapon.
1: So
2: may party at Buruanga kay Pipe Michael ay ginapustasan yung tahay lumagagan at may luwa ka ng kapugong raton ng mga otoridad.
1: Oo, tapos yun.
2: Bisa na ginilis link ko no rahay makatakon na pipresado takipay Michael at matakpa dalima Kasi nga, di ba, kung siguro challenge sa part, atong pinti ka dapat ay mamaster ko atong nga pinti, o binatawag nga
1: mga hantuhan
2: combat. Defensive tactic, kag handcapping kay Pai Mike.
1: Oo.
2: Kung paano ma subjure dahil karang mga ginakandak it operation ay siyempre may tindi sigit aron nga mag wala ag mag suko kay Pai Michael. Aron doon, judo aikido bro, na baka silang pang ma-apply. Ay nakatakas na kay Pai Mike, makanakas na makarawa nga pag-update ra, so posible nga kwantala, matugpa sa gitnawag karang regular filing kung nasabitan karang nga kaso kay Pai Mike. Mga inisyal nga mga balita, alinyas nga area, ako si K5, Romy Kahilig, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report!
1: Abong sigamat, K5, Romy, sa kampiyon nga mga balita, naloko na rin dayang nagagan, tayo mo sa Lima, itaton niya mga kapulisan, no? Sana makaroon niyo pag padayon, daya karoon niyo mga dugo na yung mga text messages, mga ka-K5 sa ating karang pag ililiba, makaroon niyo gahon. Dali ang bawasan natin ng mga mensahe, Anay Makana. Good morning. Ito man sa Daya, karon niya kalibon niya Washington Terminal, no? Kay Mr. Saldi Domingo, ag kay Danny, si Sheila, si Ricky, ag si Brian, ag pati si Pipito. Ayun. Good morning kay inyo. Thank you sa pagpamati. Gani Elias Cuadras, good morning ka K5. Kapinamati kami sa Sitio Tabayag, Barangay Arcangel, Balete, ag sa tanan niya nagpamati sa imong programa ng Gatanaw, K5 Michael. Ag... good morning man kay ano kay Edwin Aguelo. Good morning, nagamonitoron ako. No, sige, good morning sa Banu Tangalan. Jan Placido, good morning. Greet mo kami sa Tangalan kay Jopel ag Placido family. Una sa Ugsod ag Joso Laureano ag Fernando family kay Rose and Fernando. Adeline Analin ag Sakayana kay Bimbim ag kay Crystal. Salamat gid sa pagbasa. Okay, five friend, tag aton nga rang ano target makaron ko aton nga ano ko aton karang RHO nga maka bakuna ita sa, kontra sa tipdas 5105 do target ya sa aton nya banwat kalibo ha pamatian tabi bisan mga 30 seconds yang kara si Mr. Lawrence Lacena na Nurse 3 Coronary Health Unit ko banwat kalibo kahapon nagumpisa rondaya karon nga paglunsar ita measles rubella vaccine para sa mga 6 months to 59 months no nga mga inunga pamatian ta
3: okay, 2 weeks yung intensive ag bali map up ra yon nga for the last week para ma-cover nato no aton nya total nga target nga to be vaccinated.
1: Oo. Pila sir, total nga target sa within kalibo ang?
3: So, aton nga target sir, dahil 95% coverage dapat ato mabakunahan sa 6 to 59 months.

0: Sa Kabilugan, hasta it, August 28, bali, ano ra? Bali, 5,105 ro Kabilugan yung target para sa measles rubella vaccine. Iya sa ato niya, Banuit Kalibo. Para bakunahin rin yung maunga. Para ron nga malik, mag, may, may immunity, no? Kontra sa dayang mga dayang masakit, especially tipdas. Ay dayang tipdas, makatagapon, dahil mga mga ka-K5. Magkalisod, makaon magmasakit. Mas kapin dumao nga magmasakit. Ay sus, kalisod, lisod, gida, no? Lisod, gida, magmasakit. Ay, kamahay, tiyagi ko, doktor. Hindi ka, bukong na doktor, ay kundi anang konsulta. Ay kung mas kapin sa private hospital ka, ipanig akat, imor. Nga ni kung kita mga pobre, kung may mga bakuna nga ra, magpabakuna para sa kamagayranda. 6 months to 59 months, below 5 years old, no? Pwede ka rin mabakunahan, no? Ay kung magmasakit, mga unga, nag-umang-umang, takita nga ni daya ron para malikawan, ag may immunity sanda, ag malikawan nga mag-gap na agrodaya nga tipdas. Kalisod magmasakit ng mga unga, isang beses kami, isang kamisis, tinangis si mga, ambang nasa ng asawa, oh. Mana, to, mana may gagnat, matamanag na sinipon naman na si Toto. Sabat ka asawa, ay, ikaw man, mana rumisaga ron ay, sa in mong nagapadidi, kahalin ka sa initan, mainom ka at magamig ng tubi, dugami, ginasingawas, mapadidi ka din. Kung ano rin ginakaon ang rin ginainom, na ginadidi, ruto nga, kimo. Nga na, kung magamigan ka, didiho nito ngayon, masipunan, masipunan, gilat naman na ratong, unga, rondo na eh. Sabat ko ba, pag hinugay ko na, eh. Basi man na, ikaw man nga ni mana, madasig ka man, dumidi, wa ka man na sipuna. Sabat ka asawa, ay doon yung mana rin. Sabat ka asawa, hauna ka pa nga ni mana, pero nga, eh. Basi man na, wa ka man na sipuna. May mga kwan, abing nga kwan amat, may mga daya nga rang ano, may mga daya nga, hindi, ma-explain ka rin, tsiensya kwan amat, wate mo na si Puna, roo nga agata. Kampiyon niya mga balita, alin sa ating newsroom department, no? Kumalik haom sa barangay election sa piyak nga may mga proposal nga pagawigon do termino it mga barangay officials. Aga, mga alkalde, ginmandoan itong budsman nga bantayan ro mga empleyado nga may kahilabdanan sa kontrata sa basura. Kampiyon nga balita, K5 Teresa, good morning.
1: Ginpayag ni Commission on Elections Chairman George Irving Garcia nga haumon rong COMELEC para sa barangay at sanggriang kabataan elections sa pag-aabuton nga Nobyembre 2 sa magkaroon nga dagon. Ginpagawa ni Garcia ro anagrang statement sa pihak at mga proposals nga pagawigon at sa lima nga dagon rong termino at mga barangay officials ag ipatigayon ron lang sa November 2028 rong eleksyon sa barangay. Sino kay Garcia, kompleto mon rong mga kinahanglanon ng eleksyon para fernalias ag kompleto man rong pag-imprinta at gindugang nga balota. Matandaan, nga una ron yung nag-file itag na si Senator Cheese Escudero nga nagaduso it extension para sa termino at mga barangay officials ag pagpaiso sa eleksyon. Ginhinyo man it COMELEC rong Malacanang nga suspenderon rong klase sa November 3 angot kara. Ginklaro man ni Garcia nga uwa sa COMELEC rong desisyon may kaangtanan sa mga proposals. Dugang balitang national, ginmando man makaroon ni Ombudsman Crispin Rimulya sa mga alkalde sa bilog na Pilipinas nga bantayan it mayad arong mga empleyado it gobyerno nga may kahilabtanan sa mga kontrata sa basura bangon sa nadiskubrihan nga korupsyon sa garbage collection. Sino kay Rimulya, may pila ka mga departamento sa edang mit pagpamuno it mga alkalde nga posibleng imbulbado sa mga anomalya kagakip sa mga opisina nga dapat bantayan arong Business Processing Licensing Office nga nagataot permits imauman arong Office of the Building Official ag iba pa. Ginpahayag man ni Rimulya nga manabat arong sino man nga alkalde kun mapamatudaan nga imbolbado sa korupsyon arong mga empleyado sa edagong kara itandang pagpamuno. Balita magaling sa K5 News Center, hatod gaton at DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton ng makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ng cancer, diabetes, at mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo. K5 News. FM.
0: Abang sigamat kay Feb Teresa sa kampiyon nga mga balita. Aga, sa ilo sa mga balita, national, drone strike ita Houthi rebel nagdaga ita sunog sa Saudi oil facility. Aga, kasungtanan it Iran nag-uman sa Strait of Hormuz, unagun sa final stages. Kampiyon nga balita kay Febrio Traico. Good morning.
2: Sang kasunog ro naguntad sa pasilidad itiganting kumpanya itlangis nga Saudi Aramco matapos rayang atakihon it drone it mga grupo't Houthi nga halin sa Yemen. Sunod sa spokesperson it Houthi nga si Yaya Sari, rong pag-atake bilang pagbagos sa pagsuod it mga drone it Saudi sa airspace it Yemen. Ginkumpirma it Saudi Ministry of Energy nga insigida nga natap na it mga bumbero rong kagayo, agwaman it na record niya naninahan

0: namatay sa insidente. Sa pihak itinagakatabong atensyon, ginpasiguro manit Aramco nga nagapabilin nga guwas ag sa normal nga operasyon rong planta nga nagaproseso ikapin sa 400,000 barrels itlangis kada adlaw. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, unagon sa final stages rong kasugtanan sa tungait Iran nag Oman para sa pagtagana it bagong nga mga shipping lanes sa Strait of Hormuz. Pero ginpanindugan it Iran nga magabukas gamang ro importante nga rutang pandagat kung magapasugot rong Estados Unidos sa andakarang mga kondisyon. Ginkumpirma ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga tapos gon ro pag-istorya angot sa geographical coordinates yung mga bagong nga ruta. Sa idagong it kasugtanan, igataw it Iran rong kontrol sa mga barkong pasugod sa Gulf. Samtang rong Oman manro magamanihar it nagapagwa nga biyahe. Rong Strait of Hormuz rong nagapanguna nga agagyan it hagos 20%. It kabilugan nga supply it langis ag liquefied natural gas sa bilog nga kalibutan. Balita rin sa K5 News Center hatod katon it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit nga cancer, diabetes, at nagaregulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga.
2: Sana makaroon niyo pagpadayon. Abang sayamat K5, Rio Trico, K5 Tereso sa kampiyon niyo mga balita. Nako, kung madayon yung election niya, rakunta lang matanangan. Eh. Huwag ka mabawas-bawasan, mandudaya mga abot ang opisyal, makaroon mahugod, kapitan, konsyal, mga mahugod. May unang mga tasmak. Hindi nga ni nandakaya nga tawan ka rait daya karong ustisya ro problema sa basura sa nang barangay. Pero abot ang mahugod sa matangag mga kwalipikado gida. No, may statement is apply to many but not to all. Dahil mga balita, ginatod gaton makarani, DTX 500, sa kasupirir antioxidant supplement nga bumibinipisyo sa atong ikayong gawas. Nagapangon ng pekto karong ginasukan ng oxidative stress, mga ka-K5. Pagkatapos ay adaya karang asang kaproseso kung sa sin nagkakasama daton nga selula no bangod sa sobrang mga free radical sa mga molecules na nagatawat premature aging meaning ay mas magugang ring itsura tanawon kising edad kun wa ka nagainom id DTX 500 pagi sa mataas ang antioxidant content nakagabulig ron DTX 500 nga maproteksyon ang selula para hindi ra masamad nagiging healthier organ ang immune system maliban karon dong DTX 500 may potential nga masuportan do tawo nga may type 1 nagtype 2 diabetes bangod sa mataas ang antioxidant content nga nabad inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level parehong importante para sukando mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, huwag ama nagabulig sa pag-detoxify it gawas, kundi nagaserve ng natural nga suporta sa healthy nga metabolismo, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. And of course, anong partner is vitamin C? Makaroon nga tingugan mga ka-K5, mag vitamin C, gigita manami kung alkaline di mong vitamins, ag iyaron sa mighty C, makita nimo. Nadugangan ang collagen production, na proteksyon ang duugat, ag kasukasuan, ginapabasog na resistensya kontra sa anuman nga masakit. Partner it DTX 500, ag mighty C, mabakayron sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga!
2: Aga, dugan na ito yung mga mensahe anay makaroon. Kay Rudy Ikagoy Nerha, good morning kapamati kami sa Balaktasan na ro madalag ag Nerha ag Nadura family. Good morning gida. Kay Claire 18, good morning ha. Good morning lang sa tanan nga nagapamati sa Arcanel Morales Balete sa Cuatres, Villanueva, Tambong, kanday ng Lani Ricardo ng Bibing Ambrosio, Auntie Aida, kay Uncle Tikboy Cebuano, ag kay Rambo Itin, ag kay Norling Demo sa Okendo, nagapamati kay Dakita, mga ron. Good morning gina sa Okendo Balete. Weda Inan, good morning ka K5M, pag-greet man kami sa Sitio Pigado, Bacausor, Family Fuentes, Inan, Family Sulina, ag Family, ag Sulina Family, thank you gid. Kay Nini sa Libi Fajardo, good morning to Mike na nagpabati kay Nanay Libi. Oy, kay Nanay Libi, good morning ah. Nga agahon patay sa anang dapog, agahon pagid ah gasigabong radyo nakatuto kon sa K5. Good morning man sa Divine Mercy kanay Brother Jenny, Sister Glo, nga permigi nagapamati sa K5. Kaday Kilin Boyet, good morning man. Ag sa tanan nga nagapamati sa K5, kita mo sa mga atong mga religious sector gapamati man gali. Gapamati man iya sa atong programa nga raho. I thank you gid sa pagpamati ha. Rapagid, hinibayag sandari ay hindi nga ni kuno ka didi o tandang kaibang driver. Aba, kung mauron ta na, imo ta pirmi nga jeep, imo nga ginakuti ka tahay gaaway, ta kamani misis, murundun hay. Ag pirmi ka pa kaong gamasakit. Bay ka mo, ay may gagnat man na si Toto. Kita mo manang sa initan ka magalin, mainam kwat magamig ng tubi. Kung ano ro gamig nga ginadidi mo, hoy ginakaon mo, ginadidi ro to nga. Pagkatanga man na, magkasa. Hindi ko na naman na rin kinakao, na ginadidit o nga. Ikaw man yan, iman, ang paspas ka madidi. Wa, ka man nasip o na. Ay, hambaga, ay, doon yung mana. Kangawangawat, ano? Baskog, dara resistensya, no? Kay Jason Pasilan Sonyo, good morning kay KFM. Pag shoutout man sa Alfonso 12 nga sa Libacaw, kapamati. Oy, good morning nga sa Alfonso 12. Kapamati. Kay Jeffy Arias, good morning Mike. K5 Mike, good morning sa panipiasan kay Lolo Anselmo Gregorio. Naidali ang hanagahang eh. Kay Lola Trinidad Gregorio, Uncle Nonoy Brenio. Uncle Pilinor Nabas, Toto Jello, Adi Arias, kay Jaira, kay Bebe, kay Putit Arias. Salamat gid. Thank you man ha. Grabe atan yung mga listener nga ra. Ikto tabo og pamati ka akon K5 Bridge aga nigto siguro ako sa western side siguro ako madagagan ni Changgo ni ang panlalawigan. Good morning kay ano ha? Ma'am Leia aga Sir Boy Regalado Otsando New Washington. Good morning. Kanyo pa nga niya. Sige, balikan ta pag arudugang ang mga mensahe pagkatapos mga reminders. Standby.
1: Litang K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold.

0: Biker Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: Balik sa ating mga balita, alas 5.37 na tagahong 2 oras.
0: Balitang K5 sa umaga.
4: Sa ating pag-ay liliba, mga ka-K5.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5
4: na yung mga balita ginatod makaroon ka ito ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease pagkatapos natural do pampatamis anong pampatamis sa stevia mga ka-K5 mabakay ron sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Defender Building Osmania Avenue Calibaclan sa prente dating Garcia College of Technology at magapitman sa itong nga ABL Sports Complex. Mga ka-K5, sari nga pagpanin, wapa mo sa na-K5 Fred eh. Madali ang istorya na kita't madali. About di karaya sa flood control projects. Basa ko headline mo ko, no? Aba ni, Lacson, ni Senator Lacson, flood control angers needs retribution and restitution, mga ka-K5. Ito man namin yung pumati, ano? Ano ko, no? Pero kaakig man at publiko, ay nagkakinanga man ng matawaan man nun, nagkakaigo, karon nga punishment. Kung sino ro, involbado ron, daya ka penalidad, ag restitution meaning ibalik. Sa daya karang in English basahon ko, Senator Panfilo Lacson said public frustration over country's flood control problems will remain unresolved without genuine retribution and restitution for those responsible for the irregularities. Oh, tama man eh. Ano ko no? Kung diretso na itong sinaklanon, haba ni Lacson, rupo, daya man naman na karon niya kanaway it publiko, sana ginatabo karon nga issue nga flood control projects nga problema hay magapabilin doon nga wa masolbar agwa madada kaigo karon nga napinahan ag maibalik ro kwarta sa datong mga involbado sa nasambitan nga ni karong mga akusasyon. Lacson said responsible governance is needed to address the grievances of citizens and ensure meaningful progress in flood management. Do responsable man ang pangginobyerno ay kinanganong para masabaton daya karon nga daya nga hibubunot ito publiko para masiguro may daid karon nga progreso ag pagpadagagan pagabot sa mga baha ay rupangutanat ang ani kaon makaron sa kabuabo nga involved sa flood control project nga ginaakusahan ay ron nagaturo kanda imo pero ging kasuhan. O abi ay kon amat ay nagainit ring ugot agahon pata. That's why kung naman gistorya kami kung mga ungay, natagbuo lang man kami. Oh, imagine na baga, kung sino'y witness, mga witness, imaw gin kasuhan. At kung sino'y involbado, imaw gin imbestiga. Tapos makabasa kat makarang balita, manami matanim mo basahon da? Oo. Kung baga din ba, lipong katingwa kating kasayad nga kinatabo sa kalibutan. Ay mintras nga hindi masabat doon yung isyo, ay napabilin taro dayang kagait buot it publiko. Imagine mo, buwis itawo. Imagine mo ha, ordinaryong tao nagabayad it buwis. Maghalin sa aton yung maginakaon sa tanang ginabakay naton. Pati nga niro systems loss nga wa naton ginagamita, ginabayran it publiko. O pati kung nano bang buwis, hala tanang buwis. Ah, buabong buwis o ginabayran it ordinaryong Pinoy mga ka-K5. Daya nga ano raw daya nga naga mga manugbaligya nga ron sa kuan sa bisan sa mga iskinita o gabayad don it buwis tanan tapos si balitaan mo tanan nga rodaya nga mga project nga rahay ibutang sa flood control kun imbis nga unahon do edukasyon bisan da aton nga Bureau of Fire Protection yan eh wa panganir ibang banwa it fire truck Kasi balitaan mo tangi da, mga may mga malita boys, magapabilin doon nga tunok ag daya karong masakit sa tagipuso nit ordinaryong Pinoy. Kun hindi matawa ni tustisya. Ano nga ni sino man eruga. Tama tara. Tama ra ning responsible governance. Pero may dayon nga pangginobyerno. Actually, ano ta problema sa dayong pang sa gobyerno eh. Pero nagapadagagan ta. Kung sino ro nagapungko? Kalison magambay mga ka-K5 no, pero kabudlay eh. Kun ordinaryo kang tao eh. Daya personal ko tang opinion din mga ka-K5 no. Mintras nga uwa itaron dayong mapinahan karon. Tama ilakson nga ambag. Ay akig da publiko ron eh. Abangan yung uwang kita kasay da. Ay sinta pa adto ron. Ay kada may baha nga sa Metro Manila ginaba san darito ay hindi mo hilipatan maro flood control ay. Para sabi kon ako ro kontraktor ha, kon ako ro kontraktor hindi ta magkontrata lat ay ako mabuo kat nga git porsyento. Pabot ang abi 100 million. Buon mo abi ro 20 million sa limba porsyento mo. Ay sa palin alinon ko 80 million nga ta imbis matudlo it baho ra akon nga ibutang rito nga kabilya man ko gago lang it baho ron dun hay. Agun makabawi ako ra akong paswildo sa tawo. Pabukol ka pa abi kung kontraktor ka. Ikaw pa itanong gagasto. O ay butan mo't mabaw-baw ang sagago ay pag ha? Pag dugan ni Tobi ay os-os imaron dun hay. Kampiyon yung mga balita sa K5 Kumusta Online number 7. Yes, good morning.
5: Balang to doon namin yung yohom yung kanyang bisita kamo gina ni Doc Ramil. O ay kag happy 11th anniversary. Gabi gulang yung kamo sa amo, no? Good morning, Antike.
6: Good morning, Sir Rick, mambaldad ko, SM Rick. Good morning, Sir Rick. No, nakapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee Mix. Salamat kay Jack kahapon ang presensya ni Doc. Hindi lang kami manukit kung ano, ginto grow na. Balik ka ni mo, Sir Rick.
5: Tara, naman ba kita da? Umalhin sa may antique, eh. Sa iloan naton ang bakulot nung nagahisahan. Nung, din na si Daddy Babes man. Ano na, tamaan? Check na ton, si Sir Robert. Good morning.
7: Bawang nabtan nyo gina nga kung paghihigop ng DTX Coffee Mix ba? Sige pa, babes, nagabarikotot pa to sa bong kag nagadalamguhanon sang iya buas damlag kag maayong palaabuton. Kampiyon ang signal diri sa Bacolod, K5 Rec, mayong aga sa taga-Kalibo, Antike kag Kapis.
5: Ang isa mo na kaupod ga koob ko o prokita ano ng ulo?
7: Ama, yung performance sa subong, allowed na siya magkaon litson subong kag isa ka litro nga coke mga kagipay.
5: Good morning, Lada, kay Sir Ethan James. Oh. Sa iluan natin ang Rojas kay Sir Jobert. Good morning.
8: Good morning, Sir Rick. Good morning, King Pabuan sa Visayas sa Negros Island Region. Tiba-tiba subong antike. It was soon sa probinsya sa Capiz, sa Sudan sa Rojas, Makanay-Kanay, wala nagaulan sa buong samon sa Ligapalibot. Ang probinsya sa Capiz, Mataway, Basco, Kasigda sa Iloilo, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, si Rek Iloilo.
5: Alin sa may probinsya sa Capiz, sa iluan naton ang Kalibo Aklan, kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
4: Sir, good morning sa atong tanan. Bacolod, Iloilo, Kagrohas, Santiki. Congratulations sa inyo anibersaryo. Kampiyon ng signal, naka-DTX Premium Coffee na ako. Pagkatapos, naka-Mighty C pa. Sir, balik sa imo.
5: Naka-pangapin naman, DTX Coffee Mix ang Iloilo. Maburbog na ako sa ninga aga. Umpisaan ta na, all set ng tanan. Unahon ta naga sa ulog si ka-unsing anibersaryo. Kagbalan ko may good news. Ang tambalang hindi kumukupas. Tambalang Nismar sa madalag ko ang balita. Go ahead.
6: Sa mga talalupang donamon nga balita diyan sa probinsya kang Antique kay Five Western Visayas, Sir Rick, ti siyempre ika-unsi namon nga anibersaryo kahapon nagbisita diyang Chief Executive Officer no, si Doc Ramil Oy kag nakipaghinon-anon sa bilog nga team kang K5 News FM kahapon. Kag nangin masadya ang pag-inistoryahan ay namon rin dyan K5 Western Visayas. Pero magluwas dyan kara na buta man kami dyan kabalita. Kay kung may buhawi dyan sa Iloilo, may buhawi man dyan kami sa may probinsya kang Antique ho, sa may Kulase. Siya man kabarangay K5 Western Visayas ang naagyan kang buhawi. Nagdangat sa 38 ka mga pamalay ang nagkaragba bangod sa pag-agi kang nasambitan nga buhawi.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, isudyante jao nabulaan kang marijuana kahapon kang hapon sa Barangay San Angel, San Jose de Buenavista. Adyang isudyante ang ginkilala kay alias Niel, isa ra ka street level individual o kon SLI sa REC taga ano, Iloilo City, apang temporaryo nga nagauli sa may Barangay Funda Dalipe, San Jose, na beol sa nang posisyon ang pulo ka gramo kang ginapatihan dried marijuana leaves. Saka dya, arigyan sa San Jose MPS, nagakit-kitrihas ang dyang isudyante.
6: O dyan so far mga balita, namon dyan sa probinsya ka Antique, balik ka ni mo Sir Rick.
5: Nagpang sabwag galita ang taga Iloilo sa Antique, sang iligang droga ha. E, kanta na karon istoryahan. Pumalin sa may Antique, sa iluan naton ang Bacolod kay Sir Robert. Ano madalag kong balita da sa may K5 News sa Bacolod, Bilog, Siringan, Negros Island Region.
7: Sa mga balita, diri sa aton sa Bacolod, sa Negros Island Region, nagpahayag si Mayor Greg Gasataya nga dapat may accurate nga solusyon ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o kon LTFRB angot ini sa 11 ka mga kooperatiba, 8 na diri ang ginwarningan sang bangko nga i-foreclosure bangod nga ang mga modernization chip wala makabayad ining mga kooperatiba sa bangko kay palpak ang implementasyon sang modernization program sang LTFRB diri sa Bacolod kay madamo sang mga jeepney nga mga daan, traditional jeepney nga nagabiyahe ang gina-priority man sa mga pumuluyo nga makapliti sila sang barato. Kay pulo lang kapisos ang pliti, samtang ti 13 pesos niya sa modernist jeep, kabangdanan nga ti utang pa ni, wala sila makabayad. Bangod sini, palpak ang implementation sang LTFRB kag nakaabot sa atensyon sang mayor sang syudad nga kabay nga may solusyon nga accurate ang LTFRB mga ka-K5. Balik sa imo, K5 break.
5: Mo nagatinga-tinga pa man. Pero abi ko sa Negros na ginapiko, ginapalang kwarta sa 10 kapesos na may nagbayad.
7: Palan, magpiko, ginakwarta.
5: Umalid sa may Bacolod, sa ilan naton sa may area sa probinsya kang Kapi sa pagkay SM Jobert. Good morning, Liwat. Anong madalang kong balita na?
8: Good morning once again mga nagapangunan ng balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis sa siyudad sang Rojas kahapon ginpaydalo mga probinsya sang Kapis sa state of calamity ini matapos mga ka K5 nga dako ang epekto sa karon sa aton sining nga mga nagapangampo mga ka K5 sa sining red stripe subscale insects mga ka K5 asang kunya ang panalawigan pinagi sa request ng aton sining nga provincial governor Fidel Castro nag aprobar sang resolusyon nga deklarar ang probinsya sang Kapis sa state of calamity. More or less mga ka-K5, 3,331.6 hectares ang apiktado sa kabugusan nga area diri sa probinsya sang Kapis sa sining na sambit nga piste kag ang pinakadako nga banwa nga apiktado mga ka-K5 amo ang banwa sang Pilar nga may 535 ka mga farmers kag may aras ang 729.24 hectares nga apektado sa nasambit iyang may ginatawag naton RSSI mga kakifa. Di makahulag-hulag ang probinsya karon para makabulig sa aton sininga mga mangunguma mga kakifa. Samtang si Mayor Escolin sa lutod-lutod o President Rojas ginakalipay matapos naging basura ang reklamo agen sa iya sa Provincial Prosecutor's Office nga usurpation case batok siya pagpungko sa ikaapat niya nga termino mga kakifa. Matapos nga tigin deklarar sa naglikad sang kwan sang Commission on Election ang nasambit nga pagpungko niya sa korte wherein nga sulusaya ti may forum shopping pa ni mga ka-K5 kag suno sa iya nga ti ang hambal diri sang provincial prosecutors hulato nilang mando mga ka-K5 halin sa Supreme Court mga kautura. Amo na man ang panguna nga mabalita diri sa amon sa probinsya sang Kapis sang siyudad sang Rojas. Back to you Iloilo Sir Rek.
5: Halin sa Rojas, hello naton ang Kalibo Aklan o pag Sir Michael. Sir Michael, madalang kong balita.
4: Mabalita sa Banos ang Kalibo Kabilog nga probinsya Aklanisa ka 14 anyos nga dalagita mga K5 ginhana nga sudlon sa iya kwarto sang suspitsado nga 24 anyos nga hubog mga K5 kag kung sa dinggani ang 14 anyos nga dalagi talaga isa hanon sa Ilabalay kay nagalantaw basketball lang iya pamilya mayo na lang kay nag brown out mga K5 kag nagpauli ang pamilya niya sus naaktuhan nga ang lalaki naghana na nga magsulod sa bintana sang singgitan ini sang iya nanay sang babaye nagdalaga ng lalaki pero nadakpan man siya mga ka-K5 kay damo man mga residente nga nagbulig. Lang nagapati ang misis o ang nanay sang babaye nga dugay na gid niya nga ginaistudyuhan ang sitwasyon sang nasambitan nga babaye kay permi kuno na siya daga tindog dara sa prentis ang ila panimalay. Abi nila gay gaps pasilong lang kun maulan gali kay may plano nga malain. Sang gin pamangkot ang suspek gin pamalibaran niya kag naghambal siya nga wala siya sang madumduman. Nakapiansa na siya at trespass to dwelling ang kaso mga ka-K5 sang nasambitan nga suspect. Samtang may drug by bust man diri sa amon sa Banwa sang Buruanga. Ang subo lang mga ka-K5 ang suspect nakadalagan. Nadakpan siya tani no matapos ang babaklan sang isa ka sa isang suspected siya buka may by bust money nga 1000 pesos ang suspect nga si alias Noknok sang ginapusasa na ini nang panginpadlos nga nagdinalagan ginlagas ang pulis pero wala madakpi kay brownout. Kagdugang ang mga balita, no? 120,000 kasamaran niya gintugas ang sunog na tabo sa istansya diri sa Banusang Kalibo stock room ini kay may salakyan nga wala nagaandar na sunog, no? Ongoing pang investigation kung ano ang rason mga ka-Kefe. Balik sa imo, Sir Rick.
5: Mga dalagkong balita diri sa may syudad kay probinsya sang Iloilo. Speaking sa iligang na duga sa may barangay Bakaw may nakita na magdubya nga kahita pero ang unod niya hindi kwarta kundi illegal drugs. 22 ka plastic sachets ang suspected shabu ang na-recover. Tignan, imbisgaran subong kung hungod nga nawigit o kung hungod nga ginbilin dira agod nga kwaon lagid ang nasambit nga kahita. Kag may masubra isa man kamilyon nga balor sa illegal na droga na confiscate sa bypass operation sa may banwasang Barutak, Nuev. So, paano may nalagkot yung balita pagkid sa amon ining mga nabiktima na sa nga buhawi to amat-amat man nga naka-recover kami natag mga bulig ang ato sa Iloilo City Government. Mga ka-chimpo, salamat. Gayon kita na kita, boss.
4: Ginagaman ah.
10: Balitang K5 sa umaga. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Sana maaaring nga pag padayon mga ka-K5 inyo na ba din o kabilugan yung mga balita. Sa aton karangan, Negros Island Region at sa Western Visayas. Good morning, Anik, kay Benji Sonyo. Good morning, kay K5 Mike, SG Benji Sonyo. To, gamonitor ang gid habang naka-duty sa Suzuki Auto Kalibo. Aguna sa New Buswang kay Butchok, Maika, Lorely, Joy, ag kay Aya, ag kay Shane. Mga family na gamonitor gid. Sigama. Thank you, man. Mr. Jose Nelson Delphine, good morning. Nakatutok na palagi sa inyong programa no, sa number one champion ng radyo sa Kalibo. No. Good morning, ha, kay Mr. Jose Nelson Delphine. It a issue banga. Kay Ma'am Dayang Nancy Agowel Carpio, good morning kita. Ag kay Ma'am Arlene Briones, ag kay Mr. Mo, ita Barangay Briones, gapamati, dating punong Barangay Briones. Ag daya karang kay Nay Nancy, ag Reynaldo Salazar, Itdaha Norte. Saban at banga, good morning. Asta nga na kita di karaya, hinaga, hilibati, umanda at umana. Timprano pa kita gakasadya mga ka-K5, no? Agon madugar atong stress sa agahon pa. No? Mr. Jack, so kati terasona, thank you kita sa pirmi kang pagpamati. Kasta nga kita di karakasas pagkatun mga balita, K5 Romy Kahilig. No? Sa balitang polis, at sa Newsom Department, K5 Dayang Rio, Trico Balita International, mga balita national, K5 Teresa Igit. Sa aton karon niya, Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. At saan ka, Mustang Station Manager, Mang Gloria Villas Manio. At sa aton niya, CEO kay Doc Ramil Oy, good morning. Sa gihapon ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon niya, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
12: Pilang imo blood sugar sang una?
11: Sobra 300.
12: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
12: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
12: Ano nakadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa kabulan.
12: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
12: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
13: TTX 500.
14: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala, nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sekreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amuni ang mga segments ng DNA sa punta sa aton chromosomes.
4: Daw sa ha?
14: Do binder ni sa Doc. Ang yan yung example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta.
4: So, amo ng telomeres.
14: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ito nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
4: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
14: telomeres
4: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division,
14: sige-sige nga cell division, ano,
4: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
14: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
4: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
14: Oo.
4: DTX 500.
13: DTX 500.
15: 27 lot, 57 akong edad.
14: Ano ginabatsyag mo sa una?
15: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Napagkuhan sang DTX 500.
14: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
15: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
14: Okay.
15: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
14: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
15: 180 over 100.
14: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
15: 120 over 90.
13: DTX 500.
4: Ang problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
14: Amo na.
4: Dira gid importanteng autophagy. Kaysa autophagy ya pag old cells ka balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
14: Correct. I-recycle ka.
4: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
14: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
4: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
14: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na. Here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
4: Grabe, no?
14: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
4: Mm-hmm.
14: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
16: When the cell division.
17: Last classic pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
14: To be honest, pag ulo ko gani ka encounter sining telomeres mo, no, may amo galina siya, galing ka kaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
17: Daw ano, daw safety cap.
14: Safety cap siya, no?
4: Grabe, no? Kung ga DTX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Na Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula hindi dali matigulang. Hindi dali magbalatianon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang selula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin DTX 500.
14: Pasimple lang magaling, no?
4: Kapila man lang na ito ginabalik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramon.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
1: Para sa ato niya mga headlines sa balita lokal.
0: Headlines.
1: 26 anyos nga sospek na naghanak nga magsugod sa sangka bagay sa Kalibo na kalaya ron matapos nga makapiansa.
3: Headlines balita lokal, subject sa Baybas sa Borwanga pagapusa sa Nuon Kunta na kapagagiw pa.
1: Mga headlines sa ato niya balita lokal, public school teacher ninahan matapos nga bumugag ro sidecar it ginasakyan nga tricycle sa Kalibo.
3: Tang mini pickup truck sang krilang mahugog sa Clan River sa Pulo, Banga.
1: Headline sa ato niya balita regional, probinsya it Capiz ginpaidagom sa state of calamity bangod sa epekto it red stripe soft scale insects o RSSI.
3: Mga balitang regional, 38 ka mga bagay sa Kulasi nagkaguba matapos maagyan it buhawi.
1: Headline sa ato niya balita national, 1.3 million apektado it bagyong Luisa, Maymay aghabagat.
3: Duga nga balitang national, Dr. Beverly Ho bagong nga PhilHealth president ag CEO.
1: Headline sa ato niya balita international, Europe nagapahaom gon sa panibagong nga heatwave.
3: Duga nga balitang international, Colombia gintayog it magnitude 7.4 nga linog mga building na hugos.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo, DIR ginpagawig rong tax filing deadline sa mga apektado itabagat.
3: Mga balita sa negosyo, DBM ginsubmiton kay President Marcos rong 7.2 trillion pesos nga 2027 national budget.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit hinampang, NBA legend coach nga ikaywa sa may pinakamaabo nga hapadaog nga team nga si Don Nelson na nagtaliwan yon.
3: Sa balitang sports, Cavaliers ginatunadong pag-trade kay Dennis Schroeder para makaangkon its salary flexibility.
0: Balitang Entertainment.
1: Headline sa aton nga balitang showbiz. Dennis Trillo binanggit sa Day Coco, John Lloyd aga Piolo bilang Dream co-stars.
3: Sa balitang showbiz, Ramon Ang nabuo rong 25.68% ka stake ni Gabby Lopez sa Lopez Incorporated.
0: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:06 ra aton nga oras. Magka K5 nyo nabatiano nga pangunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May daid nga gahon na Banwaita Kalibo. May daid nga gahon na Probinsya Itaklan na Good Morning Western Visayas. Handaok na makaroon ita Martes. Kaya sa 11 sa buwan it Agosto, nag-undus mela 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trito.
3: At ako man si ka K5 Regilin Tornino.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Ginapasakaan ni kasong attempted trespass to dwelling sa piskalyarong 24 anyos nga sospek na naghanda nga sudlon Rosang Kapanimagay sa Bakhaw Sura, Kalibo, Aklan ko Domingo kara ita gabi. Pero insigida man rayang ginpalaya ikapulisan matapos nga makabayad 3,000 pesos nga piyansa. Matandaan niya sa interview itatag-iya it Panimagay na aktuhan rong sospek nga unawon sa bintana it kwarto it anakarang 14 anyos nga unga ang pilit sigon niya ginabuksan na dahilan nga magasinggit rayang nga misis ag nagpangayo ita bulig. Nakatakas rong nasambit nga sospek pero napunggan raya it mga residente sa lugar sa prente it sangka apartment. Suno sa misis pilang beses yun sigon nga napapansin rong gagaki magapit sa anda karang Panimagay bago rong insidente aga may nakakita kara nga nagatan-aw raya sa anang unga nga babayi dugang pakarang kanugamang hay may naduga man nga cellphone it anak karang unga nga gagaki nga naka-charge magapit sa bintana agin kakibot nga kapareho itraya nga cellphone ro nabuo kay alias Jaya samtang ginpamalibaran man it suspect karong mga pagpasibangod agin pahayag nga wa raya ita madumduman na bangod sigon na sa kahilungon.
3: Balita lokal. Sa detalye at balita lokal, padayon nga ginaya makaroon it personnel it Buruanga PNP rong gagaki nga subject sa ginkasang drug bypass operation alas 10 it gabi ko Agosto 9 sa El Progreso, Buruanga. Nakapagagiyo rong subject ang si alias Noknok, 34 anyos ang kamangingista ng residente matasambit karang lugar. Sa interview at K5 News Team kay Major Machon Sabado, Hepe at Buruanga PNP ginhambal karang na nakapagagiyo rong subject matapos nga magpumiglas katpusasan gunkunta at pulis. Matapos nga mabakyan itsang kasasyay suspected shabu, kabaylo ito 1,000 pesos nga bypass money. Kumaripas raya ita dagagan aga naduga, aga nakipagkagsanan pa sa mga operatiba apang uwaon raya maabtan bangod sa magutay ag madugom rong lugar bangod sa brownout. Suno pa kay Sabado sang ka street level individual rong suspect nga nagagamit ag nagabaligya it droga. May dati man raya nga kaso ng illegal drugs sa Pasay sa Manila ag naka-avail gamang it plea bargaining agreement. Nagapadayon parang hot pursuit operation sa oras nga madakpan raya ay pagapasakaan it nagakaigo nga kaso.
1: Samtang sabi ang kabahin na dugang detalye at aton nga mga balita lokal. Ninahan man rosang ka 51 anyos nga babae nga maestra matapos aksidente nga bumugag rong sidecar it ginasakyan nga tricycle sa Cubi Street, Barangay Andagaw, Kalibo bandang alas 5:30 kahapon karay ithapon Agosto 10. Nagwa sa investigasyon ita Kalibo PNP nga nahugog sa konkretong karsada rong nasambit karang nga maestra matapos nga mabuo rong sidecar. Rason karang mag-angkon rai pagpaganakit saan nga tuhod ag saan na karang abaga. Ginrespondahan man it MDRMO personnel rong aksidente aga insigina nga gindaga sa pribadong ospital rong maestra para sa medical nga atensyon. Wa man na naninahan rong driver i-tricycle samta nag-angkon man it kasamaran rong bihikulo. Kaga sa hindi pa mabana-bana karang harga.
3: Sa nga detalye at balita lokal, istanan nga nga mahugog sa Clan River ng sangka mini pickup trunk matapos nga makatugan ng driver samtang nagamaneho tak na alauna itapon kahapon sa Barangay Pulo, Banga, Aklan. Sa impormasyon nga nabuong maghalin sa Banga PNP, maghalin sa poblasyon paatukunta it Libakaw rung nasambit ka sa gakyan para nga mag-deliver it grocery kat mataborong insidente. Guwas manong katrong 45 anyos nga driver agdaywang ka mga pahinante kara. Sandaman mismo rung nag-pull out it sa gakyan ag nag-adto sa Banga PNP para i-report rung insidente para sa insurance purposes matapos makaangkon ikahalitan rung nasambit nga truck.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita
1: Regional. Alas 6:11 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional, ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikayon, naka-detox ka pa. Probinsya it Kapis, gin paidagom sa state of calamity bangod sa epekto it Red Stripe Soft Scale Insects o RSSI. May kampiyon nga balita si ka K5 Darren Henson na please kami.
4: Ginpaidalom na sa state of calamity ang probinsya sang Kapis. Bangod sa tuman nga paglapnag sang Red Stripe Soft Scale Insect o kunang RSSI na nagahalit sa mga katubuhan sa probinsya.
6: Ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan sang Kapis ang deklarasyon subong adlaw Agosto 10 matapos ang rekomendasyon ni Governor Fredenil H. Castro kagang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Resolution Number 6 Series of 2026. Ang resolusyon ginaprubahan sa ikatatlo kapagbasa matapos ang unanimous vote sang mga miyembro sang sangguniang panlalawigan sa isa ka special session suno sa Office of the Provincial Agriculturist sa ilang datos tubtob sining Agosto 10, naglabot na sa 3,331.61 ka-hektarya sang sugarcane areas o kon katubuhan sa Kapis ang apektado sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Kapin 1,819 ka-sugarcane planters naman ang naapektuhan sa 11 kakabanwahanan, iniamong kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas kagang banwa sang Sigma. Ginakabig nga seryoso nga pamahog sa industriya sang tubo ang RSSI bangod hindi lamang ininagahalit sa mga pananom kundi nagapiligro man sa pangabuhian sa mga mangunguma kag ilang nga mga pamilya. Ginalauman nga paagi sa deklarasyon sang state of calamity mangin mas madasig kag mas malapad ang pagresponde sang gobyerno sa pagpugong sang paglapnag sang peste pagprotekta sa mga pananom kapaghatag sang kinanglanon nga bulig sa mga apektado nga mangunguma. Naibaluan nga hindi lamang pag sa industriya sang tubo ang ginatutukan sang gobyerno probinsyal kundi labi nang pangabuhian kagpalabuton sa mga pumuluyo nga nagasalig sa sugarcane industry.
4: Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Ang duga pang balitang regional, 38 ka mga bagay sa Kulasi nagguba matapos maagyan it buhawi. Sa kampiyon nga balita ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
7: Nagdangat sa 38 ka mga kabalayan sa Kulasi ang nagkaragba matapos maagyan kang buhawi. Kadangan kang malain nga panahon nga ginpabaskag pa kang habagat kang Sabado, Agosto 8. Suno kay Mr. Diosdado Makua Jr., ang head kang MDRMO Kulasi. Siyam ka barangay ang naagyan kang buhawi. Lagipre ng barangay Bitadensur, Naba, Buena Vista, Centro Norte, Simbula, Balakbalak, Bita, Paningayan, kag San Luis. Sa diin 38 kapanimalay ang partially damaged, samtang tatlo naman ang totally damaged. Nagdangat naman sa 38 kapamilya nga may 145 ka-individual ang apektado, apang wara man timay nagbakwit sa evacuation center. Namanaan niya ang Barangay Centro Norte, ang may pinakadurungan apektuhan sa nasambit nga insidente. May nagakaigoran man nga bulig ang banwa para sa mga apektado para matugruan kang relief assistance. Magluwas sa buhawi nga nabatsyagan, naka-experyensya man ang iba nga low-lying areas kang pagbaha. Liwan naman nga nagpahanamdam ang mga otoridad nga mag-uligmat sa tulad nga panyempo kag mag-preparar. Kagbalita regional, halin Ridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: Alas 6:15 nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginahatod katon ni DTX 500 the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. Nagabot yon sa 1.3 million o kapin sa 384,000 ka mga pamilya rong naapektuhan itbagyong Luis ag Maymay ag Maumanong Habagat suno sa Office of the Civil Defense. Kaabuan sa mga apektado ay halin sa Region 1, Region 3, Cordillera Administrative Region o CAR ag Calabarzon. Samtang may una man niya 16 nga na-report nga namatay, 14 rong naninahan at 9 rong missing. Bawat sa epekto itmagain nga mga tiyempo nga nagresulta sa mga landslide ag pagbaha.
3: Balitang National. Balitang National. Itaga na si Dr. Beverly Lorraine Ho bilang bagong nga President at Chief Executive Officer at PhilHealth. Bukon-kon it bago sa gobyerno si Ho bagon sa nagserbi ng raya sa Department of Health sa nakagain-gain nga posisyon. Kalkip rong Assistant Secretary ag Undersecretary of Health. Nangin ka parte ba ni Mau at PhilHealth Board ag nagserbi ng Chair at Benefits Committee. Bago noon ang appointment, nagserbi bilang Chief Health Officer at Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Nagtapos si Ho at BS Biology sa UP Diliman bilang cum laude. Ag nag-eskwela at medisina sa UP Manila ag nagbuog at Master of Public Health sa Harvard Chan School of Public Health.
0: K5 News FM.
8: Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
0: Balita International. International.
1: Sa 6:17 aton yung oras para man sa detalye at aton yung balita international. Balita sa Guwait Nasyon, ginahatod katon ni D3 Bio, na natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik kagagnat, ubo ag sipon, mag-inom it D3 Bio. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Nagapreparagon na arong maabo nga nasyon sa Europe sa panibag-o karang serye ita grabe nga rang init o heat wave nga nagadaga ita magain nga tiyempo ag magapnagon nga sunog sa mga kagugangan aga nga nagresulta sa libo-libo nga pagkamatay. Nagpagawa ita matindi karang heat warnings rong United Kingdom ag France kung sa sing ginagauman nga mag-aabot sa 30 degrees Celsius rong temperatura. Naka-experyensya man it bago nga forest fire ng Greece ag Spain bangod kara sa mga mamaga nga kondisyon nga ita panahon nga nagresulta sa mga sunog.
0: Balita International.
3: Kung ang balitang international, intayog rong Colombia ag mga kagapit nga nasyon. It mabaskog nga linog nga ginabuban taon sa magnitude 7.4. Kuadlaw karayt Lunes, sunod sa Colombian Geological Services ag USGS. May mga edipisyo nga nahalitan ag nahugon sa pilang ka mga syudad. Samtang pilang ka mga residente manong gin-evacuate. Gin-report manong mga naninahan sa Quibdo kung sasiin may mga edipisyo nga dagayon nga nahugon sa nabatsyagan manong linog sa Ecuador, Panama ag Venezuela. Samtang ginhawa it mga awtoridad gawa man ikinagauman nga tsunami.
0: K5 News FM.
8: Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Sa 6:19 pero aton yung oras para man sa detalye at aton yung balita sa patagit negosyo, ginahatod katon it mighty zero mas ginpabaskog ng alkaline yung vitamins. Inapagawig ita Bureau of Internal Revenue o BIR ang deadline sa pagsumite o pagbayad it buwis. Sa mga lugar nga naapektuhan ita mabaskog ng habagat. Pero mga deadline na nakataga na halin Agosto 10-16 ay ginhalin sa Agosto 17 nga wa ita penalty. Sakop kararong extension ita sakop it extension rong 58 ka mga BIR offices, kakip kararong 50 ka mga revenue district offices ag 5 ka mga large taxpayers division.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Ang balita sa negosyo, ginsumitigon ni Department of Budget and Management kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. rung 7.2 trillion nga National Expenditure Program para sa 2027 ko Agosto 10. Sino sa Malacanang nagkatuon rung hagdang budget sa edukasyon, ikaayong gawas, pangabuhinan, seguridad at pagpabaskog it komunidad. Raya ng unang national budget, naging pahaom sa idagom ni DBM Secretary Kim Robert De Leon.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balita, sports, sports, sports.
1: Alas 6:20 aton nga oras. Para man sa detalyet aton nga balita sports sa balita sa patagi tinampang. Kinatod katon, iklinika Dio Fresh. May visa og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumotit aton nga mga underarms. Para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili, maggamit iklinika Dio Fresh. Nagkataliwan yon sa piya ka kinabuhi si Don Nelson, rong dati nga NBA coach, ag limang beses nga kampiyon bilang player sa edad nga 81 anyos. Sunod sa ana nga pamilya.

0: Para makaangkon, it must mabahol nga salary flexibility. May $14.8 million nga sweldo si Schroeder para sa 2026-2027 nga season, a $15.5 million man para sa masunod nga season apang $4.4 million gamang kararong guaranteed. Kung ma-trade si Schroeder nga wa ikabaylo nga salary, posible nga magtaoraya sa Cleveland itagakaigo nga lugar para sa iba pa nga mga roster moves kakiprong plano nga pag-resign kay James Harden.
1: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
4: Alas 6:22 na aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balitang showbiz sa balitang artista. Ginahatod katon kay DTX sa Beauty Soap. Ginako ni Dennis Trillo nga gusto na na makatrabaho bilang sa leading man. Sanday Coco Martin, John Lloyd Cruz, aga Piolo Pascual. Kasabay kadungan raya ipagpadayon it anda karang masobra daywang dekada nga partnership sa GMA Network matapos rayang umanya magpirma it kontrata ko Agosto 4. Busy makaroon si Dennis sa mga bagong proyekto, gakipon kay rarong action series nga Hari ng Tondo, kaibahan si Ruru Madrid, agrong pelikulang Amir, nga kaibahan sa official entry si 2026 sa Metro Manila Film Festival.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ang balitang entertainment, ang buwit business tycoon nga si Ramon Ang, rong 25.68% ka stake at pamilya ni dating ABS-CBN Chairman Eugenio Gabe Lopez III sa Lopez Incorporated Holdings Company nga Lopez Group. Sunod kay Lopez, ginbaligya kararong stake para makabulig nga tuldukan rong mabuhay gon nga wapag kaintindihan sa pamilya at magtagana it resources para sa iba panandang mga negosyo. Ginpatigayon ni Ang rong acquisition pinaagi sa Illumina Investment Holdings Incorporated operated ngay mao man mismo rong tag-ana.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Nasa isa 24 rato niya oras. Mga ka-K5 niyo rapati ano nagapanguna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Martes nga edisyon, August 11, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Viray. Sauman kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trike.
0: Ako naman si K5 Regilin Tornino.
4: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
6: Ako si B.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami inauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka?
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinical
9: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinical DTX 500.
9: Clinical D3 Bio.
7: Clinical Sport Biotics.
9: Mighty C.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, puro pelos-pelos. K5 News FM. Yan ang

0: Good morning, Pilipinas! May rin niya gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa ton ka nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum.
1: Foro de los...
0: Adlaw kita sa makaroon ka nga Martes. Hoy, petsa 11, buganitay ka nga Agosto 2026, mga ka-K5. Well, siyempre sa nakandan, renew ka nga German. K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray. Foro de los Pueblos.
0: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pilanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal. Issue lokal, issue nasyonal. Aton tawan ito oras, aton ka nga paga ililiba. Well, partner ko, magkaroon niya sa technical side, niya sa studio, si K5 Fred Batoy.
1: Foro.
0: Nasa tanan, nagapabot kita at pag-abiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka nga mga suking, mga listeners, nga nagatutok magkaroon niya sa aton niya paga ililiba. Good morning sa mga ka-K5 ta, nga nagapupamati yung nasandang mga pwesto, ha? Sa aton nga mga negosyante, sa mga vendors, una sa tagsa-tagsa ka mga tsindahan aton, sa bilog na probinsya Itaklan, sa mga public markets, aton yung mga bulantero-bulantera, nga masako na sa makaroon ka ng pangorason, especially una sa aton nga may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Oy, good morning sa mga ka-K5 nato na. Agdi ka sa may Juliana Market, nagapamati man sa aton nga palatuntunan. Good morning sa mga driver sweet lover. Ang mga nagabiyahe na, riba nagahugat pa at pasahero sandang mga terminal. Riba unagon sa mga karsadahon. Yung magkalipat nga magdahan kita sa pagbiyahe, ha. Rumata sa karsada, alima sa Manabela, para iwas kita sa disgrasya, mga ka-K5. Good morning sa mga listeners naton nga nagapupamati man. Nasandang mga panimagay. While nga nag-monitor, paagi sandang nga transistor radio. Nagapreparar ita pampamahaw kandang mga estudyante. Oh, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ganyan o paro ginuhugat naton rin na sa mga nagatrabaho, no, sa gobyerno o sa privado man, ay 6.38 na raton nga oras. Dapat mga 7.30 nakamat-amat na kamo, no? May makarang oras nga binalikutot, gapon. Ano paro ginuhugat naton mga ka-K5, eh? Abay, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na! Good morning sa mga listeners naton na abroad. Nga nagasubaybay, pagi sa ton ka ng Facebook Live, aton ka ng Facebook page. Rung K5 News FM Kalibo 94.5. Good morning sa mga mangungumata sa kabukiran. Mangingisda nga nagatutok man masama sa makaroon ka ng pangorason. Ang sa mga kusinero, kusinera ta, na sa mga bukas ng restaurant, medyo pagpamati kinyo mga ka-K5, ha? Especially una sa may shopping center, ikara sa Jassy Catering and Services. Na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ng staff, nanda, good morning kinyo tanantaran. Ang mga manamit nga putahe by sa Jassy Catering and Services na yan. Una sa Sea Oil Estancia, good morning. Taton nga mga gwapo nga mga pump boy, ag sa casino on duty. Ag siyempre na kay Daddy Harley sa may Pastrana Ubos, gapamati man. Aton nga mga suki, ikala sa may crossing Vinturansa kay Madam Jean Yap. O nga nagatutok man, andang nga mga suki rin na, good morning.
1: Foro de los...
0: Ag sa tanan nga kutob, kumabutan ka aton nga signal, magkarangad lawit Martes. Welcome ngon sa aton karang Tuesday edition. Itaton nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito oras sa aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Ya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines, mga ka-K5, sa balita naton lokal. Ibahay PNP ginahugat parong desisyon. Itaya karang biktima kung magapasaka itkaso. Kontra sa anak karang gumankon matapos rayang barilon. Ayun na sa paghinakop aton karang ibahay PNP rong raya karang suspect no ng Mauro responsable sa pagkangko ni angkol nat ni nasa gawas ay naiguan kung hindi pa matumbon nga kalibreta armas mga ka-K5. Ay daw man ko na binana ko naging hungod mga ka-K5. Mana na akong ginhungod. Ito ako na ano ng tabo. Yun na, standby ka mo. Ay i-update na ka mo, ha? Pagi sa daya karang reports ng K5 Reds sa Ibahay PNP with Chief Rajib Salbino, no? Imoro hepe makaron. Eh, mangutana tato kung ano do disposition ka na. Ag ano ro na tabukid matutuod sandig sandang investigation, no? Away sa gugta. Ano baga, although nga nagambar ning suspect nga wala kuno ginahungda, kamusta ro investigation? Basi baga kung may una kita baga nga madagom nga dumotro gumankon kontra sa tiyo na. Kasi man kita basta away sa gugta nga ra, bisan magkadugo gid ka mo, nagkakaduga gid ro mga mauron nga relasyon, basta party sa yugta, ag kamukamo mo lang nung nagagawan man di karon. Di ba? Doon kung namat kita ro issue ya sa aton man ay. Oh, ino na balikan taro latest investigation ka na, standby ha. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga headlines. Housing unit sa Utsando, New Washington. In papanawagan ni tayo nga notice of abandonment. Karibabi nga mga beneficiaryo. I don't know, no? Kung ano no plastada ka na. Kasi kung kakon, hindi man gid dapat naton ibasog totally, no, sa mga beneficiaryo. Kung naman ito ang dagi na istari, randa nga mga unit sa mga housing project nga rako lawlaw nga taga NHA. Nga man, wa matubi, wa kuryente, wa matpirtahan, hindi man 100% nga human, wa mat proper turnover. Oh, kinarapol malang ro pangagan, magitao kay Juan de la Cruz. Kati kamo, mabaton nabi ko mga mauron klase nga housing unit. Daw baho paro tangkay ka, baboy. Oh, kita mo sa matuod yang, iya sa ton sa probinsya Taklan, sa pila ka bilog nga housing project at NHA ya, from 1st to 2nd district. Pero iba, okay. Pero yaban-yaban, palpak mga K-5. Balikan taraya sa ton niya pag ililibas, standby ya. Samtang sa pihak ka ng aparte, sa dugang pagid naton ng mga headlines. Mga nagapalusot, it karnit baboy sa Aklan, hugot na ginatutukan, itaya ka ng off-bent. Eh, may nabuo kong information. Ako tinalikda na to, may nadakpan. Iya sa may 2nd district. Iyaguman sa 1st district, may mga nagagwa ng information. Ano no, kung na-monitor da, it off-bent. Pero dapat mas ma-article of bet nga mag-usisa agad, ha? Hindi ang kita tutokin sa border. Eh, sa iba natin, once yung may border, control, may border checkpoint, may malang dugi na bantayan mananda. Eh, may mga dagan nga nga shortcutan kat hindi tanga ni Hagos dapat pagpaagyan. Ginagyan dito para nga makapalusot baboy nga halinto sa guwa katon nga probinsya Taklan, Makipay. Ay ritoro baratoro buhi nga kilo ita live weights ba? No, nga ginasupply na nariya sa aton. Eh kung supply or baboy ya sa aton sa Aklan halin, kasi ba naton, di ba, nagdebate ka na rin mga aggressors naton kontra sa mga nagpamakayat baboy. Buwang naman na pangayoon nyo. O, te, ito rin ibagabaw sa guwa ko aton nga Aklan, hindi pwede ron. May unang executive order aton nga gobernador, di may mga dapat ka rin nga magapanabat. O, kalikan ta rin, do mga loko-loko nga rin nagpinalusot, gapon ko baboy nga halin si ibang probinsya, ha? Sa pihak ka nga parte sa aton nga balita national, aton nga K5 Bantay Petroleo Update. Sa Petroleo Update, rollback sa produktong petrolyo sa ligan makaron mismo nga adlaw. Sayamat man makon, at least makabuhin-buhin man kahit papano. Eh, makon mo tano presyo makarat na gasolina. Sus, ginukon Diyos, patawarin kita. Makakwanta, makaguguyat, yawas. Eh, kibot ka nalat mo, 73, let's say 72, 73, nag-75 to 76, gumulpyada mo at mga 80-81, depende sa mga gasoline station. Mas mahal pa ron compared ito sa ibang mga banwa. Kung mas nagagwa kat kalibo, mas nga nagamahal nga nagamahal. Oh. Eh, kabay pa nga mas mabahog-bahogid man ay kuno, mabahogid ang tapyas kuno magkarang adlaw. So, nanditalihan ko kamukawin sa ito niya pag ililiman. Standby, ha? Sa dugang pagid nga balita, dayagan ni Tiempo, abagat, padayon nga magadanga ita pag-ugan sa Luzon, ag daya karang Visayas. Ay tanan, daton nga mga headlines. Natawa nito ra sa ton nga pag ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Nasandang nga mga areas of responsibility. Aton nga kalibo PNP, pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Agbalita sa aton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon nga pangurason, mga kakipay.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Ay, sa aton nga mga kakipay, malasays, 46 yun na aton nga oras. Bangon yung kamo, agmamahaw. Situit nga dapat rin yung pamahaw, mga kakipay. Ay pamahaw nga makapabaskog sa inyong agawas. Apin kung kamo nagatrabaho, iwas yuya, iwas duyog. Nang daw 2 hours pag ikaw nga nag-duty, daw pamatsagan mo, gaoy ka na. No, ag, daw kung ano madyawot, itgana nga magtrabaho, naduyog ka pa, no, maguya rin gawas. Hindi nga nang wakat energy. Ay waka man nga pamahaw, wakapat enough nga tugog, mabahuron nga epekto sa inyong ikaayong gawas. Dapat pagbugtaw, mag-ehersisyo rin at mga 10 minutes, unaton mo rin gawas, ba? Hindi mong kaugat-ugatan, unat-unaton mo. And then, mamahaw ka, dapat ring pamahaw, healthy. Pero siyempre, sa maninyo kung ano rin mga healthy nga pamahaw. Like mga simple na nga mga laswa, no? Kung ano pa, din ka mamatasagad ka kaon kung mga processed food. Dapat mga maurong healthy foods yung gamiton. At dapat, siyempre, healthy coffee, mando ginainom sa gahon. Anur healthy coffee. Abay gina-endorso nga kape ta mga doktor iya sa Aklan mga K5. DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Rindo mga kape nga sikat riya sa aton. Nga man, namat sikat. Ay mismo na nga mga doktor nga nag-endorso. Des anda kita nanda kung ano kanamit rong daya nga nga kape. Aguna si ingrediente makita man. What halong chemical, what halong sugar. Ribabing kape kung inumon mo naga sug abring suksukan daw mainit, hindi mo mabukan ba, hindi mo ma-explicar kung ano rin pamatsyagan, kinaatake ka ng galit, hyper acidity. Nani mag-switch na kamo, ugaaw ninyong ginaininom mo ng kape. Ugaaw nun sa bintana, ag mag-switch na kamo, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, ag DTX Premium Coffee. May sangkap ng ampalaya, nga si Naton, may charantin. Karoon sa bilog sa mga nagabulig para likaw kamo sa pag-angkonit diabetes. Di kung may diabetes na, mabuligan ka mo ni DTX Coffee Mix na para hindi unyo maglala mga K5. Plus may una pang chia seeds na nagpanamit sabor kong kape. Agaside ka ron, kaya nang matunaw, ma-burn pero mga extra fats inyong karangagawas. Maroon kaptik si DTX Coffee Mix mga K5. Yan. Tapos may DSE pagid or desugad sugar cane extract powder. Rung mapait nga party tubongin butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Disin pa kamo, kapita sa gahon ag sa hapon, di magkalipat. DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Yonar Viray, puro Delos Pobos.
0: Yan ay higupon ko na rin DTX Coffee Mix ha. Kalamiton, malasa ag manami kita sa agahon. Oy, sa ton nga pag ililiba, 6:51 na ton nga oras. I-check ta kada partner ton nga nga ni Chempo magkarang adlaw it Martes. Kung nano bagaro dagagan makaroon ni Chempo, basi kung uganon kita ba? Ay, according sa Pag-asa National, Luzon ag Visayas, maka-experyensya it mauganon nga Chempo, no? Bangod sa day kada nga pagbirabirada ni Habagat, yakaton. Yan ay sayo rin tabiro chimpo naton. Yan si Pekalinya, wrong duty Pag-asa weather specialist with Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am, kamusta pong lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
2: Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat pero inaasahan natin mababawas-bawasan na ang mga pag-ulan na dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, August 11, 2026. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa May Luzon. Inaasahan natin magiging concentrated na lamang yung mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Sa ngayon, patuloy din nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Pelu at kategoring tropical storm. Mababa naman po yung chance nito na mapumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin naman natin yung pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dulot ng habagat dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabar Zone, malaking bahagi ng Central Luzon, Benguet, Pangasinan at Camarines Norte. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan na natin yung improving weather. Posible, mabawas-bawasan na rin yung mga pag-ulan na maranasan nila at posible na rin makita po natin ang ating haring araw. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Palawan, posible pa rin tayo makaranas ng mga pag-ulan dulot pa rin ito ng habagat. Pero para dito sa may Visayas at Mindanao, inaasahan na natin ang maaliwalas na panahon. Pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa mga susunod na araw, inaasahan po natin patuloy na hihina itong habagat, yung epekto po nito at makakaranas na rin po tayo dito sa malaking bahagi ng ating bansa ng maaliwalas na panahon. Po, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapaglaba, ito na rin po yung ating chance. Para sa ating agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 to 33 degrees Celsius at Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para sa ating ulan na inaasahan dulot na itong habagat, posible pa rin naman po yung significant rainfall dito sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, lalo na po dito sa mga areas na to, dahil saturated na po or malambot na ang kanilang kalupaan dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan, kaya pinapaalalahanan po natin sila sa mga pagguhok ng lupa at mga pagbaha. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Para bukas, makikita natin lalo pa pong humihina yung epekto ng habagat at posible na lamang yung mga significant rainfall dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero huwag pa rin po tayo magpakampante dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at mga pagguho na lupa. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyan maliit ng dagat, lalo na po sa mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Thank you so much kay Ma'am Chanel Dominguez. At ito na dagagan ni Chempo Magkalangadlaw it Martes. Hindi man gid ganun ka Basko gro ugan, no? Nga may eksperyensya naton magkarang Tuesday, no? Mga porsyon yang ita dai karang probinsya Itaclan, pero pagauga noon sa Japan epekto ron it dai karang inatawag naton habagat mga kakaybay puro delos pomos. Alas 55 gon daton nga oras ag saton karang pagbalik mga K5. Ipalastar naton, ah, ro mga balita naton yung ginpang headlines matapos siya may importante nga mga pahanumdom. And bye.
1: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, babakal sa mga butika. D3Bio.
4: Kung ang syudad, stick to sang gabit sa mga basurero ng kumpanya.
5: Dapat efficient.
4: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas taamu man na. No? Mm-hmm. Dapat ang aton lawas may waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system? Amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis, to maintain balance sa aton lawas. Dapat ini siya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
5: Ang matabo, Sir Boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian. Kung sobra nga viral load, cancer.
4: Correct.
5: Balatian.
4: Balatian.
5: Pwede kang magka-problema sa imong auto. Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagwa kung wala ka sang ditribayo, Sir Boy.
4: Correct. Si ditribayo ang muna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami gid ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir Jim.
5: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3Bio.
4: Una-una,
5: ano ba, Sir Boy?
4: Ang una-una ginatinloan sang D3Bio ang imo chan, no?
5: Oy,
4: ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3Bio mo.
5: Dili chan, Sir Boy. Imo ba-ba.
4: Imo ba-ba, of course. Once makagat mo ang D3Bio mo accidentally.
5: Tanan Harbison niya tanang kagaw da, da mo gigiya magamit ang D3Bio.
4: Correct.
5: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
4: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imo ba-ba, no? Why naka bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila kwao ni D3Bio. Pag agi da si imo, abi mo diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinloan niya ang imo digestive system.
5: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
4: Correct. Mga H. pylori
5: makagaw nga nagkabang ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyper acidity, amo nang kabangdanan sa imo ulcer. Himuson ni D3Bio.
4: Meaning, si D3Bio, amo nang janitor nga may mapper, may 45 skinhead.
5: Iya style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag tinloan niya.
4: Grabe. Ina janitor. Multi-role. Multi-role, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatats, mga buti ka.
1: Pag abot sa tinaiser boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
3: Salmonella.
1: Tanan yung mga bad bacteria sa imo tinai, panghimoso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinaiser boy, ganami ang function sa imo good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imo nga good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Namitulog mo. Once nga namitulog mo, ga-activate naman ang imo nga glympathic system.
2: Correct. Ang glympathic system mo, gaya-andaran ni kung tulog ka. Tingin pa mayo ni Dito'y Bayo si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
1: Once nga namitulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain.
2: Kakastanan to, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ang ginatawag nga glymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa glymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto. Di sa mas dako nga kanal. Amo na lang atong lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So, da mo makita ang sleep nga ginpanami ni Dito'y Bayo, gapanami si imo glymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinai nga tinlo anay.
2: Halin si baba, katos tinai.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanan nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya pagwaan niya. Because of the Dito'y Bayo.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio! Health News! K5 News FM! Kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one! Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonard Viray. Puro Delos Pueblos.
5: Alas 7, impuntugon. Daton nga oras. Balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyong ka nga anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning gali sa mga nagapamati na kay Bro Ralph Jan Kahilig, no? Thank you, good morning. Una kay Madam Guafa Kalipa, good morning man. At una kay Bro Jerry Jr. Imarga sa may istansya nga nagamonitor man makaroon nga gahon sa mga Imarga family. No? At sa mga drivers, una ita L300 van, Yahing Kalibo, Altabas, vice versa, may niya pag-monitor kinyo mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
5: Sa aton nga pagpanayon, karani kita sa manami nga balita, no? Mismong Gracia, bao Gracia, no? Ray mabahong da kahit papaano nga bulig sa aton nga mga drivers nga nag-antos, no? Halin pa ko last week nga wat untat nga taas presyo itay ka lang nga mga produktong petrolyo. Ay, makaw may mga update kita mga K5.
0: K5, Pantay, Petrolyo Update. Petrolyo Update.
5: Sa day nga rang, Bantay Petrolyo update naton mga K5. Ti masobra 4 pesos rong iganaba kada litro ah. Sa presyo daya karang mga produktong petrolyo makarang adlaw it Martes. August 11, 2026. Agbasi ra sa ginpagwa nga anunsyo itraya karang Department of Energy o kon raya karang DOE mga K5. Kung natin ipakita, partner, K5 Bread, dahil nga rang diesel, gasoline, at kerosene, pakislide ang partner, K5 Bread, tagda nga rang anat K5 Palawan. No? So, effective ra makarang Tuesday. Sang oras yun, hagos, pasado. Sang oras, ag 2 minutos yun, nakataliwan, nga nakapag-adjust na ro mga gasoline station na to, na inaagingan kita rin na sa ibang mga gasoline station, mga K5, nagkakwan sana, nagsaka to sana si Babaw ko presyo ang nagginabayluhan ng darong mga numero, no? Ay from 8 ay ginabayluhan ng 70 plus lang. Ti balik 70 pasado, no? Ro presyo tay ka ng gasolina. Now sa tayo ka ng advisory number ita mismong DOE, 4 pesos and 70 centavos rong iga tapyas Aron makita nyo aron sa gasolino, 4 pesos and 70 centavos kada litro rung igatapyas sa dayakara nga gasolina mga ka-K5. So mabaho nga mayad, no? Aron ta na. Eh kung tigman na lapi last Tuesday, last week, oh, manalapi 40 centimos kung hindi kasaga. Oh, manalapi. Di ko nisugpon takara last week nag-rollback man, di mga sobra 5 pesos, rugi na ba sa kada litro mga K5? Diba? So 4 pesos and 70 centavos itapyas sa kada litro at gasolina. Magadaba man ita 4 pesos and 30 centavos per liter, rung presyo man itaya ka na nga diesel. Sa mga nagagamit rin na it diesel, mga sa mga terminal tanga nagapamating ang drivers, mga naka L3, no? Iba diesel. Ti 4 pesos and 30 centavos ro inaba. Effective rung kinatalasay sa patagahon, ha? Basi may mga gasoline station pa rin na nga wagapon makapag-adjust, wagapon makasunod sa rin nga nga big time rollback makarang August 11. While nga rong kerosene, malamang gagamit kerosene nga na, 4 pesos and 88 centavos na lang igatapyas man sa kada litro. Oh, mabaw-bahaw gidro sa kerosene, 4 pesos and 88 centavos. Pahit-pahit sa natin ka ng gasolina. Now, sunod sa DOE or Department of Energy, nakabantay rong pagnaba, no, I mean, nakabase rong pagnaba sa itay nga na presyo, itlangis, bangod ro presyo to sa world market mga K5, naghugag at least nagnaba kahit papano. E daw may una nga ginaset na naman ng mga agreement sa tunga ko mga nag-aaway nga ng mga nasyon kung ano ro mas nami pagigimuon una sa Strait of Hormuz. No? Nga sa iba natin, ro yun nga straight nga ron, hindi ron basta-basta. Daw sambilog imaw sa mga importanteng lugar ya sa bilog ng Pilipinas. Dagat nga maagyan it mga oil tanker padto sa Asia ag sa ibang mga nasyon nga nagadeliver ko mga crude oil, no? Para i-process to sa distillation tower nga ginatawag para mahimo mga kerosene, gasoline, diesel, etc., etc. Oh. E kung mamroblema na naman sa State of Hormuz, di normal, mamroblema na naman kita sa supply it petroleum products. No? Grabe, no? Aromatod, imaw na itong tanawon. Pero ganun mo ka-importante sa bilog ng kalibutan. Kaya na nga pangondro ekonomiya iti isayang kanasyon. Well, tanan kita nga nasyon sa bilog ng kalibutan, nakadepende ron sa petroleum products. Hindi man magganaro kung ano rin na may mga makinarya, o kung ano rin ang klase trabaho, kung uwa ro'yo niya ro'n yung mga produktong petrolyo. Ngayon, ganun sanda ro'n ka-importante. Mauro niya ganun man kayaman do mga bansa nga may una nga supply ito yung crude oil, mga ka-K5. Oh, di ba? So, sa bilog sa mga nag-apekto kung kisama at nag-apitik kung amat mataro presyo naton, ay normal doon sa Gyapon gulo, no? Mga K5, sa Middle East. So ginapasigurado DOE nga padayon sa nang nagahimo it pamagi para nga mas pagig nga mapa baskogrong supply itlangis siya sa Pilipinas ag maprotektahan siyempre rong ato nyo pumuyong Pilipino. Okay? So dapat ay magmauray ang gido DOE malipay kita. E kun sa sbilog nga sang bugan ita July pilang beses malang man nag rollback. Oh, ti makaron kunta nga August kabay pa nga dire-diretso ra. Nga every Tuesday, may mga tigba, kung may matig-up at pesos yung kaltas ba siguro, balik sa 69, 65 presyo kada litro taton yung petroleum products, no? Pero I believe, basi ko next week, birahan naman kita, kabay pang hindi mag-ilinaway turo sa ibang nasyon, nga sa Middle East, no? Kung magmaurak, manami nga balita, Permi. Ang mas manami pa kung mga tig 5 pesos pag ito iganaba na. O tigon mag balik sa 73-74, o, T-minusan pagid man na next week, ba mga 69 lang na siguro kung pwede gin. Di ba? Maugan sa mga trabahante ta, sa mga biyahero ta, sa mga drivers ta nga nagagamit gasolina at diesel. E kung naganabati dugang kita, ro andaman nun nga ginaganan at adlaw-adlaw, ngayak man man ni ikadugang sa nga igastos anda ka nga pamilya mga ka K5. So rin ha, may big time oil price rollback makara nga Tuesday, effective rong kaina pa it alas 6 oras sa agahon mga ka K5. Foro Delos Pueblos. Alas 7:08 sugon daton nga oras agday nga balita atod katon itay ka nga D3 Bayo. Oy, sa mga nangingin malipaton din na, no? Daw pa matyagan nyo, bukon yung at healthy rin yung nga brain, bukon gilang ron eh. Sige ka mo pilinugaw. Sa bilog sa mga nagaguba, katon nga brain mga K5, katon nga utok baga, ay ro sobra-sobra nga paggamit it cellphone, pag-expose sa mga computer, kung ano pa rin na, mas pagid nga naglala ro problema ni mo, daw nagkakadamage rin mga brain, pagkamuwa it enough nga tugog, babad pa sa kung ano rin na nga mga gadget. No? Iwasan doon, tugog timprano, aga ilimit ro paggamit it kun ano rin nga gadget para healthy ro brain naton. E kun once nga ma-damage, mangingin malipaton kag base at iguon kapat ginatawag naton Alzheimer's disease mga K5. Budlay, magka Alzheimer's disease budlay. So dapat inom ka mo D3 Bio, kampyon nga suplemento. Nga manit mag-inom because nga ro D3 Bio may sangkap nga extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa tonya ikaayong gawas. Ani inom kamo D3 Bio ag may ketones para nga nagaserbi nga pagkaon it brain naton. Kung kita ro tawo gawas naton din naton energy gakaon kita para magka-enerhiya. Do brain taga kaon man siyempre need naman do ketones nga makitaan sa D3 Bio. Ag kun may mga simpleng agnat kamo na do pamatsagan yo trangkasuhon kamo imniyagi D3 Bio. Antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist mga ka K5. Yonar Viray Foro Delos Pueblos. Sa aton nya pag padayon niya sa aton nya pag ililiba mga K5 bahay may disgrasya tang ara sa Jaime Cardinal Sin Avenue ang gid nga alas 7 no. May mga estudyante nga nagatabok sa pedestrian lane, nabungguan it motor, no? Rayanggid. Te masakit, pero botkon ko nga kaya ibabayi pa abi. Inapok kita yung mao. Nasapol kita yung mao at daya ka rin motor. Sus, Ginoo kung Diyos patawarin man kita. Aray ko namat sa bilog man sa aton nga mga driver nga na, naka-XRM pagaliro motor nga rin, naka-motor. O kiro babayi. Tag-eskwelahan ba di kara sa may Jaime Cardinal Sin Avenue? O, ay, mga maintok pa kando estudyante. No? Ay, nasa pool ko motor nga nagagi. Tibutang ko guman. Ako nagadali roo nga, ag una imo nagatapak sa pedestrian. Antigo man sa na magtanaw, adlaw sa naroon una. Anong grade na roo nga nga ray. Aware sa na karon. Kamot ang mga drivers, huwag man sa ginatanan nato na. Kamo dapat ro mag-adjust ngani nga kun makakita kamo it ginatawag ra nga pedestrian lane. Isipon nyo from time to time may nagatabok nga mga pedestrians. No? Like ro yon nga ron nga mga unga estudyante, ay school zone don, kun aware karon di ba? At kun lisensyado ning driver, aware imaw karon. No, mga K5, ngaroy nga ron nga area. Hay masako ag kapin makarang adlaw it Martes, makarang oras alas 7, hay naga kwan man doon. Naga hingabot man doon iba karang estudyante nga makasugod man itimprano. Agro nyo rin yung oras, tigtayabok ina na sa piyak tong eskwilahan. Ay ro karsada, kung halimbawa hinatod ka tricycle, ang agang nga may U-turn pa, ti sa piyak sa nga karsada ginadraft. No, ginadraft sa nga andang nga maging sakyan yung tricycle or service. Oh, ay di ka rin sana sa piyak matabok para nga makasunod sa eskwilahan. Ay problema, Jaime Cardinal Sin, tadlong. Riba nga mga nakamotor man, ay bilib, basi ka trabaho man da, nagadali-dali man. No? Intindihan taman kunta. Ay problema, sa sobrang mo kadali, din gindo pirmi yung problema na yun. Posible kita nga madisgrasya mga kaki-five. Posible kita nga madisgrasya. No? Ayroon na halimbawa, natabungan, paano kung nasapol gida na to mayad bag sarangan it nasig na pagpadagan it motor and then ikinagampos ko victim rana karanga ugo ti budlay ne ba budlay man sus Ginoo kun Dios pagoy man kire nga ranga nga unga babayi ta pa man ay nagatinangi so ni masakit rabot kon ay karon siguro mo sinapol gid ko motor ay butang naton mag 40 to 60 kilometers per hour pa dayagan, eh tadlong di karon doon. Diba? Although nga may police station ma to, diba, wagi di takat. Birabiraday ko naman at naghihingabot man ko stoplight rin na sa unahan. Diba? Doon doon sa Milog, sa mga Styland, ah, naghihingabot. Mm. Te, once nga maagang-agangan, eh, minagatabok ng estudyante, kaswalan man gid nga may maligsa kagid ng estudyante. Diba? Nga man, four lanes ron niya Jaime Cardinal Sin Avenue. Kaya pad, tekon ikaw, road driver, makita mo ro puti ngayon sa kalsada, mga yuk apagang, agon ikaw nagabiyahe everyday, aware ka nga rin yung sunahan mo isa school zone, no? Aga, may tanan man eh, nga skwelahan nga pangbutangan ita pedestrian lane una, like Linabwa Norte, part it istansya nga permi may nagkaligsa man din na, gimbutanan dat kwan yun, no? Gimbutan dat harangon dupya ka linya. Ay, kung open man tanan do lane, sagad man ka paharurot ng mga, kano, mga nakasayakyan, ay pilaw ka unga rin na naligsa man sa may istansya nga ra. Tapos, sin pa, ang dagaw nga, I mean, nakangali, puok. May nikaroon man doon, may pedestrian man. Haos tanan yung skwela, yung napambutangan nun, kung gatabok sa nasa highway, may mga kano to, part it, tanghalan niya to, no? May mga dikaraman sa Makato, sin pa. Mga part it banga. Andang nga school, di karon man may pedestrian man doon, di karon sa may atres. Napamutangan ka pedestrian, yan ikon aware ka karon, nga din school zone, gahinay ka't padayagan, no? Bisan niya ni what may nagatabok, gahinay ka man gapon sa nga pedestrian lane. Mano may sumumpit rito nga unga nga nagasalig-salig mo nga what nag-aaging nga motor. Okay, at least ay hindi tayo mo mabalian, di ka tayo mo makadisgrasya. O, ribabi nga, matpasamdaman nga, kabatas man, four lanes, kitang-kita ka, unless kung traffic na gid nga mayad nga, hindi mo gid makita. Eh, kung traffic, di makabangga ka ba kung traffic? Eh, agos, gasundanay ka mo kung mga kung ano nga unit na siyakyan, di ba? Eh, hindi ra, maliway ra mo nga nag-overtake, siguro ra nga, kung namat manabi, may siyakyan, overtake ka man, kita mo nagpundogon, masaylo ko gid sa piyakalinya to, overtake ka, te nagpundo na nga ni Rosiakyan, then may nagatabok, ikaw man nga haras-haras, mandiritso ka, mandidisgrasya pag ito. Ano kung isarong ginatunaan kong mga aksidente? No. Hero BFP, gintabangan, haro, makita nyo sa picture, gintabangan kayo, residente. No. Sakit trabagan, nga tinangis na, ganog, tagaroon, dugawas, kiko nga, ay, sus, mapahilot ko, timutwa sa oras ko, dapat tarong ipa, medical na natusto ron, nag-ipa-x-ray, eh, basi ko may mga balit, anaga, budlay man. Oh, I don't know kung nasairan yung dako andang inikanan, o oh, mga K-5, mag-eskwela, di ka na sa sangka-eskwela sa Jaime Cardinal Sin Avenue, iya sa ton sa Banuay Calibo. Kapit sa police station, Mandagos. Te, depende ron kung ano ro agreement, anda ka na ko family, ko babaeng biktima, nga rag ko driver. Di kung kakon, kung what lisensya patikitan sa kwan pagid iguon demo I'm sure iguon demo sa LTO o kun what lisensya ra ding na driver iguon da imo sa LTO ra imo bubudlay ra kun may lisensya pagid iguon ka man gyapon sa LTO kat ligtas oh e kun may lisensya ka toto o kung sino man naga drive ko ring motor nga nakabangga sa estudyante ay kun tabi sa pedestrian lane tabi mo nagagi oh ag sa pool mo ti reckless driving gid aron ay unang-una naroon kung ga seminar ka sa LTO ba, di ba? Aware ka giting dapat ko mga signages, hindi ang sa kilid ko kalsada, kundi sa kalsada, kung anong mga markings dun imaw, di ba? Para nga makaiwas ka sa disgrasya, madisgrasya ka or ikaw ro makadisgrasya. Take on my lisensya, te igo man gapon mo si LTO ra. Basi kung sa i-revoke pa kara lisensya no kun suspend it pilang bugan no kun di ma ni ma explain kun ano ron natabo o e kun explain naman nito akibot ma nga may nagtabok dito pwede mabaton ko LTO ron del why ka four lanes kagapad e kun ialibay mo traffic hindi ka man kapadagan madasig no ngani ko misidente aware ka ay traffic may nahinay ng padagan bukon man eh nagkasaruro kita kamuntang pili ka ron dun basta mang rush hour hapon ang mga maurang oras nga tigsugugod estudyante ag kamuman nga mga trabahante naga kinarirasan da no ali hay mi ka dinasin tadlong gid abiray kunwa pa ani di karon don sa may Chinese cemetery at crossing gapos di kala sa may Kalatsutsi kunwa ruwa rin yung mga karsada sus pauwak ro iba ita pinadagagan kanda nga mga motor. O ti aron disgrasya, wa man sa ginamba naton ginabasa ug tagi totally driver kada. Aron baga awareness nga kamo dapat nga mga drivers aware kamo kuroy nga ron nga pedestrian lane nga ginatawag. Mapa may klase o wa dahan gita kamo. Dahil purpose na takaroon, yung butang ron, dahil maliban sa school zone, yung butang ron para nga tabukan itawo. Ngani ikaw man nga driver, imo isipon from time to time, may nagatabok di karon. Ngani dapat, kung sa highway ka, hinay ka, gitpa once yung makakita ka at pedestrian, yan, hinay ka. Ang dapat alert ka nga daw, una ready ka nga maka-apply it preno if in case nga may una gig nga gulpiada nga tumabok. Diba? Mauron kunta. Ay, why? Nasa pool ng kiris, dyan ti kaguoy man. Oh, ay, nagatili nangis, ag natruma. Taron doon ay, kaping kong first time mataan na maka-encounter, maura nga nga nabanggaan ka motor, ag na-involve sa sangka-aksidente. Gabi man kima ko, ay, depende ron, naman ang ginikanan kaya sa ton nga kalibo, PNP, mga kakipaib.
0: Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:21 daton nga oras. Karanay kita sa natabo nga rang pagka kung baga, no? Aresto. Itraya ka rin nangin suspect sa natabo ka rin shooting incident Maki 5 sa barangay Yawan, no? Sa Banuait dahil ka rin ibahay Maki 5. Aero suspect, bata patanag una makaron sa pag hinakop ko aton karang ibahay PNP, no? Ay makon mo nga tirohon na si uncle na bangod yang sa ginatawag away sa kwano, away sa yugta, mga kaki 5, no? Away sa yugta. So

0: tikod sa suspect nga anang tiniro si Tio na dahil na wasan na nakangkon sa natuwa pag-insindihan, nagdiskusyon sanda, parte sa ginatawag away sa gugta. No, ay nag-inom-inom, sa iba na ito, kung namat na mga kaguman kunan tangara, ay nag-iintra man doon ta inom-inom, shot-shot man matuod. Ti, may malikawan nga nag-debate ay kung parehong ka mga maagam, ay makaagagam, abiro ginatawag inom. Oo, makaagagam. Agam katusto, nga kung namat ikaw mahipos, nakakaya mo taday makipag-debate. Ga sagad la kuting baga nga raw ka agam-agam kuting gid. Ay ko namat do problema kapin sa mga baryo nga mambay naton inom-inom una na mahipos and then manangan na rin doon naga daw ka dumdum ka nga tsinda ba ko tsindahan nga raw nga sangsangag. Ay ko namat sa diskusyon may tawong hindi magpapirde. Ay kuno mayad man imaw ag matuod man ra ginambal misambilog man di man magpapirdi ay kuno sa pagpati na man imaw man do tama oh aron ginatabo sa daywang ra sa 23 anyos sa suspect ag sa tiyo na nga biktima nga 47 anyos oh mga K5 ay sagugta ro ginakwari siguro makumbasin mga hugayan nanda nga magpamilya sa side ni suspect ag kakuray nga nga victim oh. Ito, umusit at armas ning suspect, ag-anat na nga tiniro, no? Ulay nga nga biktima. Una sa barangay Yawan Ibahay, kahapon it mga aga-agaman, mga launa. Kahapon yang gusto Diyos. Oh. Ito, gin, gagas ka to ng otoridad ro suspect, gin follow up na nandara, na dakpan gidimaw no aga depende ron sa pamilya ita 47 anyos nga nga victim ina sa ospital kung ano ran ang desisyon kung ma-file sa nat kaso kontra sa anak nga nga guman kon mag K5 pero ino naron standby ka mo ay basimabot ni K5 Reds Rolinyada ita hepe ko aton nga nga Ibahay PNP basis sa nga latest investigation kung ano do status ko rin kaso no ag kung ano matuod nga natabo basi matasaan nga investigation ay kung pamatian mo na suspect, iba man na version, imaw man doon at dahil ka na nga, biktima, mga kaki-five. Puro de los Pueblos. Alas 7:24, aton nga oras, aton nga balikan na tanan-tanan, ha? Ag sa aton nga pagbalik, aton i-plastar dahil nga nga may kantanan sa ASF, no? ASF update. Ay gusto ko kamo mga K5 nga tao at information, dahil base baga kung nalipat ka mo nga may mga pwede ipataw kinyo nga mga sanctions no kon kamo nagagabag sa executive order katon nga gobernador particular sa mga pasaway nga nang pinasugod ko supply or karne it baboy riya sa aton sa aklan at mga pasaway nga ra nga nahadlok kid nga malugi no ay gusto nanda sa liwan gyud sa bumakal ay barato kuno rito ro kilo it buhi nga baboy live weights compared iya sa aton sa aklan. Pero mga hag racers, ti ginagrab man nandang nandang oportunidad ray nga time dahil nga ni nga kat open para border ito sa nagabuo sa antike sa Capiz dahil nga ni man nga barato kuno rito ngani ra kami man nga hag racers sa clan ginapagagpagag na ano man na baligyan mo ron sa ding presyo nga kapareho to sa Capiz ang antike o kon ito na lang man na kami mabuo sa liwan at ikaw man nga hag racer kaysa magginastos ka sobra-sobra nang gastos ka sa bahog. Basi walk out kita on baligya man lang sa manubong nga presyo. Kadawa ka nat ginansyahon mga K5 din naman sa masakit-sakit sa pag sa part ita hag racer. Tapos ay baraton pag isenda nga daw kuwang na lang gid gani matud hamba nanda sa during the meeting is pangayuon na naro baboy ka mo. Eh, makaron man ay kami man manaro maplastar ko presyo 200 pesos kada buhi kada kilot buhi nga baboy. Sa nag-inaway makaroon. Pero tutukan taning nagasinugod niya baboy riya nga halin sa ibang probinsya gapon although nga may una na nga border checkpoint o nga ginlatag raton niya off-bet kaibahan raton niya PNP mga K5. Balikan tarag dugang pa nga mga balita matapos siya may importante nga pahanomdom. Standby!
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako.

0: maneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Inlong at the go.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Si
1: Efektibo Gift.
2: Mighty Mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Breed Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo Gift.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: Sa natin ang ating memoria ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: PDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Virai, Puro de los Pueblos.
1: Alas 7.33, raton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning anay sa mga listeners naton nga nagapupamati na galik kay Kagawad Gaga Rolly Baladhay. No, nga gwapo nga Kagawad it Barangay Magpagong sa Banway Itbatan, good morning. Ago na kay Raymond Hervasio, no? K5 Nard, good morning. Nagahigop ko na imaw ita mainit-init nga DTX coffee mix. Sige, thank you so much sa may Barangay Pinoy, ha? Na kay Auntie Lourdes ag kay Uncle Ramon Ortega gapamati, no? Naig ag sa mga Ortega family rin na kon sa may Barangay Pinoy. Ayan, ag sa mga Nanit family. Ba, marami ba mo tama na mong apelyido mo? Arete Lourdes naig no pamatig sakon nga mga suki una by the way karon sa may kuan gali lipat ako lang sityo di karon don no basta lang gapi namatik uno sanda kat gapit sa basketball court mga Zambruna family di karon no, sa mga pariente ni paring Kulin na Zambruna ang una kay Roslyn Silorio good morning. Nagpamati kami ya sa Singapore. Ba, nagpamati pagi sa aton yung Facebook Live. Ang paki-shout out ani man naro mga Silorio family sa Ochando, ag Flaviano family sa may barangay Halas. Ya sa may New Washington. Thank you and God bless. Sige, thank you so much ha. Naki ang kulay dito, Polinario, gapamati man. Sa programa mo, adlaw-adlaw, sinigabong gidlo, kampiyon yung istasyon eh. Sa Porok 2, Bulwang. Salamat K5 lang sa talan nga taga K5 kampiyon ng istasyon. Thank you so much ha.
0: Foro de los Pueblos.
1: Aga good morning di karon sa may Bulwang. Nagapamatig di kara sa may Pusew sa Banwa Itnuman siya. Mga Baez, Argueles, Barrera family, no? Good morning lang kinyo tanan-tanan una. Well, sa to nyo pagpalayon, i-check abi kada partner Dolinyada ni Engineer John Agrabante. Nakaset imaw it makarang interview. Aton istoryahan ba? Aray nga nga may kantanan sa pagpinalusot kung mga traders it baboy pasugod riyas aton sa klan. Ay kung raton nga buuan it information romismo naton nga taga offbet agang-agang hindi na ganun ka active si ma'am Dr. Mabel Siniel, no? Parte sa mga mauron nga situation, no? Gusto nat kasi ako kadaadto tabi rito masako mataymaw and then kun tawa man natot oras para nga maki-update kita kun ano ro plastada ba, no? Iwa man eh. So, gusto naton nga ginapaabot kanda nga dapat reya husto tutukan na tusto para nga maprotektahan taman do mga hog racers iya sa clan. Na kun ako dapat tawaan tat sample ba? No? Ro mga pasaway nga nga hog racers para nga hindi na baga pag tugaran it iba. No? Hindi ba kita magpabaya-baya? Wa man sa gamba ko gapabaya-bayar of bit ah. Pat kung ako mastik to hatos to pagid. Kasi kita nga kung namat Pilipino, may checkpoint rikarasaw na pes mo kung mga violators ba nga mga sa traffic violators yang no nga what helmet what license siya sayo na nga may checkpoint so nahan tigali ka usen nag usoy sinat ibang nga lugar nga pwede agyan maro man ug ginobra ko ibang nga mga traders sayo na nga may mga border checkpoints una ro PNP ag offbet personnel tino usoy sinat iba to nga liklikan na nga pwede sa kapasugod yat baboy sa clan oh eri ba na nakano na nagkaisogit buot, nagigit sa checkpoint, abinanda din sila pagbusi si Onto. Like what happened kung tinalikdan yung Domingo din na sa may second district. Dilang gyud buwan tat reaction kara si Engineer Jun Agrabante itaton kara nga hog racers siya sa probinsya Taclan. Engineer, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
2: Good morning ka K5 Leonard. No? Good morning sa mga nagkikinig sa K5 FM.
1: Mm-hmm. Engineer, buwan takeout reaction abi dahil bilang sa part itahag races ya sa aton sa Aklan. May mga kuan abi kita pasaway nga mga trader sa kung kisa daw ga tao ka kuan ka disgrasyahan bagit aton nga mga racers ya sa Aklan nga ito gid sana mabuol it supply it baboy sa ibang probinsya although nga may EO na si governor nga hindi nagit pwede ka buog ritog kapasood it supply iya sa aton sa Aklan. So, may mga unagid nga pasaway. Sa patingin mo kara dapat may action nagid nga ba hostor o bet para nga hindi na pagtularan ba't iba man, engineer?
2: Okay. Kasi pag Leonard, no, may EO si Gov, ang mga penalties naman doon lang din pag ano, ipabalik sila kung saan sila nang galing.
1: Oo. Uh-huh.
2: Tapos kung karne na i-confiscate, i-dispose, i-tunogin. Pero yung penalties na money siguro parang hindi niya na-implement sa ngayon. Walang ano na napinaltihan gid ng monetary ano penalties. Kaya yung ano naman natin dito stricto in the sense na kung sa border man lang hindi talaga sila makapasok, no? Kung sinabi mo maghanap sila ng lusutan nila, mahirap din unless kung mag-cooperate ang barangay na kung saan dumaan. Kasi kung makalusot man sila K5 Leonard na walang permit, hindi man din sila makapa-slaughter kasi sa slaughterhouse sinahanapan sila ng papel.
1: Kung saan nila kinuha yung baboy?
2: Yes, so most probably, yun na nga, mga illegal na mga trabaho yan na nagkinakatay lang dito sa...
1: Yan.
2: Kasi
1: kat mga baboy nga raman, engineer, nga ginabuo sa ibang lugar until now, nga ginapasod ya illegal, hay, doon man yung problema, walanda ginakwande, ginaagi sa slaughter kung magkatay, they say that side, sandang usuin sa naita document, so, brananda, una konsensya na naging napamatayang nga iba nga ni Stylanda nga ipaagiro mga dayong bilog nga baboy halin matiya sa Aklan sa slaughter and then butang sa talipapa ag nabilin kung maubos to ipaapas na nga supply human ita baboy ay katmangin katayin na sa liwan. Baga, agapati ka karoon, engineer?
2: Oo, ginagawa nila yan. Kaya nga, isa sa mga ano natin drive sana wag yung mga lugar na dinadaanan dapat alerto. Actually sa Boruanga may mga reported na pumapasok, hindi nga masita-sita kasi hindi nga sa border, hindi naman nila, walang mga pulis doon, walang update doon. Pag dumaan, alangan harangin nila, di ba? Parang wala kasing authority unless kung yun na nga, kung deputized by ano, yung sa LGU, no?
1: Okay. Dali. Okay, igi isugpon ito man K5 Red Rolinyada ta. Na puto si engineer, no? Balikan ta bilang Linyada. Kasi may mga maurong ubraho ni. Hindi na kita nanda pag sinugiran ko iba nga mga kwan nga, mga traders, no? Mga king agtamaan no tamaan matay. Matuod ta re. Ga palusot ga po na biriba. Ani dapat ta stop na to dahil hakat ka mo di ka mo hag races nga nagaalaga. Dapat protektahan ta man dumang races ta. Alright, ara na no. Okay sige. Engineer sa pagpanumbalik, go ahead.
2: Okay, kasi sa Leonard, no, balikan ko lang. Maraming nagpa-practice ng ganun ng mga traders, nagpalusot, tapos magkasay. Basta kumita, hindi lang iniisip yung mga hag races natin. Insensitive sila sa mga na-feel namin kasi kami hag-racer talagang feel namin yung hindi kami kumikita. Nag-aalaga lang kami para sa kanila. Pero sila wala man lang pasalamat kung kailan pa nilang babaan pang presyo parang parang abusuhan na kami. Ginagawa nila yan. Kaya nga sana itong mga traders pag ano naman maging sensitive naman sa mga pangailangan ng hag racer kasi sila lang kumikita, di ba? Kami tabla lang or rookie. Parang unfair yun para sa amin kasi patas yung pag-aalaga namin, patas yung pag wala namang wala namang shortcut sa pag-alaga eh. From biik hanggang ibibenta yung baboy, walang shortcut doon. Walang daya doon. Kaya sila, madali silang makapera sa ganyan na paraan. Kaya sana wag naman sila mga puso.
1: Mm-hmm. Okay. Ano rong mga last nga gin-advise ita off-bet naton? Kasi ako, hindi gid ako ganun ka-update kay Doc Mabel because nga kung bisitahan matabira ng opisina ka na, permi mo nga masako kung na matuwa man imauna. Gusto natin baga nga may ipaabot sa mga hug racers kung ano randa nga aksyon. Kung naman nakibot kita, may andamat ang meeting, patawag mataimaw, in fairness matakunta sa andang aksyon. Pero kinyo, Sir Agravante, engineer, may mga advice pagin sandang. Bisan bulig nga gamay para sa aton nga mga hog racers. Yeah. Although hindi ganun pagin kita ka-apektado, ito yung problema dahil based sa data nga ginpagwa, no? Ito DA naton is wa pagin iat red zone, no? Sa aton sa probinsya Itaclan. May anda na nga mga kwanabi, possible action para nga mas makwandaya, mabuligan aton nga mga hog racers.
2: Sakisad yun na, yung last lang natin na na-meeting, no, with the traders, yung pagsara lang ng border. Wala nang ibang update. Ano, ang update na lang namin, yung border sa Boronga, kasi may mga hog racers tayo doon na aktibo sa border, sa Atabas. Yun lang, pero ayuda, wala, or pagpatawag ulit ng meeting, hindi pa kami napatawag kung ano update.
1: Kasi no, pagpatawag it meeting atong last nga to, kung akon balikan, ay gina-inform ka mo ka to, no, nga the purpose ani kunta ka to is para mahambay nga Rayang Municipality is nasa yellow and Riba is nasa pink zone. And then, gin-discuss pagid kung paano ro mga step by step kamalikawan naton dos possible spreading ito rin nga virus, no, gin discuss rong biosecurity about ka to. And then may mga suggestions nga atong ani buat blood sample ro mga baboy nga nagkamatay nga una reported man doon kung sino nga mga banwa. Until now daw wa kita may binati nga may ginapagwa nga result, engineer.
2: Iyan nga ang isa sa pinakamalungkot na balita, Kapi Ferdinand, kasi kung hindi natin makuha ng sample, wala tayong declaration. Kung maski naubos man ang buong Aklan, kung walang sample, hindi tayo makadeclare ng state of calamity.
1: Exactly.
2: Kung walang state of calamity, hindi natin magamit ang quick response fund. Diba meron dati na gamit natin?
1: Yes, yes.
2: Kung wala ngayon eh. Wala. Ibig sabihin, walang matatanggap ang mga aggressor na mas ano.
1: Raya engineer ang ginangangawaan kasi nga ni kung may nagkakamatay na mga suspected cases dapat di ba may kwan doon protocol nga as soon as possible dapat mabugaan doon i-report doon it gin-encourage doon katon nga off-bet nga i-report ko hog racers sa mga municipal agriculture office para ipaabot man sa off-bet para buwan it blood samples ag I believe bro mga hog racers na to nagka-cooperate man party karon kasi nga ni abot yan ikakon iya information nga may mga mauron nga insidente sa ibang mga munisipalidad nga may mga baboy nga nagkamatay, may banga, may batan, etc. Hay, para mabuhat at sample, agad kung ano resulta, kung may ASF gimano kung uwa, para makatagaman gapon ng mga hog racers. Kasi ribat abi, nakadisposyon, di ba, gusto pagid mag-alaga so far makaron, dahil gapati nga wapamatait ASF riya sa aton sa Aklan. Hay, basi baga kung kibuton kita at magdugungan mga engineer, the information nga harong gali, gulping mag-abot sa lima anong kung ano pa nga mga banwaro infected nat dahil ka ng virus. Dapat, di ba? Dapat, una ron sa kwan eh. Mandong, dapat as soon as possible, bugaan it blood sample at ipatest tayagi, engineer.
2: Okay, Kapitol Leonard, no? Ang last na ano, ang rason ng COVID, hindi magpa-test ng grazer. Pero kung talagang may will, no, maging mandatory dapat.
1: Yes, yes.
2: Diba, hindi pwede na, ano, kuhaan natin to kasi kami to, para maka, ano, tayo ng totoong sitwasyon. Kasi, actually, alam natin ang sitwasyon, no, by, ano lang, sa mga reports lang. Pero yun lang nga, hindi nga tayo makagamit ng quick response fund, walang calamity, kasi walang test. Yun ang ano, dapat mandatory yung gagawin. Yun ang sa mga suggestion natin, maging mandatory yung pagkuha ng blood sample.
1: Once na may mamatay nga baboy, sa Consinyo Banwa, automatic dapat buuan at blood samples, mga mauro niya gid dapat.
2: Kung may reported, dapat gawa na kuha na gan.
1: In order to kuan don to prevent ro pag spread it virus kasi kun halimbawa do iba taga nito last week pa nga suspected is halimbawa no example naton paano if positive to and then haron gali na wa kita although nga naga tuman kita mga biosecurity kuan una sa aton nga mga babuyan so ini to mahambag abiron kasi sa iban kita ko ASF di ba from Negros to Panay haron indi sa make part it kapis so ga kuan mo nagapanaw nga nagapanaw ag virus taron para mapakontod nga concern sa nasa aton nga mga hagrises sa clan dapat rindo isipon ko aton nga obet engineer
2: so pinapabayaan ang hagrises yan ang pinaka masakit pinabayaan nila parang okay lang sa kanila mamatayan diyan walang negosyo walang mga adat buhay okay lang sa kanila yun ang parang feeling namin.
1: Dodo ko wan inyong grupo ag medyo may pihak pa inyong grupo no may law ng tindog it another group engineer. Wait, may mga ano grupo sa bilog to? Aware ikaw?
2: Oo, matagal na yan sila. Kakabayan namin sa Federation pa yan. Ngayon lang sila nagpapa-register sa Adoli.
1: Oo.
2: Parang bago lang sila nag-reactivate.
1: Oo. Okay. So why not nga?
2: Pero ang mga kasama dyan, mga traders yan.
1: Ay, okay.
2: Mga agrikers, Negros yan pa dyan.
1: More on traders parang, sila?
2: Oo. Parang ang concern nila is ang supply ng baboy na mga pera sila, traders yan.
1: Ay, okay. So, ang grupo niyo sa Aklan Hagraces, wa kamot plano nga makipag-meet kay governor to para nga ilatag ro inyong gusto nga manabo para maprotektahan do inyong rang negosyo bilang Hagraces kasi kami man nga mga konsumidor ay epektado man kami ron kasi kun once yung maggulpiada ra magbombaga it gulpiro problema naton again sa ASF hay tanang kita mamblema gid kada ko possible negative impact. Engineer.
2: So, kakita, Leonard, no, ang pag nagsulat sa amin, pasa man pa rin sa outfit.
1: Mm.
2: Parang inaano rin sa outfit kung ano-ano. Kasi lahat naman ng decision ni Gop, nag-depende sa outfit. Yan ang isa sa mga hindi namin ano rin na kung anong klaseng outfit o di yan ang resulta.
1: Okay. So, surprise kita, engineer. Do nabas nga to, no, nga andang nga grupo, daw nagsuwat kidyan isa presidente to sa before SONA last week. So, iya sa aton sa clan, inyong grupo, so far nag-improve ro presyohanay, farm gate price naton from pilangan ito, 170, nagtas-taas na?
2: Oh, kasi sa Leonard, no, kami yung nagsulat sa President sa DA, saka sa Secretary ng ano. Kami yung nagsulat yung sa Federation, no, yung Let's Talk of All Three.
1: Okay.
2: Yung sa Navas, doon sila nagsulat yung sa SB nila.
1: Sa Sagurang Bayan.
2: Nagkaroon sila ng time doon sa session, binalibaran sila parang ang rason ng SB. Wala silang basihan na EO para mag-impose ng EO din ng presyo. Parang wala silang ano to action na.
1: So na, in short hindi nag-grant yung request nila.
2: Hindi nag-grant. Kaso lang sa ang improvement naman kung presyohan dahil nga nagkaroon tayo ng pagsara sa kamay sa ibang lugar, nag-improve ng konti pero hindi pa rin umabot ng 200.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung pinaka-ano namin, pinaka-request namin, sana yung mga traders yung mag-ano sa amin, may concern. Maski 200-210, kasi yun ang sinisingin namin yung kasulat namin sa presidente, sa DA, na yun diba sila nag-mention ng 210 eh.
1: Mm. Yung
2: sinisingin lang namin, which is tama naman yung sa presyohan, na kung yun ang masunod, may kita na ng konting hydrated.
1: Pero hindi mag-idra mag-affect, pero may domino effect sa presyo sa merkado?
2: Yung sa pork price, kung ibig sabihin yung pork price sinabi mo, kung difference man lang ng 100 maximum ang live weight and pork price, nasa 300 to 280 man gihapon, halos pareha man lang may konting ano lang. Ang mura man lang kung sa Talipapa, eh, kung titingnan mo. Pero kung sa market, 270, 280
1: man yan. Mm-hmm. Okay.
2: Alos ka, mag-move lang ng konti. Pero ang malaking improvement dito sa lightweight price.
1: Oo. So, magkaroon nga time, nagkakita na raton nga hog racers. Hindi nakapareho sa dati ro situation nga open paro border ta nga ginabarat sa dait mga traders. Di karon okay na, no?
2: May improvement na. Kaysa dati, namimili kasi sila sa antiki ng 140 eh.
1: Oo.
2: Ibig sabihin dito, kung i-minus yung tracking nila, mga 160 lang.
1: Mm-hmm.
2: So, parang mas mababa masyado.
1: Okay. So at least yon sa nagabuha bi sa Aklan in supply. So nga ni ay what ga problema ng mga hog races nga nag-usay pat buyer engineer.
2: Oh, marami naman naghahanap na ng mga pansiro dito sa atin.
1: So para sa supply, no problem kita, okay pa naman kita sa Aklan, basta kaya pa natong supplyan do probinsya.
2: Ah, meron pa. Siguro mag ang effect nito mga 2 months siguro. Baka magkaroon ng problema sa supply.
1: Mm-hmm.
2: Mag-September na kasi mag-germans na.
1: Oh, di mas kwan eh. Pagpatak is September, mas abo ro demand karay kasi sunod-sunod ro mga event, parties, etc. nga need ro mga supply it meat products. So, mas gataas ro demand.
2: Nakita natin na kakita Leonard ang maging problema sa germans natin kasi kung ngayon tinaman tayo ng ISF, walang masyado nag-alaga, anong in-expect natin na maging i-vacant pa by November, December?
1: Mm.
2: Wala. Dapat, kung may mga lugar na hindi tinamaan, dapat mag-sigida yung pag-alaga nila para masupplyan.
1: Mm.
2: Kasi maging problema yan na baka magpapasok naman ng maraming imported o ganun sa lapa.
1: So,
2: nakabubuksan. Kasi temporary man lang yung pagsara.
1: Oh, temporary man lang. Depende, no? Kasi, na-discuss doon sa meeting nyo nga to, nga kung halimbawa, karangani, engineer galitik rang ugong ko na mate, sa inba ba zero off bet, parang i-lift ng daro border checkpoint. Kasi the reason nga man it naghimo kita, it ring-a-ron nga tikang, dahil nga ni nga may malala na nga cases ita ASF sa tupad nga probinsya na to, which is the Capiz. So, ano mangin ba siyan ita off-bet? Parang i-lift na doon. Kasi siyempre, may naga-duty nga PNP, may naga-duty nga personal nanda, pero hindi man gid maabugid doon una nga kwananda, manpower, pilambilog malang man kasi pugawan doon. Nidro budget si Doktora Mabel na kung naghamba nidro budget basta may mga maroon border checkpoints, no? So hasta saan uro yun? Na-discuss na kinyo?
2: Yun ang hindi malino masyado na no, kung kailan itatanggal ang unang na-discuss lang doon pagsara tapos sinabing temporary ang
1: diba?
2: Pagbukas walang specific na rason kailan anong basihan pero na-mention man na baka sa supply and demand, baka maging problema ang supply, baka buksan ulit. Yan ang isa sa mga nakita namin pwedeng rason.
1: Yan. Oh. Siguro, kung magka-problema kita sa ginahambay mo to kaina nga, base by mga Burmans, kung mag-abogid ito store demand, hindi natin kaya masupplyan do probinsya tangani. Base katulad tayo mabuksan nanda nga magbuo na mga traders sa ibang mga probinsya.
2: Possibly.
1: How sure nga sa doon nga time nga anda, halimbawa, example lang doon ha, nga kung mag-open, how sure nga hindi doon nga mga nagasugod nga baboy is safe sa ASF?
2: Iyon na siguro isa sa mga ano, sana may
1: diba?
2: May another EO or memo na strictuhan gid, tapos regulated na. Ibig sabihin na pag di ba kung marami yung supply, ulit natin isasara.
1: Oo.
2: Depende na sa LGU, hindi naman concern. Ang concern lang ng racer yung presyo.
1: Oo.
2: So sana hindi bumaba.
1: Hindi bumaba kasi siyempre sarayang time malang kita gid makaganar sa mga traders eh, no, di ba? So once mag-abo di man ti siyempre gaga kita gid kamo. Kung i-open yung mando borders, I believe basi kon ay chipwera guman kamo kung mga traders ito man sa mamakay sa ibang mga probinsya, engineer.
2: Pero sa Leonard, Doc, alam mo kung anong pinakasolusyon dito sa problema nito? Hindi yung border, hindi yung pag-control natin.
1: Mm.
2: Ang importante dito, mag-EO ang presidente ng 210.
1: Mm.
2: Sa ngayon, ha, 210, okay na tayo. Pero sa tingin ko naman, hindi ito, ito floor price lang tinatawag. Kung pwede tumaas pa.
1: Mm.
2: Sa ngayon, ha, yun lang ang solusyon. Walang ibang solusyon. Itaas ang presyo ng 210 across the board, Pilipinas, eh maganda na ang presyo na yan para sa mga greater.
1: Mm-hmm.
2: Wala nang ibang storya yan.
1: Para may win-win kasi, solusyon, no? Kasi,
2: oo.
1: Pag may
2: natin.
1: Pag may fixed na farm gate price, di kun doon, doon nga what problemahon naton yung mga grazers matuod eh. No, parang bisan ito pa sana bumuo sa iba.
2: Yes, tama. Mm. Bahala may isip pa, bahala sa sila kumuha basta presyo putin.
1: Oh.
2: Di ba? Solusyon, wala nang ibang solusyon diyan. Wala nang tangan diyan.
1: Sige, sige.
2: Yun ang pinakaano natin. Naga kaya inaano pinapalap na namin doon sa office of the president yung tulad namin kung sana maksunan.
1: Sige. Engineer, last time message nyo sa mga kapwa nyo aggressor sa clan.
2: Kapi 5, sana yung mga hindi pa din naman huwag kayo mag-stop. Bare months na, dapat maraming demand. Sige lang alaga natin. Trickon lang natin yung ano biosecurity natin para hindi tayo mapasukan. Huwag mo papasok ng tao, yung mga feeds, huwag muna ilapit doon. Lahat ng mga biosecurity measures dapat sundin natin. Tapos sa mga traders naman, hanggang ngayon, wala pa rin kami nakitang concern ninyo sa mga grazers. Sana yung presyo, taasan ninyo ng konti sa mabuhay naman kami. Kami yung nag-alaga, kami ang nagbubuhay din sa negosyo ninyo. Sa
1: okay.
2: LGU naman, Obet, sana nakikinig kayo o narinig ninyo ang mga inaing ng mga grazers. Action na naman ninyo sa paraan na pwede ninyo actionan.
1: With this information, Engineer Jun Agravante. Thank you so much, Engineer. Good morning po.
2: Salamat. God bless.
1: Okay. Nabatian na to, Naro Aklan Hagresas Association, Makipay, parte sa rin niya balita. Balikanta, rumang dugang pagid nga impormasyon, matapos siya may importante. Nga pahanom-dom, stand by.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
4: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
3: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakaroon pila na may mong sugar?
3: 136 na lang akong sugar.
0: TTX 500.
5: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa